0: da iyayenka suke ko kuma kai zaman ka amma na yantaka yace na zabi in zauna tare da kai da kai zauna to annabi yace to kai kuma na dauke ka a matsayin ahlul baiti da kai yana cikin ahlul baiti amma ba a matsayin cin zakka ba amma dai a matsayin darajarsa ta matsayin ahlul baiti ce to kuma annabi sau da yawa baya rabuwa da shi an ce har yakan zo ya ta da kai da dokin kofar ɗakin annabi a cikin gidansa don kada annabi cikin dare ya tashi da wata bukata ya rasa wanda zai samu da haka ma an ce da shi ya aure ya ce yana gudun kada ya aure ya zama ne bai samu lokacin da zai wa annabi hidima ba domin ya tafi wajen matarsa da haka ya gwammace ya zo ya ta da kai da dokin kofar annabi yanda in annabi yana da bukata to ba zai rasa wanda zai samu ta kaga wannan iyaka ke ya ce ma min rajulaini ba za a samu wasu mutane guda biyu ba ya ta sara mani su yi fada har su daina magana fauka salasata ayyamin fiye da kwana uku fa ya halika ahaduhuma ɗayansu ya mutu ba su shirya ba fa mata ko duka su biyun suka mutu wahuma ala zalika min almusaramati alhali suna kan gaba da juna illa halaka jami'an face gaba ɗayansu sun zama ƴan wuta duk su biyun kuma min jarin babu wani makoci ya zulimu jarahu wanda yake zalintar makocinsa wa ya kaharahu kuma ya dinga tirsasa masa yana kuntata masa hatta ya hamilahu zalika har kuntatawar da tirsasawar da zalincin ya kai shi ala an ya kharaja min manzilihi ya fita daga gidansa ko ya saida gidan ko ya sa shi a haya ko ya canza gidan da yake haya illa halaka face shi wannan makocin da yake cutar da wannan makoci nasa ya halaka ita kuma halaka kala kala babun babi jarul yahudi makocinka ya zama ba yahudi ko shedan ya zama makocinka ko ifritu ko lamaruzu ko dujal in suka zama makotanka dole ka kyautata musu dole idan shedan ya makotaka da kai dole ka kyautata masa ko lamaruzu ko fir'auna ko hamana ko karuna duk wanda ya makotaka da kai komai sharrinsa dole ka kyautata masa kuma dole ka girmama shi dole ka mutunta shi dole ka martaba shi wato wannan shi ne babi na ƙarshe a kashi ɗaya daga cikin kashe-kashen littafin a magana game da abin da ya shafi yan uwantaka dole ka sa makoci a ciki idan shine dan uwanka na kusa idan kana magana yan uwantaka sai ka sa yan uwanka da iyalinka da danginka da waye to wannan babin da zamu karanta shine babi na ƙarshe a kashi na ɗaya daga cikin kasusuwan littafin wannan shine kashi na ƙarshe da haka shi yasa ya rufe da shi cewa wanda aka ce dan uwanka ne shi ko aka ce makocinka ne shi nagartarsa da rashin nagartarsa ba ta da mahalli haƙƙinsa shi yake da mahalli da aka duk yanda ya kai da sharri inda aka ce dan uwanka ne ko makocinsa ne haƙƙinsa wajibi ne a kanka zamansa lalatacce wani abu ne daban bai shafe ka ba dole ka ba shi haƙƙinsa rashin nagartarsa kuma wani abu ne wanda yake tsakaninsa da ubangijinsa amma kai dole ka bayar da naka haƙƙin to shi yasa Imam al-Bukhari ya rufe wannan babi na maganar ƴan uwantaka da makotaka cewar babu maganar nagarta ko rashin nagarta a magana ce na haƙƙi magana ce ta haƙƙi dole ka ba shi haƙƙinsa kamar ana magana gaskiya ne ko da yake a doka ba zai yiwu ba addini ba zai yiwu ba misali a ce ga wannan maƙiyinka ne amma kuma kai likita ne dole ka duba shi to amma tun da yake a tsari a ƙa'ida a addini da zamani da ƙa'ida ba zai yiwu duba maƙiyinsa ba don kada ya cuci kansa ta hanyar cutarsa kamar da ba za yiwu abokin gaba ya shaida ba ko ya san gaskiya saboda akwai tuhuma. To makocin ka ya zama Yahudi, zamansa Yahudi daban, haƙƙinsa na makotaka yana na kanka. Haddasana Abu Nu'aym qala haddasana Bashir bin Sulaiman an Mujahid qala kuntu inda Abdullah bin Amr wata rana ina wajen Abdullah dan Amr dan As sahabin Annabi radiyallahu anhu wa gulamuhu yasla khushatun yalansa kuma yana fede rago ko akuya ko tinkiya fa qala sai yake gaya wa shi yaron da yake fede dabban nan ya gulam kai kai yaro idza faragta idan ka gama fede ragon nan fa da abijar na yahudi wanda zaka fara aikawa da nama kafin ka kai gida na makoci na yahudi an fahimta wanda za a fara diban naman abawa makocin sa yahudi shi za a fara shi kuma yayi shiru kamar bai ji shi ba shi wanda ake ba umarni saboda baya so shikenan fa qala rajulun min shine yake ta maimaita masa kai ga abin da ake gaya maka fa qala rajulun min alqaumi sai wani mutum da yake zaune yace alyahudi bayahudi aslaha kalla Allah ya taimake ka yanzu bayahudi zaka ce a fara ba lama zaka tunanin irin namu ne ko ba adalci ba ma'auni musulmi amma abin da ran mai yake so shine farko kafin abin da Allah yake so shine yasa muke yanda muke Annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yu'minu ahadukum hatta takuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi mutum ba zai zama mumini ba sai san zuciyarsa yana bin abin da Annabi ya zo da shi amma mu yanzu sai ka ga abin da Annabi yace ga abin da ran mai yake so sai mu ba abin da ran mai yake so ko mu yi da'awar addini mu yi da'awar san Annabi mu yi da'awar musulunci mu yi da'awar mu addini ne muhimmi a rayuwarmu alhali abin da Annabi ya faɗa daban abin da muke aikatawa daban wato wannan akasin shine turki da yake raba mu da wannan addinin ya biya mana bukata shine kuma turke da yake sawa ubangiji ba zai taimake mu yanda muke so ba saboda mu ma ba mu yi masa yanda yake so amma a baki za mu yi magana amma a aiki zai zama da ba to kaga irin wannan tunanin saboda shi shaitan ya fi so dole ya zama shine tsohon ra'ayi yace aslaha kalla Allah ya taimake ka yanzu bai hude zaka ce a fara ba wa nama kala wata rana lokacin da musulmi suka je ɗa'if zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga wurin da musulmi zamanin Annabi suka sha wahalar gaske wajen jihadi a wannan wurin ko yaƙi saboda na farko dutse ne wanda ya taɓa zuwa ɗa'if ya san in ka je ka hau dutsen da za ka hau ka je ɗa'if ya fi hawa manbila ga wanda ya taɓa zuwa manbila to dutsen manbila bai kai tsawon dutsen daga in ka taho daga maka za ka hau dutse ka je ka tafi ɗa'if domin ɗa'if tana kan dutse to in ka taɓa zuwa hawan manbila to dutsen manbila hawan manbila bai kai tsawon dutsen ɗa'if musulmi suka tafi ɗa'if mutanen ɗa'if maudata ne domin mai kuɗin gaske na maka ɗa'if yake komawa ya zauna ko ya gina gida ya zo ya koma can ya zauna saboda ba zafi wani wurin ma sanyi kuma ana ruwan sama kuma gari ne mai daɗi kuma ga noma shi yasa kamar irin su Usman bin Affan da rago 'ya'yan attajirai duk a can suke girma saboda waje ne wanda yake mai iska mai daɗi to da musulmi suka je sun cuya domin sun yi kwana da kwanaki suka haƙura sun kasa sun gashi sun hau dutsen sun je amma saboda ganuwar garin da kiyayewa a ƙarshe ya kai ta harbe to a wannan aka harbi ɗan sayyidina Abubakar Abdullahi aka harbe shi da kibiya yazo ya dinga jiyar wannan ciwon to Abubakar kibiyar da aka harbe dan ya zare ta ya aje a wurin sa kibiyar da aka harbe Abdullahi da yazo ya ganta ya zare ya boye ba wanda ya san ya boye wannan Abdullahi ya dinga jiya ya dinga jiya ya dinga jiya har annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya da kwana 40 shi kuma ya mutu shikenan Abubakar ya zama halifa waɗancan gari sun musulunta mutane suna zuwa suna caffa suna zuwa suna caffa sai ranna aka ce ga wafdu saqif waɗancan da suka harbi ɗansa aka ce yau su ne suka kawo caffa da suka zo sai ya zaro kibiya ce kibiya waya wannan cikin kudin kibiyar sai Sa'id ya ce ni na yi wannan kibiyar kuma ni na harba ta ya ce na gode wa Allah da ka zama sababin ɗana ya shiga aljanna kuma na gode wa Allah da ya zama na ɗana bai maka sababin ka shiga wuta ba ka musulunta kafin ka mutu to ga wannan tunanin to wannan shine babban matsalarmu da tunaninmu wato daban da kuma yanda shi addinin yake daban amma mun tashi ƙarya mun tashi magana mun tashi kuri sai mu kurin mu musulmi ne amma da an zo wajen aikatawa sai ka ga inda muke daban kuma ga yanda shi addinin yake daban Allah ya sauke kale ce abinda yasa nace a fara ba wannan ba yahude shine inni samitu annabiyya sallallahu alaihi wa sallam yusi bil jari naji annabi yana wasiya da a kyautata wa makoci a mutunta shi a girmama shi hatta khashina har mu muka shiga jin tsoro auruina ko kuma muke zatan zai afku na ru'ya na ganin gaba ba na gani ba shi yasa ake ce ta ru'a shi yasa ake cewa Abu Hanifa ara'aita saboda yana cewa yanzu me kake gani idan abu kaza ya afku ya hukuncin sa zai kasance yace muna ganin abin da zai afku a gaba annahu sayuwarisahu annabi zai ce a gaje shi wannan shine karshen kashi daya na adabul mufarrat rayuwarka da iyayenka da ƴaƴanka da ƴan uwanka da makotanka da jama'ar da kake tare da su wannan shine kashi na daya nan ne da ya kamata mu kwana a makon da ya wuce amma saboda makara da lokaci to yanzu kuma za mu tashi akan kashi na biyu na wannan littafi shine yace babun al-karam karamci karamci abinda ake cewa karamci karamci shine alheri da kyautatawa amma cikin daraja da kima shine karamci idan aka ce wannan karimi ne ma'ana wanda yake kyautatawa amma ya zamana kai ba za ka ci shi ya kyautata maka ba sai ya zama kamar kai kyautata masa abinda mawaka suke cewa wato kamar kai ne ka ce ungo kai ne ya ce ungo din shine wato su a wajen musulmin farko a wajen sahabbai kyawawan halaye to akwai mai mota ABS 119 AA lambar albasu 119 119 ana neman sa a waje wato su sahabbai abinda ake cewa karamci shine kyawawan halaye da kyautatawa da mutuntawa da martabawa har yanda mutumin da kai wa ka kyau kake in ka ga dan adam wanda ka gani har ya dinga jin shi ne ya fi ka ba kai ka fi shi ba. An fahimta, wannan shi ake nufi da karimci, wannan shi ne babin farko, amma shi ne jumlar, shi ne shimfiɗar babin da za a yi ta karantawa har mu je kan ƙarshen kashi na biyu na wannan littafi, cewa kyautatawa, mutuntawa, mutunci tare da daraja da kimantawa. Su a wajen su sahabbai wannan wani abu ne, na misali mafi sauki, Hassan ɗan Hassan, Hassan ɗan Ali bin Abi Talib yana da ɗa sunansu ɗaya Hassan, Husaini yana da ɗa sunan babansa Ali. Sai wata ran suka samu saɓani, da suka samu saɓani Hassan ya fusata, Hassan ɗan Hassan suka samu saɓani da Ali ɗan Husaini. Ka na'am, ƴan mazazar suke, ƴan mazazar suke, suka samu saɓani a cikin mutane, ba wai a wani wuri ba, a cikin jama'a. Hassan ya dinga duk abin da ka san zaka, in ranka ya ɓaci zaka faɗa don ka huce ko don ka nuna cewar an ɓata maka rai, sai da ya gaya wa Ali. Duk abin da ka sani za a faɗa sunansa ba daɗi, kowane iri kake iya tunawa, wanda an ɓata maka rai za ka yi, ko an ɓata wani mutum za ka auna zai yi, ko ko mutumin da yake jin kansa in aka fusata shi, to ba abin da bai gaya wa Ali ba. Amma bai ci da shi ƙala ba, kuma bai canza fuskarsa, ya gama, aka gama, aka ci gaba da komai da komai, kamar bai ba, bai ci komai ba. Sai da dare ya yi baya an yi sallar isha, kowa ya kafa ta ɗauki, sai ya je gidan Hassan, sai ya kwankwasa masa ƙofa, sai ya fito. Ita duk zantukan da kai ɗazu, idan ya zama na gaskiya ka faɗa a kaina, Allah ya gafarta mu. Idan ko ba gaskiya ka faɗa ba, to Allah ya gafarta maka, ka yafe mu. Sai ya lungume shi kawai yana kuka. To wannan shi ake cewa karamci. An fahimta. To don haka shi yasa su a wajen sahabbai ba yawan sallah ce ɗabi'arsu ba, amma waɗannan halayen domin al'umma ma'auninta kyawawan halayenta, ma'auninta ɗabi'unta, ma'auninta halayenta, ma'auninta yadda take rayuwa, lifestyle da ake faɗa shi ne yake nuna wacece al'umma. To don haka shi yasa kyawawan halaye, misali Maimun ibn Mihran, wani mutum ya zo zai auri ƴarsa, ya ce salamu alaikum. Wa alaikum assalam, lafiya, ina gajiya, ba gajiya. Ya ce wance nake so zan aura? Ya ce a gaskiya ba zan baka shawara ka aure ta ba. Ya ce to me yasa? An gama labarin ku, kowa ya je ba wa kansa amsa. Ita me yasa ba za ka bani aure ta ba? Ita tana da son kayan ado na kuɗin kunne da awarwaro da abun wuya da abun ƙafa, kayan gol, sannan kuma tana da son yin ado na kayan riga mai kyau, wane ne ado da waye da waye da waye da waye. Shi yasa ba zan baka shawara ka aure. Sai ce in dan wannan ne kada ka damu, duk ta zo akwai su. Ya ce to ba zan ba ta shawara ta aure ka ba. Ya ce babun fil karam. A shi kira da gajiya ya zai kira da kuma da gajiya. Ya yi daman ce wani balansa ba, kowa ya tunanisa. Babun filkar, babul karam, babun karimci, mutunci, kamala, nagarta, alheri, kyautatawa. Hadisuna Muhammad bin Sallam qala akhbarana Abdatu an Ubaidillah an Sa'id bin Abi Sa'id an Abi Hurairah radiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, an tambaye annabi mutanen Makka bayan sun shigo musulunci an ci Makka, kowa ya taho daga gijin gida ne, kowa ya taho daga irin nasa gidan, suka ce ayyun nasi akram, a mutane waye mafi karamci, waye fi daraja, ya fi kima, ya fi martaba. Kala annabi ya ce a karamahum inda lahi, a wurin Allah dai, a wurin Allah dai, wanda ya fi kima a wurin Allah a tukahu, wanda yake abu mai kyau kamar yadda Allah yake so, shi ne kawai Allah ya fi so, biyin abu mai kyau kamar yadda Allah yake so. Kalu suka ce laysa an haza nas'aluka, ba wannan nake tambaye ka ba, ba mana tambaye ka a game da tsoron Allah mutane ba ne, mu a tsakaninmu mu mutane aka zo muka zauna wa ya fi daraja, wato kowa yana so ya sai wa kansa kujera a majalisar annabi sallallahu alaihi wasallam. Kala ya ce fa akramun nasa, in dai ana magana ne a wannan duniya a yau a mutane wanda ya fi daraja Yusuf Nabiyullah, shi annabin Allah ne, ibnu Nabiyullah ubansa kuma annabin Allah ne, ibnu Khalilullah kuma kakansa annabin Allah ne, babu kamar su a duniya. To su wannan ai an tafi wani waje da su, su suke dawo a cikin su suke so kasu daraja. Kalu suka ce laysa an haza nas'aluka, ai ba muna tambaye ka wannan bane a zamanin mu a yanzu. Kala annabi ce to fa an ma'adinil arab tas'aluni, kuna tambaya ta game da kabilu da gidaje na larabawa, wannan ya to daga gida kaza, wannan balbure ne, wannan bafulatani ne, wannan bayarbe ne, wannan iba ne, wannan kaza ne, wannan bahaushe ne, wannan bature ne, wannan kaza, shi ne kuke tambaya ta kowa daga inda ya fito wanne ne ya fi. Kalu na'am suka ce i, sai ba zai yiwu annabi ya ji ce wannan kabila ta fi wannan ba, ko wannan jinsi ya fi wannan ba, ai ba zai yiwu ba, ai shugaba ne shi, ba zai yi ware wani jinsi ba, in yi haka ya yi kuskure annabi ko ba zai ba, sai dai ya gina ma'auni, ba zai yiwu ba, ai karamin mutum ne zai wannan, amma babban mutum ai ba zai yi wannan ba, wannan ba zancen ba aikin babban mutum ba. Kala ya ce to fakhiyarukum fil jahiliya, nagartattunku a lokacin da ake jahiliya, khiyarukum fil islam, to addini ma su ne nagartattu, mutanen arziki a da lokacin da ake tsiya ake zaman marina, to waɗanda a lokacin tsiya ma su suna da kirki, don an yi nagarta ma su ne nagartattu. Amma su ma ɗin ko iza faqihu idan suka karantu suka fahimta, iza faqihu idan suka kai matsayin kwarewa ta malanta na fahimta addini, an gane bambancin su. To su abinda annabi yake so ya nuna shine cewar ma'aunin mutane shine jiya da abin ta haifar yau. Idan waɗanda suke lokacin jahiliya daman ba addini ma suna kirki, wato ko da a lokacin da suke ɓarayi, mutane suna ɓarayi suna fajirai, wanda lokacin da ake fajircin ma shi yana da kyau a fajircin, to ko an yi an zo an daina fajircin su ya fi wa'incan ragowa, an gane ma'aunin su. Da haka babban ma'auni shi ne cewar dai halayen mutum su ne darajarsa, fuska ya take sai da riga, halin mutum shine darajarsa, ko dan waye zama ba dole bane. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wanda darajarsa za ta kai shi aljanna sai nagartarsa, shine mai waka yake cewa, ko magana yake cewa walau nafa'atu qurban lakana abu dalib, inda wata dangantaka tana da amfani da abu dalib shine aljanna, amma ba shi ba ne, domin ita daraja ta mutunci, in ka ga daraja wani ta amfane ka sai idan ka yi nagarta da ka shiga aljanna shi ma ya shiga aljanna, kuma ɗayanku bai kai daraja ɗaya ba, to sai mai daraja ya ƙara wa ɗaya daraja ya samu shiga, ko uba ya ƙara darajar ɗansa, ko ɗa ya ƙara darajar babansa. Amma ana maganar rayuwa, kowa darajarsa zai ci, sannan in ya so a masa hukunci, an fahimta. To da kan ana maganar martaba, ba ana maganar ka ce baban kawana ba ne, ko kakan kawana ba ne, kai waye kai, shi ne martaba. tabar kamar yadda malami ne Kano sau da yawa yake cewa laysal fata man qala kana abi innamal fata man yaqulu ha anaza wanda zai zo ce baba na ne yayi kaza yayi kaza yayi kaza an ji kai ko me kai shi ke naka martabarka taka ce babu wani sahihin mutum da yake alfahari da kayan wani sai da kayan sa kowane mutum zai alfahari da kayan sa domin shine in babanka kasitaccen mutum ne kai baka zama kasitacce ba zai maka amfani ba domin in ya zama kasitacce kai ka zama kasitacce sanan darajar ka ta hau amma baka baka da daraja domin ka wulakanta martabar sa cewa bai haifa abin arziki ba kuma shi kaza ka shi yasa a zamanin sahabbai Umar bin Khattab idan yazo yana raba duke da ake raba duk shekara sai ya ba Salama dirhami 500 sai ba Abdullahi dan Umar dan sa na cikin sa dirhami 300 shi kuma dan yana jin haushi yana ganin ya girme shi kuma shi wannan bai ma fara kaiwa zuwa ga yaki ba har annabi ban duniya shi kuma gashi yana yaki rannan dai ransa ya baci yazo ya ce da babansa Umar yace ya amiral mu'minin wai ni me dalilin da yasa kake ba da dirhami 300 ka ba wa Salama dirhami 500 yace au wannan ka faɗa yace to tunda wannan ka faɗa shine zo mu auna uban Salama su biyu yana hijira yayi hijira daga Makka zuwa Habasha kuma yayi hijira daga Makka zuwa Madina ubanka kuma daga Makka zuwa Madina hijira ta fanna ko kuma ni dauko ka ko yace uwarsa ta yi hijira daga Makka zuwa Habasha kuma ta zo ta sake yin hijira daga Makka zuwa Habasha ta zo kuma ta sake hijira daga Makka zuwa Madina uwarka fa an fahimta to wannan shine su ma'aunin su darajar ba kawai karambani ba an gane to babul ihsani babin kyautatawa ilal barri ana yin ta ga nagartacce wal fajir da mutumin banza kyautatawa da mutumin kirki da mutumin banza duk ake yi wa kirki kyautatawa saboda Allah in ya tashi ba da lada ba mutumin banzan zai kalla ba ladan aikin zai kalla idan ga abinci ga talaka ga mai jin yunwa waye da abinci na? Mai jin yunwa ba talaka ba daga idan Allah ya tashi ba da lada ba shi lalataccen zai kalla ya ba da lada ba aikin zai kalla ya ba da lada ba yana ba da lada ba ne don wanda aka ba yana ba da lada ne don abin da aka yi daga in ka tashi nagarta ba ruwanka da nagartacce ko lalatacce waye dace da aiwa dacewarsa ce lasin ɗinsa kawai ba wai cewar nagartacce ne shi ko ba me yasa annabi ba mu labarin cewa ga karuwata ba kare ruwa ya sha Allah ya bata aljanna ya gode mata ya yafe mata ga wani lalatacce a birnin Isra'ila ya ɗauki hanya Allah ya gode masa ya bashi aljanna saboda ita nagarta ai zaman kanta take ba ruwanta da waye idan Allah ya tashi ruwan sama yana yi a gidan mumini ya yi wa kafiri shi yasa mutanen kirki suka ce kai koyi da Allah ta khallaku bi akhlaqillah ku yi koyi da halayen Allah in ya tashi alherinsa yana warewa in ka ga ya ba wani ba mutumin kirki ba ya fi ka kwazo wani kudi fi ka kwazo za a ba shi ba ruwan Allah da wali ne kai ko dan wali ne kai in dai ka cika ka'ida da sharadi a abu kai ne da shi wanda ya je noma ya yi aikin noma yanda ya kamata in shi ne yake ba wa shaidan shawara ya shaidanci gona sa ta kyau wanda kuma ya zo aikin gona ya ki yin yanda ya kamata idan a gidan salihan bayi ya tashi ba zai masa amfani da haka ita duniya haka ta gala wannan shine tsarin Allah shine tsarin addini ba a kallon nagartan mutum in za a yi masa alheri sai fa idan alherin zai taimaka wa lalatarsa ne kawai dan caca ne kuma ji an cinye shi a caca har yayi turanci na motarsa. Yanzu kuma yazo wajen ka yace don Allah ka taimaka masa ka bashi naira 100,000, to kai ka san zai biya turanci a ciki kuma zai sake cewa bari in jarraba. Sai ka ce to yanzu ba kudi amma ka saurara za ka ji sabuwa gida. Sai ka je gidansa ka tambaye matarsa tana bukatar shinkafa da taliya da masara da kudin cefane ga su. Shi kuma in ya dawo aka gaya masa ya zage-zage saboda bai samu biyan bukatarsa ba. Shi kenan, an fahimta. To haddasana al-Humaydi qala haddasana Sufyan qala haddasana Salim bin Abi Khafsa an Munzir as-Suri an Muhammad bin Ali ibn Hanafiya. Wannan Muhammad dan Hanafiya dan Ali bin Abi Talib ne. Sayyidina Ali ya ce da Annabi sallallahu alaihi wasallam, in na haifi da Allah so in sa masa sunanka Muhammad. Dan farkon da musulmi a Madina kafin ƙarshen rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam ba a sa wa yaro Muhammadu. Zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba a sa wa yaro Muhammadu saboda ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. To sayyidina Abubakar matarsa ta haihu a hajjin bankwana, Abubakar ya zo ya ce ga da Asma'u ta haifa, ya ce sunansa Muhammadu. To wannan ya bada lasin tun da ƙarshen rayuwarsa. To shi ne Ali bin Abi Talib ya ce na haifi ɗan na sunan sa masa suna Muhammadu kuma a ce da shi Abul Qasim. Ya ce ka je. To bayan Annabi ya bar duniya sannan mutane suke iya sa kan ɗansu Muhammadu. To shi wannan Muhammad ɗan Hanafiya uwarsa mutuniyar ɗa'ir ce. Duk cikinmu nan ba mai tsawonsa ko ba mai kaurinsa, domin wandonsa da yawan mu ma in suka sa wandon ya yi isa shi dogon riga tsawonsa. Tsawon in ya miƙe tsaye wandonsa don dai mutumin da yake da matsakaicin tsawon ba dogon da shi sosai ba, to wandonsa ya fi shi tsawo. Kuma mutum ne mai haƙuri, mai juriya, mai biyayya. Lokacin da babansa zai mutu Ali bin Abi Talib ya ce da Hassan da Husaini ga ɗan babanku nan ku kyautata masa, kai kuma kai musu biyayya. Da haka mutum ne mai hankali, lokacin da aka zo aka ce da shi aka ziga shi akan ya je rigima ya karɓo halifancin babansu bai da ba. Ya ce yadda ku kashe Husaini ba za ku kashe ni. Lokacin da Husaini zai tafi ya ce kaga kada ka ji waɗannan mutane da kake kallo mai wadara ne, in ka je kashe ka za su ko su baka a kashe ka, ka yi haƙuri kada ka tafi. Ya ce to ba za ka tafi da 'ya'yanka ba, su je su mutu. Suka ta rigima ya raba 'ya'yan biyu ya ba shi wasu ya tafi da wasu. Ya ce mani na gano maka mutuwa. An fahimta. To ya ce Ubangiji ya ce hal jaza'ul ihsan illa al ihsan, sakamakon kyautatawa babban sakamakon da za a yi wa kyautatawa a kyautata. Kale ya ce hiya wannan ayar musajjalatun hukuncinta yana nan har abada akan komai da komai, lilbarri ga mutumin kirki, walfajiri da mutumin wofi. Kala Abu Abdullahi Bukhari ya ce kala Abu Ubaida, Abu Ubaida ya ce musajjalatun, abinda ake nufi da musajjalatun mursalatun hukuncinta yana nan akan kowa da kowa. Babu fadlu man ya'ulu yatiman, babu falalar wanda ya ɗauki nauyin maraya. Haddasana Isma'il qala haddasana Malikun an Sur bin Zaid an Abil Qais an Abi Hurairah radiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sa'i wanda yake tafafutuka, sai aka sa sa'i wato wanda yake ta fafutuka ko yake ta kokari ya siya ya siyar ya liburanci ne ya yi mai, wato wanda yake ta fafutuka ya kai ya kawo yake ta wato ba wani mawadaci ba ne can, shi sa aka ce da shi as-sa'i. Wato mutumin da yake ta fafutuka ya kaiwa yana kawowa alal armila don ya taimaka wa bazawara, mijinta ne ya mutu a sakinta aka yi ba ta da wanda zai ɗauki nauyinta, kai kuma kai ta fafutuka nan ka ga cewar ka taimaka mata da abinci, ka taimaka mata da kaza, ka taimaka mata da kaza, saboda ba ta da miji ya mutu ko mijinta ya sake ta, ba ta da wani jiki nauyinta kai ta fafutuka to shine annabi ke cewa mutumin da yake ta kaiwa da kawowa ta kike ta kokarin ya ga ya dauki nauyin ba zawara da mijinta ya mutu ba ta da galihu ko ba mijinta ya sake ta ba ta da galihu wal masakin da wanda yake ta kokarin fafutukar ya ga masu rauni marasa karfi ya taimaka musu kal mujahidin fi sabilillah yana da lada kamar wanda yake zuwa jihadi zai samu lada kamar ya je jihadi wa kallazi yasumun nahar kuma za a bashi lada kamar wanda yake azumi za a bashi ladan mai azumi waye kumul layli ko mai azumin ba kawai mai azumi ba wanda yake azumi kuma yake sallar dare za a bashi ladan mai azumi mai sallar dare mai jihadi kaga lada uku ladan jihadi ladan qiyamul layli ladan azumi wanda yake fafutukar kyautatawa bazawara rayuwarta an fahimta to babu fadalu man ya'ulu yatiman lahu babu falalar wanda ya dauki nauyin maraya amma dan uwansa dan kaninsa ne dan uwansa ne dan uwan babansa ne to ai wannan bai kai wancan wahala ba daga daraja ba ta zama ɗaya ba an gane to malayan dan uwanka ne malayan dan kaninka ne ko dan uwanka ne ko jikanka ne ma ko kuma dan uwan babanka ne to wannan malayan yana da daraja amma ba zai kai darajar wancan ba domin baka da alaka da shi da zai sa ka yi wahala da shi amma ka dora wa kanka saboda halin da yake ciki kake yi wannan ko kila akwai yan uwantaka take dan jan ka wani lokaci hadisana abu al-yaman qala akhbarana shu'aib an az-zuhri قال حدثني عبد الله ابن ابي بكر ان عروه بن الزبير اخبره ان عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشه تتي جاءتني امراه وتمت تازو وجينا معها ابن تالها تنا دي ايانت بيو فسالتني سيت تنبيني تيما كامتا falam tajid indi tay rashin sa'a ba komai a gidana bata illa tamratun wahidatun sai dabino kwaya daya fa dai to ha sai na bata dabinon kwaya daya fa kasamata sai ta raba dabinon nan baina ibna tay ha tsakanin ƴaƴanta guda biyu ta hakura summa qamat fa kharajat ta tashi bayan ta basu ta tashi ta tafi fa dakhala annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi ya shigo gida fahaddastuhu na bashi labari faƙala sai ya ce man yali min hazihi albanati shay'an wanda ya dauki ɗawainiyar ƴaƴan nan mata ƴaƴanka ne mata ƴaƴan ɗan uwanka ne fa ahsana ilayhin ne ya kyautata gare su kullu lahu za su kasance masa sitran minan nar kariya daga wuta kaga ƴarka ce ma akwai kariya daga wuta yar wani ce dan uwanka kalinka wanka akwai kariya daga wuta babun babi fadlu man ya'ulu yatiman baina abawaihi babun falalar mutumin da ya dauki ɗawainiyar maraya wanda yake uwarsa da ubansa duk sun mutu idan maka shi ne ubansa kamar shi ne uwarsa kaga kamar gidan marayu da baya samun gata hatta masu kulawa da shi din an fahimta to amma kaga idan ka je kasashen turai su ba musulmi bane amma wanda yake gidan marayu da gidansa da wajen kwanciyarsa da makarantarsa da abincinsa da rigarsa sai dan lafiyayyen mai kuɗi mai hankali ne zai samu wannan amma mu kuwa kuma ko mudin ma sai kaga waɗanda ba musulmi ba sun fita maka musu ma fiye da musulmi ba haddathana abdullahi ibn muhammad qala haddathana sufyan ibn uyayna an safwan qala haddathatni unaysa unaysa wanda da mutane sukan sa yasu suna unaysa ko kace unaysa ko kace anisa an ummi sa'id bint murra al-bihri wannan banu fihir su ne kananan kamar ka ce kananan kabilu to a cikin larabawan makka banu fihir su ne ma kananan kabilu na makka kabilar abu ubaida al-jarrah an abiha an nabi sallallahu alaihi wa sallam kala annabi yace ana wa kafilul yatim yatima da ni da wanda yake daukar dawainiyar malaya abin da kace kafil abincin sa abin shan sa wajen kwance sa karatun sa lafiyar sa rayuwar sa gaba daya ka dauka shi ake magana ana wa kafirul yatima ni da wanda ya dauki dawainiyar malaya fil jannati a cikin aljanna ka hataini kamar haka kamar yatsun nan guda biyu an fahimta au ka hazihi min hazihi ko kuma bambancin mu da shi kamar tsakanin wannan dan yatsan ne na tsakiya da wannan na tahiya tazarin mu da shi aljanna bai faka ba shakka sufyan fil wusla wallati talil ibham shi sufyan yayi kokonto annabi haka yayi guda biyun nan da na karin wannan da wancan ko kuma haka yayi da wannan da wannan amma abin da yafi daidai shine haka dan haka ake misali haddathana amr bin muhammad qala haddathana husaym wannan husaym wani kasitaccen malami ne da malamai da dama a zamanin sa sun yi mafarki da annabi sallallahu alaihi wasallam akan yana ba su shawara ya koya musu karatu akan yana ba su shawara su je wajen sa su ji hadisi akan yana ba su shawara su je wajen sa mutane da dama sun yi mafarki annabi yana gaya musu su je wajen husaym malami ne babba wata rana ya ji labarin wani babban malami ya je wajen sa ya samu hadisi guda 20 yana murna ya samu wasu hadisi da bai sani ba yana fitowa iska ta taso sai ta tafi da takaddun aka yi bin duniyan nan takaddun suka kidawa kasa ko ba wanda ya sayi da suke har yau to sai yake tsammanin ya haddace to in ya zo yana fulayi kan yi kuskure to kuskuren da yake a waɗannan hadisai 20 an ce lokacin da ya rage shekara 10 ya mutu yana sallar asuba da alalar sallar isha shekara 10 alalar da ya sallar isha da ya tada ita yake sallar asuba da ya rage shekara 10 ya mutu haka ya rayuwar sa kasance an yi sallar isha har ya yi sai ya asuba da alalarsa ana cewa wanda suka san shi suna yaba masa akhbarna mansur yace mansur ya gaya masa shi ko mansur malaminsa kullum ta duniya sai ya sauka tsakanin azhar da al'asar kullum in ya salla azhar in ya fara karatun qur'ani daga bakara zuwa al'asar ya sauka kullum ta duniya kuma wanda suke zamani da shi ba san wanda yafi shi zikirin Allah ba an fahimta to abinda sauki da wahala al-hasan anna yatiman wata rana hasan basari yace anna yatiman wata rana akwai wani maraya kana ya hadur da'ama ibnu umar ko yaushe da shi ake cin abinci a wajen ibnu umar wato ya kasance yana zuwa wajen ibnu umar da shi ake cin abinci na rana fada'a bi da'amin zati yawmin sirrin nan ibnu umar ya sa aka kawo abinci fada laba yatima ya shiga yawon neman wannan yaro maraya ina yaron ne yake an ka abinci falam yajiduhu aka yi neman duniya ba a same shi ba bayan an gama cin abinci faja'a sai yaro ya zo ba'da ma faraga ibnu umar bayan an gama cin ibnu umar ya gama cin abinci da shi da mutane fada alahu ibnu umar bi da'amin sai ibnu umar yace aje a kawo wa yaron nan abinci falam yakun indahum aka shiga gidansa ba abinci yace aje a nemo wani abu faja'ahu bi sawiqin wa asadin sai aka dauko abinci garin alkama wanda aka nike shi aka soya shi da bota ko kuma da man shanu aka soya shi da man shanu ko da bota sannan kuma da lama a ciki amma suya suya gida soyayya ba wai suya da zai zama kamar suya wainan kwai ba yawa suya gida soyayya shara-shara to za a kawo masa wannan sawiq da zuma faƙali sai ibn umar ya ce dunaka haza to sai kai haƙuri ka ci wannan fa wallahi ma gubinta wallahi mu da muka ci abinci kada ka ɗauka wanda muka ci ya fi naka daɗi ya ce wallahi kada ka ɗauka cewar nama abincin ya fi naka daɗi a yi wani sama ya fi tsada ya ƙuli hassan hassan basiri ke cewa ibn umar wallahi ma gubinta shi ma ibn umar wallahi ba a sha kansa ba domin ya yi aikin lalai babba wato shi ma ba a shanye shi ba an fahimta wato shi ma ba a masa zarra ba حدثنا عبد الله ابن عبد الوهاب قال حدثني عبد العزيز ابن ابي حازم حدثني ابي قال سمعت سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سهل يجي وانا سيدي ما كون يزولوك تشي اقولي قال يجي علي انا وكافل اليتيمة في الجنة النبي يجي دني دمي دوكت لويني يما لايا الجنة هكذا هكا وقال النبي أيكتا وقال معنا وفعل وقال وفعل معنا سكين وقال بأسب أيه السبابة والوسطى يكاو لن يأتنس نتهي لن ألي لكم أن الأكيا يهد أسو حدثنا موسى قال حدثنا الألاء بن خالد بن وردان قال حدثنا أبو بكر ابن حفص أنا عبد الله شي ونن سهل سنن حزن بكين تيكي كو باتشلي سي النبي تشانزا ماسا سنة يكوما سهل شي سنة دا من كلام بيني سنة كومي تلكي تان كومي موني تو سنة من موني شي أكي تشانزا amma yanzu suna mai tsarki ba za a canza shi ba saboda mutane man an faɗa ba sa jin tsarkin a kwakwalwarsu ba sa karantawa dan an zo an ce da wani zaharaddin zuciyarka ba za ta dinga jin cewar wata daraja aka ba shi ba ko idan an zo an ce da shi shamsuddin zuciyarka ba za ta karanta maka daraja aka ba shi ko idan an zo an ce da shi aminuddin ba za ka ji an ba shi wata daraja ba dan haka ba laifi ba ne amma a zamanin sahabbai idan abin da zaka hana wannan sunayen saboda a lokacin da an faɗa maka wannan sai ka ji wani matsayi ne aka bashi yanzu ko baka jin matsayi aka bashi sai dai ka kwakwalwarka ta karanta maka sunan wani mutum da aka shi sai yanzu ba laifi bane waɗannan sunayen amma suna ne muni kamar bacin rai kamar takaici kamar haushi kamar fushi wannan makaruhi ne ba za su shi ba to hadathana Musa qala hadathana al-Ala ibn Khalid ibn Wardan qala hadathana Abu Bakr ibn Hafs anna abdullahi kana la ya'kulu da'aman yace abdullahi baya cin abinci illa wa ala khiwanahu yatimun sai idan akwai maraya akan teburin to wannan khiwan ya nuna cewar da malamai aka ce annabi baya cin abinci akan tebur tun daga sahabbai su kuma suna cin abinci akan tebur ya gwada cewa wancan tawalu'u ne na annabi halal ne inda haramun ne ko makaruhi ne ba za su ci abinci akan tebur ba don haka tunda ku suke ci abinci akan tebur halal ne duk da cewa su teburinsu irin teburin indiya ne na ƙauye cewa bai fice haka ba kowa yana gabansa amma yanzu teburin yanzu kana kan babbar kujera lokaci ne canza duk da teburin to shi ne ya ce abdullahi wasu sun ce abdullahi dan umar wasu sun ce abdullahi dan abbas amma dai da yawa suna bashi abdullahi dan umar cewa baya cin abinci illa wa ala khiwanahu yatimun sai akwai maraya wato lokacin cin abincin sai an yi maraya misali kamar annabi ibrahim alaihi salam baya cin abinci shi kadai ko yaushe idan zai ci abinci sai ya nemi wanda zai ci in bai samu ba zai ce wanda duk ya sa yazo ya ci abinci da ni ya ɗebi shanin da yake so sai a yi shela an fahimta to alhamdulillah
1: an saurari fasal littafin al'alabin mufrad daga bakin Sheikh Ibrahim Khalil daga nan gidan Radio Rahma farin cikin al'umma sai kuma ku mai zuwan Allah ya kai mu za a ji mu da ci gaban shirin nura baku mu sake cewa Allah ya ba mu ikon aiki da abin da muka ji amin summa amin
2: mita 97.3 a zangon FM Rahma Radio 97.3 Rahama Radio. Mita 97 da Zango FM Rahama.
3: Rahama Radio farin ciki al'umma mita 97.3 Zangon FM ake ci gaba da sauraro kuma kafin wannan lokaci aka surari tafsirin wato karatun Adabul Mufrad kenan wanda ya kawo gugukin ne da karfi 7 kuma lokacin da muka saba kasancewa tare da kuma sauraro domin jin yadda kuka tashi cikin shirin an tashi lafiyar nan Rahama Radio farin ciki al'umma dake yada shirye-shiryen ta mita 97.3 Zangon FM. Za ku iya shigowa kamar yadda aka saba cikin layukan da muka saba ba ku na split 7 split 7 7 5 2 9 3 9 ko kuma split 8 1 7 4 8 5 7 7 7 7 shin masu sauraro ya kuka tashi kuma da me kuka tashi a naku bangaren. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
4: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Barka da shigowa.
4: Da fata an tashi lafiya.
3: Alhamdulillah. Barka da shigowa Malam Bashir.
4: Allah ya hoto da mun tashi lafiya kalau sai fata alheri.
3: Masha Allah.
4: Dukkanin masu sauraron ku da masu kira-kira yan wayan irin zaji jar makara ina masu fatan alheri. Allah kare zuwa.
3: Amin.
4: Ajiya binta sarki mu kutar kuma yana masu fata alheri ubangiji ya kara azziya. Da ni son kana mai amfani mutanen rama.
3: Amin.
4: Gaba ɗayan ku Allah ya saka muku da alheri. Allah kare daukaka.
3: Amin.
4: Shi Abdullahi wato sura na ku tashi ajiya.
3: Bashir Abdullahi da mutum hotora mun gode sosai da wannan gudunmawa da aka bayar kuma muna miƙo sakon gaisuwa kai tsaye ga ƴan uwa da abokan arziki da ma dukkanin masu sauraron mu dake unguwar Hotoro. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barka da shigowa. Barka dai. Tana layya katsi da fatan zai ƙara biyo masu split 7 split 7 7 9 5 2 9 3 9 ko kuma split 8 1 7 4 8 5 7 7 7 7. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
5: Assalamu alaikum.
3: Wa alaikum assalam wa rahmatullah barka da shigowa. Alhamdulillah.
5: To masha Allah. Usadi Ibrahim na magaji ya sabon gidaje.
3: To barka da shigowa.
5: To gaskiya alhamdulillah ni ma ina bangaren namu mun tashi cikin koshin lafiya. Fatan mu da yanda muka tashi lafiya ubangiji Allah ya sa mu ne lafiya wannan rana kuma ta Juma'a Allah ya hada mu da alkhairin da ke cikin ta.
3: Amin.
5: Sannan kuma a dage da salatuka a cikin wannan rana ta Juma'a haka shine zai sa mu cikin kai da lafiya. Fatan mu dai shine har kullun ƴan uwa harka kokari ana amfani da lokaci da yanda ya dace. Salis Ibrahim magaji ya san gidaya malama da rawo tashi lafiya.
3: Da mun gode sosai da wannan gudunmawa mutanen jami'in muna godiya. Assalamu alaikum.
6: Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
3: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Barka da shigowa.
6: Salama Fatima barka da shafiya barka da aiki.
3: Barka dai da shigowa.
6: To kuna tare da Isa Haka manaja da Allah don ke zuwa ki aka kai da karamar kuma jiji.
3: Malam Ishaq daga Armaru kuma
6: barka da shigowa. Ma dai anan garin Girma.

0: sauraro assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh barkamu da safiya da kasancewa sashi labarai da al'amuran yau da kullum na nan rahmar radio french channel ma wannan rana ta juma'a dake zuma 27 ga watan rabiu tsani shekara ta 1448 bayan hijira daidai da 9 ga watan october na shekara ta 2026 miladiya kanin labaran aka saurara yanzu kuma sai kira zama domin jin cikakkun su tare da ni Fatima Yunusa Musa. Gwamnatin tarayya ta sanar da wasu ƙarin matakai da take shirin ɗauka domin rage matsin lamba da tsadar man fetur da sufuri ke haifarwa ga 'yan Najeriya. Ministan kuɗi da daidaita tattalin arziki Taiwo Oyedele ne bayyana hakan a Abuja yayin taron manema labarai kan farashin man fetur. Ya ce a ƙarƙashin sabon tsarin da ake shirin amfani da shi gwamnati na tattaunawa kan sanya iyakar kuɗin saukar da man fetur ko kuɗin da ake karɓar man a tashar shigarwa akan naira 1,350 kan kowace lita. Sai dai ministan ya jaddada cewa wannan ba yana nufin za a riƙa sayar da litar man fetur a gidajen mai kan naira 1,350 ba. Manufar tsarin ita ce hana hawa farashin a ɗanyen mai a kasuwannin duniya ko sauyin darajar naira yin tasiri kai tsaye da gaggawa kan farashin man fetur a cikin ƙasar. Gwamnati ta ce za a riƙa duba wannan iyaka duk wata domin la'akari da sauye-sauyen da ke faruwa a kasuwannin man fetur da kuma darajar kuɗin ƙasar. A nan kuwa kwamitin majalisar wakilai mai kula da lamunin ɗalibai karatun tallaf wato kula da lamunin ɗalibai na tallafin karatu da kuma harkokin samar da kuɗaɗen ilimi a manyan makarantu ya yi barazanar ɗaukar mataki kan manyan makarantu da aka samu suna karya ƙa'idojin gudanar da shirin asusun lamunin ilimi na Nigeria NELPAND. Kwamitin ya ce ya samu rahotannin cewa wasu makarantu na riƙe da kuɗaɗen da NELPAND ta tura musu domin ɗaliban da aka tabbatar sun cancanta yayin da wasu ke jinkirta mayarwa ɗaliban kuɗin makaranta da suka biya kafin a fitar da lamunin. Haka kuma an zargi wasu makarantu da mayarwa ɗaliban kuɗin su kaɗan ne kawai duk da cewa sun cancanci cikakken kuɗin da aka tura musu. Shugaban kwamitin Efeluwa Ehendero ya ce ayyukan sa ido da ganawar da kwamitin ya gudanar sun nuna cewa wasu makarantu da ke cin gajiyar shirin ba sabbin ƙa'idojin lamunin yadda ya kamata. Ya ce irin waɗannan ayyuka na iya kawo cikas ga gaskiya da riƙon amana wajen gudanar da shirin tare da ƙara wa ɗaliban da suka cancanci talafin matsalolin kuɗi. Kwamitin ya kuma ce jinkirin sanar da makarantu cewa an tura kuɗi ko kuma jinkirin mayar da kuɗin da ɗalibai suka riga suka biya na iya jawo cikas ga makarantunsu. Saboda haka kwamitin ya buƙaci shugabannin makarantu da ke cin gajiyar shirin su tabbatar da cewa masu kula da kuɗaɗe, daraktocin fasahar sadarwa da kuma jami'an da ke kula da NELPAND a makarantun sun bi dukkanin ƙa'idojin kuɗaɗen da aka shimfiɗa. Ƙungiyar ƙwadago ta ƙasa NLC ta bayi wa gwamnatin tarayya wadin makonni biyu da ta rage farashin man fetur ta fara sabuwar tattaunawa kan mafi ƙarancin albashi tare da aiwatar da sauran yarjejeniyoyin da aka cimma da ma'aikata. Ƙungiyar ta bayar da wa'adin ne bayan taron majalisar zartaswa ta ƙasa da kwamitin gudanarwa da aka gudanar a Abuja. Cikin wata sanarwa da shugaban NLC Kamrijo Ajiro ya sanya wa hannu ƙungiyar ta ce wa'adin zai fara ne daga Juma'a 9 ga watan October na 2026 wato yau kenan, ta kuma yi gargaɗin cewa idan gwamnatin tarayya ba ta cika waɗannan buƙatu ba cikin wa'adin za ta ɗauki wasu matakai na gaba. NLC ta buƙaci gwamnati da ta rage farashin man fetur zuwa matakin da yake a lokacin da aka sanya hannu kan dokar mafi ƙarancin albashi ta ƙasa a shekara ta 2024. Haka kuma ta buƙaci a fara tattaunawa nan take kan sabon mafi ƙarancin albashi tare da aiwatar da yarjejeniyar da aka cimma a ranar 5 ga watan Fabrairu na shekara ta 2026 tsakanin gwamnati da kuma ƙungiyoyin ma'aikatan lafiya. Tsohon mataimakin shugaban ƙasa kuma ɗan takarar shugabancin ƙasa na jam'iyyar ADC Atiku Abubakar ya soki shirin gwamnatin tarayya na rage farashin man fetur na tsawon kwanaki 30. Atiku ya bayyana matakin a matsayin wani ɗan lokaci da ba zai iya magance matsalolin da tsadar man fetur ta jefa 'yan Najeriya ciki ba. a wata sanarwa da director sadarwa na majalisar yakin neman zaben Atiku Frank Shu'aibu ya ce tsohon mataimakin shugaban kasar ya zargi na zargin gwamnatin shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu da amfani da wannan mataki a matsayin martani na siyasa ga matsalar tsadar rayuwa Martanin Atiku ya biyo bayan sanarwar gwamnatin tarayya cewa za ta rage farashin man fetur da ake sayarwa a gidajen mai na kamfanin NNPC Limited na tsawon kwanaki 30. Gwamnatin ta ce matakin na daga cikin sabbin shirye-shirye da ta dauka domin rage wa 'yan Najeriya da radadin tsadar man fetur da kuma taimakawa wajen daidaita farashin sa. Sai dai ministan kuɗi kuma ministan da ke lura da tattalin arzikin ƙasa Taiwo Oyedele ya ce wannan ragi ba talafin man fetur bane illa dai wani tsari ne da gwamnati za ta yi amfani da shi wajen sayar da man akan kuɗin da ya kashe wajen wato da aka kashe wajen samu shi Atiku ya ce gwamnati ta bar 'yan Najeriya suna fuskantar matsalancin hali wato matsanancin hali ba tare da samar da isasshen sauki ba yana mai cewa matakin ya rage farashin man da dan lokaci musamman yayin da ake tunkarar zabe na shekara ta 2027 dake tafi anan kuma wato shugaban rundunar sojojin saman Najeriya Air Marshal Sunday Aneke ya jagoranci manyan jami'an rundunar zuwa Ibokoda da ke jihar Ondo yayin da ake ci gaba da aikin bincike a kwashe gawawaki da sauran muhimman bayanai bayan hatsarin jirgin Air Marshal Aneke ya ziyarci wurin da hatsarin ya faru a jiya Alhamis domin duba yadda ayyukan ke gudana tare da ganawa da jami'an da ke gudanar da aikin Shugaban rundunar ya jajantawa iyalan jami'an sojoji da fasinjojin da suka rasa rayukansu a hatsarin tare da yaba wasu dokar wasu da hidimarsu da suka yi wa ƙasa. Ya kuma tabbatar da cewa rundunar sojojin sama za ta gudanar da aikin cikin ƙwarewa da haɗin gwiwa tare da bin dukkanin matakan da suka dace wajen gano musabbabin hatsarin. Ya mashalane ke ya kuma gode wa shugaban kasa wato shugaban kasa kuma babban commander rundunar sojojin Najeriya Bola Ahmed Tinubu bisa jagoranci da umarnin da yake bayarwa yayin da yake gudanar da aikin ya tabbatar wa iyalan waɗanda abin ya shafa da sauran al'umma cewa za a tattara dukkanin muhimman bayanai da ake samu a wurin hatsarin a rubuta su a adana su sannan a bincike su domin gudanar da cikakken bincike kan musabbabin hatsarin An dakatar da harkokin koyo da koyarwa a makarantun primary da secondary na gwamnati a ƙananan hukumomi shida na babban birnin tarayya Abuja bayan malamai sun fara yajin aikin da ba a ƙayyade lokacin kawo ƙarshensa ba. Malamai sun ɗauki matakin ne saboda rashin warware wasu buƙatunsu da suka shafi ƙarin girma a matsayi ga cigaban aiki da kuma walwalar ma'aikata. Yajin aikin ya biyo bayan ƙarewar wa'adin kwanaki 7 da majalisar kwadago ta Najeriya NLC region babban birnin tarayya Abuja ta bayi wa gwamnatin tarayya yankin domin tawarware buƙatun malaman a wasu makarantu ɗalibai da suka je makaranta an mayar da su gida yayin da wasu suka tarar da ƙofofin makarantun a kulle daga cikin buƙatun ƙungiyar akwai cire sharaɗin samun gurbin aikin kafin a daga darajar malami a Abuja da kuma baiwa malaman da suka cancanci rubuta jarabawar ƙarin girma ta shekara 2025 damar rubuta ta kafin ko tare da waɗanda za su rubuta ta shekara ta 2026 ƙungiyar ta kuma nema a cinye wasiƙun da aka bayar da sauya wurin aiki ko rage matsayi ga wasu daraktoci da abin ya shafa a sakamakon aiwatar da doka da ta daidaita shekarun yin ritaya ga malamai bugu da ƙari NLC ta buƙaci a rusa ƙungiyoyin gudanarwa na hukumar ilimin secondary babban birnin tarayya Abuja da hukumar birnin wato hukumar ilimin bai ɗaya ta Abuja tare da mayar da jami'an da abin ya shafa bakin aikin su nan take siyasa hanya ce ta tafiyar da harkokin al'umma da kuma zaben shugabanni da za su wakilci jama'a sai dai rashin fahimtar manufofin jam'iyyar siyasa da ƙarancin ingantattun bayanai na iya shafar yadda mai zabe ke yin shawara ta yaya wannan ke shafar zaben masu zabe kuma me ya kamata su bincika kafin su zaɓi jam'iyya ko dan takara. Usman Ibrahim Datti yayi nazari akai ga rahoton da ya hada mana.
1: Siyasa hanya ce da ake bi wajen tsarawa da gudanar da harkokin al'umma da kuma samun da shugabancin da zai tafiyar da manufofi da bukatun jama'a. A tsarin demokradiyya, dan kasa na da damar shiga harkokin siyasa musamman ta hanyar zaɓen wakilan da za su ba su amanar shugabanci. Sai dai fahimtar manufofi da shirye-shiryen jam'iyyun siyasa na da muhimmiyar rawa wajen taimakawa mai zaɓe wajen yanke shawara. Idan aka samu karancin bayanai ko masu zaɓe ba su fahimci abin da jam'iyyu ke shirin aiwatarwa ba, hakan na iya shafar yadda suke zaɓen jam'iyya ko ɗan takara. A yayin da ake magana kan wannan batu, mun tattauna da masanin harkokin siyasa Farfesa Kamilu Sani Fage, inda ya mana ƙarin bayani akan rashin fahimtar manufofin jam'iyyun siyasa da karancin ingantattun bayanai ke shafar zaɓin masu zaɓe.
2: Kan wannan manufofin ne masu zaɓe za su ga wacce jam'iyya ce ko wani ɗan takara ne ya dace su zaɓa, domin za a musu bayani a cewa ga abin da za mu sai kuma mutane su yanke hunci a kai. To rashin fahimtar wannan abun gaskiya yana sa mutane maimakon su zaɓi shugabanni ko jam'iyya wacce za ta musu ayyukan da suke zato, sai su karke kawai da zaɓen masu surutun banza wanda babu wani abin da za su yi musu. To kuma rashin fahimtar dinnan gaskiya babban mai laifi su ne jam'iyyu. A da kuma da kuma abin da yake faruwa a ko'ina a duniya, zaka ga cewa jam'iyyu su suke kokari su wayar da kan jama'a kan manufofinsu. Misali kamar mai talla ne, in zan siyar maka da abu aini zan zo in maka bayanin ingancin abun da kuma amfanin shi gare ka har ya zamanto ka yadda ka siyi kayana. To kaga wannan aikin jam'iyyu ne su yi haka. To amma maimakon jam'iyyun su wayar da kan jama'a kan irin wannan shi ne ba sa yi. To shi yasa muke karkewa da zaben mutanen da sai su kare wa'adinsu ba abin da suka wa jama'a.
1: Bayan fahimtar irin tasirin da karancin bayanai zai iya yi ga zaɓin mai zaɓe, tambaya da ta biyo baya ita ce, kafin ɗan ƙasa ya yanke shawarar zaɓar wata jam'iyya ko ɗan takara, waɗanne abubuwa ne ya kamata ya bincika domin tabbatar da cewa zaɓinsa ya dogara ne kan gaskiya da ingantattun bayanai.
2: Da Hausa suka ce wanda ya ce zai baka riga ka duba ta wuyansa. Waɗanda za a zaɓa idan za ka karɓe su tun da nauyin rayuwarmu ce za mu ɗora musu, to sai mu ga wanda za mu ɗora wannan mutum ne na farko mai gaskiya mai riƙon amana, mutum ne mai kishinmu ko mai kishin kansa, mutum ne mai kishin ƙasa ko mai kishin kansa, sannan mutum ne wanda zai iya in ka ɗora mishi nauyi. Ba za ka ɗauki wanda kai ka san ba zai iya yi ba ka ɗora mishi nauyi. Sannan abu na uku kuma sai mu kalli mai yi alkawari, menene zai yi mana. Ba kawai a zo a yi ta siyasar nan ta batanci ba, a zagi wancan a ci mutuncin wancan a zo a yi zamanto shi ne dalili. Yanzu kamar lokacin da aka zo nan za a yi mana campaign maimakon a ce ga ƙudurce-ƙudurcen da za a abu, aka zo aka yi ta kaɗe-kaɗe aka yi rawa. To kaga in dan a yi maka rawa ne a yi kiɗa a tashi ko a zagi wancan a tafi, kai ka san baka ba wa wanda ya cancanta ya ba.
1: A ƙarshe, samun isassun bayanai da fahimtar manufofin jam'iyyun siyasa na iya taimakawa mai zaɓe wajen yin amfani da haƙƙinsa na zaɓe bisa fahimta da bayanan da ya tantance. Usman Ibrahim Datti, labarin Rahma.
0: Ta gaida Usman Ibrahim Datti da wannan rahoto. A nan kuwa dakarar rundunar haɗin gwiwa ta Arewa maso yamma Operation Fansan Yamma sun fatattaki wasu da ke zargin 'yan ƙungiyar Lakurawa ne bayan sun kai hari kan sansanonin sojoji da ke Maiyama a jihar Kebbi. Lamarin ya faru ne da safiyar Laraba 7 ga watan Oktoba na shekarar nan, lokacin da 'yan ta'adda suka kai farmaki kan sansanin cikin adadi mai yawa, inda rahotanni suka ce sun yi amfani da babura sama da 100. An ce maran suna ɗauke da makamai daban-daban ciki har da manyan bindigogi irin General Purpose Machine Gun da kuma rokoki masu tayar da bam, wato Rocket Propelled Grenades. Sai dai dakaran sojojin sun mai da martini cikin gaggawa lamarin da ya tilasta wa maharancin yi wa daga yankin. Jami'an labarai na Operation Fansan Yamma Laftanar Kanal Aliyu Danja ya ce 'yan ta'addan sun bar wasu makamai, kayan aiki da sauran kayayyakin yaƙi yayin da suke tsirewa daga yankin. iya kuma karare cewa dakarun na ci gaba da gudanar da ayyukan tsaro domin tabbatar da zaman lafiya da kare al'umma daga har-haren yin ta'addan. Labaran duniya kuke sauraro kai tsaye daga nan sashin labari ta lambar yau da kullum na nan ramar radio cikin al'umma. Labaran duniyar za su dora a dakacin mu.

0: Mita 97.3 a zangon FM Rahma Radio.
1: Ga mu nan tafi
2: yau saura kwana 233 wanda ya daidai da sati 33 da kwana 2 ayi handing over ga dukkan masu rike da manafin iko waɗanda aka rantsar ranar 29 ga watan Mayu shekara ta 2023.
3: Waye da zai gaya maka wani zance akan Tinubu mu yadda da shi mu mun amince mun gamsu saboda Tinubu ya kalli arewacin Najeriya yana yi mana abubuwa na ci gaba da haka muna fatan ya maimaita kujerarsa don mu ƙara samun nasarori a cikin wannan ƙasa ta mu.
4: Sanata Barau talaka ɗan dangwale ne yanzu ya bata wa rai na yankin Kano ta arewa local government 13 Allah suke 16 daga watan January ta zo za su tantsira antifati
1: kuda kace mu masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkanmu da warhaka kuma barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shiri na harshen kalkalinka shirin da kan bai wa 'yan siyasa daga jami'u daban-daban damar baje kolin ra'ayoyinsu na ƙashin kansu bisa tsari irin na demokaradiyya kamar yadda kundin tsarin mulkin wannan ƙasa ya ba da dama ba tare da ƙetare iyaka ba. A gabar da manyan jam'iyyun siyasar ƙasar nan ke ci gaba da kwance rigizar su domin sake sabon ɗaurin tunkarar ƙalubalen da ke tafi a zaɓe mai zuwa. Shugaban jam'iyyar hamayya ta ADC na ƙasa, Sanata David Mark, ya ce jam'iyyarsu za ta bi dukkanin ka'idojin babban zaben kakar 2027, amma fa ba za ta amince da a yi mata magudin zaɓe ba. Sanata David Mag ya ce jam'iyyarsu ta ADC ta shirya tsaf domin ta mutunta dukkanin dokoki da hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa INEC ta shimfiɗa. Yana mai cewa jam'iyyar tasu za ta yi siyasa cikin yanayin da zai ƙara wa al'ummar ƙasar nan amincewa da tsarin demokuraɗiyya. Batun na shugaban jam'iyyar hamayya ta ADC Sanata David Magna bayyana ne a yayin da ya karɓi baƙuncin tawagar majalisar gudanarwa ta cibiyar Sabana da ke ƙarƙashin jagorancin tsohon alƙalin alƙalai na ƙasa Olukayede Ariwola a hedikwatar jam'iyyar da ke babban birnin tarayya Abuja, inda ya ce jam'iyyarsu za ta yi iyaka ƙoƙarinta wajen bin ƙa'idojin da aka gindaya, amma ba za ta bari a yi amfani da magudi wajen cire ta daga fafatawar da za a yi a zaben 2027 ba.

yake shugaban tawagar majalisar gudanarwar ta cibiyar Sabana Ariola ya ce ziyarar ta suna daga cikin wani bangare na tattaunawar da suke yi da jami'in siyasa da sauran masu ruwa da tsaki gabanin babban zaben 2027. Yana mai cewa cibiyar na neman tabbacin jam'iyyu da 'yan takararsu cewa za su ba da haɗin kai wajen ganin an gudanar da zaɓe cikin lumana, 'yanci, adalci da sahihanci ba tare da samun wani tasgaro ba. A ƙarshe dai Olukayode Ariola ya buƙaci shugabannin jam'iyyar ta ADC da su tabbatar da cewa 'yan takararsu da ɗaukacin magoya bayansu sun bi dukkanin ƙa'idojin hukumar zaɓe ta ƙasa INEC tare da kaucewa duk wani yanayin da ka iya haifar da tashin hankali a lokacin sha'anin siyasa.

0: mun kammala ayyukan da ya tattago.
1: Mu ƴan arewa muna da hankali, abubuwan da ake so a shigo mana da su na san rai da san zuciya tilas don mu kyamaci Tinubu. Allah ya sa mun ankara saboda mun gano cewa ai namu da yawa sun samu damar. In ka cire shugaba Yar'Adua lokacin da ya yi shugabancinsa, shine ya nuna cewa ya zo da wasu abubuwan da zai zo ya taimaka wa yankin namu. To Allah bai ba shi tsawon rai ba, amma daga baya mun yi Muhammadu Buhari shugaban ƙasa, Allah ya ji kansa. A lokacinsa muka sa rai duk wani abu da zai kawo mana cigaba a arewacin Najeriya mun same shi. Allah bai kaddara ba. Yoyinmu da dama da ya kamata a ce an yi su, harkar haƙan man nan, harkar abubuwa da yawa duk ba a yi su ba. Yau Allah ya kawo shugaba Bola Ahmed Tinubu bai yanki cewa arewacin Najeriya ba a yankinsa take ba, a yankin kaza take, a ya kalli arewacin Najeriya duk wani hanya da take shigowa arewacin Najeriya babba hanyar da Tinubu bai kalle ta ba, domin an fara ta a baya bai fi kaso 20 ba ko kaso 30, yanzu ka je ka ga irin wayannan hanyoyin an ci kaso 80 zuwa 90. Idan ka tafi abubuwan da suka shafi harkar tsaro kamar da muke faɗa, harkar tsaron nan da kullun cikin fargaba kake, kullun sare kake, ba za ka samu labari an kashe mutum can, an tada bom can, an kwashe mutane can. Yau sai kai kwadaki da yawa baka ga an samu irin wannan abubuwan ba. Wani abu ne yasa Tinubun da ya tashi tsaye tsayin daka wajen ganin cewa ya saka minista tsayayye, duk da dama tsohon soja ne, suka tashi tsaye yanda ake shiga ake ragargaza wayannan ƴan ta'adda. Da haka babu wani mutum da zai zo ya mana wani ƙarya cewa Tinubu kaza ko Tinubu waye ko mu Tinubu. Wannan ta samu ka tsaya tsayin daka a wannan kungiya ta arewa ko asuwaju, mu tabbatar da cewa Tinubu ya ƙara koma. Ka je ka ga tattalin arzikin mu yanda yake haɓaka. Ana magana yanzu muna da kuɗaɗe a waje ya kai triliyan kusan 15. An zo ana ta fito da su ana ƙoƙarin yin wasu abubuwa. To waye zai zo ya gaya maka wani zance akan Tinubu mu yarda da shi? Mu mun amince mun gamsu saboda Tinubu ya kalli arewacin Najeriya yana yi mana abubuwa na cigaba. Don haka muna fatan ya maimaita kujerarsa don mu ƙara samun nasarori a cikin wannan ƙasa tamu.
0: Mamba cikin shigifar nan dake yada an gizan tafiyar shugaba Tinubu ta arewa fo asuwaju, Comrade Adamu Abdullahi Karkasara a nan Kano. To sai dai cikin masu rajin ganin talakawa sun samu sassauci ta fuskar jagoranci. Malamin ƙidayar nan, Comrade Alhaji Isahaq Gandun Albasa, saƙo yake aikawa mazauna kan kujerun iko da ke shiyar arewa da ma ƙasa baki ɗaya kan batun tallan Tinubu.
2: Yau saura kwana 233 wanda ya daidai da sati 33 da kwana 2 a yi handin oba ga dukkan masu rike da munafin iko waɗanda aka rantsar ranar 29 ga watan Mayu shekara ta 2023. Wannan shine abin da ya rage musu, ko dai su handin oba da sababbin gwamnatocin da 'yan ƙasa suka zaɓa da hannunsu da ƙuri'unsu, ko kuma su zarce idan su 'yan ƙasa suka basa halewa da su maimaita. Amma har yanzu ɗan ƙasa yana cikin yanayi na taɓarɓarewar tattalin arziki, har yanzu yana cikin matsala ta rashin tsaro. Talaka, musamman talakan arewa, ba shi da muryar da zai yi magana a iya sakan masa 'ya'yansa da 'yan ta'adda suka sace masa. Ba shi da muryar da zai iya yin magana ya fito ya kiran shugabanci kan cewa a dawo masa da harkar tsaronsa, a dawo masa da harkar tattalin arzikinsa. Amma abin kunya, 'yan kudanci suna da muryar da za su iya yin magana su kiran shugabanci a dawo musu da yaransu da aka sace. A jima 'yan arewa ba su da wannan muryar. Ƙarshe dai sai muryar da za a zo a ce a ƙara jefa wa shugaban ƙasa ƙuri'a. Wannan abin akwai abin duba.
3: Ba kwa daga cikin waɗanda ya kamata a ce kun yi kiran domin ɗaukar irin waɗancan matakai kenan, su 'yan arewa kake ɗorawa kawai?
2: A shugabancin da muke da su, manyan arewa da manyan gwamnonin da muke da su, da tuni talakan arewacin Najeriya, babu wani yaro da yake hannun 'yan kidnapper, babu wata matsala ta rashin tsaro da take addabarsa a halin da yake ciki.
3: Yanzu kana goyon baya gwamnatin ta dawo kenan, watakila a samu sauyi, koko me kake nuna?
2: Sakacin arewacin Najeriya da muke da shi, babu muryar da za su iya fitowa su gaya wa shugaban ƙasa halin da arewacin Najeriya yake ciki. Amma suna da muryar da za su iya fitowa su zo su tallata shugaban ƙasa a gun talakan da suka kasa faɗan matsalar da take damunsa.
0: Batutuwan na Comrade Alhaji Isahaq Gandun Albasa na zuwa ne a yayin da muka karɓi baƙuncin Honorable Sunusu Randarogo, wanda ya shigo domin miƙa buƙatarsu ga wakilin su kakakin Majalisar Dokokin Jihar Kano, Right Honorable Jibril Ismaila Falgore, kan wasu ayyuka da ke ci musu tuwo a ƙwarya.
4: godiya ta musamman da kuma kira da roƙo a wajen Right Honorable Jibrin Ismail Falgore, jagoran siyasa na ƙaramar hukumar Rogo. Akwai titi nan daga Tashabaduku zuwa cikin garin Kadana, muna son a taimake mu ko fidarorce a zo ai, sannan kuma ita

0: irin Tehe Bodugu babban gari da suke fata da ƙura'a mai yawa. To tun lokacin Malam Shekarau an kawo musu transformer tana nan aji. Dan Allah dan Annabi ka shiga tarihi. Akai falafalai aje ayi musu wayarin ingantacce a hada su da wuta saboda ka sanar da muhimmanci a cikin al'umma mutane ne masu yakana masu kirki masu mutunci. Sannan mai girma Right Honorable Speaker shine akwai kuma dan su Esper Kafinta Alhaji Umaru. Ya kamata a sama mai da ayyuka idan an bada gine-gine gurare masu muhimmanci. A hada shi da yan kwangila su bashi rifi domin in yi rifi sai an kalla domin kafintan duk duniya ne.
1: A baya kai kake jinjina cewa ya kawo ayyukan raya kasa yankin. Gashi kuma kamar kana nuna yayi tuya an manta da albasa ko?
0: Ba tuya bace tuni ne. Ai mu ɗayan tambishi ne inda ba ai ba mu gano sai aje ai. Kamar layin mu na kasuwar Tuga daga dauka da karinji daga kofar gidan Antana mai shanu zuwa kasuwar Tuga. Akwai buƙatar aje a dan karasa shi a taimake mu aje ai cikin. Kuma Right Honorable Speaker kamar yanda kai je kai wannan jaje da ta'aziyya a madadin mutanen garma kuma rugumu ne maka godiya kwarai da gaske. Allah ya saka maka da alkhairi. Shi ma ciyaman din mu na jam'iyya Allah ya bayyana shi. Yan siyasa kuma daina yin hasada ga juna ba daidai bane. Wannan rayuwa yau kana na magobe ba kana. Duk wanda yake jin wannan jin haushin wani ko ya tare mai wani abu ko sai a ce mai rasu. Saboda haka muna kira da hauran yan siyasa a yi hakuri a turawa Allah lamarin sa. Ba zai tarabin wani ba. Kowa zai ci rabon sa haka duniya take da fadi. Allah ya ba mu nasara a wannan jam'iyyar tamu ta APC.
2: Honorable Sunu Siran Darogon Nagusawa. Shugaban kungiyar Nasarawa salamu alaikum. Honorable Usama Ahlan Tsamiya ne. Ke jinjina ga nasu wakilin nazauren majalisar Kano. Honorable MB Aliyu. Bisa yadda yake samawa matasa aikin yi. Domin su dogara da kansu.
3: Injiniya MB Aliyu samarwa da mutane aikin yi to kurun kus karshen magana. Injiniya MB Aliyu ba abin da yake a ransa irin ya ga matasa suna da abubuwan dafawa. A sakta guda biyu da gwamnati da private organization ma'ana kamfaninnuka masu zaman kansu. Wannan bawan Allah yayi iya kokarin su wajen samawa matasa aikin. Yanzu in muka tafi Subeb kaga anan gurin an samawa matasa aiki ofa permanent and fashionable sama da mutum 30 da wani abu. Abin da ya shafi hukumar kula da asibitoci amma an samarwa da matasa ayyuka a gurin mutane ba za su kidaye ba. Ma'aikatar noma an samarwa da mutane aiki bila adadin private organization. Kaga wannan kamfanin Gatco Nigeria Limited ya rika shiga da fita yana samarwa sama da mutum 50 aiki a wannan gurin. Kamfanin Popcola wannan in aka ce ba a ma san mutanen da yake kaiwa dan haka matasan karamar hukumar Nasarawa a yanzu irin jagaliyan nan da kaga ana yi babu ita babu su.
1: A matsayin sa na wakili in yi wani abu makamancin irin wannan kana ga akwai buƙatar a zo a faɗa har a jinjina
3: to ai Allah ma yana san in yi maka abu kai ba masa saboda Allah da kansa hal jazza'ul ihsan ila al ihsan yace saboda haka al'umar karamar hukumar Nasarawa ina kira a gare ku kamar yanda kuka yadda da wakilcin sa dan haka ku yi watsi da dukkan waccan jam'iyya da irin baragurbin abubuwan da suke dauke da shi.
2: Honorable Usama Ahlan Tsami yana jinjina ga nasu wakilin da yake gabar yakin neman zabe ce. Mun ji wadan takarar majalisar jaha a inuwar jam'iyyar ADP mai alamar littafi Honorable Bashir Ali Hausawa na jawabi a yayin da yake kaddamar da feshin maganin sauro a karamar hukumar Gwale a unguwar Dorayi.
4: Hakika wannan aiki da aka ka wannan mazaba dore wannan aiki yana daya daga cikin manufofi na wannan tafiya ta mu albarka kaddamar da feshin maganin sauro yana haifar da malaria mutanen da suke mutuwa a harkar malaria ko kuma sanadin malaria sun fi wanda suke mutuwa a filin daga na yaki sun fi wanda ya suke ci yawa ko corona bata ci mutanen da suka suke mutuwa bangaren malaria lafiya ita ce lamba daya shi sa mu gada ce kafin a ce ko ina ko da irin muhimmancin da muka ba jama'a Gwale mu fara gabatar da shiri a bangaren rigakafi wanda Bahaushe ya ce ya magani banda wannan shiri na kaddamar da feshin maganin sauro akwai outreach da zamu yi a karo na biyu in Allah ya yarda wanda zamu kawo likitoci su duba jama'ar Gwale wanda suke fama da malaria a ba su magani ba su hawan jini a ba su magani ba su ciwo sai gari su ma ba su magani wannan bangare ɗaya ne a cikin shirye-shiryen mu na bangaren lafiya sauran shirye-shiryen mu zamu duba hanyoyin da zamu taimakawa yunkurin da ce gwamnati take yi zamu yi kokari mu tallafawa asibitika da su cikin Gwale domin harkar kiwon lafiya ta mutum bunƙasa bayan haka ma muna da tsari wanda zamu samar da magunguna in Allah da wanda al'umma za su samu da sauki insha Allah wannan shiri ne da muka shirya su domin jama'a Gwale su tabbatar da suna samun kyakkyawan wakilci sabanin wakilcin da ake da shi a yanzu asa wanda ake cewa an zabi cika tsere ba majalisar jiha ba majalisar tarayya tunda suka zo campaign na tabbatar ba su kuma da nan wajen ba ba su zo ma sun saurare mu ba ballantana su san me za su yi mana
2: dan takarar majalisar dokokin jiha na karamar hukumar Gwale a jam'iyyar ADP Honorable Bashir Ali Hausawa na yi da jawabi Za mu leƙa gurin ziyarar da gamayyar ƙungiyoyi magoya bayan sanata Dr. Malam Ibrahim Shekarau suka kaiwa jigo a jam'iyyar APC. Honorable ɗan yara ya kasai ƙarƙashin jagorancin Alhaji Kabir BBC Dala don su yi masa godiya bisa janye takarar sanata da ya yi wa Malam Shekarau a yayin sulhu.
5: A madadin jagororin kungiyoyi na mai girma Sardaunan Kano dan abu uku mai maka godiya saboda irin halacci mutunci girmamawa karramawa da aka yi mai girma Sardaunan Kano da abubuwan da suka faru muna da labari kuma babban abin da ya dau hankalin mu lokacin da aka je karamar kuma gezawa maganganun da kai a podium din masoyin mai girma Sardaunan ba mu a Kano Central ba ya ji dadin abubuwan da ka faɗa Allah ya saka ma da alheri kuma ka nuna cewa kai dattijo ne mutum ne wanda ya dogara da Allah kuma yadda Allah ne yake kuma muna roƙon Allah ya ci gaba da taimakonka ya ci gaba da baka lafiya ya ci gaba da maka jagoranci kada Allah ya tabar da kai a rayuwa abu na biyu ni godiya ko mu aika da sako zuwa ga mai girma gwamnatin Kano Alhaji Abba Kabir Yusuf kamar yanda yace duk mutumin da yake tare da shi ya taimaki Malam Ibrahim Shekaru wannan kalma ta mana dadi kuma haka mai girma Sardaunan Kano bayan mun ji sakon mai girma gwamna mun je gaban sa kuma yace ya ji sakon kuma shi ma ya bamu umarnin duk abin da zamu yi tabbatar mun kare mutuncin mai girma gwamna Kano kuma mu yi talla mai girma gwamnatin Kano kuma mu yi talla shugaban kasa mu yi talla duka in takarkarin mu kuma shi ma kalmar da ya gaya mana cewa duk mutumin da yake tare da shi idan har bai yi mai girma gwamna ba to bai masa adalci ba kuma baya tare da shi wannan sako na sa mun karba da muhimmanci wannan ne dalilin da yasa muka ce zamu kawo maka ziyara abu na uku kuwa shine mun zo mu sanar da kai cewa dan mu nuna mu ɗan halaka muna godiya da karrama da mutunta da kai mana muna fatan yanda muka zo lafiya Allah mai da mu gidajen malami lafiya jama'a assalamu alaikum
2: Alhaji Kabir BBC da lana rufe baki jigo a jami'ar APC honorable dan yara ya kasai ne ya mike ya dora da bayanan cewa Ya ji dadin wannan ziyara tasu kana ya furta kalamai na siyasa
6: wannan abu da kuke yi wato kamar maimaita ne ana suna sattar da mutane kan wane ne jagoran mu shugaba wa uba Malam Ibrahim Shekarau Malam Ibrahim Shekarau mutum ne wanda yake na da karamci ware da gaske kuma mutum ne mai hakuri mai juriya kuma mutum ne wanda yake ya san wanda yake tare da shi na san shi saboda mahaifina driver ne to lokacin za mu kira irin 60s nan zuwa early 70s aka wato gangamin wanda za ku taho daga Mundubawa ku zo Gamata House ni shawara da nake bayarwa shi ne ku haɗu a wurin saboda za ku san mutanen ku ne suka bi dan saboda fitinannu da masu san su ga sun haddasa fitina ko sun kawo rabon kaiwa kuna tohowa ku ga zuciyarku abinda kuke so ku yi amma waɗanda za su biyo za a iya cinno muku mutane wanda za su zo su illatar da wannan abin su bannata zumuncin da yake tsakani a rubutowa mai girma gwamna in Allah ya da za a bada wannan coronation hall din Malam Ibrahim Shekarau da mai girma Abba ne kuma mai girma Abba nan Malam Ibrahim Shekarau ne
2: honorable dan yara ya kasai kenan jigo a jami'ar APC a nan Kano har yanzu dai muna bangaren jami'ar ta APC Inda za mu sada ku da sakon jagorar matan mazabar dukawa dake karamar hukumar kura Hajiya Zahra Garba na sallah wanda ke yin kira ga gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf da ya daure ya kara sa musu aikin wani titi ko da dai amma
7: titi ne da aka somo shi daga dan Hassan zuwa ya da gunguma aka tsaya iya nan nake so a dora shi shiga lungun kun shama a gyara mana mu mata muna so mu samu ci gaban wannan gyaran titi muna ga ya maka mai girma gwamna da kai da dan majalisa ka mu mata mu ne siyasa mu ne guri'a girma irin ta dukawa martaba irin ta dukawa mazaba irin na dukawa mu da matasa mu mun zabe ka muna so ka bada kokari ka bada hankali kan wannan aiki siyasa tana dada tahowa sakamakon a samu goyen bayan da za a samu na zuwa ci gaba mu ma da muke yan goyen maka bayan muke a boye baka san mu ba yanzu abin yake damuna kowace mace ta zo ta kawo min korafi har yanzu ki mana kaza an ki mana kaza ba in malida ce ni ba sakamakon goyen bayan da nake maka mai girma gwamna a taimaka a zo ai mana kokarin gyaran titin nan in aka gyara mana titi asibitin nan namu in cuta ta samu hede mu je kura dawaki a taimaka mana a nemo mana manyan ma'aikata idan mata suka zo suka ce da ni kaza nakan ce ku kwantar da hankalin ku mu dai mu fata Allah ya bashi lafiya idan Allah ya bashi lafiya zai mana abin da ifo in can tunda mu ma guri dan muka yi masa ta fita kowanne lungu iji maganan nan da nayi ubangiji Allah ya bashi ikon yi izo ikula da mu domin i samu ci gaban zuwa gaba
2: jagoran matan mazabar dukawa dake karamar hukumar kura Hajiya Zahra Garba na sallana aika saƙo ga gwamnan injiniya Abba Kabir Yusuf. Shi ko hadimi na musamman ga gwamnan kan harkar ilimin makiyaya Fulani, Honorable Sani Yalo Gurji Abunkure. Kira yake yi ga jami'an gwamnati da su taimaki 'ya'yan jam'iyya.
8: Da jami'an gwamnati mu fito a taimaki jam'iyya a taimaki gwamnatin Alhaji Injiniya Abba Kabir Yusuf akwai mai girma Professor Yahaya Isa Bunkure akwai mai girma Dr. Mariya Muhammadu Bunkure wayannan wakilan gwamnatin tarayya ne nasarar APC muke nema 2027 domin 2027 jam'iyyar APC sabuwa ce 2023 gawuna ne itakara 2027 Injiniya Abba Kabir Yusuf shine dan takara gwamna mai girma Sanata Kawu Sumaila shine dan takara Sanata Kabiru Alasarin shine dan takara majalisar tarayya na Bunkure Kibiya Hafizu Gambo shine dan takarar majalisar jaha kuma da yarda Allah wayannan mutane ne da muke musu kyakkyawan zaton sun taimaki al'umma karamar hukumar Bunkure kuma insha Allah zaben 2027 zamu kawo karamar hukumar Bunkure domin nasarar APC a karamar hukumar Bunkure nasarar mu ce ina roƙon mutanen Kano ta Kudu da su taimaka mana 2027 a zabi mai girma Sanata 2027 a zabi mai girma Kabiru Alasarin ina roƙon mutanen jahar Kano local government 44 taimaka mana a fito a zabi mai girma Alhaji Injiniya Abba Kabir Yusuf. Ina godewa mai girma Sanata Honorable Abdulrahman Kawu Sumaila da ifito itara al'umar Kano ta Kudu a gaban mai girma gwamnan jihar Kano Alhaji Injiniya Abba Kabir Yusuf. Inuna aikace-aikace na alheri da iwo Kano ta Kudu. Jin dadin da muke har yau ba wanda izo daga local government din da aka fada aikin nan yace a'a ba ai aikin nan ba. In Allah ya yarda za a ga aikin ci gaba, za a ga ayyuka na raya ƙasa, za a ga ayyuka na taimakon al'umma 2027 da yarda Allah.
2: Amma daidai lokacin da Honorable Sani Yalo Gurji Bunkure ke neman a taimaki 'ya'yan jam'iyyar APC. Nan kuma shugaban APC Media Forum Abba Dagaro, Honorable Umar Merais ne zai yi kiɗa a cikin ruwa mai ta da hankalin dodo. Kansul wanda aka ce gwamna ya yi tsakanin Sanata Barau da Honorable Abba Bichi, ga dai Umar Merais.
9: Cikin dare mun ga yaran Sanata Barau suna ta hosting group da muke na WhatsApp wai an musu sulhu wai dama can akwai rigima ne tsakanin Sanata Barau da Abba Bichi wanda mu yan gargajiyar APC bamu san da ita ba. Maganar da muke mai girma gwamna Abba Bichi baya rigima da kowa. Sanata Barau idan ma ya bata talaka ɗan dangwale ne yanzu ya bata wa rai na yankin Kano ta Arewa local government 13 mu muke shiga garin kakannin mu Gwarabza muke jin buri da suke ci da alwashi Allah Allah suke shashi daga watan January ta zo za su tantsira antifati sakamakon duk lokacin da izo da bukata to a lokacin yanzu kaji ana kiran mata ana cewa za a yi empowerment za a bada injin markade yanzu mai girma gwamna idan ka dauki titin nan da ya tashi tun daga ka buga ita har zuwa mararabar Katsina tunda aka barje ta har zuwa yau Allah ne ya san iya talaka ɗan dangwale masu katun kuri'a wanda suka kamu da asma sakamakon kurar barje titin nan amma tunda bukata ta biya har zuwa yau kiyo makatau amma daina magana aikin matsalar nan ba ta fice ta ɗan dangwale masu kuri'a tsakanin su da Sanata Barau ba. Mu a matsayin mu ne ɗan gargajiya APC masu kauna cigaban jam'iyyar APC da cigaban Kano ta Arewa shi isa muke kokari mu kauda mutanen da ba za su iya ba a bari wasu su ma su zo su dana dan su fito da mutane daga cikin irin wannan kangin damuwa da suke. Yanzu Abba Bichi baya rigima da kowa. Idan ka tafi layin su Rabi Suleiman Bichi shi lalaya musu kwalta. Idan ka tafi layin su Yar Dada Mai Kano shi lalaya musu kauta. Layin gidan Garba Edi ai Abba Bichi dan siyasa ne wanda ya jibanci al'amuran al'umma mai kuri'a yanzu a hannu kansa a waye yake ba wani kilaroro da za a yi mun lokacin bukata ko a show a ce za a shiga rigar gwamna ko a ce za a yi sulhu wai dan talaka yadda ya sake
2: daga batun na Umar Merais sai wasikar Malam Baduku ce masu sauraro barkanmu da wannan lokaci na siyasar zamani mai wahalar sha'ani abinda ke wahalar da mutane. Malam Baduku ya ce rikitacciyar siyasar ta sa an samu wadatuwar mutane marasa amfani ko kuma wahalar sha'ani ga rikitar da mutane. Malam Baduku ya ce wannan yanayi ya sa sauraro da taimakon mutane ya ragu a zaɓi mutum ya ɓace sama ko ƙasa idan talakawa suka gan shi to zaɓe ne ya matso ka ji wayan wayo ma'ana zato yake talakawan za su sake zaɓar shi saboda ba su da wayo. Shi wayansa ya tsaya iya amfani da talaucin mutane domin ya shirya buɗe bakin jaka ya sakar musu masu gidan rana a sake zaɓensa ma'ana dai rashin wayan mutanen da yake zato ya tabbata. Malam Baduku ya ce muna da dattawa da matsakaitan 'yan siyasar da suke da tunani na daban. A cikinsu akwai ɗauki ka yasar, amfani ka jefar, ƙwaƙwalwar yara ita ke sarrafa ka, na kusa da kai shine a cikin wahala, baƙi kuma sun zo sun sharɓi daɗi. Baduku ya ce duk da wannan rikitaccen haƙƙi, al'amarin nasa akwai ban sha'awa, amma fa ga waɗanda suka dace ko da gajeren wa'adi ne. Malam Baduku ya ce daɗin abin su ma baƙin da suka sharɓi roman baya daɗewa, ɗan lokaci kaɗan sai kowa ya cika rigarsa da iska, domin ba za a iya jure wa tsohuwar tarbiyya ba. Malam Baduku ya ce tunda zaɓe ya tunkaro, dole ne masu irin wannan hali su sanya su kuma talakawa su faɗaɗa tunani, duk masu halin yaudara ko raina hankalin mutane a yi musu sakayya daidai da tunaninsu. Malam Baduku ya ce yanzu ni ma a yi min uzuri, tunda ni ma halin nawa ba a kan tafarki yake ba, zan sha kwana sai mun gama a wasiƙa ta gaba, tunda wasiƙar tawa falle uku ce, ba falle ɗaya ko biyu irin ta 'yan siyasa ba. Na bar ku lafiya. Da wannan ne shirin harshenka alƙalinka na wannan rana zai ɗiga aya. A madadin Abbas Salisu sauran ɗinki, sai khadimin da kan yi tiri-tiri don ganin shirin ya iske ku babu inda-inda, wato Bashir Ala'ali. Ni Abdullahi Muhammad Wali ke fatan Allah ya sada mu da alkhairi. Amin.
10: Rahama Radio. Mita 97.3.

0: sauraron mu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanku da jimirin sake kasancewa da mu a cikin sabon shirin ku karkada kunnon ku sha labari. Shirin da ya saba shiga sarkakkiyar lungu da sako na fadin duniyar nan ta sarki buwaye gagara misali, domin zakulo muku rahotanni iri daban-daban. Wata murgujejiyar bishiyar kuka da ta shafa sama da shekaru 500 ta buga wata ƙara ta karairaye, sannan kuma ta fada kan kaburrukan al'umma. Shin ko ya abin yake
1: wannan kuka? Sai dai in ce Allah ya ji kanta.
2: Muna cikin yin gulheji mu kai ta yi wata ta ci wani dog.
0: Ana ci gaba da neman ɗaukin mahukunta sakamakon yadda ƙasan gadar dangi ya fara zama sansanin 'yan gudun hijira. Shin ko me yayi zafi?
2: Aka ce maka mu wallahi za mu bar Kano mu da Kano har abada.
3: Idan mun dauke su mai da su gararin kansu, to babban matsalar da muke samu wani a kai su kwana ma ba sa yi za a samu wata motar masu dawo.
0: Rundunar tsaro ta civil defense ta kama wani matashi da ake zargi da satar wata murtukekiyar wayar wutar lantarki.
4: Wallahi matsalolin gida ne na ce da iyalina. Wallahi wannan.
0: Ya subhanallahi. Waɗannan rahotannin da majin rahoton tukuicin mai sauraro da ƙarin wasu masu faɗakarwa da sanya nishaɗi duk a cikin angaren shirin namu na yau. Sunana Salisu Usainu Usman, wanda zan jagoranci shirin a daidai wannan lokaci. Ku biyo mu.
5: Alhaji, me kuma ya kawo mu nan?
6: Ai, uwar gida so nake mu kammala siyayyar mu anan ba sai mun shiga kasuwa ba.
5: Ka manta kayayyakin da zamu siya suna da yawa ne?
6: Ai, duk nau'in kayayyakin da muke da bukata akwai su aka tafaran kantin Basir Store.
5: Kana nufin akwai shinkafa da taliya da makaroni gami da farin wake da waken suya ga masu awara? Kana akwai masara, gero, dawa da alkama da garin sabaya da dangogin su?
6: Kware ku uwar gida. Basir Store na da ingantacciyar doya ga masu safara, sai garin rogo ga masu yin teba. Kayan haɗin miya ba a bar Basir Store a baya ba, domin ko yana da alayyahu da kabewa gami da ganyen ugu, tataccen manjan da babu gauraye a cikin sa.
5: Ka ce mai gida kayan shayi kawai ya rage mana yanzu.
6: Uwar gida, ai ba iyananka ta fara kantin Basir Store ya tsaya ba. Muna da kayan shayin goriba, na'ana, lemon grass da dai sauransu.
5: Sanar da al'ummar Kano hanyoyin da za su bi domin samun nasu gara kasan.
6: Basir Store na na unguwar Darmanawa daura da babban masallacin Juma'a na Bilal, ko masallacin gwani Umar duk a unguwar ta Darmanawa. Haka zalika, za ku iya samun Alhaji Basir Store a kan lambar wayarsa kamar haka: 0803640485, ko 0808725200.
5: Masha Allah, daga ta fara kantin Basir Store.

0: Za ku iya samun Famous Laundry a unguwar Gandun Albasa kan titin Dankura, Zurat ko akan lambar waya kamar haka 0800 657 8599.
1: Hajiya an sha hidiman biki fa ya ko ɗakin ƴar baba
2: ai sai jiya naje kai ɗakin amarya fa yayi kyau dangin ango da ƙawayen amaryan nan sai san tun yanda aka gungaje ta da katifar uniform
1: ai katifar uniform ita ce farar dabara ga mai saye ga inganci a dade ana mura sauki ga kuma ƙara lafiya
2: har da lafiya mai gida
1: kwarai kuwa domin baya ga ta amare da uwar gida mai burin sabuntawa akwai katifar uniform ta gidan asibiti akwai ta masu ciwon baya a gefe guda akwai ta ƴan makaranta akwai kujerar katifa don shakatawa da kuma soso don kafintoci masu son bin sahun kera inganci
2: to ni ma mai gida fa gaskiya
1: na fahimce ki za a sabunta ɗakin ki da katifar uniform
2: ina godiya mai gida
1: za ku iya samun katifar uniform a ko ina a fadin kasar nan

0: kai tsaye ku zo mu kwance bakin angaren shirin namu na yau da jin yadda rundunar tsaro ta vigilante a nan Kano suka bayyana wasu matakai da za a bi domin magance matsalar da ake fama da ita na yawaitar ɓata garin matasa a cikin unguwanni. To amma dai bari mu ji daga bakin ambasada Shehu Muhammad Rabi'u, wato babban kwamandan vigilante a nan jihar Kano, a ganawar da muka yi da shi.
1: Mutanen da suke zauna a unguwanni loko da saƙo sun san inda ake aikata muyagun ayyuka da kuma 'yan ta'adda da suke tare da su. Idan ba su zaƙulo su sun faɗa wa jami'an tsaro ba, wani lokaci ba za a taɓa gane a ina suke ba ko kuma su waye masu aikata wannan abu. Dole sai al'umma sun ba da haɗin kai, sun zaƙulo irin waɗannan mutane sun zo sun ba da bayani na sirri. Ka zo kai bayani cikakke ko ta waya ko ta fili, babu wanda zai ce kai ne. Ka taimaki al'umma, ka fito da inda ake aikata laifuka kuma an daƙile.
0: Ambasada Shehu Muhammad Rabi'u ya kuma bayyana cewa duk da ƙarancin kayan aiki da suke fama da shi na rashin ababen hawa, to komai dare komai kuma nisan unguwa, idan aka kira wasu to suna iya kai ɗauki domin ganin sun magance matsalar da aka kira su a kai.
1: Da ƙarancin kayan aiki da muke da shi, al'ummar da muke taimakawa sun sani. Domin misali, ɗauki a ce kana rijiyar lemo sai ka kirawo waya, to a rijiyar lemo muna da waɗanda za mu tura maka waɗanda za su zo su kawo maka ɗauki na gaggawa domin ka samu rayuwarka da kare dukiyarka cikin yardar Allah. In ko ba kai bayani ba, ba a sani ba, sai a maka abin da aka gada ma.
0: Daga bisani, ambasada Shehu Muhammad Rabi'u ya kuma shawarci al'umma da su ci gaba da samar da kwamitattukan tsaro a unguwanni domin taimakawa jami'an tsaro, tare da bayyana wasu lambobi da ake kiransu a kowane lokaci idan har buƙatar tasu ta taso.
1: A yi cikakken kwamiti, a sa mutane na Allah na kirki, ba waɗanda za su yi son zuciya ba. In 'yan vigilante ne suka yi kamu, kwamitin nan ya bi har police station, har sai an rubuta FR an tafi kotu. Daga nan ma su bi har kotu, har sai an yi hukunci, to za ka ga an zauna lafiya. Amma mafi akasari sai ka ga an zuba ido an ce komai jami'in tsaro shi ne zai yi, wanda kuma shi tsaro na kowa da kowa ne.
2: Wasu lambobin waya da kuke iya bayarwa ne wanda ana neman ku ake iya samu ku da gaggawa?
1: Akwai 0703 588 3515, akwai 0806 2671 509. Wannan lambobi komai dare idan ka kira su za a ɗauka, kuma za a kama ɗauki cikin yadda Allah.
0: To ai dama komai duhu hannu ya san baki. To daga can kuwa rundunar tsaro ta Civil Defense sun yi nasarar kama wani matashi da ake zarginsa da satar wayar AMO cable. Ga dai wanda ake zargin yana amsa tambayoyi a ofishin Civil Defense din a nan jihar Kano.
3: Ni an same ni da cable ne ta kamfani inda nake aiki a wajen, sunan kamfani number 26.
4: Amma baba, kana aiki a wannan kamfani kuma me kai tana cikin wannan waya?
3: Wallahi kadara ce ka tawo kaina, wallahi na yi nadama abin da ya faru.
0: Tuni dai mai magana da yawun rundunar ta Civil Defense, wato SC Ibrahim Idris Abdullahi, ya bayyana mana yadda suka yi nasarar kama wanda ake zargin.
5: Babu wani mataki da za mu ɗauka na gaba illa mu ainihin gurfanar da su a gaban kotu da waɗannan kayayyaki da duk shaidu da abubuwa waɗanda suke danganta wannan ta'asa da suka yi. Alƙali ya duba ya yi musu hukuncin da ya kamata.
0: To da fatan Allah ya tsare mu san zuciya, ya kuma datar da mu da bin hanya madaidaiciya, tunda dai jini baya maganin ƙishirwa. To daga can kuwa unguwar Shekara ga kuka da ke a ƙaramar hukumar Kumbotsu, wayar gari aka yi da jin wata ƙara wanda al'ummar yankin na riga kuka suka firgice sakamakon wannan ƙara ba su taɓa jin irinta ba. Kafin daga bisani suka ga wata ƙatuwar bishiyar kuka ce wacce ta share tsawon shekaru 500 a cikin wata magabarta, ita ce ta yi wannan ƙara, har kuma ta rugurguje ta karairaye ta fada kan kabarurrukan al'umma waɗanda suka riga mu gidan gaskiya. Kai bari dai na yi tsam, mu ji daga bakin wasu daga cikin al'ummar wannan yanki kamar yadda suke sheda mana yadda suka ji faduwar wannan bishiyar kuka.
6: Misalin karfe 1 zuwa 2 na rana kawai sai muka ji wata ƙara, ƙarar da bamu gana ko me cece ba. Muna fitowa sai muka ga wayannan kukoki wanda za a iya cewa kamar ɗan biyu a cikin su ne guda ɗaya ta karye. Faduwar ce faduwa ce wadda ta zo da mamaki. Mamakin shine ita ba turowa ce tun daga ƙasa ba. Daga tsakiyarta ne ta wata irar barewa, farko rabin ta ne ya fara tahowa, daga can kuma sai ragowar rabin ya biyo ta.
7: Yunus Muhammad Wattari, akwai wata kuka wacce ta fada a makabarta wanda an yi iya kokari domin a samu a dauke inda ta fada din. To kuma inda ta fada din mun lura cewa kan kabarka ta fada ta farfasa su. Yana da kyau karamar hukuma ta shigo ta tallafa a ɗebe wannan baraguzan. Da za mu iya mu 'yan unguwa talaka, to aikin ne ya zama dole sai hukuma, domin za a iya nemo janwai ko katafila. Kaga wannan da aiki ne wanda ya shafi hukuma.
0: Tuni dai ita ma wata dattijuwa ta bayyana alhininta dangane da faduwar wannan murgujejiyar bishiyar kuka.
8: Wannan kuka sai dai in ce Allah ya ji kanta.
9: Muna da lokacin da ta fada ne,
8: nace maka na zura a guje, har na surda na fada gida, nace ce nake bindiga ce
9: saboda kara
8: da amo na jita shi isa.
9: To amma ita wannan kuka ta dauke wanki wani shekara nawa?
8: Ban san shekarunta ba, haka muka tadda ita saboda waɗanda suka iya mijin mu ma haka suka ganta bare ni.
0: Yara da dama a wannan unguwa ta riga kuka su ma sun bayyana alhininsu akan faduwar wannan kuka, kuma tuni suka yi mata addu'ar sadakar uku wai da fatan ita ma Allah ya ji kanta.
10: Na Salman Isa.
9: Kana nan wannan bishiya ta fadi?
10: Wallahi gaba na tawani muna yin bala gurin nan.
9: Ya ka ji faduwar lokacin da ta fadi?
10: Lokacin da tawi muna cikin yin gol eji muka ta yi wata ta ci wani dog ko mu kanmu da yaran muka dokar yaran muka dorata mu duwa muka.
9: Yanzu me fatan ku?
10: Muna fata da mahukunta su zo su janye wannan kuka da kan jama'ar da ta danne.
9: Kai abokiya sunanka?
10: Sunana Abdul Kairi, ina shekara ga kuka primary school Kumbo Tsarukan Gwami.
9: To ya kana nan wannan kuka ta fadi?
10: Eh.
9: Ya ka ji lokacin da ta fadi ne?
10: Gaskiya lokacin da ta fadi ta babbare sauro sosai. Kowai sai ji mu ba mu zaci ma ta fadi ba, dan muna kusa da ita amma ba mu rabu jikinta ba.
9: Sai
10: muka ji kowai ta fadi, dan mun zata ma bindiga ce, mun ba bindiga bace, kowa ya furgita saboda karar da ta yi.
9: To yanzu ya kuke ji a ranku da faduwar wannan kuka?
10: Gaskiya ba mu ji dadi wa da ta fadi.
9: Kuna kun saba da ita ne?
10: Mun saba da ita sosai.
9: Kowa san da kuke a gurin ta ne ko yaya?
10: Ah, in tai muna tsira kuma a akademiya.
9: Eh,
10: shi yasa ba mu ji dadin waduwar ta.
9: Me ta akwai yauki kenan?
10: Akwai yauki kuma da dadi.
0: To ai dama sabo yana da dadi, rabuwa da masoyi kuwa ba shi da dadi. To da fatan dai za a kai dauki wannan makabarta domin dauke wannan bishiya da ta danne kaburrukan al'umma, tunda dai makabarta dai gidan kowa ce. Yanzu kuma bari mu ziyarci sashin ciniki da kasuwanci na Rahama Radio Farin Cikin Al'umma domin karɓar waɗannan saƙonni. Alabashi kuwa idan mun dawo sai mu dora daga inda muka tsaya.
11: Kai cancaɗi mai gida, a ina ka samo wannan atamfar? Ka san ban taɓa ganin irin wannan design ɗin ba.
12: Ke dai bari, to kalli wannan.
11: Amma wannan sweetless ɗin ya dake ni. Wannan shi zan saka ranar fitar biki. Kai kuma ka gaya min a ina ka siyo wannan kaya?
12: Wannan kayan ki kwantar da hankalinki a Wase Investment na siyo su wajen kawo kaya masu kyau.
11: Ai kwana ga zahiri, domin ko ban taɓa ganin irin wannan design ɗin ba.
12: Kin ga suna da atamfofi na kecere ne, ga less sweetless, Holland Sufa, Gezna, Abaya da sauran dukkanin nau'in suturu masu ɗaukar hankali.
11: Ba shakka, to a ina za mu samu Wase Investment?
12: Suna nan a Jab da Filin Parking, Wase House, kusa da Access Bank, ko kuma gidan Fauziya, ko kuma dukkanin rassan su da ke cikin kasuwar Kantin Kwari.
13: International Academy mana domin kuwa a Fatih Success International Academy za a koya wa yaranka karatu ba tsoge bare ko jore.
14: Kala
13: makarantar da ta hada da B&B boarding tun daga matakin nursery primary da junior secondary har da senior secondary ga kuma islamiya tare da tahfizul qur'an inda yaranka za su haddace alqur'ani a cikin shekara uku a karkashin kulawar dogaggun malamai ko jin ka dole ne mun yi tsari a gaske kana nan a Na'ibawa Arabic Sa'adat Rimi College Zaria Maskano za ku iya tuntubar director din makarantar Alhaji Wada A.A. Rano ko Dr. Isa Bala a kan lambar waya kamar haka
0: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 dake makotakar wannan waje suke sheda mana
14: to a gaskiya a lura kada dangi to da ko su mutane da ban suke zuwa su zauna a kan dangin nan ba san ma ina suke ba idan taimaka musu za a yi an gudun da dalilin taimaka ba ya kawo ga wanda zuwa ta tantance su a taimaka musu akwai wanda suke shukowa cikin su su zauna maza ne samari matasa ba dan su wadansu kaman da nima to za ka a lura da lamarin a zo a tabbatar cikin dare a zo a gani yafan age biyu zuwa uku a zo a duba a gani idan ku ma gani mahukunta
15: yawa sunana Yusuf Haruna kuma sifata da wuce ta gona da iri bugu da ƙari ni da abin da har gobe yake ci min tuwa ƙwarya kaman wayannan yaran masu kwana a karkashin gada kuma akwai yawan gudun hijira amma kuma bata garin nasu sun fi yawa a ciki kuma da wannan fakewar nan suke yi suna abubuwan da bai dace ba a gurin
0: to da yake an ce inda ba ƙasa anan ake gaddamar kokawa mun ji daga bakin wasu daga cikin masu zama a karkashin kasar gadar dangin
16: Sunana Maryam Musa daga Katsina Batsari a karkashin gada
9: nan kike kwana
16: a nan muke kwana mu da yawa da yara na su tara ga sun da yan mata na masu muhimmanci mun zo muna kaskantar da kan wani ya nemi mu kallon yan iska wani mai mu kallon wulakantattu amma mun ban mutun ga Allah la alama gaiba inda la Allah masanin gaiba saboda halin da muke cikin mu muna buƙatar tallafi in yau aka ce maka mu wallahi zamu bakkano mu da Kano har abada sai bai mu al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama godiya abinda suka yi mana alkhairi zagin mu ake ane mana kallon yan iska ne wai su taimake mu wai su ba mu sadaka wasu kuma su zage mu amma muna godiya ga subhanahu wa ta'ala Allah yana tallafa mana muna kuma yin godiya muna kuma neman taimako da agaji kuma ana ba mu kulawa ana ba mu tsaro babu abin da yake samu mu anan amma mutuncin mu da kunan mu kuma cikin gidajen mu
0: wanda suke ikirarin cewa su fa yan gudun hijira ne kuma a yau din nan idan har an sallame su an taimaka musu an gyara musu matsugunan su dake garuruwan su to fa ba za a ƙara ganin su a wannan wuri ba tuni muka taba alli da mataimakin komandan hizba na nan jihar Kano wato Mujahiddin Aminuddin ga kuma abin da yake cewa dangane da wannan al'amari
17: wato wannan yana daga cikin neman da Allah ya Kano na zaman lafiya to matsalar da muke samu shine garo nan da ake yaki ko garo nan da ake tashi hankali ko rikici in suka zo Kano ba su da kowa displaced camp din nan da aka kai su IDP inda ake kai su ake ajiye su wanda kila suna gari ya musu kadan mu kuma aikin mu hizba idan mun kama irin wadannan sai dai mai repatriation ba mu da gida da aka ayyana wannan na hizba ne na tara wadannan wanda suka tawo daga wani gari yan gudun hijira wanda muka yi shine yan yaran nan da muka dauka wajen da uku wanda suna can mun koya musu karatu mun koya musu addini mun koya musu karatun Muhammadiyya da na Allo mun koya musu karatun boko a sana'a mun koya musu suna dan irgawa suna dan dafawa suna dan yin abinda za a ce rike su amma idan aka ce wadannan manyan mata ba ma a cikin skim din mu gaba dai mu dauki babban mace iyaka ce idan mun dauke su mai da su gararukan su to babban matsalar da muke samu wani akai su kwana ma ba sa za a samu wata motar ma su dawo to kaga abu ne ba karmi wanda sai an hada karfi da karfi al'umma gaba daya sun shigo don a bada gudunmuwa
0: to da fatan sauran hukumomin da abin ya shafa za ku yi duba na tsanaki dangane da wannan lamari domin gujewa abin da kan je kan dawo mai sauraro yanzu kuma sai jin yadda dubun wasu matasa ta cika masu yan ina da shara a cikin unguwanni su dai waɗannan matasa an same su ne a wani gida baya da yadda wata mata ta ba su shararta ta je su zuban mata da ita amma fa daga bisani ta yi fasa gegeduwa wai ta ce idan sun gama kwashewa to sai su rufe mata gidanta su kuwa bayan ta tafi ta bar su Zakara ya ba su sa'a har suka yi kwantan bauna suka shiga cikin gidan nata suka yi kwance-kwance suka ɗebe mata wasu ƴan kuɗaɗe kafin daga bisani rundunar tsaro ta vigilanti dake unguwa uku ƴan awaki suka yi ram da waɗannan matasa ga dai waɗannan matasa a rundunar tsaron ta vigilanti ta unguwa uku ƴan awaki suna amsa tuhumar da ake musu
18: kudi muka yebo
5: ai na kwade ba kudin
18: nan wani gida ne nan baya
5: me kuka je gidan
18: shara muka je zubawa shine muka da tace za ta je ta kai wa yara abinci tace mun gama shi mu jawo gidan mu rufe to shine shi Ibrahim din karamin nan yazo ya yebo ya leko gidan he ya ganta ta tafi he yazo ya turo gidan yazo he na leka wata durowa muka ga kudi he muka yebo
10: iza dan walawai
5: na wannan gwa ka maka
10: nan gwa uku
5: to me kuka aikata
10: kudi muka di tsata nan wani gida ne ba
5: daga muryan ka sosai
10: eh
5: aya kudi mu kudin
10: wani duro ma muka bude eh muka kudi ne muka debo
5: eh ka debe
10: eh
5: to
0: tuni wakilin mu Shamsu Muhammad Kwandila shanshani mai kafar yawo suka gana da Adamu Abubakar Fiyafiya komandan bijilanti na unguwa uku ƴan awaki har ma yake sheda masa cewa
5: Allah ya ba mu nasara an samu an kama su yanzu matakin da zamu dauka yanzu zamu miƙa su ga hukuma gaba domin a binciki iyayen su saboda sun yi kanana masu karancin shekaru ne kuma abinda muke kira ga mutane yara masu zubar da shara din nan idan an gani a dinga daukar sharan ana ba su kawai su wuce su tafiyar su magana baka san yaro baka sashi ya shiga cikin gidanka ko ya maka shara ko wani abu danganci ne idan zaka nemi dan shara ka nemi inda wanda ka san shi ka san daga inda yake ko almajirai haka sai ka je makarantar su ka ce kana san za su yi maka aiki a gidanka su yi maka aiki yafi ka san inda ka samu amma yaro yana tafiya a kwararo kawai yana neman shara dauki sharar shi ka bashi sauraje amma magana yazo ya shiga cikin gidanka a kiyaye
0: to anan kuma wata baiwar Allah ta aiko da naira 5000 domin taimakawa marasa lafiya da fatan Allah ya saka mata da mafificin alkhairi to har yanzu akwai mabukata taimakon da fatan za a taimaka musu ya bayin Allah
19: da Allah na zo a taimaka mana ne wallahi kanwata ce take fama da matsalar ido to dayan ma an ce ya
20: nawa ne kudin
19: 70,000 ne
20: to nawa ne da ku yanzu
19: ina mun da kudi sai da mai yin sa ya yi kin kuma to shine muke so dan Allah an taimaka mana ai mata ai kin baban mun ba shi da shi
20: number waya
19: 081 27 51 79 02
0: Allah ka saka da aljanna ga dukkan masu bayar da taimako amin summa amin wanda kuma da su ne ya kamata mu daure bakin an garar shirin namu na yau a madadin wanda ya daukan mana shirin akan na'ura Bashir Alali sai yan uwa abokan aiki tukur es tukur da Usman Ibrahim Datti da Abubakar Sabi Karkasara da Shamsu Muhammad Kwandila da Kabira Abubakar Sheshe da Idris Kasim Hausawa da Nura Dahir Yakasai da Amina Ahmad Lash Rabi Sadauki Kura shine jagoran shirin ni Salisu Usain Usman da na shirya na gabatar nake cewa da ku saduwar alkhairi

Tuta Fatima Sura Rosai mana afu atake nzinzo akonde lokichiza mkamko tafsirin karatan alqurani mai girma ta bakin Dr. Nasir Tijani kan karfi wa limam salacin Juma'a na Rilbi da fatan za a ci gaba da kasancewa tare da Radio French King Adamma.

Sunana shine Alhaji Zaharuddin mai yankan shakku shugaban Jijiya, wanda kuka saba ganin tallace-tallace na a Tauraruwa TV, Zango TV da shauransu. Ɗaya daga cikin shahararrun ingantattun masu bada magungunan gargajiya. Ko su tuntube ni a cikin ofis ina na dindindin a nan junction din prison na Goren Dutse, tsakanin gidan wanka Daura da Sustainable Project. Ina son na ja hankalin mutane waɗanda suke fama da cututtuka a jikinsu, waɗanda suka ɗauki lokaci wajen neman magani ba su samu canjin da suke buƙata ba. Cikin taimakon Allah da yaddarsa, akwai magunguna na musamman da muka zo da su. Indai kai amfani da su da yarda Allah za a samu waraka. Li kulli da'id dawa'u, babu wata cuta da ya saukar da ita ba tare da magani ba. Tsakaninmu da Allah muke aikin bada magani tare da ilimi da muka samu a jami'ar Abeokuta, makarantar bincike da sanin itatuwa na sarrafa maganin gargajiya, da kuma ilimin da muka gada daga iyaye da kakanni. Hukumar lafiya ta duniya ta yarda da ingancin maganin gargajiya. Mutanen da suke neman shawarwari ko ƙarin bayani za su iya nema na a lambar waya ta kamar haka: 0703337931. Ko su tuntube ni a cikin ofis ina na dindindin a nan junction din prison na Goren Dutse, tsakanin gidan wanka Daura da Sustainable Project. Waɗanda ba sa iya tafiya mai nisa sai sun zauna sun huta, ko ba sa iya tafiya sai da sanda, ko waɗanda suke tafiya takalmin su yana cirewa ba tare da sun sani, ko kuma waɗanda suke jin zafin tafin kafa da kuma minjiriya. Ina waɗanda suke fitsari suna jin zafi ko kuma suna samun daurewar mara, ko kuma waɗanda suke ganin wani abu yana fita a gaban su. Ina kira ga mazaje, nazo muku da wani gadali na musamman wanda ake ci da ayaba, da kuma wanda ake ci da ruwan cikin kwakwa, da kuma na'urar gwaji kafin a baku magani. Ko mata da suke shan wahala lokacin zuwan bakon su, ko wanda sun dade da yin aure ba su samu karuwa ba, da ma waɗanda suke fama da matsalar warin baki ko bushewar makogoro. Ni Alhaji Zaharuddin mai yankan shakku. Ko su tuntube ni a cikin ofis ina na dindindin a nan junction din prison na Goren Dutse, tsakanin gidan wanka Daura da Sustainable Project. Ko ku kira ni a lambar waya ta kamar haka: 0703387931.

0: Mai sauraron mu assalamu alaikum ga takaitattun labaran tare da ni Zarawa Abdulrahman Indabawa. Gwamnatin tarayya ta sanar da wasu karin matakai da take shirin dauka domin rage matsin lamba da tsadar man fetur da sufuri ke haifarwa ga 'yan Najeriya. Ministan kudi da daidaita tattalin arziki Taiwo Oyetele ya bayyana kan Abuja yayin taron manema labarai kan farashin man fetur. Ya ce a gargashin sabon tsarin da ake shirin amfani da shi, gwamnati na tattaunawa kan sanya iyakar kudin saukar da man fetur ko kudin da ake karbawa. Karbar man a tashar shigarwa a kan naira 1,350 kan kowace lita. Sai dai ministan ya jaddada cewa wannan baya nufin za a rika sai da litar man fetur a gidajen man kan naira 1,350 ba. Ya ce manufar tsarin ita ce hana hauhawar farashi danyen mai a kasuwannin duniya ko sauyin darajar naira yin tasiri kai tsaye da gaggawa kan farashin man fetur a cikin kasar nan. Gwamnatin ta ce za a rika duba wannan iyaka domin alaka da soye-soye da ke faruwa a kasuwannin man fetur da kuma farar darajar kudin kasar. A wani sabon labari kuwa, kwamitin majalisar wakilai mai kula da lamunin dalibai, tallafin karatu da kuma harkokin samar da kudaden ilimi a manyan makarantu ya yi barazanar daukar mataki kan manyan makarantu da aka samu suna karya ka'idojin gudanar da shirin asusun lamunin ilimin Najeriya na NOPED. Kwamitin ya ce ya samu rahotannin cewa wasu makarantu na rike da kudaden da ta tura musu domin daliban da aka tattabtar sun cancanta, yayin da wasu ke jinkirta mai wa dalibai kudin makarantar da suka biya kafin a fitar da lamunin. Haka kuma an zargi wasu makarantu da mayar wa daliban kudin su kan nilo kadan ne kawai, duk da cewa sun sancanci cikakken kudin da aka tura musu. Shugaban kwamitin ya ce ayyukan sa ido da ganarwa da kwamitin ya gudanar sun nuna cewa wasu makarantu da ke cikin gajiyar rashin ba sa bin ka'idojin lamunin yadda ya kamata. Ya ce irin waɗannan ayyuka na iya kawo cikas ga gaskiya da riƙon amana wajen gudanar da shirin tare da ƙarawa ɗalibai da suka cancanci tallafin matsalolin kuɗi. Kwamitin ya kuma ce jinkirin sanar da makarantu cewa an tura kuɗi ko kuma jinkirin mayar da kuɗi da ɗalibai suka riga suka biya na iya kawo cikas ga makarantu. Saboda haka kwamitin ya buƙaci shugabannin makarantu da ke cin gaci da shirin su tabbatar da cewa masu kula da kuɗaɗen, daraktoci, fasahar sadarwa da kuma jami'an da ke kula da makarantu sun bi ƙa'idojin kuɗaɗen da aka shimfiɗa musu. A nan kuma kungiyar kwadago ta Najeriya NLC ta baiwa gwamnatin tarayya wa'adin makonni biyu tare da rage farashin man fetur. Ta fara sabuwar tattaunawa kan mafi karancin albashi tare da aiwatar da sauran yarjejeniyoyi da aka cimma da ma'aikata. Kungiyar ta bayar da wa'adin ne bayan taron majalisar zartarwa ta ƙasa da kwamitin gudanarwa ta aka gudanar a Abuja. A cikin wata sanarwa da hukumar NLC ya sanyawa hannu, ƙarshen takaitattun labaran kenan tare da ni Zarawa Abdulrahman Indabawa.
1: Zarawa Abdulrahman Indabawa kenan daga sashen labarai da labaran yau da kullum ta kawo mana takaitattun labaran duniya. Yanzu kuma za mu je ga shirinmu na gaba, shirin jawabi daga malamai, da fatan za a yi sauraro lafiya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من بدن جوابي دغا مالامي a wannan shekarar yace ayi tsokaci game da abubuwan da suke janyo matsalar tsaro da hanyoyin magance su. To wannan maudu'in na lura ya samu kulawa mai yawa ba kawai a wannan munbarin ba, amma har a sauran tarurruka da majalisai masu yawa. Kuma wannan ba abu mamaki bane duba da yadda matsalar tsaro ta addabi kasar tsawon shekaru masu yawa. To don gudun kada a fiye maimai, musamman ni dai a guri na, saboda na gabatar da mukala akan harkar tsaron nan a wurare da dama, kuma ba na son na maimaita kaina a ce abinda na faɗa a guri kaza ne na sake maimaita shi a guri kaza. To gudun wannan maimai din, yau zan kawo wani bangare ne na rahoton taron kwana biyu akan harkar tsaro wanda aka wato harkar tsaro a arewacin Najeriya wanda aka gudanar a garin Kaduna a ranakun 1 da 2 ga watan Yuli, wato July na shekara ta 2019 yau shekara uku kenan a cibiyar ta Ahmadu Bello da take Kaduna. Sama da mutum 500 ne suka halarci taron, wanda kungiyoyi hudu suka yi haɗin gwiwa wajen gabatar da shi a ƙarƙashin jagorancin kungiyar Arewa Research and Development Project, wato ARDP. Kwararru da masana fannonin ilimi daban-daban da wakilcin jami'an tsaro da wakilcin masarautu da shugabannin al'umma da kungiyoyin addini da na sauran masu ruwa da tsaki duk suna cikin mahalarta taron. Allah ya nufe ni da kasancewa a cikin waɗanda suka halarci taron. Jagoran taron shine tsohon mai baiwa mataimakin shugaban ƙasa Atiku Abubakar shawara akan harkokin siyasa.

da tunaninsu su faɗi gaskiyar al'amari ba tare da siyasantar da maganar ba. Bayan jawaban gabatarwa, an raba mahalarta taron gida bakwai a yayin da aka ɗora wa kowane gida matsalar da zai tattauna a kanta ya zaƙulo shawarwari. Zan taƙaita wannan bayanin nawa a kan shawarwarin da zauren da ya yi duba game da tashin-tashina ko tashin hankulan da suke faruwa a arewa maso yammacin Najeriya ga waɗanda har yanzu ba su tantance arewa maso yamma, arewa maso gabas, arewa maso ta tsakiya ba. To arewa maso yamma su ne rukunin jihohin Zamfara da Sokoto da Kebbi da Kano da Jigawa da Kaduna da Katsina, to su ake kira arewa maso yamma. Na zafi na takaita na kawo muku rahoton iya abin da ya shafi nan, ba na duka arewacin Najeriya ba. Akwai waɗanda suka duba arewa maso gabas da waɗanda suka duba arewa ta tsakiya da waɗanda suka duba kuma wasu nau'o'in da fannonin na tsaro daban-daban. Sai nake cewa idan muka dubi arewa maso yamman zai fi mana maslaha, saboda a yanzu tashin hankalin ya fi kamari a wannan yankin, sannan kuma dalilan ba su sha bamban da yawa ba da sauran dalilan a tashin hankula a sauran arewacin Najeriya. To manyan matsaloli 17 aka ambata a matsayin abubuwan da suke janwo matsalar tsaro a arewacin Najeriya, a gasu a gurguje. Na ɗaya, matsalolin da suka shafi jami'an tsaro. Taron ya lura da yadda tsarin aikin tsaro a ƙasar ya gaza tafiya da zamani. Babu kayan aiki na zamani, babu haɗin kai tsakanin jami'an tsaro daban-daban, ga alamun rashin takamaiman wanda za a ce shi ne shugaba na gaba ɗayansu. Sannan tsarin shigar da 'yan sa kai aikin tsaro yana buƙatar saiti ta yadda za a guje wa wuce wa gona da iri. Wato da yake rahoton a turance yake, kuma na lura an yi taka tsantsan ainin wajen rubuta rahoton don kada wasu su ce su kansa ake. Saboda haka in kun samu rahoton na turancin za ku gaba ma a sigar da nake faɗa a Hausance ba ne. A sigar ba da shawara har ta matsalolin, maimakon a ce kaza matsala ce, kaza matsala ce, sai aka dinga bayarwa a sigar shawarar da za a yi gyara kaza, da za a gyara kaza. Amma a kai mai karanta kamata ka fahimci cewa ana nufin ba wannan abin kenan. Matsala ne, kaza matsala ne, kaza matsala ne. Shi yasa kawai don kada na wahalar da ku, na ke kawo shi a sigar cewar waɗannan su ne matsalolin da aka yadda aka yi ijma'i a taron cewar suna haifar da matsalar tsaro a ƙasar. Abu na gaba, an ambaci tashe-tashen hankali lokacin gudanar da zaɓe. An lura cewar yadda ake gudanar da zaɓuɓɓuka akwai ƙarancin adalci da gaskiya da amana da cancanta. Duk sun yi ƙaranci. An fi ganin tasirin kuɗi da uban gida da kuma dabanci, wanda duk ya fi waɗannan shi ne kawai yake baje kolinsa a filin zaɓe. Sannan abu na gaba, an lura cewar rikicin ƙabilanci da na addini shi ma yana taka rawa wajen janwo matsalar tsaro. Ana yawan amfani da ƙabilanci da ɓangaranci da bambancin addini wajen ganin an ci da bugun. Sannan abu na gaba, an ambaci yawaitar tafiye-tafiyen shugaban ƙasa. An nuna damuwa game da yawan ficewa waje da shugaban ƙasa yake yi a madadin ya zauna ya tunkari ƙalubalen tsaro wanda ya addabi ƙasar. Wani wataƙila iga to me ya haɗa wannan da abin nan? Amma yayin da aka ce an kaure da faɗa a gida kuma mai gida baya nan, sai ku auna ku gani. Duk tsawar da uwar gida za ta yi ba ta kai ta in mai gida ne yi ba. Duk tsawar da babban wa zai yi a gidan ba ta kai in mai gida ne ya tsawatar ba. Don haka aka lissafa wannan a ɗaya daga cikin matsalolin da suke ta'azzara

matsalar tsaro ko da ba haifar da shi ba. Sannan sai aka yi magana sabuwar wato samuwar sababbin masu aikata manyan laifuka, an lura da bullowar sababbin rukunin 'yan tashin hankali kamar waɗanda ake kira 'yan babu beli a Zamfara. Kun taba jin su wai babu beli, ma'ana in suka kama mutum shi kenan sai dai Allah ya kiyaye, amma babu beli duk wanda su yan za ka iya kiran su 'yan ta'adda ko 'yan daba ko ma wani suna za ka kira su, amma suka kama mutum to babu beli. Ko kuma a Taraba da ake da wasu wai 'yan shila, ban san me 'yan shila take nufi ba kuka to eh, amma me yasa aka ce 'yan shila? Tunda su ne 'yan shilan ko waɗanda suka kama ne 'yan shila? Kuma me ake da ɗan shila? Ko shi ɗan shila me yake? Ban samu lokaci na zurfafa bincike na gano muku ba, watakila sai a haduwa ta gaba. Abu na gaba, an yi maganar rashin aiwatar da horo ko raunin aiwatarwar. Wato akwai rauni wajen horo irin wanda ida ce ga waɗanda aka samu da laifi, ko ma a ce ana gaza yin horon ga masu aikata laifuka da yawa. Watakila kuma da yau rahoton ya fito a ce ana yafewa masu gunduma-gunduman laifi wanda ya tabbata ba zargi ba. 'Yan jarida suna kullum suna cewa zargi don gudun kada a je a kai su ƙara. To wannan an yi shari'a, an kama su da laifin, an ɗaure su, amma saboda gata an yi zama na musamman na majalisar ƙoli ta tsaro, an ce su an yafe musu. Duk sauran waɗanda suke kurkuku kuma wanda laifinsu bai kai wannan ba, su ci gaba su cika abin nan ɗinsu, ko sun fi su shekaru, ko sun fi su rashin lafiya, ko me suka fi su, su su dawwama a gidan gyaran hali. Amma waɗannan maza a sako su. Ko da yake da wata kafar yaɗa labarai ta tambaye ni me zan ce game da wannan, nace ni ina tunanin kasancewar sun yi wannan a yanzu kila yana da alaka da waɗancan waɗanda suka yi garkuwa da mutane a jirgin ƙasa, suka ce gwamnati ta yi musu abin da ta san suna so, ba su faɗa ba, su ba kuɗi suke so ba, akwai abin da suke buƙata gwamnati ta yi musu, don haka ta yi musu kawai. Can kuma in ka koma baya sun ce daga cikin abin da isa harkar tsaron nan ta ta'azzara, akwai wasu gunduma-gunduman mutane da suke ɗaukar nauyin 'yan ta'addan nan, suka ce ba da daɗewa ba za su bayyana mana sunayensu, suka gaza. Aka samu ƙungiyar da ta kai su kotu ta nemi a wajabta musu su gaya wa 'yan Najeriya su waye waɗannan gunduma-gunduman mutanen. Aka yi biris da umarnin kotun ta amsa, ta ba su umarni, aka yi biris da umarnin kotun. Amma yanzu waɗancan sun ce a fasa ko a fayi mana abin da muka faɗa ɗin nan, abin da za mu gani daga sanda aka yi wannan kidnapping ɗin na jirgin ƙasa zuwa yanzu, babban abin da muka gani shi ne maza majalisar tsaro wacce ta daɗe bata zauna ba a ƙasar, sai maza ta zauna kuma ta yafe wasu gunduma-gunduma. Na ce ni ina da zargi a kan wannan, wallahu a'lam. Amma isa fasa cika sai dai bincike ne zai tabbatar da haka. Sai matsala ta gaba, suka ce wai akwai fargaba da ake da ita game da tsarin almajirci. Sun san 'yan boko ba za su haɗu su tashi su tattauna wata matsala ba su yi magana almajirai ba. Sun ce akwai zargi wato akan tsarin almajirci da kasancewa wato na kasancewa barazana ga tsaro saboda yaran da ba su da takamaiman hanyar cin abinci, ana tsoron za su iya sauƙin hilata su shiga cikin 'yan tarzoma. Wannan bayanin wannan taron kenan. Amma ni sai nake jan hankali cewar amma fa babu wasu alƙaluma da suke nuna an samu hakan izuwa lokacin da aka yi taron, kuma watakila izuwa yanzu ma. Ma'ana ba a ce mana daga cikin 'yan ta'addan nan da ake kamawa guda kaza a dalilin almajirci da aka turo su ne,
guda kaza a bayan sun guji tsangayar su aka bi su aka kamo su guda kaza a makarantar alramma wani aka same su ba ba wanda ya gaya mana aka haka kawai tsoro ake ji to kada fa tunda ba su da takamaiman hanyar cin abinci sai bara kada fa masu laifin nan cikin sauki su hilace su su shigar da su iya abin da za a iya faɗa kenan ake faɗa kenan amma sun hilace su ba za a iya faɗa ba wannan ba ina cewa a kyale yara su ci gaba da bara ba a'a amma dai a daina jefa kyama mai tsanani akan waɗanda ba su da laifi waɗanda ake kama din nan ana tambayar su ana nuno mana su a kyamara muna gani kana kayi karatun boko yace a'a kayi karatun addini yace a'a saboda haka ba su da makaranta amma kuma to dan me ake son lalle sai an tuhumi yan wata makaranta wacce ba ta boko ba Allah ya sauke sai dalili na gaba suka ce rashin gudanar da shugabanci na gari babbar magana wacce tafi kowace ita ce ta rashin shugabanci na gari rashawa ta dabaibaye gwamnatoci a kowane mataki hukumomi sun gaza samar da hanyoyin aikin yi ga matasa shugabanni da yawa suna tafka rashawa da cin hanci kuma su sha in ma ba su sha ba kuma gashi yanzu ana yafe musu daga baya saboda haka kenan waɗanda suke kai su shagalin su duk abin da za su sata da duk abin da za su karba da duk abin da za su kan naje na faɗi wata kalmar da sai kama da aljihu da wani abin aje a ce na siyasantar da magana amma dai duk abin da wani ɗan siyasa zai yi kar ya ji komai kenan domin ko an same shi da laifi to za a zauna a yafe masa in ya ɗan yi kwanaki kaɗan a gidan gyaran hali shari'a tana tafiyar hawainiya musamman idan ta shafi manya ni kuma ina da ɗananatawa kuma ko an yanke a kansu yanzu ana yafe musu ba ƙaramin kuskure ba ne wannan yafiyar wallahi su suka san kuma dalilinsu sai rushewar al'adu na gari suka ce wani babban al'amari shine na rushewar tarbiyya tun daga tushe wato kyawawan ɗabi'u da al'adu na rayuwar iyali yana buƙatar a sake dubawa a ga yadda za a dawo da su sai dalili na gaba yawaitar ƙungiyoyi masu zaman kansu a arewa maso gabas ai an san arewa maso gabas ko su ne rukunin Barna da Yobe Bauchi da Gombe da kuma Adamawa da Taraba su ake kira arewa maso gabas to akwai yawaitar ƙungiyoyi masu zaman kansu wato NGOs musamman a yankin Maiduguri da suka haura guda 100 wanda abin damuwa ne kuma barazana ne ga sirrin ƙasa babu wanda ya san irin abin da suke aikatawa a ƙarƙashin ƙasa wasu ma an kama su da laifin an ce su haɗa nasu ina su bar ƙasar jami'an tsaro sun ce su haɗa nasu su bar ƙasar amma shugabancin siyasa ya ce a yafe musu ba komai a kyale su su ci gaba da abin da suke a ƙasar su waɗanda suke sa sadaukar da rayukansu su fita filin dagar sun ga abin da suka gani suka ce wannan ƙungiyar Allah ta haɗa ta fita bar ƙasar amma saboda dalilin da su shugabannin siyasa suka bar wa kansu sani ba da daɗewa ba suka aiko da umarni a kyale su ci gaba sai dalili na gaba ƙaruwar matasa da matsalolinsu kamar na shan miyagun ƙwayoyi wato aka ce yawaitar kayan maye a cikin matasa da ƙaruwar matasan da wato da ba su da wani wato ƙaruwar matasan da ba a da wani takamaiman shiri ko tsari domin su sannan kuma ba a da gidajen farfado da waɗanda aka ceto daga shaye-shaye wato rehab ko rehabilitation centers duk wannan yana sawa ko da sun tuba su koma sai dalili na gaba ƙarancin gaskiya da amana a cikin sarrafa dukiyar al'umma wato lack of transparency and accountability in governance wannan ya sha bamban da
lack of good governance wanda ya haifar da karancin ayyuka ga al'umma ta yadda wasu suke kutsawa cikin laifuka sai dalili na gaba yadda yan jarida suke ba da labaran tsaro wato allura kafafen yada labarai sun fi mayar da hankali wajen yada labaran da za su tashi hankali ko su riga sun tashi hankali ga kuma karancin zurfafa bincike ga sarewa wajen bibiyar labaran da ya kamata a tabbatar da su domin samar da adalci ko sun yi alƙawarin za mu ci gaba da bibiyar wannan maganar har sai mun ga abin da ya ture ya buzu na ki sai ka ji shiru sun sare saboda su ma dalilin da su suka san abin da ya addabe su Allah iyaye musu sai matsala ta gaba ƙungiyar gwamnonin arewa ba su kira ta a matsala ba kamar yadda na gaya muku saboda girmamawa da ladabi ga shugabanci sun faɗi maganar a matsayin shawara suka ce mahalarta sun yaba da samar da ƙungiyar gwamnonin arewa tare da kira gare su da mayar da hankali wajen ƙarfafar kwamitinsu na tsaro da nufin zaƙulo dalilan tashi-tashen hankula da nufin magance su a cigar da aka faɗi magana kenan sun kafa ƙungiya amma ba ta yin abin da ya kamata saboda haka sun bar mutane a cikin matsala amma daga ƙarshe ai gwamnan Kaduna Nasir El Rufa'i ya fasa kwai ya ce wannan ƙungiyar ta su ta gaza sun kasa yin komai yan uwansa sun ki su ba da haɗin kai kaza da kaza da kaza sannan matsala ta gaba rashin sukar 'yan ta'adda da manyan mutane suke yi wato wannan farko-farkon matsalar Boko Haram ne sai aka ce a lokacin a wannan lokaci har zuwa wannan lokaci an lura da yadda manyan mutane suka gaza fitowa fili su soki 'yan Boko Haram tare da ganin cewar sukan zai amfana wajen sawa matasa su kyamaci tarzoma amma kuma a wannan kaifin abin a wannan zafin abin waye zai kasadar yin suka a lokacin su kansu jami'an tsaron ba su gama gane matsalar ba saboda ka je ka ballo musu wani aikin a cikin aikin da suke lokacin suna fafutukar kare kansu ma kuma kai ka je kai suka kuma a lokacin suna cikin jama'a da yawa shikenan su kaddamar maka shikenan a shiga tashin hankalin da za a shiga bana mantawa a shekara ta 2010 a ajina na manyan ɗalibai a jami'ar Bayero sai na ce musu ashe kafin na je ajin ne sai na fara tuntubar manyan malamai shugabanni na a jami'a sashen na ce ina tunanin mu tattauna matsalar Boko Haram din nan da waɗannan manyan ɗaliban da nufin lalubo bakin zaren sai ya ce kai karka soma sai na ce to tun da na nemi shawara an bani dole ne aiki da ita sai na kyale sai da muka gama zangon karatun sai na baiwa ɗaliban labari na ce da na so mu tattauna maganar Boko Haram sai suka ce a tsoraci ake an tsorata ainihin na ce to shi kenan na ce ga abin da ya faru ni ma na yi shawara da magabata sun ce kan na soma shi yasa ba mu yin ba to amma dai babban matsala ce a kai matsayin da za a ce ba za a iya ma maganar ilimi a kan wata matsala ba dole sai da muka jira waɗansu daga waje suka yi maganar ilimin a kai sannan suka zo yanzu ba yadda za mu yi dole in muna maganar Boko Haram sai mun faɗi wani ba Amerika ko wani ba Ture ko wani Inyamuri ko wani Bayarabe kafin mu faɗi wani Kanuri ko wani Shuwa Arab ko wani Bahaushe ko wani Bafillace ko wani Benefe wannan ba ƙaramin matsala ba ce cewar mu ba za mu iya tunkarar al'amarin bayan mu ya fi shafa daga gun me ya kamata a fara ji
amma kowa idan ka jin tsoro to wannan taron yayi zuwa 2019 a lokacin an shekara 10 a cikin matsala amma duk da haka ana tsoro to sai taron ya ce ya kamata a ajiye tsoron haka manya dinka fitowa suna nuna cewar masu daukan makamin nan fa akan mu ba daidai suke ba dan wani lokacin suna cikin mu kuma za ta iya yiwuwa su ji nasiha shikenan su daina amma in mun yi shiru shikenan sai a tsoro ya kashe mu ya binne sai matsala ta kusa da karshe siyasantar da matsala aka ce da gwamnati da wasu 'yan siyasar da wasu kafafen yada labaran sukan siyasantar da maganar tsaro wanda hakan ko kadan baya taimakawa wajen halin da ake ciki haka kuma magana ta karshe wannan nugudar aka ce rikicin manoma da makiyaya wato ya haifar da matsalar noma da ta kiwo da karancin abinci haka kuma akwai zargi mai karfi na wasu manya da suke baiwa matasa makamai don su kare musu garken shanunsu wanda hakan ya haifar da karuwar ko yaduwar makamai a hannun mutane masu yawa ma'ana akwai wasu 'yan siyasa da hanyar da suka bi ta boye kudadensu da suka samu a gwamnati ba ta hanyar gine-gine bane ba ta hanyar gina gidajen mai bane da gidajen haya da siyan filaye da siyan kantinan kasuwa a garken shanu suka tsaya suka baiwa matasa wani lokacin ba fulani ba su yi musu kiwo kuma suka ba su makamai su kare musu wannan dabbobin sai suka fara amfani da wannan makaman suna yakar fulani suna kwace musu shanunsu suna hadawa da wannan manyan 'yan siyasar saboda haka wannan ya dada hai ta'azzara harkar tsaro a wannan yankin da muke magana ina fata muna tare kari akan abubuwan da aka ambata 17 din nan an yi bayanin binciken ilimi da aka gudanar wato shi ma wannan binciken ilimi ne tunda masu ilimin ne suka taru suka tattauna a tsakaninsu suka fitar a wajen amma sai aka ce to kuma ga wasu ɗansu da suka fita fili suka je suka gana da waɗansu daga cikin masu aikata laifukan nan suka yi bincike me dalilin da me yasa suka fada cikin wannan halin to an yi wannan binciken ilimin an gudanar da shi a jihohin Zamfara da Kano da Katsina da Sokoto inda aka gano cewar matsalar tsaro a waɗannan jihohin tana da alaka da abubuwa kamar guda 15 ambatansu zan yi a gurguje na ɗaya tsananin talauci da yawan matasa marasa aikin yi na biyu yawaitar kwararowar jama'a daga karkara zuwa birane na uku satar shanu na hudu yadda ake sarrafa dokar amfani da ƙasa ta hanyar son zuciya da zalunci wato Land Use Act yanda da aka ce ƙasa tana ƙarƙashin gwamnati don haka duk abin da gwamnati da ƙasa shikenan musamman in ya fake da cewar yayi ne domin maslahar al'umma shikenan to wannan ya sa su kwace gidaje su kwace filaye su cinye makabartu su cinye kasuwanni su cinye masallatai su cinye kududdufai su cinye ga su cinye ya sunanta Allah ya tsawai yes su cinye burtali komai duk abin da yake na ƙasa ne sai su cinye abu na gaba yadda ake kashe mutane babu gaira babu dalili kuma hukuma ta gaza yin komai har ta kai ga mutane su ɗauki fansa da kansu kun yadda abu na gaba yin sama da faɗi da kuɗaɗen da ake warewa harkar tsaro su ware kuɗi masu ɗimbin yawa su ce security board ne wannan kuma su yi sama da faɗi da su ba su kashe harkar tsaron ba ko kuma jami'an tsaron su ce ga abin da suke so
a ce an amince an ba su, amma abin da ake zargi shi ne idan aka ce ga abin 100 bisa 100 sai manya-manyan a ciki su riƙe 70 bisa 100 sai su bai na ƙasa da su 30 su kuma sai su riƙe 20 bisa 100 su bai na ƙasa da su 10 su kuma sai su ɗauki kaso 2 su bai waɗanda za su fita su aikin kaso 3 saboda haka 3% na abin da ake ba su shi ake fita a ce za a yi aiki da shi shi ya sa ai ta kashe kuɗin biliyoyi amma a rasa yadda za a yi kuma shi ya sa ai ta ganin wasu daga cikinsu suna gine-gine irin yadda 'yan siyasa suke yi suna yin duk abubuwan da 'yan siyasa suke su tafiye-tafiye su kai Allah ya sauwake sai abu na gaba kusawar masu aikata laifuka da ƙetare daga ƙetare a dalilin iyakokin ƙasa da suke a hangame wato iyakokin ƙasa kawai ga su nan babu iyaka yadda za ka shiga ko ka fita saboda haka ba ka da jami'an tsaron da za su ce kuma ba su da kayan aikin da za su kewaye duka a wannan abin nan ɗin ba girman Najeriya ta yanda baƙi ba za su iya kwararowa masu mugun nufi su zo da abin da suka zo da shi su haɗu da waɗanda za su haɗu da su na ƙasa su aiki ƙaddamar muku da abin da za su ƙaddamar ba sai ka ƙauna ka ga yanzu don Allah idan da haka ake kashe kuɗaɗen tsaro ɗan daɗa koma a baya a Rasha da Ukraine za ku ga waɗannan makaman da aka dinga fitowa da su sai ku ga yaushe ana zaman lafiya ba yakin ake ba yaushe aka tara waɗannan makaman saboda an san wata rana za su yi amfani ka duba ka ga makamai na fitar hankali kuma wai na conventional warfare ne kawai yakin da aka amince a iya yin amfani da su shine ake fito da su na fitar hankali haka kuma yan kankanuwar ƙasa kamar Ukraine wacce ba ta fi Rasha ta tura cusa ta a hanci ba amma ku duba ku ga tsawon lokacin da aka ɗauka har yanzu suna tagazawa to sai ka auna ka ga da a ce irin yadda 'yan siyasar Najeriya da jami'an tsaron Najeriya suke kashe kuɗin harkar tsaro haka jami'an Ukraine na tsaro da 'yan siyasarsu haka suke kashe kuɗin tsaro ya me labari a wuni ɗaya an gama aikin da an fito a wuni guda da an gama Allah ya sauwake sai matsala ta gaba suka ce wasu masu wa'azin na addinai daban-daban suna cusa kyama da kiyayya ta waɗanda ba 'yan addininsu ba sai matsala ta gaba ba ta garin jami'an tsaro gwanayen cin hanci ne sai matsala ta gaba shakulatin ɓangaro da mahukunta suke yi wa makiyaya mahukunta sun yi shakulatin ɓangaro da makiyaya ba ruwansu da ina suka kwana ina suka tashi ba makiyayi a Najeriya ba shi da ƙasa tasa burtalin ma da ike bi da shaninsa an cinye kuma an ce ba a yadda a yi masa cattle colony ba ya suke kiransa sannan kuma ba shi da asibiti ba shi da makaranta ba shi da kasuwa sai taku ba wani abu takamaime da za a ce wannan budget din na wannan al'umman ne tare da yawansu tare da amfaninsu amma duk wani wanda ici ita da kai da safe in ya fita zai tafi neman nama a kasuwa zai tafi neman madara zai tafi neman kwai zai tafi neman kifi ko da yake makiyaya ba ta ba su suke kiwon kifin ba manoma ne suke kiwon kifi ko mazauna gari to wannan shakulatin ɓangaren ya sa suna rayuwarsu ba ruwansu da gwamnati kuma ya sa suna rayuwarsu babu ilimi don haka babu addini yanda ya kamata don haka idan ka taɓa su shikenan
sai inda Allah ya tsayar da su. Sai inda Allah ya tsayar da su. Yau da safe ba yau da safe bane ashe. Ina ga kwana kaman uku da suka wuce a wani wajen da na gabatar da lecture nake faɗan abinda wannan Ibn Khaldun ya faɗa game da makiyaya. Bai ce Fulani ba fa, makiyaya. Kawai Fulani suna cikin makiyaya. Amman akwai sauran makiyaya da yawa a duniya, a India, Afirka ta Kudu, a ina ne da yawa akwai makiyaya. To amman sai ya ce duka ɗabi'unsu, duk inda suke a duniya ɗabi'unsu iri ɗaya ne. Suna da haƙuri, suna da juriya, suna da jarinta, suna da saurin sabo da jama'a, suna da zumunci, suna da kyauta. Amman fa idan ka taɓa haƙƙinsu, to suna da hatsari kuma ba sa yafiya. Nake cewa da Allah ya sa shugabanninmu sun karanta wannan abin da Almawardi ya faɗa, wataƙila da tun wuri da aka fara taɓa Fulanin nan, da tun wuri sun ɗauki matakin da aka dakata. Amman sai ake ganin kawai wasu ƙananan alhaki ne da kawai za a bi ta kansu a wuce. Shi yasa kowane gwamna isha giyarsa sai ya ce su haɗa nasu ina su bar mata gari. Ba a san abin da zai biyo baya ba, ba a damu ba. Allah ya sauwai. Sai matsala ta gaba, taɓarɓarewar shugabanci da yi wa ilimi riƙonsa kainar kashi, wanda ya haifar da yawaitar yara marasa zuwa makaranta kuma marasa sana'a. Sai matsala ta gaba, yawaitar ƙananan makamai a hannun ɓata gari. Sai matsala ta gaba, yi wa wasu ƙabilun kuɗin goro na cewa duk ɗan ƙabilar mai aikata laifi ne, kamar duk Bafulatani bandit ne, ko ka ce duk Inyamuri armed robber ne, ko ka ce duk bayan rabe ɗan yahu yahu ne. Ka ce to wannan hatsari ne kuma ba shi da kyau, yana haifar da tashe-tashen hankula. Matsala ta kusa da ƙarshe, rashin aikin yi da shaye-shayen miyagun ƙwayoyi. Wani abin za a ji kamar yana maimaituwa, amman saboda muhimmancinsa da kuma sigar da aka ambace shi, shi yasa ake maimaitawa. Sannan matsala ta ƙarshe, nuna wa wasu ƙabilun bambanci a garin da ba nasu ba. Suna cewa settler indigenous problem, har suna so a gyaran tsarin mulki a rushe. Amman ni kullum ina jan hankali cewar wannan ma ba za ta zama wato matsalaha ba, kuma ba daidai ba ne, kuma ba zai aiwatu ba ma. Tsarin mulkin Najeriya ya riga ya gama yin abin, kawai a tsaya a bishi. Tsarin mulkin Najeriya baiwa duk ɗan ƙasa damar zama a duk inda ike so a Najeriya. Ya ba shi damar mallakar kadara kowace iri ce, musamman ta ƙasa an ba shi dama ya mallaka. Shi kenan, in ya wuce haka, duk wanda ice yana son shi kada a ce baƙo ne duk inda ya zauna a Najeriya, to yana so ne ya ce in ya zo garinku ya zauna ya shekara goma, to ya yi takarar gwamnanku. Kuma idan sarkinku ya mutu, shi ma ice yana son sarautar. Abinda wannan abin yake nufi kenan, wanda kuma su ba za su yadda ba masu faɗan hakan a garuruwansu. Don haka mu ɗin da ake zaton ba za mu gane ba, ya kamata mu nuna fa mun gane. Mu ne daman ake wa, mu ake son abin. Don yanzu in aka duba za a ga mafi yawa mu ne ba ma son mu je can mu zauna. In ma mun je ba za a banmu mu zauna lafiya ba, kuma ba za a banmu mu mallaki abin da ya kamata mu mallaka ba. Su kuma za su zo nan su da abin da suke so, amma duk da haka bai ishe su ba. Suna son lallai su tsaya takarar zaɓe, su zama su ne kansilolinmu, su ne ciyamominmu, su ne 'yan majalisarmu, su ne gwamnoninmu. Da sunan an rushe satila abin nan citizen in difference. Allah ya sa mu gane hanyoyin magance matsalar. Na zo nukuda ta ƙarshe a muƙalar. Kimanin wannan taron ya kawo rukunin shawarwari daban-daban. Rukunin farko an kawo shawarwari 10-11 waɗanda suke na gama gari ne,
sannan sai aka kawo wasu rukunin shawarwarin da suka shafi wasu wasu ɗaiɗaiku ko ɗaiɗaiku ko kuma rukunin al'umma. Bari mu duba guda 11 na gama gari alabashi in lokaci ya bayu sai mu dan ƙara da sauran. Na farko suka ce biyayya ga doka da oda da tabbatarwa cewa babu wanda ya fi ƙarfin doka. Wannan ita ce shawarar da wannan taron ina maimaita muku da sama da mutum 500 suka halatta kuma masana ƙwararru da sauran masu ruwa da tsaki suna baiwa gwamnati shawara a yi biyayya ga doka da oda a tabbatar da cewa babu wanda ya fi ƙarfin doka. Don haka in yi wa wasu shari'a saboda ana son za su yi amfani a zaɓe da jan ƙafa wajen yin shari'ar saboda gudun kada ya shafi zaɓe da yafewa waɗanda laifi ya tabbata a kansu saboda ana son a ci zaɓe da su, to ba zai samar mana da zaman lafiya ba. In ji waɗannan tarin masanan da suka haura 500. Na biyu, wajibi ne jami'an tsaro su riƙa bin doka. Ma'ana a yanzu suna da ƙarancin bin doka, suna jin kamar su ne ma dokar, saboda haka zaka ga suna yin kama karya yadda suke so. Kuma a nemi musu ladabi da biyayya, kowa yana kwantar da harshe in ya tashi yin magana a kansu ko dan sanin muhimmancin aikinsu. Dan ba za ka je gurin likita kuma kawai ka ɓata masa rai ba bayan ka san kana neman lafiya in kana da hankali, ba za ka je gurin malami kana neman ilimi kuma ka ci zarafinsa ba. To kana neman ka zauna lafiya kuma ka ɓata jami'in tsaro? Shi yasa kowa mai hankali yake lallaba ya sassauta harshe a kansu. Waɗansu kuma saboda tsoro kada su je su maka wani sharri, amma dai ko da wani dalili ne ana iya ƙoƙari a kai bayanin cewa jami'an tsaro suna iya ƙoƙarinsu. Shugabannin siyasa ne da laifi, jami'an tsaro suna iya ƙoƙarinsu, amma fa jami'an tsaron nan mutane da yawa suna ta kuka da su su fito su ci karansu ba babbaka a kan wanda ba shi da makami, ba shi da yanda zai. To wannan matsala ne wanda zai iya cutar da su a aikinsu. Don haka wajibi su ma su dinga bin doka sai Allah ya taimake su. Duk da cewar ba taron ne ya ce sai Allah ya taimake su ba, ni ne na ƙara. Zan yi bayanin a ƙarshe alaƙar taron da tunani irin na addini. Aka ce abu na gaba a samar wa da sarakuna takamaiman ayyukan yi tun dai da su ma ma'aikatan hukuma ne. Su ma ma'aikatan hukuma ne. Ana biyan su albashi da ana kashe musu dukiya mai yawa daga harajin al'umma, kuma amma ana shakkar a ba su aikin yi. Saboda haka ya haƙura a ba su aikin yi. Kuma daman 'yan boko ne suka zuga suka ce sarakuna azzalumai ne, don haka kawai a baiwa talaka mulki ya mulki kansa da kansa. To ga 'ya'yan talaka wannan irin adalcin da suke mana, Allah ya sauwaƙe. Abu na gaba, zaƙulo waɗanda suka mayar da harkar tsaro hanyarsu ta tara abin duniya ko ta hanyar cinikin makamai ko ta sayar da kayan maye ko kai wa 'yan tarzoma kayan abinci da man fetur ko ba su bayanan cune da kuma tare da horonsu. Wato lallai wato a mayar da hankali wajen zaƙulo irin waɗannan a tabbatar an hore su. Waɗanda ya wajaba a saka ido a kansu sun haɗar da 'yan siyasa da jami'an tsaro da sarakuna. Haka taron ya ƙarfin halin faɗa a wannan gabar cewa waɗanda suke taimakon 'yan tarzoman nan ko ta hanyar ba su kuɗi ko ta hanyar ba su makamai ko ta hanyar ba su kayan maye ko ta hanyar ba su bayanan sirri cewa ga jami'an tsaro nan sun taho lokaci kaza wuri kaza, to waɗanda za a sa ido a kansu ƙari a kan kowa da kowa su ne 'yan siyasa, 'yan tsaro da sarakuna. Kuma ina jin dai kun gane ko ba ku gane ba. Abu na gaba, wajibi ne
gwamnati ta hukunta waɗanda suka mayar da shi na faɗa ko na abu na gaba a gano bankunan da suke yin bayani game da waɗanda suke kai matsudan kuɗaɗe rana a tsaka tare da horon irin waɗannan bankunan kawai yan ta'adda su ce a kawo musu miliyan 100 kafin su saki wani kuma a ɗauka katan-katan aidakonsu aje a kai musu ana zaton ba duka suke zaune da wannan kuɗin a daji ba suna samun hanyar da suke shigowa gari su ajiye kuɗinsu a banki kuma an ce bankunan nan ga ƙa'idojin da ya kamata su bi don su sanar da jami'an tsaro amma daga dukkan alamu akwai bankunan da suke karya ƙa'idojin to shine taron ya ce a gano su a ɗauki matakin da ya dace a kansu abu na gaba gwamnati ta samar da tsarin tallafi ga waɗanda iftila'in tashi-tashen hankula ya afkawa wannan kuwa sun hada da mutanen karkara da matafiya da 'yan ƙananan 'yan kasuwa da maza da mata da bankunan da suke karkara da wasu makiyayen musamman waɗanda aka sace wa shanunsu da maluman da suke yin wa'azi da nasihar zaman lafiya da alƙalan da suke ƙauyukan da ake tashi-tashen hankula da iyaye musamman mata da 'ya'yan da iyayensu suka tsunduma cikin tarzoma sun riga sun ɗau makami sun tare a daji sun bar 'ya'yansu a cikin gari to kada a bari waɗannan 'ya'yan su taso babu gata su ma za su iya zama 'yan tarzoma sannan taro ya ci gaba da cewar a umarci otel-otel da su daina saukar waɗanda ba su sani ba waɗanda ba su da cikakkiyar ba waɗanda suka sani waɗanda ba su da cikakkiyar shaidar zama ɗan ƙasa wanda ba su da cikakkiyar shaidar zama ɗan ƙasa su daina abin nan ɗinsu wanda suke sauka a hotel sun san yadda duk ake tambayar ID card a ɗau hoton ID card ɗinka ko national passport ko voter register ko NIN register da makamantansu driver license za a ɗau hoton a aje saboda waɗanda ba su da waɗannan abubuwan kuma suna shigowa su sauka a hotel su kintsa-kintse su shirya su fita da makamai su afka gurin da suke so su afka daga nan ba za su dawo hotel ɗin ba sun koma inda suka fito sannan abu na kusa da ƙarshe a wannan abubuwan 11 bayar da kariya ta musamman a ofisoshin 'yan sanda da asibitoci da kotuna da sauran wuraren da aka san ana saurin kai musu hari sannan abu na kusa da ƙarshe al'ummar gari su riƙa kula tare da kai rahoton duk wata alama ta motsin 'yan ta'adda sannan abu na ƙarshe malaman addini su dage wajen faɗakarwa da ilmantarwa da wa'azantarwa game da muhimmancin zaman lafiya da illar da take tattare da tashi-tashen hankula ina da lokacin da zan ƙara muku wannan kasan akwai kasan da aka warewa wato wasu al'umma daban aka ƙara musu shawarwari guda uku aka ce na ɗaya a kafa kwamitocin samar da zaman lafiya a cikin al'umma wannan mu ne zami da al'umma ake mu kafa kwamitocin samar da zaman lafiya a unguwanni da garuruwa ta yadda za mu tsara yadda za mu gano wato waɗanda suke ƙoƙarin faɗawa tarzoma da dalilin da isa da yadda za a maza a datse su a magance al'amarin tun kafin yi nisa da kuma yadda in iftila'in ya faɗo wani matakai ya kamata mutane su ɗauka na kare kai wani matakai ya kamata su iya yi da kansu kafin jami'an tsaro su kawo musu ɗauki mutane su san cewar tsaro nasu ne jami'an tsaro taya su za su yi kawai bitar da aka daɗe ana cewa jami'an tsaron kenan su daina tunanin tsaro nasu ne suna kira mutane su dinga taya su a'a tsaro na mutane ne su mutane za su kira don su taya su to sai a fi saurin kada matsalar tsaro sannan a duƙufa wajen ilimin 'ya'yan Fulani na addini da na boko wannan kuma
kenan da mu da mutanen gwamnati ilimin boko mutanen gwamnati san yadda zasu ilimin addini Dr. Yaya Tanko da dukkan shehunan malamai yan uwansa su san yadda zasu tsara I zamana an shiga an bi su inda suke an kai musu ilimin addini za a samu sauki mai yawa wanda ya san motar ta akwai security da Allah ya saurari abu na karshe a farfado da ilimin makiyaya wato nomadic education tare da samar da tsarin shigar da makiyaya cikin wato al'umma a sannu sannan sai aka sake warewa wato hukumomi wasu nauye-nauyen guda hudu na farko aka ce a karfafa sarakuna ta hanyar amincewa su yi wasu ayyuka na musamman game da tsaro tare da samun musu duk abin larura da zai sa su ji dadin aiki na biyu jami'an tsaro su gina alaka tsakanin su da jagororin al'umma ta yadda aikin su zai yi sauki ta da yake ina cikin kungiyoyi daban-daban zan iya shaidawa cewa suna iya kokarin su a wannan bangaren suna ta kokari su kulla alaka da kungiyoyi da majalisu majalisan malamai kungiyar kaza da kungiyar kaza duk sanda suka yi sababbin shugabanni suna kokari su kai ziyara a tattauna wani lokacin kuma kungiyoyin suna kai musu ziyara office din su a tattauna a ga yadda za a fitar da jaki daga jama'a abu na gaba gwamnati da jama'a su tabbatar da cewa masu laifi ba sa sha da laifin su kuma a daina dorawa mutum laifi kawai saboda shi dan wata kabila ne tunda babu kabilar da ba a samun masu laifi a cikin su sannan gwamnati ta farfado abu na karshe gwamnati ta farfado da zaurukan sulhu ta rika amfani da su akai-akai wajen fadakar da al'umma game da halin da ake ciki sai aka sake ware wasu abubuwa na karshe guda shida aka sake nanata abin da ya kamata a ce mutane an yi na daya gwamnati ta yi wani abu da zai nuna al'umma cewa da gaske take wajen warware matsalar tsaro yanzu duk wancan abin kawai kaman wani general guidelines ne ko general shawarwari yanzu specific ne gwamnati ta yi wani abu wanda zai nuna da gaske take na biyu ta samar da wata runduna ta musamman ta karta kwana wacce za a dora wa alhakin kawo karshen matsalar nan da shekara 10 ya zamana duk shekara ana aunawa an cimma kaza saura kaza an cimma kaza saura kaza nan da shekara 10 a ce maganar matsalar nan babu ita na uku a samar da tsarin haɗin kai tsakanin gwamnatin tarayya da na jihohi domin warware matsalar a matakin lardi wato yankin arewa maso kaza kudu maso kaza da kuma matakin ƙasa baki ɗaya na hudu samar da rubutaccen tsari wanda zai kunshi abubuwan yi wato da waɗanda za su yi wato su fitar da tsari ga abin da za a yi ga waɗanda za su yi ga kuɗaɗen da ake buƙata ga lokacin da ake son a cimma buri zango mafi kusa zango matsakaici dogon zango ga abin da ake so a yi na biyar amfani da masarautu wajen ganin an bi tsarin da aka fitar sau da ƙafa sannan na ƙarshe samar da kwamitin da zai miƙa shawarwarin da aka cimma a taron ga dukkanin masu ruwa da tsaki ko a samu a aiwatar da shawarwarin ma'ana wannan taron namu na mutum sama da 500 ya fitar da kwamiti ta tsare wannan rukunin shawarwarin na gwamnati ne kadai ba sai an cusa mata na al'umma ba kar ta je ta rude a ɗauke shi a rubuce a je a samu mutanen gwamnati a ce gashi wannan rukunin na jami'an tsaro ne kada a saka musu sauran da bai shafe su ba don kar a ruɗa su a je a samu shugabanninsu a ce gashi wannan rukunin
na malaman addini ne a ware musu iya nasu a tafi a same su a ce gashi da duk sauran waɗanda ake ganin ya cancan ya kamata a same su to a jawabin rifewa sai nake cewa yanzu na gama kawo muku rahoton wannan taron bari in dan magana ta ta minti biyu nake cewa kamar yadda za a gani da yake ɗan boko ne suka tsara al'amarin maganar addini ba ta samu ambato mai yawa ba an ambace ta ne wajen kokawa da yadda wasu malaman suke yin wa'azi da ba zai taimakawa al'amura ba sai kuma roƙon gudunmawar malamai wajen lallashin jama'a amma babu maganar saban Allah a matsayin ɗaya daga cikin abubuwan da suke haddasa fitinar don haka babu maganar komawa ga Allah da gyara tsakani wato tsakaninmu da shi da neman yafiyarsa da neman agajinsa kwata-kwata sannan haka kuma babu maganar haƙoƙin al'umma da shugabanni suke riƙewa wanda ya sha bamban da rashawa da cin hanci ko rashawa ko cin hanci ma'ana ba ta jin komai su cinye kuɗin ƴan fansho ga sanin da yawa a high table na magana a madadinmu gaba ɗaya ni ma ɗan fansho ne ba ta jin komai wajen su gutsire albashin ma'aikata ba ta jin komai su ɗauki wasu ma'aikatan su shafe wata da watanni ba a biya su komai ba ya suke zuwa gurin aikin ya suke komawa ba sa jin komai alhali su kullun suna cikin wadaka da dukiya a ƙarshe akwai ƙarancin kulawa da iyalan waɗanda fitinar ta hadaka da na jami'an tsaron da suka rasa rayukansu za ku ji ana ta ba da kuɗaɗe don gyara halin waɗanda suka tuba daga fitinar za ku ji ƙungiyoyi masu zaman kansu da yawa suna ta fafutukar yaya za a yi a rarrashi waɗanda suka haifar da fitinan nan ya za a yi su dai wato a gyara halayensu a ilmantar da su ko a wannan jerin shawarwarin nan za ku ji ana ta cewa a ilmantar da Fulani a ilmantar da su a ilmantar da su don su daina a rarrashi waɗanda suka kashe wa iyayensu da ƴaƴansu da matansu da majajensu a rarrashe su su yi haƙuri su sake karɓar su amma wani tsari ake da shi wace ƙungiya kuka ji labarin ita kuma kawai ta to ana samun ƙungiyoyin da suke ɗaukar nauyin marayu alhamdulillah amma wato mataye masu takaba fa mazajen da aka kashe musu mata aka bar su da ƴaƴa ƙanana wani ƙungiyoyi ne suke da tsari na su waɗannan suke so su kula da su iyalan jami'an tsaron da suka mutu a filin daga ƙungiya nawa kuka ji labari wacce ita kawai wannan ta kula da shi ko kuma wani tsari na gwamnati cewar ga diyar rai da ake biya na duk jami'in tsaron da irinsu ina kuka ji wannan labarin duk wannan ba wani abu ne ijanwo mana ba rashin la'akari da addini da Allah ya sa an yi tunanin addini iri-irin waɗannan dalilan za su bujiro kuma ina kyautata zaton duk waɗannan idan an kula an gyara su za su taimaka watakila fiye da dukkan sauran ɗimbin shawarwarin da wannan taron ya bujiro da su wannan a tunanina ne kuma ina fata Allah ta'ala ya sa a gane a yi abin da ya kamata wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

wala taqrabu malal yatim, kada ku kusanci dukiyar maraya. Ubangiji ta'ala bai ce kada ku ci dukiyar maraya ba, sai ya ce kada ku kusance ta, domin akwai matuka wajen nesantar da mu dangane da dukiyar maraya. Kada mu keta alfarmarta. Kada ku kusanci dukiyar maraya illa billati hiya ahsan, sai da hanyar da take ita ce mafi kyawun hanya. Ya zanto cewa harkar kasuwanci kai a cikin dukiyarsa, ka ɗauki daidai wahalarka a cikin dukiyarsa. Wannan hanya ce mai kyau ga mutumin da ya gudanar da dukiyar maraya, aka samu riba, kuma ya zanto mutumin nan talaka ne, sai ya ɗauki daidai wahalarsa. Abinda ya ɗauka ɗin nan, ko da shi ne ya bayar da dukiyarsa aka gudanar da ita, haka zai bayar a matsayin lada ga wanda ya gudanar da ita. Irin wannan abin ya ɗauka ba tare da ya nuna son rai ba, to wannan ita ce hanya mafi kyau. An gane ko? Babu laifi idan mutum ya ɗauki dukiyar maraya ta wannan hanyar. Amma idan ya kasance ka gudanar da dukiyar maraya, kana da wadata ta yadda ba lallai bane sai ka ɗauki ladan aikin da kai masa. Wannan mafi kyau, ya kamata ka kawar da kai, ya kamata ka yi masa aikin nan a matsayin sadaka, a matsayin kyauta. Kana buƙatar ladan Ubangiji, ba sai ka ɗauki ladan wahalan da wato ainihin kai masa ba. Wa man kana ganiyan falyasta'fif, wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf, kamar yadda aya ta nuna a cikin suratul Nisa. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashuddah, har ya zuwa lokacin da maraya zai kai a shuddahu, halin girmansa.

sharuɗa guda biyu, to za a iya cewa balaga ashuddahu kenan. Waɗannan sharuɗa guda biyu su Imam Malik ya kafa hujja da su ga mutum ya zama al-ashud, balaga ashuddahu. Hujjarsa a nan gurin faɗin Allah ta'ala, wabtalul yatama hatta idza balagun nikaha fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilayhim amwalahum. Ubangiji ta'ala ce wabtalul yatama, ku jarrabi marayu, ku jarrabi hankalinsu, ku jarrabi hangen nesansu, ku jarrabi tunaninsu, hatta idza balagun nikaha, har ya zuwa lokacin da za su isa aure, shi ne shekarun balaga. Sun kai shekarun sun fara mafarki. Fa in anastum minhum rushdan, idan kun hararo, kun hango natsuwa tattare da su, shiriya tattare da su, sanin ya kamata tattare da su, kaga ababe guda biyu. Sun kai shekarun balaga, ga kuma natsuwa, shiriya da hankali tattare da su. To shi kenan fadfa'u ilayhim amwalahum, sai ku ba su dukiyarsu. Sai ku ba su dukiyarsu. Daga yanzu riƙon amana ya riga ya sauka daga hannunku, sai ku ba su dukiyarsu. Idan kun ba su dukiyarsu, ko za ku ba su dukiyarsu, dole ne ku kafa shaida, ku kirawo shaido masu hankali. Lokacin da na karɓi dukiyar wane a matsayin riƙo bayan an raba gado, na karɓe ta ne dama akwai shaida wane dukiyar kaza ce, kuma ina gudanar masa da kasuwanci kaza ce. Yanzu kuma ya balaga ya yi hankali, gashi zan bashi dukiyarsa kaza ce, na taɓa kashe masa kaza da kaza da kaza, kaza ya ƙaru ko kaza ya ragu, na biya masa kuɗin makaranta kaza ko na yi masa hidima kaza, na yi masa kaza kyauta ko kaza sadaka ko kaza cikin kuɗinsa, ga dukiyarsa kaza. To shi kuma sai ce na karɓa. Bayan ya karɓi wannan, yanzu sai a sake yarjejeniya ta mutum da mutum. Amma ci gaba da riƙe mun dukiyata, kana kasuwanci, yanzu kuma muna yi ne a matsayin kamfani, ni da kai. Ni ina da hannun jari, kai kana da hannun jari. Yanzu ba riƙon dukiyar maraya ba ce, yanzu kamfani ne kuma ni da kai. Tunda ya halatta in kawo kuɗi, Malam Bashir ya kawo kuɗi, ko Malam Ahmad ya kawo kuɗi, ko Malam Sa'id ya kawo kuɗi, mai kasuwanci. Mutum da mutum, ba maraya da maraya ba. Ba maraya da mutum ba. Ya halatta ko bai halatta ba. Yanzu an gama riƙo na maraya, yanzu kuma za mu yi magana tsakanin mutum da mutum. Yanzu sai mu yi magana kuma akan yarjejeniya. A to tunda zan gudanar da dukiyar ka yanzu, to shikenan, idan an samu riba nawa zan dauka cikin 100, nawa zaka dauka cikin 100, uwar kuɗin kaza ce, idan an samu riba kaza zaka dauka ko kaza zan dauka, sai ai wannan yarjejeniyar kuma. Wannan ya halatta kuma ku yi wannan harkar a tsakankaninku. A takaice dai, ya ƴan uwa musulmi, dukiyar maraya wajibi ne a tsare ta. Dukiyar maraya kar a ci, kar a wulakantar da ita, kar a zalunce shi. Shine ma'anar wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashudda. Riwaya ta tabbata daga Ata ibn Sa'ib, daga Sa'id ibn Zubair, daga Abdullah ibn Abbas, Allah shi kare da a gare shi, yace lokacin da Allah ya saukar da wannan aya, wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashudda, da kuma fadin Allah ta'ala, innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'ira. Sahabbai da suke da marayu a hannunsu, kowa sai ya je ya ware dukiyarsa daga dukiyar maraya. Da kuwa suna haɗe da juna, ga dukiyarka ga dukiyar maraya suna haɗe. Idan ka sai masa kayan abinci, sai ka haɗa da kayan abincin gidanka, sai a rinka ci tare. Lokacin da za a ɗebi abincin da za a dafa na maraya, a ɗebi na daidai gidanka. Na marayan za a ɗebi daidai cin abincin mutum ɗaya, na daidai gidanka za a auno, sai a haɗa, sai a dafa a tukunya ɗaya. Sai suka ji wannan ayar, innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'ira wala taqrabu malal yatim, sai suka firgita, suka ce in haɗa a tukunya ɗaya, ai kila zan ci wani abu cikin ka san shi, shi ma zai ci wani abu cikin ka sona, in na ci wani abu cikin ka san shi, na ci wuta. To a ware, daga yau tukunya ba za ta haɗa mu ba, sai dai a ware a yi masa girkinsa daban. Idan an girka masa abincinsa, in bai cinye ba, a ajiye sauran zuwa anjuma. Ba za a bai wani ba ragowar maraya ko almajiri, ba za a baiwa ba, domin idan ya ci inna ma yakuluna fi butunihim nara, ta hau kansa. Haka suka fahimta. Sai a ajiye, idan ya yi sanyi a ɗumama masa in anjuma ya ci. Wane mutum har sai ya zanto abinci ya lalace, maraya bai cinye kayansa ba. Sai aka samu kai cikin kunci. Daga baya sai Allah ya saukar da aya cikin suratul Baqara, wa yas'alunaka anil yatama

0: قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم وبنجي يتي سنة تنبير كدنجني دا مرايو كتي دسو إصلاح لهم خير للي كلاد أبن ديك مسلحة جارة كما دوك يرمى راية شيء فعل خيري سما دا أي برا وإن تخالطوهم in za ku hada dukiyarku da tasu to wannan shi yafi fa ikhwanukum ay yan uwanku ne cikin addini wallahu ya'lamu al-mufsida min al-muslih ubangiji ya san masu barnan cikin ku da masu gyara ya san wanda idan aka ce a hada sun san cewa sa'i ɗaya ne zai ishi waɗannan marayu amma sai suka kamfuto shinkafa kwano guda sun san cewa rabin sa'i zai isa marayu sai suka kawo sa'i guda Allah ya san waɗanda suke mabarnata a cikin ku sun san kuma wanda za su auno daidai abin da shi ne na marayan su hada da nasu don a dafa a tukunya daya sun auno na daidai bukatan gidansu a cikin dukiyarsu sun auno na daidai bukatan maraya a cikin dukiyarsa sai suka hada wuri guda wannan babu laifi wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamu al-mufsid min al-muslih Allah ya san masu gyara ya san mabarnata walau sha'a Allah la'anatakum inda Allah ya ga dama da sai ya wahalshe ku ma'ana da sai ce dole a raba a rinka yin tukunya biyu a gidan tukunyar masu gida daban tukunyar marayu daban da Allah akwai wahala ko babu to sai Allah bai ce ku wannan wahalar ba sai ce a hada gaba daya sai dai a kintaci daidai da haka lalle dukiyar maraya a bar kula ce ya kamata a kiyaye ta wannan ita ce wasiyya ta shidda wala taqrabu mal al-yatim illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashudda ta bakwai wa awful kayla wal mizan bil qist awful kaila ku cika kwanan aw shine alkail wal mizana sannan kuma ku tsayar da sikeli lokacin da kuke awo ta hanyar nauyi bil qist ta hanyar adalci idan za ku aunar wa mutane ku cika kwanan idan kun yi rajejeniya a kasuwa ko gwamnati ta kayyade ta ce mudu iri kaza ne za a rinka aunawa a kasuwa to ya kamata wannan mudun kowane ma'auni ya zanto shi zai rinka amfani da shi wajen sayar da gero dawa shinkafa masara alkama gyada wake da sauransu kowanne ya zanto girman shi daya kuma lalle ne ya zanto an cika shi shine ma'anar awfu ku cika alkaila kwanan aw kuma lalle ne gwamnati ta sanya yan duba gari da za su rinka bin kasuwanni suna leƙen asirin ma'auna an cika ko ba a cika ba a duba a gani wane ne yake cikawa waye ya cika wanda bai cika ba a kama shi a yi masa terere a gidan talabijin da rediyo a faɗe shi wani ɗan gari kaza ɗan unguwa kaza baya cika mudu don haka a yi masa horo iri kaza ai dole kasuwanni ba za a rinka yin maguɗi ba wal mizana wanda kuwa kayan da yake sayarwa ta hanyar sikeli ne nauyi yake lura da shi kilo yake awo da shi rabin kilo ko kilo ɗaya ko menene shi ma lalle ne kar ai maguɗi game da sikeli ɗin ya zanto an sa masa mai yana aiki daidai wa daida idan an san ya nauyin ya kasance lalle zai bada abin da aka tsora daidai wa daida ta yadda ba a cuci mai saye ba shi ko mai sayarwa bai kwari kansa ba bai zurma ciki ba a nan gurin awful kaila ku cika alkaila wato mudun aw wal mizana abin nufi wa aqimul mizana dan shi al mizana ba ifa'in sa ake ba iqamatuhu ake wa aqimul wazna bil qist kenan wala tukthur al mizan amma sai aka kawo kalmar awfu duk ta wadace su a nan gurin sai dai idan ka ce awful kaila wajen al mizan sai ka kaddara aqimul mizana ina fatan kun fahimta li'annahu la yufa wa innama yuqamu wa awful kayla wal mizana bil qist kamar ma tambayi yayi tambaya yace ya ubangiji to yaya za a yi wajen cika mudu kila mutun zai iya yin kuskure ba da niyya ba wajen tsayar da sikeli kila mutun zai iya yin kuskure ba da niyya ba babu yanda za ya ce wani ya zo ya sai gero kwano biyar na auna masa wani ya zo ya sai gero kwano biyar na auna masa wani kwano biyar na auna masa idan an je an bi keke da keke a ishe yawan su daya wani bai fi wani ba ba zai yiwu ba dole kila na wani ya fi na wani da kwaya biyar ko da kwaya goma ko da kwaya ashirin ba yanda za a yi wannan kila wani ya tambaya idan aka samu wannan fifikon yaya za a yi na yi laifi sai Allah ya ce la nukallifu nafsan illa wus'aha ba ma dorawa rai sai abin da za ta iya wato cika sikelin a iya iyawarka cika mudu din a iya iyawarka a ma'aunin idanka a iya iyawarka abinda ya fita karkashin ikonka Allah baya kama ka da shi amma abinda yake cikin ikonka to Allah zai kama ka da shi ranar tashin kiyama to wannan shine abu na bakwai wanda dole a kula da shi lokacin da aka zo ma'auna mutane ba sa iya yin wannan su da kansu sai gwamnati ta sa su ko gwamnatin jiha ko karamar hukuma ko ta tarayya ko gwamnatin siyasa ko gwamnatin rawani ko hakimai da alkalai da lawani da sarakuna da dagatai da masu unguwanni su shiga su yi ruwa da tsaki a ciki ko kuma ciyamomi na local government da gwamnonin jihohi da kwamishinoni na ma'aikatar da abin ya shafa su shiga su yi ruwa a ciki amma wallahi ba yanda za a yi wai ma'auna su kare haƙƙin talakawa cikin wannan ba zai yiwu ba kuma wannan yana ɗaya daga cikin ginshiƙin rayuwa idan ana so rayuwa ta tafi daidai yana daga cikin ginshiƙin rayuwa babu yanda za a yi rayuwa ta tafi daidai idan an kyale ma'auna suna abin da suka ga dama a kasuwa kowa ya cika ransa babu baka ba zai taɓa yiwuwa ba a yi haka kuma a zauna lafiya a ganin idan mutane yan kasuwar mu suke yi order shinkafa daga waje a sauke ta a bakin teku a Lagos manyan motoci su ɗauko ta su kawo ta arewa a kawo Maiduguri kawai a kawo Kano babu yanda za a yi daga kawo shinkafar nan Kano ko Kaduna ko Maiduguri ko Sokoto daga kawo ta kai tsaye a wuce da ita kasuwa a sayar da ita ba zai yiwu ba domin lokacin da aka kawo ta a waje an rubuta a jikin katon buhu kilo 50 ne a cikin kowane buhu to su kuma ba za su sayar da ita a haka ba sai sun je sun juye kowane buhu a cikin su todin su suna da kananan buhu wanda ba su kai kilo 50 ba sun sayo ta akan kilo 50 sai su juya kananan buhu masu kilo 40 ko kilo 45 amma a rubuce kilo 50 idan sun sayo trailer 10 ko trailer 15 ko 20 idan suka sake canjawa inda buhu 300 ne zai koma buhu 350 inda buhu 500 ne zai koma buhu 600 kuma su sayar da shi akan farashin yadda yake ba tare da an rage farashin ba gwamnatin tarayya tana kallo gwamnatocin jihohi suna kallo saboda yan kasuwan da za su yi wannan idan gwamna zai je zabe zai zo ya yi campaign ya kirawo mutane ya zo ya ce yana launching yana son zai sake koma zabe sai wannan ya kawo miliyan 5 wannan ya kawo miliyan 10 daga cikin kudin talakawancin da ya cuta ne saboda haka lokacin da ya kawo shinkafa ya zazzage ya sake durawa lokacin da ya kawo suminti ya zazzage ya sake durawa gishiri ya zazzage ya sake durawa fulawa ya zazzage ya sake durawa ba gwamnatin da za ta yi masa magana kashi muraba ake yi tsakanin gwamnoni galibi da 'yan kasuwa talaka shi ke shan wahala shi ke shiga cikin halin wayyoni ƙyasu shi ke shiga cikin halin ƙaƙani kayi to a nan gurin dole ne gwamnoni su tabbatar wannan amana ce da Allah ya ɗora a kansu kuma zai tambaye su a kai ranar tashin kiyama don Allah idan suka sayo waɗannan buhuhuna a yadda suka sayo su suka sayar da su a yadda suke ba su rage komai ba za su ci riba ko ba za su ci ba amma suna son riba ta zama kazamar riba ba riba mai tsafta ba mummunar riba ba riba wadda take da kwalliya da tsafta ba ribar da sai sun tsotse ta daga cikin jinin bil'adama sai sun wahalar da mu sun tagayyar da mutane su ci ta irin wannan ribar suke bukata ba riba ta Allah da annabi ba sannan kuma gwamnati duk ta zura musu ido gwamnatin tarayya ta zura musu ido gwamnatin jiha ta zura musu ido su yi abin da suka ga dama in kaga cewa an kama mutum an ce ana kama yan fasikori an yi kaza hukumar custom ta hana mutane sakat wannan kananan yan kasuwa kenan masu jari miliyan 1 miliyan 2 miliyan 1 da rabi miliyan 5 manya-manyan yan kasuwa masu jarin miliyan 100 miliyan 200 miliyan 500 waye sai taba kayan su ba wanda sai taba kayan su to ya zai a zauna lafiya ya zai a zauna cikin kwanciyar hankali da walwala da jin dadin rayuwa ana cikin wannan matsatsi ana cikin wannan bala'i duk wannan wani abu ne da ya kamata a yi nazarinsa sannan kuma su yan kananan yan kasuwa na ƙasa wanda suke mu da su idan kaka ta yi idan suka je ƙauyuka idan suka sayo gero suka sayo masara za su sayo su a wajen ƙauyawa buhu a cike kowane buhu kwano 40 a kori kura guda zai sayo ko rabin a kori kura ba ba wani kuɗi gare shi da yawa ba ko a kori kura guda ko a kori kura biyu idan ya zo shi ma sai ya juye a store din shi idan ya juye buhu 40 kowane buhu kwano 40 sai ya canja buhuhuna da waɗansu buhuhuna daban na roba an tsoma su cikin ruwan zafi sun tsomare sun tsuke kaga kun fashe da dariya kun san abin gaskiya ne ba ƙarya nake musu ba wa shahida shahidun min aliya in buhu zai ci kwano 40 kafin a tsoma shi ruwan zafi sai yanzu bayan an tsoma shi cikin ruwan zafi sai ci kwano 35 to baya ga haka idan sai su zo su ma su juye a cikin shagon su tunda su ba katon su to gare su ba a cikin shagon su sai su juye akan katon tamfol din su ko katuwar shimfidar su idan suka juye waɗannan wake ko gero ko masara sai su yi ta ɗebo ƙasa bokiti bokiti suna juyewa a cikin wannan masara totuwa totuwa ta masara su kwankwatse ta su zuba a cikin masaran nan ledoji murfin Coca-Cola gwangwanin rob su jefa a ciki wallahi tallahi tsumma a shagon teloli su jefa a ciki su juya da ƙasar duk su haɗa sai su zo sai su cika buhunan inda ya sai buhu 50 yanzu sai ya koma buhu 55 57 60 da sauransu wani ma ya kai buhu 70 ba abin da ya dame shi sai ya zo ya sayarwa ƴan uwansa bayan ƴan la idan ka je ka sai buhu kana tsammanin kwano 40 ne sai ya ga kwano 33 kwano 32 saboda sauran sai ka sha aiki ka sha wahala duk totuwar masara kwankwalati gwangwanin rob gwangwanin madara tsumma leda bag da sauransu wai kuma wannan duk ya halata su shugabannin 'yan kasuwar ba wanda yake wa wani magana alaysa minkum rajulun rashid ba wanda yake wa wani fada wai wannan duk ya halata wai wannan din neman alkhairi ne din neman albarka ne ina kuke da wannan wasiyar wa auful kayla wal mizana bil qisti cikin ku duk kowa da azumi a bakinsa yanzu bayan sallar asar ne lokaci mai tsada kowa da qur'ani a gabansa ya bude wa zai iya rantsewa cewa wannan abin da ake yi lalle adalci ne ba wanda ya sai rantsa cewa adalci ne kowa zai iya rantsewa cewa zalunci ake yi to ya za a yi rayuwar mu ta yi kyau muna azzalumai sama azzalumai kasa azzalumai shikenan sai rayuwa ta yi kyau la yasluhu an-nasu fawda la sarata lahum wa la sarata idza juhaluhum sadu babu yanda za a yi mutane su ingantu haka kawai suna tarwatse ba su da shugabanci babu ko ingantaccen shugabanci idan jahilai suka yi kane-kane akan karagar shugabanci dole sai waɗanda suke sun san wani abu na addini sun san wani abu na ilimin rayuwa suna da wani ɓangare na tsoron Allah tattare da su sun kama ragamar mulkin al'umma lokacin da suka riƙe mulkin al'umma abin da suke kallo tsayawar da za su yi a gaban Allah ya yi musu tambaya shi da su ba abin da za su sauka da shi ba ba abin da za su mallaka ba ba menene a account ɗinsa na gida ko na waje ba tambayar da za su ansa a gaban Allah ita ce abin da suke tunani da wannan suke kwantawa barci da wannan suke tashi to sai an samu irin wannan shugabannin waɗanda za su rinka bin kasuwa da kansu su je kasuwar ƙauye su je kasuwar birni su rinka bi su to da ake ɓoye kayan abinci su tsaya su fasa su kira kwamishinan 'yan sanda su kidawo darakta SS a kawo 'yan sanda a kawo 'yan mobile a fasa a yi layi a sayarwa da talakawa a kan farashi ba karyar masa za a yi ba farashin da zai shiri ba duk abin da ya saya naira 50 a sayar naira 70 ba ya shiri ba naira 20 ba a cike kudinsa a bashi ko ma a kai banki a bashi tala a ce Allah ya sa maka albarka za mu yi maka addu'a a masallacin juma'a shikenan dan Allah an zalunce shi an yi masa haka wallahi tallahi an taimake shi a duniya an taimake shi a lahira an taimake shi a duniya an taimake shi a lahira an taimake talakawa an taimake bayan Allah amma yanzu masifar da ake ciki fashi da makami sace-sace kowa barawo kowa azzalimi wannan hali da muke ciki ba fa Allah zai kawo mala'iku bane su gyara mu ne zamu gyara mu bil adama ba mu muka dai muke rayuwa a duniya a Afirka kadai kasashe nawa ne dan me muka zama da ban a duniya kadai kasashe nawa ne dan me muka zama da ban dan me sauran suke tafiya a tsari mu ba mu da tsari dan me daidai da waya ta GSM mutumin Niger sai ya buga ta cikin kwanciyar rai, kai dan Najeriya ba haka buga ta cikin kwanciyar rai. Dan me mutumin Niger hasken wutar lantarki ya samu cikin kwanciyar rai, kai dan Najeriya ba ka samu cikin kwanciyar rai. Ga boda, bodar ko jan kilomita 1,500 bodar da ke tsakaninka da Niger. Da ka shiga ba ya da matsala ta ruwan famfo, in an ce akwai famfo idan ka buɗa za ka ga akwai. Kai kuma a ce akwai famfo ka buɗa babu. In an ce akwai lantarki in ka kunna akwai, kai a ce akwai lantarki ka kunna babu. In an ce akwai telefon idan ka daga za ka ji akwai, kai kuma a ce akwai telefon kuma ka daga kuma babu telefon. Can mutum, can bakin fata nan bakin fata, can da zane nan ma da zane. To kaga sai an canja kenan. Najeriya ta ninka Niger kuɗi sau nawa. A yau idan aka kaɗawa Niger ƙararrawa aka ce a yi gwanjo, kila Najeriya ce za ta fara sayanta. Kila ma mutum ɗaya ya sai ta gaba ɗaya. To shi kenan kuna jira a kawo mala'iku su yi canji. Mu dai aikin mu gaya muku, ko ku ɗauka ko ku yi dariya, wannan ku ta shafa. Ubangiji ta'ala ce wa awful kayla wal mizana bil qisti la nukallifu nafsan illa wus'aha. Wasiya ta gaba, wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba. Wa idza qultum fa'dilu, idan za ku yi magana fa'dilu, to ku yi adalci, walau kana dha qurba, ko wanda za ku faɗi magana ɗin a kansa ma'abucin kusanci ne. A nan gure idan za ku yi magana, maganan nan a ɓangaren wa'azi ne, maganan nan a ɓangaren hukunci ne a kotu a matsayinka na alkali, maganan nan a matsayinka na mai ba da shaida ne, maganan nan a matsayinka na mai ba da labari ne, duk lokacin da za ku yi magana ku yi adalci. Wannan wasiya ce da Ubangiji ta'ala ya yi ga al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mace ko namiji, kowane ɗaya daga cikinmu ana buƙatar yi maganar adalci. Lokacin da zan faɗi magana da ta shafi wani ɗan uwana, in faɗi magana ta adalci. Kada san shi da ƴan uwantakar da ke tsakaninmu ta yi tasiri, in ɓoye laifinsa bayan yana da laifi. Kada ƙin wani ya yi tasiri, in jingina masa laifin da ba ya da shi. Wannan kuskure ne. Ƙiyayya ko soyayya kar ta yi tasiri cikin hukuncin da zan ɗauka in ni alƙali ne a kotu. Ƙiyayya ko soyayya kada su yi tasiri kan shaidar da zan bayar idan an kira ni ba da shaida a kotu. Ƙiyayya ko soyayya, kusanci ko nesanci, kada ya yi tasiri a cikin maganar da zan faɗa game da kai, cikin ba da labari, cikin bayanin da zan yi game da kai. Shine wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba.
1: Alhamdulillah, kun saurari tafsirin Al-Qur'ani mai girma daga bakin margayin Sheikh Jafar Mahamudu Adam daga sashen addinin Musulunci na nan gidan Radio Rahama. Sai ku kasance da mu a sati mai zuwa domin jin cigaban tafsirin. Assalamu alaikum.
2: Mita 97.3 a zangon FM Rahama Radio
3: 97.3 Rahama Radio.
4: Jihar Kano, Dada Batun Bungiwa, Alhaji Abdulwasiu Danbaiwa, baban sanyin jijiya, shahararren mai maganin gargajiya nan, shike muku sallama, wanda bashi da aiki a kowane lokaci sai bincike domin samar da sababbin hanyoyi, domin kawo sababbin tsare-tsare wajen sarrafa magungunan gargajiya, sassaƙe da soyoyi da kuma ganyayyaki su yi daidai da zamani. Danbaiwa baban sanyin jijiya dai shine wanda kuka sani, wanda ya dauki lokaci mai tsawo yana taimakawa mutane masu fama da larurori iri daban-daban, maza da mata. Yanzu haka shi ma yana nan cikin baje kolin da yake ci a nan Eldorado Cinema cikin gidan man Aliko, yana cikin rumfa mai lamba 5, rumfa mai lamba 5. Haka kuma dan baiwa baban sanyin jijiya na da ofishin sa a nan cikin garin Kano Gommaja, kan titin zuwa kofar ruwa, daura da asibitin kashi na Dala, daidai tsohuwar kofar shiga. Lambar wayarsa kuwa domin neman ƙarin bayani ko shawarwari 0816070527. Sai ya tattauna da kai, ya fuskanci menene matsalarka kafin ya baka magani. Yace mafi akasarin matsalolin da suke damun mutane shine rauni, ma'ana rashin kuzari, daukewar sha'awa wanda yake samuwa sakamakon matsalar jan sani ko sanyin mara. Don haka akwai mutane da yawa da suke jin canjin yanayi amma ba sa daukan hakan da muhimmanci, sai abun ya dauki lokaci mai tsawo a jikin su. Ku sani cewa har kullun cuta ita abincinta shine lafiya. Duk wanda ya fika da lafiya ya fika. Abdulwasiu Danbaiwa baban sanyin jijiya ya kara sarrafa magunguna masu matukar inganci wadanda zasu taimaka muku wajen dawo da kuzarinku. Haka kuma yayin rigin kashi 50 a cikin 100 na farashin magungunan sa ga mutanen gomin farko na kowace rana. Mutanen da suke yawan hutu a dare ko rana wadanda ba sa iya rike alwala ko kuma rashin saurin narkewar abinci a cikin su idan sun je bayan gida suna shan wahala suna yi da kyar, wannan ma ɗaya ne daga cikin matsalolin da suke haifar da koma baya na ɗan namiji. Alhaji Abdul Wasiu dan baiwa ba anan ya tsaya ba. Akwai mutanen da ba sa iya tashi da wuri lokacin da suka farka daga bacci, ba sa iya tafiya sai da taimakon waɗansu ko da taimakon wani abu. Wasu ba sa ma iya daukan wani abu da hannunsu ko kuma waɗanda suke tafiya mata kalmunsu yana cirewa ba tare da sun sani ba. Yana ma kira ga iyayenmu mata waɗanda al'amura suke lalace musu, wanda suke samun juye-juyen lokaci, wanda suke buƙatar su ga sun samu ƙaruwa bayan yin aure tsawon lokaci. Babu isasshen lokaci idan kuna da wani larura ku zo ku same shi domin tattaunawa a ofishinsa mai lamba 5 rumfa mai lamba 5, ko kuma ku same shi a ofis dinsa da yake Gwammaja kan titin zuwa kofar ruwa daura da asibitin kashi na dara daidai tsohuwar kofar shiga, ko ku kira shi a 081-60-67-52-10. Sai kun zo.
5: Sunana Alhaji Musa Dan Kauye, sarki da ya shahara gumba da maganin ciwon ido wanda ake yi wa lakabi da idon miƙiya mai gani wasai. Muna rumfa mai lamba 40 a filin Bacakoli da ke ci a yanzu cikin filin Eldorado da ke kan hanyar Airport Road nan cikin jihar Kano. Lambar waya 0803-363-0619-0803-3619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0 da kuma bada maganin da ya kamata. Na gada ne a wurin mahaifina, wannan shine aiki da muke yi a zuri'ar mu baki daya. In dai ciwo ne na ido, muna da maganin da zamu baka mu raba ka da ciwon ido. Ni da Tijo ne ba yaro ba, na kalli abubuwa da yawa a rayuwa. Maganin mu sha ake yi. Na san ba abin da aka baka kasa a cikin idonka. Ciwon idon ya danganta ya kake jin naka. Idon yana maka kaikayi ne, baka gani sosai, kana gani yana yana, ko kana gani gizo gizo kamar dare kan ma in yayi sai ka ga duhu. Wani sai ya matso da abu kusa yake kallo, wani kuma sai abun na da nisa yake kallon shi. Da ya matso kusa baya gani, koda tafin hannu ne. Wani lokaci hatsari ne yake kawo wannan matsalar ido. Wani kuma yawan karatu da haske, wani kuma zaka samu an haife shi da shi ne. Wani lokaci ruwan da muke amfani da shi yakan iya jawo wannan matsala a ido ba tare da an kula ba. Wani idon yana ruwa, wani kuma kwansa, wani yakan hana shi bacci har ya kai ga wani lokaci ba zaka iya gane wannan 500 ne ko naira 100 ba. A kowane lokaci kai kokari ka nemi kwararre wanda zai duba matsalar idon naka. Kuma duk wani magani da kaga an baka akan matsalar ka kasha har ya kai awa 5 baka samu sauki ba, to ka bar shi. Kai kokari ka nemi wanda ya san cikakken maganin ciwon ido. Yayin da ka tashi zuwa wurin Alhaji Musa dan kauye, ka zo da ruwa gora daya da kuma kwakwa mai ruwa guda daya. Insha Allah zaka dace da bukatar ka. Muna nan a rumfa mai lamba 40 cikin filin Eldorado dake kan hanyar Airport Road nan cikin jihar Kano. Ka tabbatar an duba idanun naka da kyau kafin nan a baka magani. Ga kwamfuta ta a gabana, ina yi wa mutum 5 da suka fara zuwa gwaji kyauta. Duk maganin da zamu baka na sha ne, ba za mu sama komai a ido ba. Muna nan a rumfa mai lamba 40, lambar wayar mu 0803-363-0619. Alhaji Musa dan kauye, idon mikiya mai gani wasai.
6: Sunana ne dan gado wanda aka fi sani da I Master. Allah ya sa na zo ka ta fara baje kolin magungunan gargajiya wanda ke gudana a cikin garin Kano a Eldorado Silma. Ina nan a rumfa mai namba 29, zan maimaita rumfa mai namba 29, ko kuma ka zaka kira ni a lambar waya ka mai kamar haka 0806-8-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 abin da muka gada gurin iyaye da kakanninmu kenan. Mu ba ma bada magani dagawa a ido, maganin mu na sha ne. Don saboda wayansu lokuta wayansu jijiyoyi a cikin ido sukan kawo irin larura iri daban-daban saboda in kwayar bacteria ta shafa wani fannin na gani. Shi yasa zaka dinga ganin wani lokuta zaka dinga ganin hazo ko dishi-dishi baka iya karanta abu sai ka sa glashi ko kuma baka iya ganin wani abu bambance naira 5 tsada naira 10 ko kuma wani abu sun fito a cikin kwayan idanka idan ma an taba maka wani aiki a ido ka nemi magani bai yi daidai ba cikin yaddan ubangiji idan ka zo akwai magungunan wanda zamu taimaka maka da shi wanda muka sarrafa su da magungunan na gargajiya maganin mu ba na dagawa bane na sha ne kawai zaka same mu a katafaren baje kolin dake gudana a Edrado Silma a cikin garin Kano zaka zo rumfa mai number 29 ko kuma ka kira number waya na mai kamar haka 08068002325 in ka zo ka ce kana neman dan gado wanda ake kira Master Ido ko dan karamin yaro na shekara 5 ne ya baka maganin gargajiya na ido a gidanmu ka garzaya ka karbe shi saboda abin da muka gada gurin iyaye da kakanni kenan kuma wa'ansu kuma sukan kira ni idan mikiya mai hangen nesa to idan kana jin wani matsala game da ganinka ko kana jin wani yanayi game da ganinka zaka Samuna a filin baje koli wanda ike gudana a nan Edrado Silma a nan cikin garin Kano ko kuma ka kira ni a number waya mai kamar haka 08068002325 ina nan a rumfa mai number 29 rumfa mai number 29 in ka zo zaka ga a rumfa na akwai tutan Najeriya kowane irin jinya ne da ya shafa matsalar ido in ka zo rumfa na da yaddan ubangiji zaka samu waraka cikin kalilan lokaci da alfarman annabi da Qur'ani al'umar cikin garin Kano sunana ne dan gado wanda aka fi sani da I Master Allah ya sa nazo katafaren baje kolin magungunan gargajiya wanda ke gudana a cikin garin Kano a Edrado Silma ina nan a rumfa mai number 29 zan maimaita rumfa mai number 29 ko kuma ka zaka kira ni a number waya ka mai kamar haka 08068002325 ni ban san komai akan kowanne irin larura ba sai dai matsalan ido saboda abin da muka gada gurin iyaye da kakannin mu kenan mu ba ma bada magani dagawa a ido maganin mu na sha ne dan saboda wa'ansu lokuta wa'ansu jijiyoyi a cikin ido sukan kawo irin larura iri daban-daban saboda in kwayar bacteria ta shafa wani fannin na gani shi yasa zaka dinga ganin wani lokuta zaka dinga ganin hazo ko dishi baka iya karanta abu sai ka sa glashi ko kuma baka iya ganin wani abu bambance naira 5 tsada naira 10 ko kuma wani abu sun fito a cikin kwayan idanka idan ma an taba maka wani aiki a ido ka nemi magani bai yi daidai ba cikin yaddan ubangiji idan ka zo akwai magungunan wanda zamu taimaka maka da shi wanda muka sarrafa su da magungunan na gargajiya maganin mu ba na dagawa bane na sha ne kawai zaka same mu a katafaren baje kolin dake gudana a Edrado Silma a cikin garin Kano zaka zo rumfa mai number 29 ko kuma ka kira number waya na mai kamar haka 08068002325 in ka zo ka ce kana neman dan gado wanda ake kira Master Ido ko dan karamin yaro na shekara 5 ne ya baka maganin gargajiya na ido a gidanmu ka garzaya ka karbe shi saboda abin da muka gada gurin iyaye da kakanni kenan kuma wa'ansu kuma sukan kira ni idan mikiya mai hangen nesa to idan kana jin wani matsala game da ganinka ko kana jin wani yanayi game da ganinka zaka iya Samuna a filin baje koli wanda ike gudana a nan Edrado Silma a nan cikin garin Kano ko kuma ka kira ni a number waya mai kamar haka 08068002325 ina nan a rumfa mai number 29 rumfa mai number 29 in ka zo zaka ga a rumfa na akwai tutan Najeriya kowane irin jinya ne da ya shafa matsalar ido in ka zo rumfa na da yaddan ubangiji zaka samu waraka cikin kalilan lokaci da alfarman annabi da Qur'ani
4: albishirin ku walumar garin Kano da kewaye masu sauraron mu a daidai wannan lokaci shahararren mai maganin gargajiyan nan Malam Ali Mai Ayu wanda ya shahara wajen bada taimako na magunguna na matsalolin da suka shafi maza Allah cikin ikon shi ya bashi dama ya shigo garin Kano domin halartar gagarumin baje kolin da yake ci na masu maganin gargajiya a filin Eldrado Cinema jikin gidan man Aliko Malam Ali Mai Ayu yana cikin rumfa mai lamba 27 lambar wayarsa kuwa domin neman ƙarin bayani ko shawarwari 08338 biyar sifili biyar daya. Malam Ali mai ayu dai yana taimakawa mazaje ne waɗanda ba sa iya maida kuzarin su, waɗanda suka kasance koma baya wajen sauke nauyi da haƙin iyali sakamakon kamuwa da wata larura wanda ake samu ta hanyar yin amfani da bayan gida mara tsafta ko kuma wajen mu'amalar aure. Mutanen da suke samun matsalar fitar fitsari, fitsari baya fita baki daya, yana zuwa yana canja launi, wani lokaci idan sun gama fitsari wani abu na biyo bayan fitsarin, suna samun kaikayi ko fesowar kuraje ko raguwa na ɗa namiji. Malam Ali mai ayu shi ne ake walakabi da dan Kenya sakamakon bada magani da kuma neman itatuwa waɗanda ake sarrafawa domin maganin cututtuka. Yana zuwa Kenya ne sakamakon Kenya ita ce ƙasar da tafi kowace ƙasa dazuzzuka a cikin Afirka. Akwai itatuwa da soyoyi da yake amfani da su wanda sai a can ake samun su. Matsalar rauni yace ya taba samun ta kafin ya fara tafiye-tafiye a shekarun baya. Yace matansa hudu sakamakon wannan larura sai da ya rabu da su baki daya. A wajen fita neman magani ne ya hadu da wani bawan Allah a ƙasar Kenya. Ya bashi sirrin wata itaciya wanda ake hadawa tare da wani sinadari na jikin ayu. Allah ya bashi lafiya. Ita ya shuka da kuma ita yake taimakawa mutane musamman maza waɗanda suke cikin yanayin damuwa na rashin kuzari. Don haka yana gudanar da aikin sa ne cikin taimako da rangwame. Yana kuma hada magungunan sa ne da gaskiya domin gaskiya ita ce take ado. Babu wani abu da yake ƙara wa ɗan namiji kima ko daraja a gurin iyalansa sai jajircewa da kuma tsayawa a matsayin sa na ɗan namiji. To ku sani cewar bayan ci da sha da tufafi akwai haƙƙi da ya rataya a wuyanku na iyalanku. Idan kana fuskantar tsinkewar sinadari ko kayi aure shekara da shekaru ba tare da samun kukan jariri ba, Malam Ali mai ayu yana bada shawara ku tsaya ku yi bincike kuma ku nemi magani a inda ya dace domin magani yana aiki ne idan an hada shi da kyau. Dan haka yake kira ga mutanen da suka yi zagaye-zagaye neman magani amma ba su dace ba. Ba a hakura da neman lafiya amma idan kuna da wata larura ku zo ku same shi a rumfarsa mai lamba 27 ko ku kira lambar wayarsa 081-338-5051 sai kun zo. Jihar Kano, Dabatin Bingiwa, Alhaji Abdulwasiu Danbaiwa, baban sanyin jijiya, shahararren mai maganin gargajiyan nan, shike muku sallama wanda bashi da aiki a kodone lokaci sai bincike domin samar da sababbin hanyoyi domin kawo sababbin tsare-tsare wajen sarrafa magungunan gargajiya, sassaƙe da soyoyi da kuma ganyayyaki su yi daidai da zamani. Danbaiwa baban sanyin jijiya dai shine wanda kuka sani, wanda ya dauki lokaci mai tsawo yana taimakawa mutane masu fama da larurori iri daban-daban maza da mata. Yanzu haka shi ma yana nan cikin filin baje kolin da yake ci a nan Eldorado Cinema cikin gidan man Aliko. Yana cikin rumfa mai lamba 5, rumfa mai lamba 5. Haka kuma dan baiwa baban sanyin jijiya na da office sa a nan cikin garin Kano Gommaja kan titin zuwa kofar ruwa daura da asibitin kashi na Dala daidai tsohuwar kofar shiga. Lambar wayarsa kuwa domin neman karin bayani ko shawarwari 081-60-67-52-00. Yace mafi akasarin matsalolin da suke damun mutane shine rauni, ma'ana rashin kuzari, daukewar sha'awa wanda yake samuwa sakamakon matsalar jan sani ko sanyin mara. Akwai mutane da yawa da suke jin canjin yanayi amma ba sa daukan hakan da muhimmanci sai abin ya dauki lokaci mai tsawo a jikin su. Ku sani cewa har kullun cuta ita abincinta shine lafiya. Abdulwasiu Danbaiwa baban sanyin jijiya dai ya ƙara sarrafa magunguna masu matukar inganci waɗanda za su taimaka muku wajen dawo da kuzarinku. Haka kuma yayi rigin kashi 50 a cikin 100 na farashin magungunan sa ga mutanen goma farko na kowace rana. Mutanen da suke yawan hutu a dare ko rana waɗanda ba sa iya rike alwala ko kuma rashin saurin narkewar abinci a cikin su, idan sun je bayan gida suna shan wahala suna yi da kyar, wannan ma ɗaya ne daga cikin matsalolin da suke haifar da koma baya na ɗa namiji. Akwai mutanen da ba sa iya tashi da wuri lokacin da suka farka daga bacci, ba sa iya tafiya sai da taimakon waɗansu ko da taimakon wani abu. Wasu ba sa ma iya ɗaukan wani abu da hannunsu ko kuma waɗanda suke tafiya mata kalmunsu yana cirewa ba tare da sun sani ba. Yana ma kira ga iyayenmu mata waɗanda al'amura suke lalace musu, wanda suke samun juye-juyen lokaci, wanda suke buƙatar su ga sun samu ƙaruwa bayan yin aure tsawon lokaci. Babu isasshen lokaci, idan kuna da wani larura ku zo ku same shi domin tattaunawa a ofishin sa mai lamba 5, rumfa mai lamba 5, ko kuma ku same shi a ofis din sa da yake Gommaja kan titin zuwa kofar ruwa daura da asibitin kashi na Dala daidai tsohuwar kofar shiga, ko ku kira shi a 081-60-67-52-00 sai kun zo.
7: Na gaishe ku masu sauraro na a daidai wannan lokaci. Sunana Alhaji Habib,
8: ina nan a kasuwan baje kolin maganin gargajiya dake gudana a halin yanzu a Eldorado akan titin Airport Road dake birnin Kano a kanan Dabo.
7: Kana zuwa wajen zaka same mu, muna baje kolin magunguna.
8: Ina nan a rumfa mai lamba 6.
7: Kar ka manta,
8: rumfa mai lamba 6.
7: ko ka tambayi Alhaji Habib. Idan ka manta da sunan, kada ka manta mai karfin doki amma fa na maza kawai. Ni a rumfata ba ina hada kowanne bane, na kware ne a bangaren maza kawai. Ga dan namiji da baya iya sauke nauyin da yara ta yi a wuyansa, wanda abubuwa da yawa suke haifar da hakan. Idan kana ɗaya daga cikin masu fama da irin wannan lalura, to ka kira ni akan lambar waya
8: 0806376417 0806376417.
7: Kar ka manta, barin ciwo a jiki yana kai mutun ƙasa, amma da zaran ka farka yaka rabu da jikinka kwata-kwata. Ka zo kaga masana kiwon lafiya a kuma gwada ka domin sanin lalurar da abin da yake haifar da lalurar, domin baka magani. Idan kana so ka zama namijin da zai alfahari da kai, ka kuma sanya mai ɗakin ka farin ciki, wannan ciwon dai daidai yake da irin mota ne da take da tarin matsaloli, wanda yake kashe ƙarfin batar. Da ko guda nawa zaka sanya, ba za a samu maslaha ba, face ka nemi mafita. Shi yasa a koda yaushe idan ka zo wajen mu, sai mun gwada ka, mu san matsalolinka, sai mu baka maganin da zai daidai da wannan matsalolin, wanda hakan zai sa ka amsa sunanka a matsayinka da namiji. Ko kuma ka ce kullun sai ka sha magani, samsam wannan ba irin shi bane. Kar ka bar ciwo a jikinka ya kai ka ƙasa. Wannan laluran na damun maza kusan kashi 99 a cikin 100. Idan kana jin irin wannan yanayi, yi maza ka zo wajena Alhaji Habib, wanda ya kware wajen bangaren maza kawai. Kuma ina nan
8: a rumfa mai lamba 6.
7: Mata ba da ku nike ba, maza ne kawai nake magance matsalolin su, domin ni kadai ne dan kabilan Yarbawa da na da sauyoyi da jijiyoyin magani guda 16, wanda muka hada magani kwaya ɗaya kawai domin bukatun maza. Idan kuma ka yi amfani da wannan maganin tunda kanin, zaka so maganin canji da baka taba gani ba.
9: Kai dai ziyarce mu a kasuwar Baja Kolum magungunan gargajiya dake gudana
8: a kasuwar Baja Kolum maganin gargajiya a Eldorado akan titin Airport Road dake birnin Kano a kanan Dabo. Ina nan a rumfa mai lamba 6, rumfa mai lamba 6.
7: Anan zaka same ni Alhaji Habib da na kware akan matsalolin maza.
9: Ko ka kira ni akan lambar waya
8: 0806376417 0806376417.
7: Sunan dai Alhaji Habib, na bar ku lafiya.
4: Masu sauraron mu a daidai wannan lokaci, shahararren mai maganin gargajiyan nan Malam Ali Mai Ayu, wanda ya shahara wajen bada taimako na magunguna na matsalolin da suka shafi maza, Allah cikin ikon shi ya bashi dama ya shigo garin Kano domin halartar gagarumin Baja Kolin da yake ci na masu maganin gargajiya a filin Eldorado Cinema jikin gidan Man Aliko. Malam Ali Mai Ayu yana cikin rumfa mai lamba 27, rumfa mai lamba 27. Idan kun zo, lambar wayar sa kuwa domin neman ƙarin bayani ko shawarwari 0811-38-5051. Yana taimakawa mazaje ne waɗanda suka kasance koma baya wajen sauke nauyi da haƙƙin iyali sakamakon kamuwa da wata larura, wanda ake samu ta hanyar yin amfani da bayan gida mara tsafta ko kuma wajen mu'amalar aure. Mutanen da suke samun matsalar fitar fitsari, fitsari baya fita baki ɗaya, yana zuwa yana canja launi. Wani lokaci idan sun gama fitsari, wani abu na biyo bayan fitsarin, suna samun ƙaiƙayi ko fesowar ƙuraje. Malam Ali Mai Ayu shine ake walakabi da ɗan Kenya sakamakon bada magani da kuma neman itatuwa waɗanda ake sarrafawa domin maganin cututtuka. Yana zuwa Kenya ne sakamakon Kenya ita ce ƙasar da tafi kowace ƙasa dazuzzuka a cikin Afirka. Akwai itatuwa da soyoyi da yake amfani da su, wanda sai a can ake samun su. Matsalar rauni yace ya taba samun ta kafin ya fara tafiye-tafiye a shekarun baya. Yace matansa hudu sakamakon wannan larura sai da ya rabu da su baki daya. A wajen fita neman magani ne ya haɗu da wani bawan Allah a ƙasar Kenya, ya bashi sirrin wata itaciya wanda ake haɗawa tare da wani sinadari na jikin Ayu. Allah ya bashi lafiya. Wannan itaciyar ita ya shuka da kuma ita yake taimakawa mutane, musamman maza waɗanda suke cikin yanayin damuwa na rashin kuzari. Idan har Allah ya taimake ka da wani sirri, kai ma ya kamata ka taimaki mutane. Yana kuma haɗa magungunan sa ne da gaskiya, domin gaskiya ita ce take ado. Babu wani abu da yake ƙarawa ɗan namiji kima ko daraja a gurin iyalansa sai jajircewa da kuma tsayawa a matsayinsa na ɗan namiji. To ku sani cewar bayan ci da sha da tufafi akwai haƙƙin da ya rataya a wuyanku na iyalanku. Idan kana fuskantar tsinkewar sinadari ko kayi aure shekara da shekaru ba tare da samun kukan jariri ba, yana ba da shawara ku tsaya ku yi bincike kuma ku nemi magani a inda ya dace, domin magani yana aiki ne idan an haɗa shi da kyau. Don haka yake kira ga mutanen da suka yi zagaye-zagaye neman magani amma ba su dace ba. Ba a haƙura da neman lafiya, amma idan kuna da wata larura ku zo ku same shi a rumfarsa mai lamba 27, ko ku kira lambar wayarsa 0811-38-5051 sai kun zo.
10: Hadiya Bilkisu mai magani. Assalamu alaikum mutane gida, sunana Haji Ablikisu, kama inde kuka sani. Nage ya muku nataba aiki nasi kafenzo nkoma wana aiki magani gargajia. Wonde naga da anu mamana domite muku aluuma. Kutuntubeni akan lambo biwaya nasipili toko sipili uku daya biyar daya. Shida daya uku tokos. Ni akano nike ana airport road. Opposite gida ma ee ranu awuri nike agerin kanu. Kama inde kuka sani na shahara ni. Akang mchede na mji anyi ampani de bayangi da mara sapta ili wana se ansungu na akang ruwansa api kwa idinga sariki de ruwansa api kafi sijidadi jikinsu mutani suna zua kumasuna gode wa Allah ina mutani wonde suna susa jikinsu baya wanka ili wana badadi ya zua sameni ana rumpalamba toko sa chikin baja koli ndeeke chia zuaka a El Dorado Airport Road. Ina rumpalamba toko za kugani hotona defari ijabi. Awuri inshallah unkunzo. Ke wonde kina pisari de zapi. Kwa mwoni hiri abu nde kisa senyine. Kunsa aji ablikisu. Agida neke. Ni baba kobani. Kumako kaje ka igoji. Anche gashi gashi. Azode wanang resort. Kwa kumankazo yenzu. Muna abinchike. Kafe abade magani. Me ke wonde kuma kai aure. Shakara dayabiu. Ba bunde yake faruwa ba rebo ni ba Allah ba Allah shine yake bayarwa ba Haji Ablikisu ba amma insha Allah kun zo za ku gode wa Allah ko namiji wanda kuma sunanka namiji baki amaiya amsa shi daidai ba kun sai ni Haji Ablikisu akwai sabo abun bari in ga muku na jaraba a jiki mutane yanzu kuma na gani kwarai ne wanda akwai aswaki wanda mama na ya aika mu wanda kuma na gani yana aiki inde magana namiji ne wanda be iya biya sunan shi kama namiji ba ke wanda kai aure da ya bi uku wanda kuma baki jiko mi ba azu a sami Haji Ablikisu masala yana wajen ka ne me kai mace kana mafarki iri iri baki a gane kainki akwai wesu wanda suna tafiya takalmi ma zai cire akafansu basu sani ba azu a samu Haji Ablikisu ana rumpalamba tokos kari ku yuku skure nkunzo za ku gani hoto na defari ijabu kama inde nike gi amukukulu adede ana yi sai

0: Sunana Baba Oshogbo mai maganin jijiya. Na fito ne daga kasar Yarbawa. Ni na kwarance ne kawai akan matsalolin da suka shafi jijiya zalla. Domin haka ne ma yasa ake kira na mai maganin jijiya. Ina da ofisoshi a garin Kefi, Jos da kuma Mina. Amma yanzu haka ina nan a nan Kano inda ake baje kolin magungunan gargajiya a cikin filin Eldorado dake kan titin Airport Road kusa da gidan man Aliko a nan Kano. Ina a rumfa mai lamba 50 stand 50. Ana iya kira na akan wannan lambar waya 07033589411. Idan ba a tsabtace bayan gida, akwai wasu cututtuka da mutane ke iya kamuwa da su. Idan kana fama da waɗannan, sai ka zo ka same ni a rumfa mai lamba 50 stand 50 ko ka kira ni 07033589411. Akwai mutanen da ba sa samun isasshen bacci da daddare, masu yawan jin ciwon kai musamman bangaren kansu guda. In sun tashi da safe kuma su riga yawan jin kasala. Wasu mutane na tafiya takalmi na fita a kafansu amma ba su sani ba. Zama da kyar, tashi da dabara. In masu fama da waɗannan matsalolin sun zo wajena Baba Oshogbo mai maganin jijiya, zan fara gwada su ne da na'urar computer dan in san ainihin abin da ke damun su, sannan in san irin maganin da zan ba su. Ina a rumfa mai lamba 50 stand 50 a filin Eldorado dake kan titin Airport Road kusa da gidan man Aliko a nan Kano. Ana iya kira na 07033589411. Ina kuma da ofisoshi a Kefi da Jos da kuma Mina. Amma yanzu haka ina nan a nan Kano a rumfa mai lamba 50 stand 50. Ga masu fama da matsanancin ciwon hannu ko kafa kuma, sai su tuntube ni. Maza masu samun rauni, duka matsalolin jijiya ne yake janyo haka. Yadda matsalolin jijiya ke damun maza, haka yake damun mata. In kana fama da ɗaya daga cikin waɗannan, sai ka zo ka same ni Baba Oshogbo mai maganin jijiya. Na fito ne daga ƙasar Yarbawa. Ina a rumfa mai lamba 50 stand 50. Ina kuma da ofisoshi a Kefi da Jos da kuma Mina. Lambar waya ta 07033589411. Mutum ya fi mutum, magani ya fi magani, amma Ubangiji Subhanahu wa ta'ala shi ya fi kowa. Sai kun zo.
1: Muna farin cikin gabatar muku da babban mai bada magungunan gargajiyan nan na mamaki, wato Alhaji Faruk mai maganin ido. Wannan shahararren mai bada magungunan gargajiya na abin da ya shafi ido, shi yana jinyan ido ne kawai, banda wata lalura sai dai matsala ta ido. Kuma aikin gidansu ne, sun dade suna bada taimako, sai an yi da gaske ake iya ganin sa saboda masu son ganin sa, saboda lalurar ido sun yi yawa a ciki da wajen kasan nan. Amma gashi a wannan karo ya shigo cikin garin Kano da yake an ce Kano tumbin giwa ce, ya shigo wajen baje kolin masu magungunan gargajiya da ake a nan cikin garin Kano a Airport Road, wato filin Eldorado Cinema Kano. Yana rumfar sa mai lamba 19 stand 19, rumfa mai lamba 19 stand 19, Alhaji Faruk mai maganin ido. Ko lamban wayansa 08042050055, 08042050055. Shi Alhaji Faruk mai maganin ido yana baiwa sauran majinyata hakuri cewa shi lalurar ido kawai yake taimakawa, kuma shine aikin gidansu sama da shekaru 200. Kuma sannan magungunan sa da suke bayarwa ba na sawa a cikin ido bane, nasu na sha ne kawai. Sannan akwai waɗanda kuma za a ba su shawari ta hanyar yadda za su kula da idanunsu. Duk da ilimi da yake da shi game da lakunkuna na jinyan ido, kuma sannan gashi aikin gidansu ne, duk da haka yana hadawa da na'urar gwaje-gwaje da bincike na zamani. Don haka idan kuka zo rumfar Alhaji Faruk mai maganin ido, wato rumfar sa mai lamba 19 stand 19, idan ta kama a yi muku gwaji ne da na'urar zamani, to za a yi muku. In ma shawarwari ne za a baku, za a baku. Shi dai damuwar sa ya taimaki mutane masu lalurar ido ne, koda daidai da shawarwari ko kuma lakunkuna da kuma sinadaran jinyan ido na sha na tarihi, ba wanda ake sawa a cikin ido ba. Don haka waɗanda suke fama da lalurar ido ko kuma sun ga wani canji game da idonsu, to su yi kokari ko dan neman shawarwari su je su samu Alhaji Faruk mai maganin ido. Yana rumfar sa mai lamba 19 stand 19, rumfa mai lamba 19 stand 19, ko lamban wayansa 08 1-4-0-5-5. Wasu jama'a na fuskantar matsalar ido kaman kaikayin ido, kumburin idanu, ko kuma ana jin kamar kasa-kasa a cikin ido da sauran lalurori. Sai kun zo.
2: Rahmari. Rahmari. Inda ba ku zango FM.

0: hidrojin gudanar da shirin asusun lamunin ilimi na Nigeria Nile Fund. Kwamitin ya ce an samu rahotannin cewa wasu makarantu na rike da kudaden da Nile Fund ta tura musu domin daliban da aka tabbatar sun cancanta, yayin da wasu ke jirkirta mayarwa daliban kudin makaranta da suka biya kafin a fitar da lamunin. Aka kuma an yi zargin wasu makarantu da mayarwa daliban kudinsu kaɗan ne kawai, duk da cewa sun cancanci kakkin kudin da aka tura musu. Shugaban kwamitin Ifeoluwa Ehendiro ya ce ayyukan sa ido da ganawar da kwamitin ya gudanar sun nuna cewa wasu makarantu da ke cin gajiyar shirin ba sa bin ka'idojin lamunin yadda ya kamata. Ya ce irin waɗannan ayyuka na iya kawo cikas ga gaskiya da riƙon amana wajen gudanar da shirin, tare da ƙarawa ɗaliban da suka cancanci tallafi matsalolin kuɗi. Kwamitin ya kuma ce jinkirin sanar da makarantu cewa an tura kuɗi ko kuma jinkirin mayar da kuɗin da ɗalibai suka riga suka biya na iya jawo cikas ga makarantu. Saboda haka kwamitin ya buƙaci shugabannin makarantun da ke cin gajiyar shirin da su tabbatar da cewa masu kula da kuɗaɗe, daraktocin fasahar sadarwa da kuma jami'an da ke kula da Nile Fund a makarantun sun bi dukkanin ka'idojin kuɗaɗen da aka shimfiɗa. Siyasa hanya ce ta tafiyar da harkokin al'umma da kuma zaben shugabannin da za su wakilci jama'a. Sai dai fahimtar rashin fahimtar manufofin jam'iyyun siyasa da ƙarancin ingantattun bayanai na iya shafar yadda mai zaɓe ke yanke shawara. Ta yaya wannan ke shafar zaɓen masu zaɓe, kuma me ya kamata su bincika kafin su zaɓe jam'iyya ko kuma ɗan takara? Usman Ibrahim Datti ya yi mana nazari kan wannan batu, ga kuma rahoton da ya haɗa mana.
1: Siyasa hanya ce da ake bi wajen tsarawa da gudanar da harkokin al'umma da kuma samar da shugabancin da zai tafiyar da manufofi da bukatun jama'a. A tsarin demokuraɗiyya, ɗan ƙasa na da damar shiga harkokin siyasa, musamman ta hanyar zaɓen wakilan da za su ba su amanar shugabanci. Sai dai fahimtar manufofi da shirye-shiryen jam'iyyun siyasa na da muhimmiyar rawa wajen taimakawa mai zaɓe wajen yanke shawara. Idan aka samu ƙarancin bayanai ko masu zaɓe ba su fahimci abin da jam'iyyu ke shirin aiwatarwa ba, hakan na iya shafar yadda suke zaɓen jam'iyya ko ɗan takara. A yayin da ake magana kan wannan batu, mun tattauna da masanin harkokin siyasa Farfesa Kamilu Sani Fage, inda ya mana ƙarin bayani akan rashin fahimtar manufofin jam'iyyun siyasa da ƙarancin ingantattun bayanai ke shafar zaɓin masu zaɓe.
2: Kan wannan manufofin ne, masu zaɓe za su ga wacce jam'iyya ce ko wani ɗan takara ne ya dace su zaɓa, domin za a musu bayani a cewa ga abin da za mu mu, sai kuma mutane su yanke hukunci a kai. To, rashin fahimtar wannan abun gaskiya yana sa mutane maimakon su zaɓi shugabanni ko jam'iyya wacce za ta musu ayyukan da suke zato, sai su karke kawai da zaɓen masu surutun banza wanda babu wani abun da za su yi musu. To, kuma rashin fahimtar ɗinnan gaskiya babban mai laifi su ne jam'iyyu. A da kuma da kuma abin da yake faruwa a ko'ina a duniya, zaka ga cewa jam'iyyu su suke ƙoƙari su wayar da kan jama'a kan manufofinsu. Misali, kamar mai talla ne, in zan siyar maka da abu, aini zan zo in maka bayanin ingancin abun da kuma amfanin shi gare ka, har ya zama to ka yadda ka siyi kayana. To, kaga wannan aikin jam'iyyu ne su yi haka. To, amma maimakon jam'iyyun su wayar da kan jama'a kan irin wannan, shi ne ba sa yi. To, shi sa muke karkewa da zaɓen mutanen da sai su kare wa'adinsu ba abin da suka wa jama'a.
1: Bayan fahimtar irin tasirin da ƙarancin bayanai zai iya yi ga zaɓin mai zaɓe, tambaya da ta biyo baya ita ce, kafin ɗan ƙasa ya yanke shawarar zaɓar wata jam'iyya ko ɗan takara, waɗanne abubuwa ne ya kamata ya bincika domin tabbatar da cewa zaɓinsa ya dogara ne kan gaskiya da ingantattun bayanai?
2: Da Hausa suka cewa wanda ya ce zai ba ka riga ka duba ta wuyansa. Waɗanda za a zaɓa, idan za ka karɓe su tun da nauyin rayuwarmu ce za mu ɗora musu, to sai mu ga wanda za mu ɗora wannan mutum ne na farko mai gaskiya, mai riƙon amana, mutum ne mai kishinmu ko mai kishin kansa, mutum ne mai kishin ƙasa ko mai kishin kansa, sannan mutum ne wanda zai iya in ka ɗora mushi nauyi. Ba za ka ɗauki wanda kai ka san ba zai iya yi ba ka ɗora mushi nauyi. Sannan abu na uku kuma, sai mu kalli me yi alkawari menene zai yi mana ba kawai a zo a yi ta siyasar nan ta ba

0: barkamu da dawowa yanzu kuma labarin duniyar za su dora. Dakarar rundunar haɗin gwiwa ta Arewa maso yamma Operation Fansan Yamma sun fitattaki wasu da ake zargin 'yan ƙungiyar Lakurawa ne bayan sun kai hari kan sansanonin sojoji da ke mai yama a jihar Kebbi. Lamarin ya fara ne da safiyar Laraba 7 ga watan Oktoba na shekarar da muke ciki, lokacin da 'yan ta'adda suka kai farmaki kan sansanin cikin adadi mai yawa, inda rahotanni suka ce sun yi amfani da babura sama da 100. Maharan suna dauke da makamai daban-daban ciki har da manyan bindigogi. Sai dai dakarun sojojin sun mai da martani cikin gaggawa, lamarin da ya tilasta wa maharan janyewa daga yankin. Dakarun na ci gaba da gudanar da ayyukan tsaro domin tabbatar da zaman lafiya da kare al'umma daga hare-haren 'yan ta'addan. Me yake sa wasu marasa lafiya jinkirta zuwa asibiti har sai rashin lafiyar ta tsananta? Wasu mutane kan yi jinkirin zuwa asibiti da zarar sun fara jin rashin lafiya, ko dai saboda rashin isasshen kuɗi, tsaron kuɗin magani, ko kuma tunanin cewa cutar za ta warke da kanta. A wasu lokutan kuma mutum kan fara neman magani a wajen da bai dace ba har sai rashin lafiyar ta tsananta. Irin wannan jinkiri na iya sa a gano cuta ne bayan ta yi tsanani, lamarin da kan ƙara wahalar jinya da kuɗin da ake kashewa. Ga wasu cikin sakonnin rayoyinku da kuka bayyana mana dandalin mun na sada zumunta da muhawara da ke kan Facebook tare da Idris Kasum Hausawa.
1: Sakonmu na farko a jerin sakonninku shine sakon Abba Jesse Indabo, inda yake cewa ya kamata gwamnati ta samar da asibitoci masu arha, ingantattun magunguna da wayar da kan jama'a muhimmancin zuwa asibiti da zarar an fara jin rashin lafiya. Haka kuma ya kamata mutane su yi shan magani ba tare da shawarar ƙwararren likita ba, domin rigakafi da gano cuta da wuri sun fi sauƙi da arha fiye da jiran cuta ta tsananta. Lafiya ita ce ginshiƙin rayuwa. A ra'ayin Abdulmajid Lawal Aisami kuwa cewa ya yi, hakikanin gaskiya talauci ne yake sa haka. Wasu kuma rashin sanin muhimmancin lafiyar su ne. Ya kamata gwamnatin tarayya da na jihohi da kuma sarakunan gargajiya don Allah su ƙara wayar da kan al'umma muhimmancin lafiya, musamman al'ummar karkara. Sannan dole gwamnatin tarayya sai ta ƙara taimakawa asibitoci na tarayya da kayan aiki na zamani, sannan ta sauƙaƙa magunguna a wannan lokacin, domin wallahi talauci yana ƙara taka rawa sosai wajen rashin zuwa asibiti ga al'umma. Ubangiji Allah ka ƙare mu da lafiya da kuma abin da lafiya za ta ci, saboda al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakonmu na ƙarshe a jerin sakonninku shi ne sakon Nura Ura, inda yake cewa saboda rashin kyakkyawan tsari a asibitocin gwamnati, ni yanzu ma'aikaci ne amma na ji wani babban asibiti a garin nan, amma abin mamaki wai babu faɗin da za a buɗe mu. Sai na fahimci kamar so suke na bayar da na goro kafin a nemo faɗin, ni kuma na ƙi bayarwa. Har yau kusan shekaru 5 kenan ban koma ba. Kaɗan kenan daga cikin sakon ra'ayin naku da suka samu a daidai wannan lokaci. Kuna da dama tafka muhawara a kan wannan maudu'in da ma waɗanda muke kawo muku kullum a shafukan masu suna Rahma Radio da Rahma TV, domin karanto su a labaranmu na gaba. Usman Ibrahim Datti a labaran Rahma.
0: Gaida Usman Ibrahim Datti da fatan masu sauraro za a yi mana afuwa sakamakon jin Usman a madadin Idris. Yanzu kuma bari mu ji fagen wasanni tare da Bashir Alali.
2: A yau Juma'a ake dawowa gasar lig na ƙwallon ƙafa da ake gabatarwa na nahiyar Turai, bayan hutun makonni biyu da aka gabatar domin ba wa 'yan wasan damar wakiltar ƙasashensu a wasanni daban-daban. A gasar La Liga da ake gabatarwa a ƙasar Spain, za a dawo ne da wasan mako na 8, a inda wasan farko za a fafata da misalin ƙarfe 8 na dare Malaga za ta karɓi baƙwancin Espanyol. Sai kuma gasar Bundesliga da ake gabatarwa a ƙasar Jamus, a inda za a dawo wasannin mako na 5 da wasa tsakanin Borussia Dortmund da Werder Bremen, yayin da Ligue 1 na ƙasar Faransa za a dawo gasar da wasan mako na 6 da wasa tsakanin Lens da Lyon. Sai kuma Super League na ƙasar Turkiya, a inda za a dawo gasar da wasan mako na 7 da wasa tsakanin Galatasaray da Kasımpaşa. idan kuwa muka dawo gasar Premier League ta kasa a wannan rana ta Juma'a za a fara gabatar da wasannin mako na 8 na gasar da wasa tsakanin Katsina United da Imba. Ku kasance da mu a labaranmu na gaba domin jin sakamako. Sai ku kasance da mu a labaranmu na gaba domin jin yadda sakamakon waɗannan wasannin za su kasance.
0: Daga kasashen ƙetare rahotanni ke bayyana sakataren harkokin wajen Amurka na tsaron Amurka Fete Hesed ya ce za bai wa jama'a damar kallon yadda za a zartar da hukuncin kisa ta hanyar harbi kan Nidal Hassan wanda aka samu da laifin kai harin bindiga a sansanin sojin Fort Hood a shekara ta 2009. Wani jami'in ma'aikatar tsaron Amurka ya tabbatar da cewa za a watsa da za a zartar da hukuncin kai tsaye ta intanet. Hassan wanda tsohon likitan masu fama da matsalar kwakwalwa ne a rundunar sojojin Amurka ya kashe sojoji guda 13 tare da raunata wasu 32 a harin da ya kai a Fort Hood da ke jihar Texas. Wakiliyar BBC ta ce an shirya zartar da hukuncin kisan ne a sansanin soja na Fort Hood da ke jihar Texas a ranar 3 ga watan Disamba, kuma zai zama karo na farko da sojojin Amurka za su zartar da hukuncin kisa ta hanyar harbi tun bayan dawo kawo ƙarshen yakin duniya na biyu. To anan kuma kafafen yaɗa labarai na gwamnatin Iran sun rawaito shugaban hukumar makamashin nukiliyar Iran Muhammad Islami na cewa Iran ba za ta dina baka sinadarin uranium ba, haka kuma ba za ta miƙa tarin uranium ɗin da ta riga ta tace ba. Mr. Islami ya ce sabanta barazana da Amurka ke yi kan cibiyar nukiliyar Iran ba wani sabon abu bane, yana mai jaddada cewa aikin tace uranium wani muhimmin bangare ne na shirin nukiliyar Jamhuriyar Musulunci ta Iran. To dika nan muka kawo ƙarshen labarin duniyar na wannan rana, sai dai kafin mu sallama daga cikin muhimman kanin da kuka saurara tun da farko. Tunda fari mun labarta muku yadda mutane 263 suka mutu sakamakon zazzabin lasa jihohi 24 na kasar nan. Ƙungiyar CF ta nuna damuwar ta kan yadda ake ci gaba da samun taɓarɓarewar tsaro a Najeriya, yayin da Bankin Duniya ya ce kuɗaɗen shiga na jihohi 36 sun ƙaru da kashi 93 cikin 100. A ƙetare Amurka za ta ba da damar shaida zartar da hukuncin kisa kan Nidal Hassan. Saƙon hikimar wannan rana na cewa ita tsafta ba ta bayyana mutum fiye da kalamansa, domin mutum mai tsafta yana ganin kyawunsa ko da bai yi magana ba. Da fatan Allah ya sa mu dace, amin. Labaran duniyar kina madadin sashen labaru da al'amuran yau da kullum na nan Rahmat Radio, farin cikin al'umma da ma dukkanin waɗanda suka tallafa domin ganin labarin ya zo gare ku, musamman Mubarak Hamza Adam da shi ne editan wannan rana. Sunana Fatima Yunusa Musa da na karanto, nake fata a ci gaba da sauraro lafiya, biyo mu cikin shirin sharhin bayan labarai. Jama'a bisalamu.

na shine Alhaji Zaharuddin mai yankan shakku shugaban Jijiya wanda kuka saba ganin tallace-tallace na a Tauraruwa TV, Zango TV da shauransu. Ɗaya daga cikin shahararrun ingantattun masu bada magungunan gargajiya. Ko su tuntube ni a cikin office ina na dindindin a nan junction din prison na Goren Dutse tsakanin gidan wanka Daura da Sustainable Project. Ina son na ja hankalin mutane waɗanda suke fama da cututtuka a jikin su, waɗanda suka dauki lokaci wajen neman magani ba su samu canjin da suke bukata ba. Cikin taimakon Allah da yaddarsa, akwai magunguna na musamman da muka zo da su. Indai kai amfani da su da yarda Allah za a samu waraka. Li kulli da'id dawa'u, babu wata cuta da ya saukar da ita ba tare da magani ba. Tsakaninmu da Allah muke aikin bada magani tare da ilimi da muka samu a jami'ar Abeokuta, makarantar bincike da sanin itatuwa na sarrafa maganin gargajiya, da kuma ilimin da muka gada daga iyaye da kakanni. Hukumar lafiya ta duniya ta yarda da ingancin maganin gargajiya. Mutanen da suke neman shawarwari ko ƙarin bayani za su iya nema na a lambar waya ta kamar haka: 0703337931. Ko su tuntube ni a cikin office ina na dindindin a nan junction din prison na Goren Dutse tsakanin gidan wanka Daura da Sustainable Project. Waɗanda ba sa iya tafiya mai nisa sai sun zauna sun huta, ko ba sa iya tafiya sai da sanda, ko waɗanda suke tafiya takalmin su yana cirewa ba tare da sun sani, ko kuma waɗanda suke jin zafin tafin kafa da kuma munjiriya. Ina waɗanda suke fitsari suna jin zafi ko kuma suna samun daurewar mara, ko kuma waɗanda suke ganin wani abu yana fita a gaban su. Ina kira ga mazaje, nazo muku da wani gadali na musamman wanda ake ci da ayaba da kuma wanda ake ci da ruwan cikin kwakwa, da kuma na'urar gwaji kafin a baku magani. Ko mata da suke shan wahala lokacin zuwan bakon su, ko wanda sun dade da yin aure ba su samu karuwa ba, da ma waɗanda suke fama da matsalar warin baki ko bushewar makogoro. Ni Alhaji Zaharuddin mai yankan shakku. Ko su tuntube ni a cikin office ina na dindindin a nan junction din prison na Goren Dutse tsakanin gidan wanka Daura da Sustainable Project, ko ku kira ni a lambar waya ta kamar haka: 0703337931.

0: Mita tsayinda bakwai da dugo kuzan ku FM masu sauraro za ku iya shigowa kamar yadda aka saba cikin shirin mu na sharhin bayan labarai a 07777973 domin kasancewa tare da mu mu ji daga gare ku game da labaran mu da ku saurara a wannan rana. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kai ne mai waya na farko da wa muke tare.
1: Wa alaikum assalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
0: Barka da shigowa da wa muke tare.
1: Barka dai.
0: Barka dai.
1: Mai magana Abdullahi na katan gasan kan su daga karkara mu koma don ɗaya daga cikin kungiyar zumunci aka fara.
0: To barkanka da shigowa.
1: Barka na sa labarai.
0: Mm.
1: Kuma na addu'a Allah ya ƙara wannan gidan radio ɗaukaka da basira.
0: Allahumma amin.
1: Wannan rana ta juma albarka da take cikin ta Allah ka sada mu da ita, aka sanar da kuma Allah ya zama nasari da ita.
0: Mm.
1: Labari babu shakka labari musamman na yene zuwa kasan nan.
0: Mm.
1: To babu shakka shi ne fi ɗaukar hankali na kuma ina addu'a Allah ka mu daga cikin matsalolin tsaro da suke tafiya a muke tafiya wannan kasa musamman ma labarin da ita kungiyar AFF da ba na arewa.
0: Mm.
1: Suka koka da yanayin tsaro da lalacewa a arewacin Najeriya. To muna addu'a Allah ya kawo mana ƙarshen wannan matsala ta tsaro. Allah ya ba mu shugabanni na gari da zaman lafiya da karuwa arziki da kwanciyar hankali.
0: Amin.
1: Ya magana Abdullahi na katanga da garin karama goma nan daga cikin kungiyar su ta kai.
0: To amin ya hayu ya gayyun mun gode ƙwarai da gaske da wannan gudunmawa da aka ba.

0: Assalamu alaikum wa rahmatullah.
1: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
0: Barka da shigowa.
1: To barka da yammacin Juma'a. Kina tare da Khalid Musa dan Hassan mai gwanzo al-mukmu qura'i dan Allah.
0: Barka da shigowa Malam Khalid.
1: To alhamdulillah mun saurari labari na shi kuma musamman labarin da ya jami na shine inda gwamnatin tarayya kenan. Take yunkurin rage man litar man fetur daga naira 1,500 kina da kashe tare da naira 50 kina. Kuma hakan ma ya tsawon wata daya. Kuma a gaskiya in dai irin wani abun da mun muna ganin cewa ai kawai tunda mun riga mun zama ƴaƴan barkatu. Ma'ana saboda wuya. Ai kawai da barka matsayin da ita din. Saboda bai bari kuma mai amfanin kana shan zuma kuma wace a lasa maka kuma da ƙarshe ba kuma da kai madaci. Ai kuma ko a baka shan madaci na ƙarshe ka shan zuman ka. Saboda haka wannan alfar ko kuma ci ya rage a hankali ya rage daga shiga rija. Ma'ana ga mutuna kakinan masu zaɓe. Idan daki muke ji lokacin zaɓe in yazo sai mu nuna. Ko kuma wahala muke sha in lokacin zaɓe in yazo sai mu nuna. Amma dai ni sun cewa shugabanci din gaji wai wai a dan baya. Cewa lokacin da kawo wannan kujera fa akwai hoton wani kafin ka wannan kujerar. Kuma kamar kujerar aski ce. Duk lokacin da kawo akwai mai jiranka. Kai ma lokacin da kake jira akwai wani a kai. Saboda haka da'ira da gobe sauran zuwa. Saboda haka shawara ta nake ga 'yan Najeriya. Idan mutum zai abin kamata mutum dinga wa adin tafiya. Allah ubangiji Allah ta mutu shugabanni na gari. Na ja Fatima wanda muku fata da kairi. Na da ita sa ta shi lafiya.
0: Kamuna godiya. Assalamu alaikum. Barka da rana da wa muke tare. Jibril Idris barkanka da shigowa.
2: Barka
0: dai.
2: To labaran da kuke ga kowanne abun da za a duba shi ne. Yanzu misali wai a ce a zuwa a ɗan Najeriya wai man fetur na kwana 30 wallahi gara ma ba a cire shi ba a bashi. Wani amfani ne wajen a ce kuma inda ji su ke wajen nan ta mutum Allah ya ce shi ga wannan yanzu da suke a ɗan Najeriya a kwaliya. Izin Allah. Kuma misali kun ga kamar ACL da suke magana suke cewa ƴan arewa ai ni abun sai ba ni mamaki idan ka ce shi yau ce magana za ka ji kamar gaske ne. Yanzu duka waɗannan abubuwan da suke faruwa in suka duba fa a mataimakin shugaban ƙasa fa a Borno yake. Yan kwanan ƴaƴan jihar su kwanan su nawa an kama su ba su dawo ba. Sannan ki duba kwanan aka ce an kama ƴan YNC ga su na an sake. Amma yau ku a gidan a gyakon gidan rigin da yake da safa kwanakin yaran nan har yanzu babu wani zance da ake ya kawo. A ce mataimakin shugaban ƙasa yana jiha ga gwamna kawa ne to kullum su mukamin su ya fi mutanen su fa abinda suka ɗauka kenan mutanen su AC ya fi kullum ka cikin yi magana iya wannan maganar da aka yi ba wani abu da za a yi tunda to ai ba magana suke ba ba magana ba idan da ana maganar yanzu ki dinga inda yan kudi da suka tayi a kan yaran da aka sata suka dinga kuruwa ina ne ba su sun faɗa ba amma mu nan a Arewa sai aka samu ma ake nuna mana ma musamman mu ke kai maganar tsaro ma ko an kama wane ne kaga ba daidai ba ne kuma kamun su ya fi mutanen da suke mulka ga sun san cewar mutanen sun damu da su ya irin waɗannan abubuwan za su dinga faruwa a kyale mutane kamar da kuka ya haihuwa kawai da abin da kowa ya ga dama sai ya zo ki sa mana ya zuba mana to ita ma AC yau ɗin ai ta zama 'yan siyasa ce kawai dai ga shi nan tana faɗin in to daga wannan magana ba za a ƙara ji wani abu ba sai wani abu ya sake tasowa mu ga mutum da suke zagiya suke sai an yi kaza ko an yi kaza ko ya kai da fata ba iya wannan abun an faɗa su ma a cikin mukamin suke shiga gonaki da haka ta haka kawai shi kenan an yi zance an gama an yaudare ku to duk mai yaudaren wani a Najeriya na Ubangiji Allah ya sa in yaudare ku kuma su tafi da shi ke mana Ubangiji Allah ya mai musu a cikin kwarya ko a lahira ne ba wai a duniya ba to da gaskiya tsakanin da Allah yaudara ta yi yawa a cewa an rage maka wani mafificin da kwana 30 to ne yana amfanin sa.
0: Muna godiya kwarai da gaske da wannan gudunmawa da aka bayar 0707795 da kuma 0807875777. Assalamu alaikum.
3: Wa alaikum salam, ka lafiya?
0: Alhamdulillah, da wa muke tare? Alhamdulillah. Allahumma amin. Amin ya hayu ya ƙayyum.
3: Malumanmu, sarakunanmu, shugabanninmu,
0: Mallam Garba barkanka da kasancewa tare da mu cikin shirye-shirye ba labari. Amma ba ka ganin a bangaren ka akwai wata shawara da kake ganin idan ka bayar idan an bita za a samu daidaito?
4: Wallahi akwai daidaito.
0: Muna jinka.
4: Na farko malama ba ci ba. Wallahi sai an sako da kasa. Daga kan mai unguwa. A tafi kan da gadi.
0: Na'am.
4: A tafi kan hakimi. Daga nan su kuma su rinkuma.
0: Da gaske Mallam Garba da wannan gudunmawa da aka bayar cikin shirin sharhin bayan labarai na wannan rana. Assalamu alaikum warahmatullahi.
5: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam warahmatullahi da wa muke tare.
5: Me magana Najib Ibrahim Dukawa.
0: Barkanka da shigowa.
5: To ni babban labarin da ya tawo hankali na shi ne wannan na hukuncin kisa da za a yi aka yi da kuma a danta a kasar America. Na wannan soja.
0: Na'am.
5: To ni ina ganin cewa to ya kamata shugabanninmu ba su sauri sana'a nan domin guza masu laifinmu nan su tura nan su suke ikirarin cewa ba za su kare musu haƙƙi na ɗan adam ba a kan shekar hawaye a ce kisan yana da amfani ya kamata dai dukkanin wanda aka zartawa da hukuncin kisa irin waɗannan masu manyan laifuka haka domin ma namun an kama ya kamata a rika bari ana yanke musu hukunci kuma ana sauke su rika bayar da hukunci yake shari'a take tabbatarwa domin hakan ya yi daidai da shari'a musulunci domin ake baki san ake yi ba dole fa kan ba za fa alena ba
0: na
5: muna fatan da cewa suna mu kuma su dau nasu ra'ayin na kasa da tsakiyar kasa wanda zai zama shine za su rika gudanar da mulki a kansu ba wai san dan tura ba domin ko kuma suna yanke irake irin wayannan hukunce
0: to muna godiya kwarai da gaske malam Najib da wannan gudunmawa.

0: Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
0: Fatima barka da kokari, barka da juma.
1: Barka dai da shigowa Alhajin Jakara, barka da shigowa.
0: Masha Allah. Wannan ga kare daga cikin kokari na jar kare. Tabbas mun ji labarai kuma ni kaina wannan labari na rage farashin man fetur na tsawon wata guda. Ya bude wajen hankali na. Kuma gaskiya abin da ya bujan hankali na cikin waɗannan labarai ne da maimakon su warkar da mutane daga ciwon kansu. Sai zama to kamar an diga musu ruwan bandira a ciwa. Saboda za ki ga cewa masana da wayanda suke bibiyar labarai musamman bangaren ku yan jaridu. Suna yawan kawo misalai na irin ƙasashen da suke ba su kai arzikin ƙasa Najeriya ba. Kuma a nan nahiyar Afirka amma za ki ga cewar ba sa fuskantar irin wannan ƙalubale na al'amarin kuɗi kira ƙasashensu. Wanda in ban manta ba asasin nan naji wani ɗan jarida a wata kafa yana wannan bayanin inda ya kawo misali da irin ƙasashe irin Libya. Gambiya wayanda duk ba su kai Najeriya arziki ba amma kuma ba sa fuskantar wannan ƙalubalen wanda ya kawo misali da cewa bakewa da ake na yaƙe na ƙasar Iran yake cewa su ma abin ya shafe su amma kuma hasali ma su har wani guri ne da su da suke ajiye man fetur ɗin saboda idan irin wannan ta faru a fito da shi a siyarwa da ƴan ƙasa a kan farashi mai sauƙi don su samu sauƙin.
1: To Alhajin Jakara, ɓangaren Najeriya a ina gizo yake sa ƙarni?
0: Yawanci mafiya yawan mu za ki ga kowa buƙatar sa da burin sa shine a ce ya mallaki kaza ko kuma shine wani. To kin ga duk lokacin da ya zama su a duba kaza sun zama haka zai wahala ciki abin da al'umma za su amfana kowa buƙatar sa zai sa a gaba. Don abin tsoron kowa abin tashin hankali ba tun wani idan mutum da shekarun sa yadda a ƙasar Najeriya kuma sai ki ga ya ma kowa hauma. Wanda na yi imanin duk mutumin da shekarun sa fiye kan shekara zuwa abin da ya sama ba yadda za a iya ci abin kuma ya sawa in su jira ce dukkan wani abu na mora rayuwa da ake gani ya yi shi yadda matashi ne ya yi shi ba zai tunani amma kuma abin mamaki zai ci gani irin wannan shekarun kuma ya ma fi zarmewa wajen hauma kokarin ya tara wani abu.
1: Alhajin Jakara, menene mafita?
0: Yawwa, mafita abu na farko musamman mu da muke ƙasa mu fara gyaran zuciyarmu domin dukkanin waɗannan shugabannin da gaskiyan mu suke fitowa. Tunda idan muka fara gyara kin ga ko ba komai mu na ƙasa zai zama Allah ya tsaya da tafiya tana da tafiya ko da a ce a yanzu gyaran bai yi ba to sai a wayi gari waɗannan waɗanda suka gyara zukatan su ranar da dama ta zo hannunsu sai a yi amfani da ita wajen kawo wannan ingantaccen gyaran sannan su kuma waɗanda dama ta ci hannunsu izina ko su yi wa'azi wanda za ki ga mu a ƙananun shekarunmu daga kamar gwamnatin ƙasar Abu Takawa yanzu mun ga shugabanni sun kai guda bakwai amma ka yanzu waɗanda suke shugabancin ƙasar nan guda bakwai guda uku yau ba su to kin ga wannan wani babban wa'azi wanda kuma daga cikin waɗannan waɗanda suka rasu akwai waɗanda sun yi abu na bajinta sun kyautata wa al'umma har yanzu haka suna kyakkyawa addu'a a cikin su. Kin ga wannan shi ne abin da ake so sai mutum ya darasi ya ga to wancan da ake wa addu'a bai yi wa al'umma to kai ma kana da dama sai kai kokari ka kwatanta irin abin da ya yi saboda ka kibaci wannan nasara. Sannan wakan nan akwai waɗanda su kuma ake faɗar wasu abubuwa marasa kyau a kansu ko kuma an faɗe su magun za a yi to kin ga irin wannan abu ne mara daɗi sai mu darasi. Mun san mu ma kowace irin dama muka rike a kwana a tashi za mu je inda suka yi da kin ga mun yi abin kirki za mu samu kyakkyawan sakamako a wajen Allah sannan al'umma ƙasanmu da mutanenmu za su yi mana kyakkyawan addu'a za su zumunci lamarin bayanmu idan kuma ba haka ba to kin ga an samu matsala al'umma suna faɗar abu mara daɗi sannan kuma ga sakamako can a wajen Allah to bai kalli dai wannan abubuwan guda biyu da na saman da na ƙasa mu gyara in Allah ya tsaya da dukka an samu gyara. Sannan kuma solution na ƙarshe da nake kira ga al'ummarmu mutum ya yi ƙoƙari a karan kansa ya abin kiri saboda Allah ya ce mu ce babu hanya mai kyau ko shugabanni sun gyara ko ba su gyara ba ko ba komai Allah zai da sa ma wani farin ciki a zuciyarsa domin ka san ka yi abin kiri za a karɓi sakamako mai kyau a wajen Allah ko sun gyara kin gani ba ki.
1: Muna godiya ƙwarai. Muna godiya Alhajin Jakara raunin gudunmawa da ka bayar. Da fatan za a ci gaba da kasancewa da Rahmu Radio farin ciki alam ma. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
2: Barka da rana.
1: Barka dai da wa muke tare. Barka da shigowa.
2: To alhamdulillah mun yi labari kuma ni ma zaki musamman ba ta yi da wannan hankali na ki. Amma na wannan za a ci ba da tallafi na musamman kiran na tsawon wata da za a yi a ƙasa.
1: Gaskiya
2: ne na kan cewa zaɓen yana ta matsowa tabbas 'yan ƙasa za su ga abubuwa daban-daban wannan da kokarin dauki hankalin su daga kan abin da ya kamata to a har kullun jawo da suna cewa cikin magani da haka yana da kyan kasa tsaya a yi nazari a yi abin da ya kamata a zaɓi kuma mutanen da suka dace samu tsarin da za su zo da kaya da za su zo da mutane hankali ba idan muka zaɓi wanda suka dace su za su kula da muni nan tsawon shekara huɗu ba wanda za su kula da mu tsawon wata ɗan watanni kaɗan ba ko shekara idan su sake da hankalin ba.
1: Malam Munir mun gode gare da gaske da wannan gudunmawa da ka shigo ka bayar kai ma a cikin shirye-shiryen bayan labarai na wannan lokaci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Malama Fatima barka da rana.
1: Barka dai yayi Alkasim.
0: Daga nan gwata na babban layi nake tare da ke. To, Malama Fatima halin da muke ciki a shugabanni sun samu nasara. A dama burin su kawai ke san shugabanni mutum ke tsokana. Kuma yanzu gashi nan an tsokana malam talaka yana ta zirya gidan rediyo yana tsoro. Wanda burin sa haka kenan. Shawara ta ga malam talaka nan ita ce kawai. Ana kan musulman Allah kawai. Kuma ga Allah shi ne zai kawo wani mafita. Duk lokacin da ta shiga cikin wani yanayi kawai ka kyautata alaƙar ka da maƙocinka. Ka kyautata wa jiha gabaki ɗaya. Insha Allah zabi. Sanadiyar wannan maƙotaka ta gudu kuke rutawa juna sai Allah ya kawo muku mafita amma shugaban nan namu wallahi tallahi kawai ku daina mata nan zai kawo muku mafita Allah shi ne kawai zai kawo mafita amma da Fatima Allah ya sa mai sallar juma'a lafiya
1: amin mun gode kure da gaskiya Alkasim Isaac duku da wannan gudunmawa da aka bayar kuma masu sauraro ina ga wannan shine mai waya na karshe ko kuma mai waya ta karshe. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Masha Allah, kina ta danye ta yana kofar Wambai.
1: Barka da shigowa mutanen
0: kofar. Alhamdulillah mun ji labarai. Labari daga hankali na shi ne kalaman kungiyar ASF ta Arewa. Ana kika nan gaskiya wannan kalamai sun mutukar jan hankali na kuma dama ya kamata a ce tun kafin mu a zo a yi su. Suke tuntun irin wannan jagori na wani arewacin Najeriya sun daɗe da kai kora mai zafi a kan irin wannan fadar rashin tsaro ke addaba wa yankin mu na arewacin Najeriya. Kuma ya kamata a ce ba wai fadan ne kawai ba, ya kamata nan gaba ko mu tunce idan ba a kawo ƙarshen ma wani irin karama ma ba ta gayyata ko da ɗan siyasa ya zama cikakken a jihohin arewa. Wannan shi ne matakin da ya kamata a ce a ɗauka, saboda in dai ba a kama ɗan siyasa nan ba ta ci ba ta kai. Irin wannan shi ne matakin da ya kamata a ce duk shugabannin mu na arewacin Najeriya sun ɗauka irin wannan kalamai masu nauyi domin tawa gwamnati a kan dole.
1: Amin
0: amin
1: ya hayya kayyum mutanen kofar Wambai muna godiya da wannan gudunmawa da aka bayar a cikin shirin sharhin bayan labarai. Assalamu alaikum. A gurguje da muke tare to da dama wannan layin kamar rasa shi. Assalamu alaikum.
3: Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Gurguje da muke tare.
3: Ina tare da Ismail Sabo Garkan daga.
1: To barka da shigowa.
3: Yawa na ji abubuwa daga da tauna. Wai ba za su yi ba ya fiye man bentina da kanji ana mu dai goma da
1: da fatan kaɗan matsa daga jikin akwatin rediyon ka sautin yana dawowa. Ayya wannan layin ya katse masu sauraro kuma na ga lokaci yana tararin mu a gurguje da muke tare kani mai waya na ƙarshe. To barka da shigowa mutanen kura.
0: Yan mule fatan mu zan samu a ce wannan zaɓe ya zo Allah ya jiwo da hankalin manyan nan su taimaka al'umma domin kika ɗauka cewa kusan yawanci ta kan suke da yayansu.
1: To Allahumma amin muna godiya ƙwarai da gaske da gudunmawar da aka bayar mutanen kura a cikin shirin sharhin bayan labarai. Mun gode ƙwarai da gaske masu sauraron mu da waɗanda suka kira ka ji muryoyinsu daga da kuma waɗanda suka yi tafa man shigowa suka yi ta ƙoƙarin shigowa afwan ba mu samu damar ɗagawa ba. Muna godiya ƙwarai da gaske da ma waɗanda suka turo mana saƙonni na fatan alkhairi mun gani kuma muna matuƙar godiya ƙwarai da gaske a madadin sashen labarai da al'amuran yau da kullum na nan Rahmu Radio farin cikin al'umma da kuma duk waɗanda suka tallafa domin ganin labaran duniyar har ma zuwa shirin sharhin bayan labarin sun zo gare ku masu sauraro. Musamman Mubarak Hamza Adam da shine editor wannan rana, sunana Fatima Yunusa Musali, na kasance tare da kuma masu sauraro. Nake fatan a yi sallar Juma'a lafiya, jama'a bi salama.

0: Tuma dalla a yau ma mun hukumku karatun Ashiq Ubal Adaka wanda yi akan sallar Annabi sallallahu alaihi wasallam kashi na 57
1: Bismillahir Rahmanir Rahim wa sallallahu ala man la nabiyyu ba'dahu wa ala alihi wa ashabihi wa sallam wa ba'da to inda muka tsaya inda abaja al'iyanka mucijin nan gida bakwai Annabi Muhammadu alayhi salatu wassalam izo ya hada shi tashe shi an ce waiwayo adan tafiya kafin da zogun ban dan tunatar da mu wannan mucijin zan ba ku labari da shi ne ana nan ana fadar Annabi ta cika sayyidina Umar bin Khattab radiyallahu anhu yayi dariya mala'a fahu mala'a ta cika fahu bakin sa sayyidina Umar Annabi ci kai Umar haba Umar me isa kai dariya ka ta cika ma baki duka sai ci ya Nabi rahmati
2: sallallahu alaihi wasallam
1: wallahi na tuno wani lokaci ne sadda ban fahimci addini ba ban fahimci musulunci ba ban gane imani ba mutanen maka kowa da Allah sa nazo na ce kai wai Allah nan ya kuke ji ne kowa da nasa wani lata ike bautawa amma ya samu wakili wani uza ga wakili wani hubal ga wakili nace ni ma ku ban da ya Allah nan inji kowa da dangunkin sa suka ce kai Umar kowa in nasa yake yi ai sai nace to da me kuke yi suka ce suna yi da dutse a kankara dutse sai a yi shi ko a samu tabo sai a yi shi ko a samu azurfa an kana da kudi kanar ka kai shi ko a samu itace a kera shi yace to ni duk ban yi wayannan ba ya Nabi rahmatu da na tashi sai na samu dabino da cikui da mazai kwaila na kirba da yawa na mulmula kansa nema ido da baki da kunne da hanci nema wuya nema kafadu da hannaye nema ciki nema haƙarƙari nema baya nema mazaune nema kafafuwansa dan gajere haka yana kallo na ina kallon sa ya bushe kaukau ya rasulullahi
3: alaihi salam
1: kawai sai na dauki abina na sashi a buhu aka zo za a tafiya na sab Allah na aka fada kai ka taba gani an dauki Allah ya dauki abun sai ya sa aka fada ya ce muka tafi sai da aka je inda za a zauna kowa ya zauna ya sa Allah sa a gaba ni ma na sashi a gaba kowa ya fito da guzuri yana ci ni ban da guzuri na duba jakata ba abinci sai na tuno Allah na ma ai abinci ne ni gaba daya ya Annabi Allah na kare hannun na ci dama cikui ne da mazar kwaila da dabino na kare hannun na ci bai ishan ma na kare dai hannun na ci wannan muke tare Umar ya mun na ci Allah na nake ci ko a ci Allah sa to kaji
2: subhanallahi
1: ka taba ji an ci Allah to sai to shi sa kullun Allah ya ganar da kai Allah ya ganar da kai yanda yake to ka gode masa
2: alhamdulillah
1: wani na nan a daji ko kowa yake da gunki kawai shi ya da Allah sai kai kuma Allah ya wayar da kai ya wanke ma kwakwalwa ya dauki kansa ya baka hakkana bauta masa kaga sai ka gode wa Allah
2: alhamdulillah
1: da Umar ya wannan Abubakar Siddiq ibn Abu Quhafatu radiyallahu ta'ala anhu
2: amin
1: sai ce Annabi Allah Umar ya tuna mun kafin Allah ya aiko ka mun yi tafiya da kai da ni a tafiyar amma abun da nake tambaya ya Nabi Allah sadda abajal yace ka zama jagora mun fahimci makirci ya shirya aka zo kogon nan yace ka shiga muka binci makirci ya shirya aka gangaro wannan muciji itare ka ya nade ka ka fito daga cikin kogon a hankali mucijin ka tattaba shi ka iwarware karshen mu'amala dai mucijin nan kai zance da shi sannan ya fadi ya mutu kai rami ka binne shi a fahimtar mu abajal idawo izaro mucijin iyanka shi gida bakwai kazo ka kuma tashin mucijin har ya bu abajal to Annabi Allah labarin wannan mucijin nake so
2: Allahu akbar
1: kaje da Abubakar Siddiq yi fada ka san ba a fice wajen ba Annabi ce gaskiya ne Abubakar wannan mucijin tun zamanin Annabi Isa dan Maryam ki Annabi Isa yana wazi yana ce ku mutane na nasara ku bi Allah ku kadaita shi akwai wani annabi zai zo da zai zo ina nan zan zama yaron sa ba fadan sa
2: Allahu akbar
1: ba a hada annabta tare da annabtar sa annabtar sa ta fita duk wani annabi manzancin sa yafi da kowane annabi an gane sannan bayan haka littafin sa yafi littafina da zai zo da littafinsa Qur'ani ya shafa nawa kuma zai zo ya ku mutane na ya ti min ba adi ismuhu ahmad zai zo a baya na zai zo sunan sa ma ahmad idan ya zo ku saki nawa ku kama nasa sai wani miciji taukece shine wannan micijin
3: na'am
1: igangaro da kan dutse zai zo gaban annabi sa fasa kai yace annabin Allah ka ce annabin nan ya fi ka manzancin sa ya fi naka littafin sa ya fi naka ya daraja yace ai in an hada da shi zai zama kamar babu da akwai ya gota ni ba kadan ba inji annabi Isa
3: sallallahu
1: alaihi wasallam yace haka ne yace to ka roko min Allah kan na mutu sai na ga wannan annabin idan na ganshi zan bashi wannan sakon naka kuma zan roke shi i roki Allah muta agun shi nake so yi min kabari Isa dan samu albarkar sa to ka ji labarin mucijin Allah ga tawa ila idan ce zan muku labarin mucijin dan ba a fice nan wajen ba an gane to sai yace Abubakar ka ji labarin mucijin yace sadaka ta ya rasulullah kai gaskiya ma'aikin Allah to ka gani muciji ya dauko sako bai annabi yace

0: duk wanda bai samu albarka ta manzo Allah ba ai asara ai asara a duniya ai asara a lahira to kaji dalili to wannan ta sa ƙarshen mu'amala annabi ya ramu mucijin ya ƙara ya mutu anan annabi ya ramu ya rungo mucijin ya zuba ibinne shi yace kuma tafi to kaji Allah ya ba mu albarka annabi
1: amin
0: arfa mu shi annabin alaihi salatu wassalam to wannan ta sa za a shiga kasuwa an gane an gangaro hanyar kasuwa za a shiga sai ga wani katan zaki sai tumbi akan hanya
1: to
0: akan rasa wanda zai tinkari gun ya haukan dutse kawai ya tsaya yana gurnani sai abajari ce da manzo Allah yace kaga fa kai ne jagora tun a gida tafiya ta nuna kai ne jagora mun nuna a tafiya ta bi ma kai ne jagora ƙuri'a ta biyu kai ne jagora to yanzu dai mun sallama maka wannan zakin fa idan ya taso mana nan kaga raƙuman nan ba za su iya mu ba mu da ma ba mai iya masa tunda kai muna ganin kana wasu abubuwa dai haka kai ne kawai zaka iya zuwa in ma wani abu zaka yi irin abun nan da kake yi ka je kai masa kai masa
2: ya ga haza
0: eh gaji abaji alfa annabi sai ya ce to ku biyo bayan na aka biyo bayan annabi
1: sallallahu alaihi wasallam
0: wannan zakin ya daka tsalle ya gurnani ya tsallaka gwadabe an gane gwadabe kan hanya ya dawo a guje sai mutanen gaba daya aka zo fa aka kiwaye annabi sai ake cewa kai fa zaka iya da shi mu ba mai iyawa da shi amma rashin kunyar su ta tashi fa ba sa ganin wannan an gane eh kawai ba shi kenan ba sai annabi ce ku tsaya nan sai ya dauki salka ta ruwa haka sai dan zuba a hannunsa haka ya tartaro shi haka yace ku zubo da aka zubo kawai sai gaba kadan sai ga zakin ya to a guje sai ce to zo ka sha'i ma haka annabi muhammad
1: sallallahu alaihi wasallam
0: ya bashi isha a hannun annabi shi wannan zakin sauran annabi ya shafa mu fuskar sa me bayanin ka yace assalatu wassalamu alayka ya nabiyallah
1: sallallahu alaihi wasallam
0: assalatu wassalamu alayka ya kiratullah
1: sallallahu alaihi
0: wasallam assalatu wassalamu alayka ya rahmatullah
1: sallallahu alaihi wasallam
0: bukaji
1: annabi muhammad
0: sai ce to binan ka tafi kakka furgita mutanen da muka tota har da su kuma nagode izo ishiga mayafin annabi ya dan shin sana annabi shi ba ya so mai annabi ce ya hakuri je ka to kaga dabba ta rinka bin annabi kullum muna fada kai musulmi mu'mini al'umma annabi in baka rike annabin nan ba ba ai taro dan annabin nan ba dan wa za ai
1: wallahi
0: ai babu
1: wallahi
0: Allah ka tsare mu da tuntube
1: amisho
0: to wannan ta sa ƙarshen mu'amala duk da wannan abun da manzon Allah ya nuna ayar nan sojan 300 basu daddara ba za a shiga kasuwa abajal ya kira utubatu dan rabi'a da umayyatu dan halfin da walid ibn mugira da asi dan wa'ili da shajjaru da maisaratu ibn hajjaj bayaran khadija ba da uqubatu ibn abi mu'aydin da rabi'atu dan rabi'ata ya tattara su gaba daya ce to kunga dan wajen abdullahi jikan hashimawa khadija ta bashi kaya ku kalli bagon kayan da ta bashi idan ya sai da kayan nan isa mu riba zai zawo a sahun mu ya zama mai kudi ya za a mu dakile kasuwar ma hana kasuwar tasiri suka ce to a kake ganin za a yi yace kowa kayan sa dirhami 20-20 ne amma abin da za mu yi kowa sai da kayan dirhami 5-5 idan yawa Khadija ragi sai ya biya ta idan ya kwanta Khadija ba ta san yaro wanda bai da nasara kawai shine abin da mun lalata kasuwar sa Umar yace dan halfin kayan sa yafi na kowa yawa shine dama ɗan kasuwar maka ba mai kudin sa gaskiya Umar yace bin halfi to wannan ta sa ƙarshen mu'amala suka ce karfa mu siyar shi kuma abajal haba ai in kasuwa ta kare ta kare kowa sai asara yanda muka yi asara ko ya kwanta ko ya asara mu mu karya namun dan shi ya kwanta dan mu ruguza kasuwancin sa to kaji yanda miki yake ibibi sawun kawai ya hana ka tasiri to me fa'ida wannan din karshe suka hada baki ana shiga kasuwa abajal ya ku mutanen kasuwa mun samu sauki ragaraga kuma za mu siyan muku ragaraga kyauta kyauta kuma kwana uku zami in mutun ya siyar to in bai siyar ba dole ya koma da kayan sa wai habaici ne wai da annabi yake in an siyar to in ma ba a siya ba kwana uku za a yi shi dai annabi bai musu magana ba aka sauke kaya shi ma annabi suka kama kayan sa aka aje ko aka kama kayan sa aka aje
1: to
0: no

0: abaja ce dirhami biyar aka ce ha ba sai waso so sun san dirhami 20-20 ne kaya wannan ya kama na annabi tunu kai kirga gaba daya nawa ne sai ce ni fa dirhami 20 ne suka ce ha ba yan uwanka sun yi sauki sun siyar dirhami biyar kai ma yace a ni shugaba ta tace dirhami 20 ne yan an siya ta ce in siyar yan ba a siya ba ta ce kasuwa ne wata ran za a siya suka ce ai ko tunda wa'ancin suka kare kayan nan ba za ka yi ciniki ba kowa isa da kayansa ragga dirhami biyar biyar kowa ya diba na annabi ba a siya ba na mai saratu ba a siya ba yaran Khadija an gane aka kwana daya sai abajal sai suka fara kibuce da yaface yasa Allah ce wai lil kulli humzatun lumaza ka gani shi sa bai da kyau mutina magana ka dan kannar ido ko ka dan yafuci wani haka wayan kai wannan yafuta ka gane wai duk abun da ya fada ba haka bane to me fa'ida wannan ba shi da fa'ida yasa Allah ce azabu Allah ta tabbata ga masu kibuce da yafuce wai lil kulli humzatun lumaza me fa'ida ba shi da amfani annabi na wazi a taba daya wannan ya taba wancan wai duk abun da ya fada ku ji shi kawai mu tashi mu tafi subhanallah suka yi asara ba karamar asara suka yi mutanen na rantsi da Allah duk wuta Allah zai zuba su domin duk ba su imani ba wa'annan dindinin safadin nan ba wannan ya imani ga su attajirai suka ce su kudin su na siya la ilaha illallah kaga ya biya lalaci karshen mu'amala aka kwana daya annobe siyar ba aka kwana biyu annobe sai ana ta yafuce da kibce ana ta dariya kayan annabi ya kwanta sai da rana ta uku tai abajar ce kowa sai mun tafi da shi aka zo kayan annabi aka daure aka daura fago akan rakumi sai ga wasu laraba guda biyu sai gozin ce kai akwai sauran kaya ne abajar ce babu annabi ce ka san ban sai da na ba ai akwai sauran akwai da ba ai ashe wannan suka zo ka siyan kayan jibrilu ne da mika'ilu Allah ce ku je ku siya mana kayan sa ai ba zai ji kunya ba aje a siya mana kayan la ilaha illallah
1: muhammadur rasulullah
0: Allah ka ji ba to ya za ai aikata andau makirci Allah ya kyale ka ba zai kyale ka ba jibrilu yace akwai kayan annabi yace akwai sauke aka sauke kayan annabi no no yace dirhami 20 yace yau dirhami 20 so 20 za mu sai ko na daya
1: la ilaha illallah
0: ai wannan ai ya faka ai kasuwa ba kaya sai naka ai kamata ya nika abaja alizo fa haka idan zaro ido aka sai na annabi tas aka bashi kudi ba dirhami
1: la ilaha illallah
0: dinariyoyi ne zalla trus aka rinka zuba kai annabi sai yake cewa ai sun yawa sai yake cewa hada duka
1: idan Allah
0: kudin Allah ne ibayar yace a zogon sa a sai mun kayan Allah saboda annabi ya zama dan kasuwa dai Allah ya fata mala eh ai karatu ba buda shi ake ba ba shi sai kayan ba to me yasa sai ai duk wanne sai kaya zuba kasuwa to da annabin da kudin da kayan duna Allah ya kuma yace ai da ma Allah ma haka yace ai akwai inda ya fadi wannan
1: na'am
0: an gane ai yace almal mali wa antum abidi ya ibadu ishtaru jannati bil mali baka Allah ce ba yace dukiya dukiya ta ce ku bayina ne to ku zo ku sai aljanna ta siya muku da dukiya ta ko kuma dan nace dan kasuwa ne baka gano karatun ba shi yasa na fito ma da karatun kawai ce nace na dau su kan mutun na bashi ai ana sana'a kai magana duk abin da zan faɗa sai ina da hujja haka Allah ya faɗa a hadisin qudsi wallahi kai faɗa yace almal mali wa jannatu jannati wa antum abidi ya ibadi ittaru jannati bil mali
1: Allah ta ba ban gwanja
0: to shike da ai sai ce ku siya in ka siya ba zai siya ma ba sai siya maka to shine fa annabi fa da aka gama ciniki aka gama komai da komai an gane sai wa'annan laraba suka ce ku ba ku da kayan ne abaja alce za ku tsaya mu ce za mu tsaya ka yace utubatu umayyatu uqubat kuzo je cikin gari mu ce su barayi ne ana sai adabu dirhami 20 sun ba mu biyar biyar mun manta kaji mun manta ai kaga makircin ta koma kansa suka je suka kokwato su suka yi zalunci karshen mu'amala da aka zo an gane aka bude kayan annabi na ku ne wannan suka ce dirhami 20 jibrilu ce kuma dirhami 20 so 20 za mu siya ku kirga suka kirga aka ce ku zuba kan kayansa ana zuba kan na annabi nasi ya baki kula na annabi ya fadi tas sai suka ce irin wannan sai abajar ce irin su daya shi ma ba dan kasuwa bane ba ma
1: subhanallahi
0: to ba ai akwai wani ilimi guda daya Allah ne yake bada arziki sai kai shekara 40 a kasuwa ka kasa komai yaro karami izo baza mata ita yi mata da hankali bayan haka to Allah ne yake yi ko ba haka bane izo yanzu irkita kasuwar ka jinan an ce kayansa ne ga kayansa nan sun shigo kai kuma ga tunnat shekaru ba su ma sai ba in kace zaka yi yaki da wannan hanya to da Allah za ku Allah ne abu to kaji ba na rantsi ma da Allah haka akai a wajal ice to ai shi baya zuwa kasuwa jibulli ce ka ga ba mu ba kasuwa muke bukata ba kaya muke so kuma kasuwa ba nasara bace shi yau izo ya fara samun nasara kuma ya samu nasara da dukkin kuma wanda zai samu
1: gaskiya ne
0: to ku taima ka ku sa jibulli ce za mu sai bakin kaya irin wannan muke so suka je aka wanke aka zo aka zuba sai ya ƙara duhu
1: subhanallahi
0: sai abajal ce ai da ma shi ba a hada kai da shi wai annabi ba a hada kai shi ba to dama zaka hada kai da annabi waye kai kai sai ka mu annabi wallahi sai gashi wanda suka karbo ya kwanto ya annabi ya siyar kuma za a to ka ji wata karatu ba abajal ne sai yanda zai dole aka bude sango sai ga nasu utuba sai ake ce a kaga yaro yanzu shikenan ha zama dan kasuwa sai abajal ce mun tafi hanya kawai rigima za a to kana a ta da rigima duk fa kowa yana ji fa wai i tsokanin rigima i tsokanin annabi shi ko annabi baya fada in zai fada to da Allahnsa za ku fada shi ba da shi za ku fada ba in ka taba shi Allah ne zai turo ma zabaniyawa shi ma fata fata to kaji dalili aka zo aka daura kaya gaba daya sai aka ce za a tafi sai abajal ce wannan hanyar da muka ba za mu kuma bin ta ba wannan za mu kewaya tarafi ana tafiya kawai an kwana an yi ni sai ga ruwa ya ci hanyar dama in yi zo baya janyawa sai wata daya ana zuwa sai abajal ce a'a to yanzu ya zami da wannan ruwan sai annabi ce a'a akwai hikima daya wanda ya ba mu iko muke tafiya kan kasan nan ai sai iya cewa mu haukan ruwan mu sai abajal ce kaga ba a tafiya kan ruwa to sai annabi ce ai za ai ai wannan i halicci wannan kasar ake tafiya kanta ba ta yi kasa da mu ba shi zai sa a tafiya kan ruwan bai nitse da mu ba kaji ba zaka ce to ya za ai mai sarta ice to ya za ai sai ce a za ai sai ce kowa ya sauko da kan rakumansa kowa ya sauko annabi sai sa aka labbaya sai ga jibril ya zo Allah ce inda na taka ka taka inda ka taka su taka kowa zai hayi kowa zai ci azzikinka kaji fa dan Allah kaji amma abajal me yace sai yace ni wani azzikinka zan ci kaji fa wani azzikinka zan ci shi sa duk ma cewa din nan annabi ba zai taimake ni ai dai irin wannan ne fa so wa'ancan dan su kafirai ne sun fito karara wannan kuma sai suka ba abun makircin a zuciya sai yanzu ba abin yake fitowa sai yanzu abin yake fitowa kafiran da suka yi wannan abun kai musulmi ka so kai wannan ya kirari in abajal ya fito ya ce ba zai ci azzikin annabi ba ni ba za ka taimake ni ba haka yace musulmi ka zo kai ma ka faɗi wannan abun da wancan kafirin ya faɗa ka gani to dan Allah ka ji fa annabi da ya taka jibril na zuwa ina taka ruwan kawai annabi sai ya ga ya shingo duk girman falwaya in ta kai goma kasa sai ta nitse wallahi amma da annabi ya taka shi mai sartu ma da yake shi ke min annabi sai ce ni ban sani ba kan ruwan yake taka ko kan iska akan ruwa saboda in yi taka in na kalla sai in ga bana ganin komai a wajen in kuma ya dauke gaba ni kuma sai in ga yashi sai in taka yashi haka fa akai ana tafiya ana tafiya da aka je tsakiya annabi ga duk ayarin su bai shigo ba amma kaga su Abubakar su Umar duk sun shigo kuma sannan ba annabi ba aiko shi ba an gane ai ba shikenan ba a wannan lokacin annabi an je tsakiya sai ce Amr ibn Hisham Utba dan Rabi'a Umayya dan Halfin Walid ibn Mughira Maisar ibn Hajjaj Uqba ibn Abi Mu'aydin da sauran ayari inda na buku biyo ba za ku nutse ba sai Abazar ce dan wajen Abdullahi kashi bawa mun ji labarin wani tsoho ana ce ma Fir'auna yaro karami Musa ya lallaba shi ya shiga da shi ruwa halaka ne shine ma kake so kake so ka lallaba mu ma ka tunfuda mu a ruwa kai ka haye mu kuma mu fito yanzu sai mun zo tsakiya inda aka wancan dattijan mara hankali wai Fir'auna to ai di inda kai da wayo ba Allah bane
1: gaske
0: La haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. La haula ba wata dabara wala quwwata babu karfi ga kowa illa billahi. Sai dabara da karfin da wayan yana wajen Allah. In Allah ya ga dama sai ya ce ruwan Ibisu nan. Amma dan a nuna musu taimako na annabi
1: sallallahu alaihi wasallam.
0: Arziki na annabi su zo ga arziki su bi. Wallahi ka sa su kai. Abajal ya ce shi ba zai ci arzikin annabi ba. Ba mu zo gun ba ban gaya muku wani abu.
1: Na'am shi.
0: A yakin Badar al-Kubra aka kashe Abajahal.
1: Na'am.
0: Da aka zo yakin mu da zamu zo kan yakin ko ma dai in bashi ma dai. Sai mun zo ya kokan amma kan mu zo ne. Zan dan yi nuni za a yi. An highlighting za a yi. An gane? Da aka fito yakin Badar al-Kubra aka fafata annabi su nawa ne su 300 da mutum biyar. Ake cewa da mutum takwas saboda akwai ruqayya ƴar manzon Allah. Ba lafiya sai annabi ce Uthman ku zauna a gida idan ta rasu ai mata wanka kai mata sallah a kaita in mun da sai mu biya makabartar mai addu'a. Kuma haka akai. Inda annabin nan ya faɗa haka akai. Su takwas annabi ce zauna a gida. An gane? Amma za a rubuta su tamkar da su aka yake shi sai ake cewa mutum 313 amma su 300 ne da mutum biyar wannan takwas suna gida an gane ko to da aka je in yanke dai aka gama yaki aka fafata ba bayanin dan bayanin yakin akalla ya awa 1 da rabi amma mu dauki minti 5 a cikin sa da ana ciki Abajahal sai hau kan dutsa ya hango annabi Muhammadu
1: sallallahu
0: alaihi wa abdullahi rasulullahi yana cikin quraisha wata rumfa da aka ba annabi agun kawai hango kyallin idan annabi ce a'a yaro muna ganin zamu kaka maka da wuri ka ki kamuwa kawai sai ga Abdurrahman da Sa'adu suka ritsa shi gaban sa rami bayan sa mutuwa wayannan matasan guda biyu sai Abdurrahman yace Sa'adu yace eh ga mutum mun kama shi sai Abajal ce kai Abdurrahman babanka ba abokina ne sai ce ko ubana ne ya zo ya kannarin faccin wallahi sai na kashe shi ba kai ba ubana dai ya fito na fito da wancan rasulullahi
1: sallallahu alaihi wasallam
0: wallahi ba zai sha ba bare kai kacir abota Abajal sai fallata kobinsa dama yana ganin sarauki ne shi wannan yaron guda biyu sai Abdurrahman yace kai Sa'adu zan tafi rungume shi zai falla mun takobi so daya rungume shi wannan takobin zan shanye ta in ka zo ka same ka rinka saran mu ni da shi ba zan sake shi ba sai ka kashe mutare ka je ka ce da annabi Muhammadu ga aikin da muka
1: yi sallallahu alaihi wasallam
0: ka ji bayin da sabai suke algafarta mana to masu wannan matakin mala su fa baka isa ka taba manzo Allah ba fa ka ji fa a kashe shi sai Sa'adu ya ce to Abdurrahman me makon wannan mai yakin sama ma sai ya ce kai ya gudu sai ya ce ba zai gudu ba yace idan ya gudu mun yi asara me zamu ce da annabi mun rutsa shi mu bin shi kadai kan kowai hararo mun gama da shi sai ya ce yakin saman nan bai sa ba sai Abdurrahman ya ce to ka gani ne komanda zan tsaya a ƙasa ka hau kaina idan muka tunkara kai zai saro ne kuma ta ƙasa sai mu bude ma ciki ka ji madabarar da suka yi Sa'adu ya to a guje Abdurrahman da haka da hannu yadda ka tsalle yana hawa tafin hannu icin lasedir aka faɗan nan dan Abdurrahman ya ga yara su bi matasa haba malam sun tsaya can iga na kan kafada bi haka yi haka ba kawai ya tsaya na kada takobi na kasan ma yana haka sai ce me haka suka ce yaki ne eh baka san yaki bane ce yakin sama ne annabi ne ya koya mana shi yakin sama kenan ka ji wani irin yaki na sama ana gabar da mala suka tun karo shi a guje sai ya kalli na sama da amma sun san na saman zai haro ka san ba zai kula na kasan ba saboda ina tunanin na kasan na saman ne zai sara shi kuma wutar na kasan shi ya iya sara kuma komanda ne a fada annabi Abdurrahman haba da in haka zai saro saman ji kake fus na kasan ya fasa ma ciki suka cillar da shi guda yana maga maga suka hau kan kirjinsa suka murguda maka suka karya ma wuya suka karera ya ma hannaye suka karera ya ma cinyoyi suka debi kasa suka cika bakin sa da shi suka dau ta kobin suka sassoka ba suka cullo shi wannan ramin da yake fadowa suka cullo shi suka biyo shi kai suka wata irin juyin guduma suka damke shi Allah gafarta mala dai ya bata shi da jini kai wayennan saban
2: maza
0: kumandojin fa kumandoji ne ba Allah wallahi suka yi zariya fadar Annabi Muhammadu sai ga su a Quraisha Annabi ya fito ichi Abdurrahman Sa'adu me yasa ne ku ya jini suka ci wallahi Rasulullahi ba jinin mu bane jinin mikiyinka ne nan ba daya
2: Allahu akbar
0: sai ce Amr bin Hisham suka ce shine ya Rasulullah kun kashe shi ai ya Rasulullah har abada ba duniya kenan na rinke da Allah da Annabi ya fito a guje ya taba gudu ba yayi wata irin zariya yayi nan yayi nan gashin kansa yar yar yar yar wani kalli ina dukan sa isa mai kasa yace ku mazo Abdurrahman suka zo gaban suka durkusa yace ramafin sa iya ba musu ice Allah wata sannan sun faranta mun Allah ga sunan faranta musu
2: Allahu
0: akbar za ka kama wayennan ga su ga Annabi Muhammad wannan dar kan bakin nasa ba ci mai tsarki ya kalle su ya musu addu'a yaya addu'a bata tunkare da ko ina ba sai fadan la ilaha illallah
2: Muhammadur Rasulullah
0: sai wayannan matasan ya zakai da su ka duba fa bakin annaba abin da yace Allah sun faranta gasinan su ma faranta musu kaga ko ba ga ba an san sun gama magana an ba su aljanna cikakkiya saboda kawai annabi ya ji dadi jin dadin sa Allah ya faranta musu sai kullum muke cewa da yan uwa duk abin da Annabi zai farin ciki yi masa duk abin da ka san wannan abu zaka yi manzon Allah zai farin ciki da wannan abu yi masa su fa na da fa sai su tattaro komai su ce ya Rasulullah gashi ci Abdurrahman Usman bin Affan ya taba haka ya tattaro komai ya kafa da Annabi jibge yi shiru Bilomiya ne fa
2: Allahu akbar
0: ya taba kawo dinariya dubu fadar Annabi
2: sallallahu alaihi
0: dubu ba kalli dubu guda ɗaya yanzu guda ɗaya tak rubu'i dinari shine ake wannan abin da shi sadaki rubu'i dinari dinariya arba ta gida hudu yaya dubu 80 a yanzu ma kuma yanzu ma tafi sai ta kai dubu 100 dubu 100 so hudu so dubu dubu 100 so dubu ikata Annabi ya juya ta ijuya ta igar daga farko har kasa dinariya ce sai ce Usman ka faranta mana Allah ga Usman nan ka faranta mana daga yau ko ne fi Allah ka akalli lefin dan Allah ka ji bakin Annabi Allah ga mutumala to yanzu me wannan bakin in baka samu albarka sa ba albarka wa zaka samu to su wa'ancan fa haka suke fa komai na suke dauka su dan ka manzo Allah sai gashi nan akwai sai dai tattaro kai ka Annabi ce to duka kai ce to iyali ba ce haba ya Rasulullah na bawo Allah da kai yaya lailla ji gidansa ita fi yana zuwa sai matar ta ce wani mutum kai ka aiko da jaka ya ce ta ce ga jaka na an kama kudin mincin sa goma gidan aje masa karbu da Allah in kada faranta Annabi Allah gafarta mala duk mu ne fa ne yanzu ba an ce kai abu dan Allah kalli maulidin nan ba miki maulidi fa ake fa kalli fa abin da ake amma suke aman ma suke to su fa kalle da wayennan suke ruwan kyauta ga fadar Annabi Muhammad
2: sallallahu alaihi wasallam
0: gaskiya ne jo ya Allah ba zai yi da su ba
2: wallahi
0: dole Allah yi da su sun rike Annabi
2: gaskiya
0: dan ce za a yi abu na manzo Allah ana so a hada wani bai taimako ga kowa sai ka tunkuɗe dubun ka tunkuɗe 500 ka tunkuɗe wallahi 200 ka dauko naira 100 ko 50 ka ce gata ba haka ake ba su wayancan da suka san waye Annabi suka san in kai dan Annabin akwai abin da Allah zai ma dan Annabin wallahi ba sa kallan abu ka gani sai na Umar dai magagin san Annabi kam zuwa ce ya Rasulullah wallahi daga jiya zuwa yau duk duniya ba abin da nake so a rayuwata mata na yaya na iyaye na kowa wallahi na bar shi kai kade nake so abu ɗaya ne ne ya fifita shi akan ga ice me yace raina yace Umar ashe akwai abin da ba za ka mun ba sai ce ya Rasul har ran sai ce al'ana Umar yanzu ka zama Umar da kai ba Umar bane ka zo ka ce kan musu Annabi
2: to
0: wannan sabon in bashi aljanna amma ga abin da ya fada Annabi ma da ije ice ya bada komai ga Annabi ransa ne kawai amma mai Annabi ce ce Umar akwai abin da ba za ka ban shi ba sai ce ya Rasul na dauran na baka ice al'ana Umar yanzu kake Umar
2: gaskiya
0: da kai ba to kuma wa an bashi aljanna ma amma iza buro izo da wannan kai kace ka aso annabi to in ba a so shi ba za a so
2: wallahi babu
0: wancan sabon ma fa suna da guarantee an ba su amma ga rigirgen yanda za su faranta annabi da soyayya suke yi ka gani to isa wajibi ne musulmi ya tsaya a wannan rayuwar da ake ciki annabi shi kadai ne madafa mafaka malaba makarkata wanda shi zaka daba ka samu komai kina kuma garkuwar mutanen duniya in annabi ma garkuwa ba zai ma garkuwa
2: babu wallahi babu shi
0: yayi ma anan ai a lahira ma dama anan ne ma garkuwa dan sai an tattara za a kai kautai cewa ko tsaya ko tsaya ai wannan mutane na ne na san ku ba ba ku gane ni ba ce mun gane kai cewa za ka kai mu suta kai ku to wannan shine garkuwa jannatun minan nari jannatun minan nari shine garkuwa daga wuta Allah shi kadai ne isa za a kai ka wuta a ce a ban wuta a kai ka aljanna kuma wallahi ba mu ya busa to ba da wannan wazi wannan to me wannan abun in baka rike shi tun anan ba sai an je can idan kai zuruzur
2: Allah ya gara lafiya
0: ba haka bane ka rasa madafa can wallahi tallahi ba a taimako
2: ba
0: ko hatta annaba fan nafsi nafsi ai zamu zo
2: Allah
0: idan wa so yake zame kawai shi mun so yake kubutai gudu iba kowa amma shi annabi
2: sallallahu
0: a ranar da bala'i ya bala'i ranar zai ce ku to gani ya san shi kadai ne
2: sallallahu
0: zai iya sauke Allah daga fushin da yake
2: san Allah
0: ga fata malam ba dole mu rike annabi ba
2: dole
0: Allah ya kara mana kaunar annabi to kaji dalili shi sa ala ayi halin yan uwa wajibi ne mu tsaya mu nutsu wannan annabin da kaji ana magana akan sa na rantsi da Allah a fadar Allahu ba irin sa
2: babu
0: ba sama da shi shi sa nake gaya muku ibada Allah da za a yi wa Allah idan ba annabi a wannan ibadar shi Allah ba zai karbe ta ba kuma kowace ibada kowace ce ita sai ka sa shi tunda ba akwai sallah ba to ba ta wuce da shi azumi sai da shi zakka sai da shi haji sai da shi idan ka zo fadan la ilaha illallah yan baka karasa ta baka ce baka yadda na gaban ba to ta lalace ba za ta yi ma aiki ba ba za ta yi ma amfani ba karshe ma me ita ya damke ka
2: la ilaha illallah
0: yace dan me ka saba umanni na nace la ilaha illallah muhammadur rasulullah sunana ne guda ɗaya dan me ka raba nace ka raba to me zaka ce ana me zaka ce da Allah baka da abin da zaka ga ya Allah an gane kuma na sha fada duk wanda yake ganin ba haka bane ya tsaya yanzu ya duba me zai ba annabi in kirga mu in an zo daurin aure sai da annabi ce ne daya idan aka zo za a yi wa yaro suna a yi ma hudu ba sai da sunan annabi in ba shi hudu barbate ba an gane idan limami ya zo zai sallar juma'a a hudu ba sa sai da annabi in ya karanto qur'ani da siffofin Allah da sunan Allah kaf bai sa annabi bate ba tala in an sallama Allah bai karbe ta ba tare da annabin yau fati amma yace da shi za a yi
2: sai da shi
0: ka zo daura aure a tare kaf da rantsi da Allah shi liman bai sai daura aure ba sunan annabi
2: sai da shi
0: ba sai yu ba
2: sai da shi
0: to me wannan sunan ba za a rinka fito da kadarin sa da darajojin sa ana gaya mana muna jin dadi ba sai a gaya mana abin da ranmu zai baci ya kamata eh
2: da
0: in addu'a zakai duk darkin addu'ar ka sai da sunan annabi
2: sai da shi
0: dan shi zai ce ma kaza zaka fada shi qur'ani kawai sai yace wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribu ujibu da'ati da'i iza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshuduna Allah sai kyale ka anan in ka tambaya sai ce je ka gun annabi shi ya san ya san yanda ake roko na magana ka ta kare shi sai ko addu'a ka zo zakai sai annabi ya ce in ka zo je kaza kaza zaka ce an gane to kaji matsayin annabi duk abin da zaka motsa na Allah sai da shi
2: sai da shi
0: shi yasa kar ka sake ka roki Allah ba kai tawassuli da annabi Muhammadu
2: sallallahu alaihi wasallam
0: me tawassuli ne tsani neman tsani zuwa gun wanda baka isa ka je gun sa ba sai da wani to shi annabi duk duniya har mala'iku ba sa zuwa gun Allah sai an fita kan annabi Muhammad
2: sallallahu alaihi
0: annabawa sun fita kan manzon Allah manzanni sun fita kan manzon Allah ya mu al'ummar sa ba za mu kama kafa da manzon Allah ba
2: dole
0: me kama kafa ne
2: I'm sure
0: kace Allah dan martabar da kai wa Annabi Muhammad
2: sallallahu alaihi wasallam,
0: Allah dan darajar da ka zuba Annabi Muhammad
2: sallallahu alaihi wasallam,
0: Allah dan hasken da ka bi Annabi Muhammad
2: sallallahu alaihi wasallam,
0: Allah dan darajojin Annabi Muhammad
2: sallallahu alaihi wasallam.
0: Ba su ne tawassuli bane ko akwai wani bayan wannan? To irin waɗannan ne fa su ne sai ake kira tawassuli. An gane ai, an gane. Allah dan tsarka kan sunayenka wanda ka bi Annabi
2: sallallahu alaihi wasallam,
0: Allah dan sunan da ka bashi personal nasa ne, Allah dan sunansa da ka rubuta tun daga sama da ya fada ka, an gane. Allah dan sunanka da ka kara da nasa a kalmomin shahada, Allah dan sunansa da ka saka a cikin imani, bada ka al'arshi dan sunansa da kai mata ado da shi,
2: zan Allah
0: ka san ku an gama ai,
2: an gama.
0: To Allah aljanna, mu kullun aljanna sunanka ne, mu budin aljanna Annabi Muhammad
2: sallallahu alaihi wasallam,
0: Allah dan wannan mu kullun da bude was
2: gaske
0: Annabi ne
2: sallallahu alaihi
0: wasallam, wanda ya samu aljanna na rantsa da Allah bai isa shiga aljanna ba sai ya je dama da durwani ya baka pass. Ya ce sai ka gani jannatun na'imi ce ko kuldi ce ko jalali ko uliya ko ma'awa, an gane ko rayyana ce, ko wace aka baka kana zuwa sai ya ce to tafi ga yacin wancan mala'ikan za ka kaiwa, kana zuwa sai kama sai duba ya ce eh jannatun na'imi ce, da ya gata can sai tura ka, in ka je ka duba ka dawo sai ka ce ai ba ta bude ba, sai ce ba a baka mu kullun ba, wannan an baka dai aljanna da zaka shiga ne, mu kullun kuma ai a jiki ne ba ga yama ba, kai dama dama sai a ce in ba ga yama koma za kai, kun wanda ya baka wannan ka je ya baka mu kullun Allah. To kuma Annabi ka ji fa, in baka san shi a nan ba ya matsala ku da shi a can, baka fada matsala ba, Jibrilu kalli girman sa da duk iyaka ɗaya duk saba'u ko ina da ko ina suka bincika suka je gun Allah suka ce mun yi gabas a sama mun yi yamma kudu arewa tsakiya ba mu samu wani wanda ka yarda da shi ka so shi ka girmama shi ka bashi martaba da daraja ka ce shi rahamaka ne fiye da Annabi Muhammad
2: sallallahu alaihi wasallam,
0: mu ba mu gan shi ba amma aljanna ce ban je ba, Allah ce jibril je kai aljanna, ije aljanna gun durwanu, durwanu sai ya ce to je ka ga can za ka shiga, ije ga tabkeken mu kulli haka an nade shi, sai ya ce durwani bude ya zaka ce Allah bai ce in bude ba, kai dai tunda ka ce ka zo ka shiga ya ce to ka je ka bude, ni ba kowa aka ce in bude ba Annabi Muhammad
2: sallallahu alaihi wasallam,
0: kuma kai ka ga kai ba shi bane, kai Jibrilu ne ko ba haka ba? To Jibrilu sai da ya karanta sunan Allah 380 ina la ilaha illallah shuru, sai kowa fada Allah shuru ya fada ya sujada, sarki ya tabbata ga Allah na yi kiranka Allah ka ji ni, mu kullum bai bude ba ce Jibrilu baka da mabudin, ya ce ai babu, sai ya ce je ka kalli tsakiyar sunana, yana zuwa da ya kalli tsakiyar sai ga an sa Annabi Muhammad
2: sallallahu alaihi wasallam,
0: Jibrilu yana zuwa sai ya ce da durwan to baka bin ba na samu mu kullum, yana cewa Muhammadu Rasulullahi sai kofar ta bude sai ya shiga sai ta rufe, kuma an ta rufe da kai sai ka fada za ka kuma fitowa, yaje ga duk abin luhurul aini daham din kirjin matan aljanna duk sunan Annabi Muhammad katangun aljanna duk sunan sa ne, lambunka da zaka shiga kana zuwa abin da zai fara ma sallama sunan Annabi Muhammad
2: sallallahu alaihi
0: wasallam, abin da zaka taba a ciki sai kaga sunan manzo Allah, hotel hotel ne da Allah yi amma fuska hotel din sunan Annabi ne, kace ba zaka ci arzikin sa ba, wai kai ai shi Annabi daban ne, Allah ya riga mu godiyar da muke da muka zama al'umma sai zama Annabi mu
2: gaske,
0: ai ba albarkar da tafi wannan ba darje da tafi wannan, duk wani wanda zai gaya ma wata magana ai bai sai gaya ma ba wanda Allah yake yi da shi, to kaji ba, to kana zuwa wannan sunan za ka kama an baka aljanna kana fada sai ta bude, to sannan ka samu aljanna, amma in ka sake bata bude ba wallahi sai Allah ya ce dawo baka samu aljanna ba, akwai matsala baka yadda da shi ba, shi yasa anan wajen ka kasa fahimtar sa, shi yasa na ba ku wannan satan absas tunda duk ku ne ƴan aljanna ne, ai duk mai san Annabi ai dan aljanna ne, na sha gaya muku wannan magana, in ka ga mutum ya tafi wuta ya samu matsala da Annabi, amma dama dokar Allah kullum ai taka ta yake, a taka dokar Allah ai mata kaca kaca, amma da ka roki Allah sai ma afuwa, amma an ka taba Annabi ko ka aba ka mutu Allah ba zai kyale maka ba, in dai ka taka wannan Annabin kana sane to kun bata da Allah, amma da nace doka Allah ana taka sallah sai ka ki sai ta dan fice ka zo ka yi a kaida ba te ba, amma Allah na tubo wallahi zan uzurka ne sai Allah ya karba ai abin da nasu sa lokacin sallar ka ifice ba kai ba sallar ka ko kai ba te ba an gane to amma idan ka zo ka samu abubuwa haka da sauran ka roki Allah kuma dama kuna zaune lafiya da Qur'ani zaune lafiya da Allah zaune lafiya da shi annabi sai kallo wannan kawai sai kyale ka dama bautar da kake ma shi ba karuwa yake ba Allah ya ce in duk sama da kasar kowa an tare an bauta mu a bigire dai shi bai karu ba in kuma duk duniya ba mu imani sama da kasa bai ragu ba inda aka tadda shi Allah haka ake barin sa Allah haka magana ta kare shi san Allah ya ce na zabi wannan bishi to ka bishi shikenan Allah ya ce da mala'iku fastudu li adam fazajadu illa wa Allah ibn Isa aba wasta kabar Allah ce wa kana mina da yayi sujada wai bi Allah ibi ai Allah ne ce yi in Allah ba shi ce kai ba in kai shine kai shirka amma Allah ce ku fadi gaban sa suka fadi kai kai kai aka tsine masu aka da musu matsayi kai da su ya ci baya kage shi sai shi ya ci baya to haka kullun idan Allah ya kalli annabi Allah fa sai ci wa di wallahi wa di rasula ku bini ku bi annabi
3: sallallahu alaihi wasallam
0: kuma wallahi abiyayya annabi ta kaita ta miki na sha fada in aka bude biyayyar hankali kokolwa wallahi ba ta da kiba to Allah ya ce ka bini wadiullah yasa wawun adafi wadiur rasula ku bini ku bi wannan annabi wannan wawun adafin tasawa take fa daidaita abu take kama ga ba haka muke ba mu ba ma shirka da Allah ko muna yi dai abin da zan faɗa mun da cewa annabi bawan Allah ne dan bawan Allah ne dan baiwa Allah ne amma Allah ya ce ba ka masa afadar sa akan haka muke dorawa duk wata daraja ko baka santa ba ta annabi ce ga yamas ba karatun yake ba to kaji bayin da tsarin abi yake ba kuma Allah ya ce wa man yudir rasula faqada ba Allah haka qur'ani ya ga mana da wannan aya ta sauka wadiullah sai munafikai suke cewa ai gashi nan ma ai Allah ma sai ya ce sai an bi za abu sai Allah ya ce to jibril jika ka ce wa man yudir rasula
3: faqada
0: ba Allah ka ce wannan yabo wancan annabi ma sannan ne yanzu bi
3: gaske
0: zan Allah kuma shi sa shi bin annabi
3: sallallahu alaihi
0: wasallam dole ne ba sai kana so ba idan kuma ka ba annabi tilas dole ba zuciyarka tana so ba to qur'ani me yace ya alamu kha'ilatul a'yun wa taqfi sudur nan dinka Allah yake kallo cikin nan kana bin annabi dan dole a wajen Allah ka san matsayin mutum kafiri
4: magana ta gare
0: ai Allah ne fada qula diullah war rasula fa in tawallaw fa inna allaha la yuhibbul kafirin ba qur'ani bane qula diullah war rasul haka Allah yace ka san mu in zan gaya ma abu zan gaya ma abinda Allah ya fada shi qur'ani abinda ya fada kenan kuma idan qur'ani ya fada abu ko kaso wallahi sai ka da kansa
3: dole sai shi
0: qula ka gaya musu diullah war rasula Allah yace subi Allah kuma subi ka fa in tawallaw wannan ibada baya yace ba zai bi ka ba fa inna lillahi bil kafirina Allah ya ce ni bana son ma kafiri yaje kaga kenan idan baka bi annabi ba me ya matsalan mutum kafiri to me ya amfanin kuma ka zama kafiri a fadar Allah kuma ta ina ka zama ta hanya annabi shi sa wajibi ne musulmi ko karatu kai na qur'ani to tsaya ba an ce tadabburi ba ka kai ka kawo akan aya ba kawai banbaki in baka fasara ka shige ka ba to ai masu wannan karatun banbaki in baka fasara ne in zaka buda karatu ai ba karatun yake ba ko ba haka ba amma kawai ba ne in shige shi zanyo suke barnas kaga mutun ya buda baki ya ce kaza akan annabi yace kaza akan wani janibi na annabi yace kaza akan iyayen annabi to me ya fa'idar wannan kai in ka fada me zai kara maka annabin da ba irin sa mahaifiyarsa sai da amina tun daga annabi adam ake yawa annabawa iyayen annabawa ƴaƴan annabawa maza da mata Allah bai kirkiri mace ta tsuguna ta haifi da irin annabi Muhammadu ba
3: sallallahu
0: alaihi wasallam sai da amina wace uwa ce take kamata
4: ba
0: sha fada idan uwa ta haifi da ka ce wace kika fata ce annabi wani sai a ce da amina wace kika fata ce annabi Muhammadu
3: sallallahu alaihi wasallam
0: kai ka san wannan dan nata ya ko ba haka bane idan kana takamar uba ne kai in aka ce ga Abdullahi mahaifin manzo Allah ne an kan ce dan ka wane ne sai a ce Abdullahi waye dan ka yace Annu Muhammad
3: sallallahu alaihi wasallam
0: ya gama da ka ko bai gama da ka
3: ya gama ya
0: take to kullun abin da ake so in an ce iyayen Annabi to kalla Annabi shi zaka kallata in ka kalla an ga magana ai ko hula Annabi na ce ma hula Annabi tayi kaza to ka kalli hula kalli mai hulas to ka san karatu amma da ka kalli hula zaka mata shara to baka san karatu ba sai mu kyale ka abu haya to ai tafiyar ta baka ko ba haka bane to ka ji tsari shi yasa wajibi ne musulmi ya tsaya ya nutsu musamman a wannan rayuwar da ake ciki ba Annabi ba gashi a yanzu ma kowa yana ganin yanda rayuwa take ciki an kama mutane ma an ba Allah an ba Annabi ma sai illa nadiran sai kadan kowa ta mutane yake kowa ta kudi yake yi abun ba da ake kenan ba ka je ka ga manyan mutane suna neman fadanci ga wasu manyan mutanen suna mai alfarma ga wasu mutanen to a ce Annabi in bai da alfarma wake da alfarma
3: babu
0: ba mai alfarma a gun Allah kamar Annabi to ka ji dalili shi yasa wajibi ne musulmi ya tsaya yi nutsu isan abin da yake yi wata rana Annabi Muhammad
3: sallallahu
0: alaihi salatu wasalam yana fada a zaune sabai sun cika kawai Annabi alaihi salatu sai ce ga ina jin kanshin dan aljanna sabai suna so su ga Abubakar ya zo ko Umar ko Usman ko Aliyu ko Sa'adu ko Sa'id ko Abdurrahman an gane ai irin al-mubashshir bil janna su goman nan an gane sai ga wannan dan kawai takalminsa ma wari da wari ya shigo kawai sai ya koma ya daura jakinsa bude ya koma bude ya zauna sai wannan ya kalli wannan wannan ya kalli wannan an ga dan kawai di yayi irin haka dai an gane magana ta yi yawa to zai tafi sai Annabi ce tafiya zaka yi ce eh ce to sai Annabi ya taso suka ce ya rasulullah ya ce a'a ai gun ya zo ya girmama shi ya ɗebo dabino Annabi ya bashi sai ya tafi kwana biyu da wannan a ran na uku sai Annabi ce na ji kanshin nan aljanna sai ga wannan dan kauyen da ya zo aka leka aka ga mutum ya gama abun da zai Annabi ya raka shi ya kuma ɗebo dabino ya bashi an gane ai kwana uku na gaba sai ana zaune Annabi ce ga fadan aljannan nan naji kanshin sa ana leka sai aka ganin kawai nan sabai suka ce rasulullah wai wannan mutumin ka ce kanshin dan aljanna ya zo rana ta bi ma ka ce da kanshin ya kuma zuwa na uku ma shine sai ce gaskiya ne sai ce me kuke tambaya suka ce to ai mu mun ga gashi dai sai Annabi ce to ku bi shi ku tambaye shi mana daga cikin su ko kasha sai ibe shi an gane sai ce malam ai na kake sai ce a wata alƙarya nake mai nisa sai ce to ka Annabi ya ce mana kai dan aljanna ne me aikin ka ne sai kake sallah ice ni da garma nake farilla da kyar nake bada farilla da kyar nake yin ta azumi fa ice to ai duk wannan abun ba ni kanka tambaye ni ni bacci kawai da iya sai ce to bar da wannan ba wani abu da kake yi sai ce ina abu guda biyu amma ni abun da nake kawai ina yi ne dai ni ban san ma haka ba sai ce da me kake ice da farko ina san Annabi
3: sallallahu alaihi wasallam
0: ba abin da yake zama a raina kamar sa
3: sallallahu alaihi wasallam
0: kuma kullum bana kwanciya sai nayi masallati 1000 kaji abin da ya bashi aljanna kaga shi suna tunanin dare yake raba yake ta sallah yake ta azumi yake duk ba nan ne ba shi wannan
3: Allah
0: kawai Annabin da yake so ne aka bashi aljanna
3: sallallahu alaihi wasallam
0: soyayya Annabi
3: gaskiya
0: ga salatin Annabi kullum ba zai kwanta salati 1000 wasa ne dubu kuma ya dora shi hadiya ga Annabi in ma yasa yake cewa Allah kakka bar ladan in dai da ladan ka karba ka bai Annabi
3: sallallahu alaihi wasallam
0: ashe sakamakon sa shi kuma aljanna
3: Allah
0: to a zai kokari ki Annabi kai asara ai ba zai yi ba an gane ai shi yasa wajibi ne yan uwa kullun kiran da muke yi a tsaya a rike mu aiki
3: sallallahu alaihi wasallam
0: kuma kamar inda Allah ya faɗa a girmama Annabi a ji nauyin sa wa waqiruhu wa azimuhu haka Qur'ani yace yace waqiru kai ku ji nauyin Annabin nan mana duk abin da yace ku nuna kasa da kanku wa azimu Allah yace kai ku girmama mun shi Allah ba shine mai girma ba amma yace ku ji nauyin sa kuma ku girmama mun shi to in kana da hankali Qur'ani ya umarni ya baka ba Allah ne baka ba to bai kamata ka dau wancan abun da Allah ya faɗa kai aiki da shi ba ka abun da yake faruwa kenan shi yasa wajibi ne ƴan uwa mu kullun da matafiyan mu ta annabci fama magana kan kowa shi akan annabi alayhi salatu wassalam Allah ƙara mana san annabi to mun kwana wajen ruwa anan mu kwana ko to in Allah ya kai mu sai mu tashi anan ko rike wajen Allah ƙara mana kauna annabi
3: amin
0: dan rantsi dan rikici duk tabarbarewa Allah ka ba mu da manzo Allah alaihi salatu wassalam in ka ba mu da annabi to ba rantsin ba rikicin ba tabarbarewa to ai mun tsira an sha a duniya an sha a lahira Allah ya sa mu dace
3: amin
0: salati ga annabi alaihi salatu wassalam Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammadin wa sallim
3: amin
0: rabbana innana amanna فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد
5: مددين على تكبير سانكم كلا خادم النبي غركور إيا annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma garkuwar sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam fa yin sa balarabsawa ba ke cewa kasance da mu gobe insha Allah a cikin mutum

0: 97.3 Rahama Radio.
1: Mita 97.3 a zangon FM Rahama Radio.

ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب.

0: To madalla bari mu je ga sha'iran mu kafin sannan an ce ban faɗi namba daidai ba ta shiga da'ira 090 49 541 38 wato 090 49 541 38 ita ce layin da za ku shiga da'ira ku yi magana ta WhatsApp za a saka ku insha Allah amma sai an muku interview za mu je ga kasidar duba da mun zo da wani sabon abu bari mu ji ba shigo wacce ta farko bane ba shigo wacce na biyu ne wannan shirin ko sai da to amma kafin da kan wannan waka da muka saka kasidar da muka saka ina so ki dan ba mu tarihin ki a cikin sakani ruba da an dade da ji amma yanzu zaki shiga nan raban ki da gidan nan
1: daga shekara 12 gaskiya
0: to kinga 12
1: abin da
0: daga shigo waki zuwa yanzu 12 iko sai da bani kin kamar kwana 12
1: akwai kasidar nan ba
0: to ba mu tarihin ki sai mu daura
1: to assalamu alaikum rahmatullah wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam sunana firdausi rabi ilawan didi wanda aka fi sani da firdausi banatu to ne dai an haife ni a unguwar dutse nan ai sami karamar hukumar gwale a nan jihar Kano Najeriya na'am
0: kin gama tarihin to ta gama tarihin kun ji a inda aka haife ta shikenan tarihin ta a gwale ko hukumar gwale
1: na'am
0: to duba da kasidu daga shekara 12 da kika ce min hira da ke zuwa yanzu kasidu za su kai guda nawa aka kuma samu
1: gaskiya ba zan san adadin su ba
0: suna da yawa
1: ba wai yawan ne yasa ban san adadin ba bana irgawa ne gaskiya
0: in kika yi
1: bana irga
0: ko kiyasi yanzu na kasidin ki babu misali gaba da kasidin ki ba ke cewa kiyasi sun kai za su iya yin kaza ba
1: Allah ba zan iya ba kuma ba wai dan suna da yawa ba kawai dai ba zan san adadin ba
0: kawai sakin suke yin kika ta tafi gari
1: hai ba ma na saki su tabu garin yawanci ma ni nake jin kayana da su ɗan na kusa da ni
0: ba ki da kiyasi ko menene ne makin ce ba wai yawa ne da su suka shaidar da za ki kasa gane a ce ɗan yawan su kin kasa gane su ba
1: ba su bi gaskiya to ba su faham sun ba daga wancan lokacin zuwa yanzu
0: wannan kasida da muka saka ahalil baiti
1: na'am
0: ina so ki ɗan yi mana bayani a takaice duba da naji kamar ba murya ke ba da mun kina rubutawa wasu ne suna yi miki kasida ko kuma ke kike rerawa to ya abin yake
1: to ni nake rubuta kasida ta da kaina kuma ni nake rerawa amma ina rubutawa wasu su ma su rera da muryarsu ita kuma wannan ta wace ne na rubuta amma ba ni na rera ba akwai AI na turawa da suno wannan muryar AI ce
0: sai kika tura mata sai miki kasida
1: sai a'a
0: ke baki da bakin ki ba ko ta
1: nayi idan na rubuta da rubutu typing sai in tura masa in ce ina so a rera min da muryar mace ko da muryar namiji duk umarin da kika bashi ne abin da zai sai na ce rera min da muryar mace amma ni na rubuta kasida gaba ɗayan ta baiti 16 na tura mai
0: da amshi wannan baiti 16 ita aljanna ta yi miki
1: zana ta na ura ce ita ta yi ita ta yi
0: wannan ba take bace ba
1: ba muryar ta bace
0: ba muryar mutum bace bil adama
1: ba muryar bil adama bace ba na'ura ce
0: bara mu koma mu ƙara jinta mai sauraro ka ƙara biyo mu

0: To, ai dole ne in saki baki ina kalle bikon Allah. Kice yanzu AI din ita ce miki wannan baitika? Ba mu da yake bace ba.
1: Ni ne baitika ita ta gera ne.
0: Ke kika rubuta
1: ba? Ni na rubuta.
0: Amma ba ina ji wani dogon baiti da salo da sarrafa harshe da wani ja da wani waye duk
1: to ya kai. Umarnin da kika bata shi za ta yi.
0: Ya ce kika bata umarnin.
1: Idan kika rubuta amshi kika rubuta baiti. Ya ki cewa AI ina so wannan waka a gera min ita da salo. Da boys record din da zan turo yanzu sai ki boys record din da komai ita kuma ka inda ja ki da dash dash alama nan ja zai ja in sama kike so ya ki mai baiti ɗayan nan in kika yi kamar misali ne yanzu da nace gani nan gare ku nazo na gaida ku ni ma a halin baiti ya gane duk sanda zai amshi irin wannan zai ba na bi da ga kowa sai kai kadai ilahu to gani na fito ni ma yau zan yi madau babban gida gidan girma zan yi ba ilahu gida na albaiti an gama baza a kuma ba ku zo ku ji ni an gama baza a kuma ba ina bayani mai ido ya kalla marshi ya lalube ni mumun da albaiti ngane to shikenan zai inda kuma yake da ja shi ma in yazo a gaida albaiti ku nake wa baiti ku kaga ban sabati ku ce abani kati ni ma gani titi gani nan a titi zan je gidan ku baiti ga gidan da babu tsiya babu kuma talauci duk mai bida yazo nan to zai ga ko karamci ai wa masu shi marashi ma ya sami yanci a gidan albaiti duka haka zai yi su alamun suna nuna adai za mu koma can ne fada a tattara a can
0: yanzu kina ganin cigaba ne wannan ko ci baya
1: cigaba ne sosai muna so su ta ka cigaba mu kuma duk wanda suka ka za mu tafi da shi a manzan Allah
0: sallallahu alaihi
1: wasallam sosai kuwa kamar da suka kawo safi ne ai ko muka musuluntar da shi muke yin maulidi online mi musabaka online mi makaranta mi sauka online ta da la'ida da alqur'ani duka ko me suka ka insha Allah wa Allah da shugaba sallallahu alaihi wasallam
0: to amma in kika taho misali ta wannan bangaren an samu ci gaba an musulmi kuma an dauka ayi wata hanya da ba shi kenan ba dan kwanaki na gani wanda daga cikin banda zage zage a sa masa zagi a sa masa ba sai yi kin ga mu sai aka musulunta da shi ta wannan fannin an samu ci gaba to amma yanzu misali ta fannin zai raka sinin nan da ake yi da baki misali a gurin maulidika da tarraka an kusan dai neman shairai kenan
1: kamar ya
0: misali yanzu na hada maulidi to kowa ya koma AI to mi amfani in gaito ki zo ki min kasida ai kawai sai a saka ta tayi ko
1: a yana da amfani mana to idan kika gayyato mutum ai kowanne da kasidar sa zai yi miki ba wai ko AI ne zai naga kekeka kasida ba ni yanzu ina using da AI zan sa mai kasida ta yi mun ina zo zai yi ni ne a bata ke ma in kin zo da taki ke zaki
0: kamar yadda ake mamin
1: kamar yadda ake mamin ai kawai fa bambancin zuwa studio ne wannan kana kwance a daki
0: amma still bambancin zuwa studio ne kina kallon yanzu kasuwar tunda kin ga yanzu wayannan masu din su ma fa suna da wani abu da suke samu
1: sosai
0: to yanzu wannan in zaki je studio ai zaki biya kuɗi
1: zan biya shi ma kuma zan biya ai ba fugi bane
0: amma da kika biyawa kika biyawa can kika biya musu
1: san na biyawa
0: eh amma kin ga za a kashe wannan kin ga man yanzu wallahi ba zan manta ba ci gaba ina zuwa kuma ina samun kalubale lokacin da ake yin harkar CD CD din nan kin gane lokacin idan mun yi kasida ofa Mumbai kasuwa ce mai zaman kanta yanzu babu ita
1: babu
0: wallahi rannan sai da nayi wani kuka a gurin
1: shi abincin sa ya tafi kenan
0: wa'anda na sani a gurin nan karanta miki sun fi sama da mutum 100
1: duk sun koma
0: kasuwa ce mai zaman kanta fina-finan nan idan sun yi nan za a je a sai da master su kuma su za su bubbuga shi kasuwar su ce da mai zuwa wani kawai aikin sa in an yo CD izo ita sakawa a kwalayen nan ana biya shi kudin sa da iyalansa da komai kin gane
1: yake cin abu
0: eh wani aikin sa izo i kowa da aikin sa a gurin aka dawo aka daina yin CD ake yin fina-finan nan
1: internet
0: a sama ta internet da sauran su wallahi idan kin ga bawan Allah nan halin da ya shiga attajiri ne a lokacin
1: a wajen
0: a gurin Alhaji Alhaji ana Alhaji kasa ina taku kuma ina ci mako da sauran su ni kaina na nan ya yi min abubuwan alkhairi wallahi nan na gan shi alhamdulillah dan karshen ma yake yana jan babur din nan ko girin din nan na fe dan ma fa wai da dadi ta ji kin ga inda Allah ya mai da mu nace to alhamdulillah tun da
1: zai lafiya
0: eh kuma Allah ya bada abin da za a yi nace alhamdulillah ni ma kuma ne masa alkhairi lokacin
1: haka ne
0: so kinga ana samun ci gaba amma kuma ana samun ci sai aka daina CD kwata kwata wannan kasuwar mutanen suka tagayyara
1: ba ci baya bane ba kuma ba ci gaba ne abin da ya kamata a ce mutanen mu san gane shi duk abin da yazo to maza maza ka karbe shi kai ma ka bi da shi ka sarrafa shi sai inda kai ma zaka iya amfana da shi da wannan abin yazo aka daina CD ai ba wai mutuwa akai ba zo haka film mutuwa tai ko haka
0: mu da mutuwa ba amma su ta wajen bangaren
1: su yawa su da suke siyarwa to yanzu da aka koma haka sai yanzu ba bude su YouTube ake yi channel channels ba kala kala wanda zaka je ka dinga raya shi kana raya shi a fara biyan ka
0: to ai yanzu ina karanta miki su masu yin wani abu su yanzu muka mushairan mu ai da idan sun zasu je su sayar wannan sirin a gurin su sai su ana su siyarwa gari gari kasa kasa duk tana yake tafiya wallahi da kofofin ba yake zuwa duk wata kasa da zai je a duniya abu kasidinmu amma yanzu su kansa sha'ir zaka kowane sha'iri da channel din sa
1: to shine na ce miki
0: na ga ya miki dole fa akwai
1: okay shi kadai yake ci su da zasu baguya su kuma
0: kai kuma zaka ci
1: na gane su sun daina amfana da mu na
0: fahimta su babu wannan ce kuma daman su dole kin gane irin mutanen mu ne daman wanda su Allah ne ya kai su kasu amma fa ba ai karatu ba
1: kawai
0: akwai dan kasu wanda yayi karatu din da yanzu alhamdulillah an kasu mu duk
1: suna dai eh
0: sai kika mutun din ya ci dudu biye karatu sa kuma yana kasu to su lokacin ba a karatu kawai an tafi kasu to babu zancen wai a zo a tafi wannan abu amma zai kawo maka ba shi wanda yake ba zai kawo maka ba
1: shi ma zai je ya raya ne da kanshi
0: kin ga ya zama kamar abin ya zama ruwa kamar wata mata tace kai Allah ya sauke Allah ya sauke wannan
1: media ce
0: masa ba media ba da aka koma kudin nan ta waya
1: okay turi
0: wa kudaden nan da babu kashi din nan
1: okay sai da kai transfer
0: Alhaji dan uwanki yazo har gidanki wa kani wa dai ba dai Allah kida Alhaji sama Alhaji da an kika ganshi in ya zira kudi sai ya dauko miki bandar
1: yanzu
0: bandar ya kawo miki amma yanzu sai a ce miki to Haji ya zan turo miki abin idan zai baki 100,000
1: ta
0: kashi idan ya tafi wallahi in yayi mutunci tura miki 20,000 ko 50,000
1: shine mafi yawa
0: so wani abin kin gane yana kawo da taiwaya akwai ci gaba amma kuma akwai su ma waɗanda suke rasa wa sanadiyar sa
1: gaskiya ne na yadda
0: to ci gaba ne mun gode kwarai ni dai ban taba jin ma sha'ira me AI ba sai ke yau gaki mun ji amma bari mu koma mu ji kasidar ki kuma ita daya ita ma ya din ce to bari mu koma mu ji gaskiya ta gaske bari mu ji ta gaske wallahi

0: To madalla kasida ta biki nan daga wajen Fiddaus Banato da muke tare da ita a daidai wannan lokaci ya batun wato kungiyoyin sha'ire a cikin wace kungiya kike
1: gaskiya ba na cikin kowace kungiya
0: zaman kan kike yi ma
1: ita zaman kai na nake amma ni ma ina da da'ira ai Banatul Mustafa
0: kuma kiya ce ba kiya cikin kowace kungiya
1: okay
0: to ke ma aikin kike ne sai kike Banatul
1: Mustafa
0: sai kike creating din Banatul Mustafa
1: na'am
0: masha Allah Allah isa albarka. To za mu fara daga layi kafin mu koma. Yawa ni sai je ma da kina yin magana take ce mun wai sai na amma mi sauraro barin ga ya maka Fiddaus inda zakai saurin gane ta ba an baitin ki kai da yana Kano. Sai je ni ma fa kika tana mun sun tuno a shefa da ke. Ja mu je ya amshi ki baitin ki. A ai ku tuno wa zaki. Ana rada
1: annabu mu masoyan kai ne. Banatu masu kaunar ka ne har abadan famu na ka ne rahama radio masoyan ka ne

0: masoyan ka ne
1: to bidiyos ba na tana ɗaya daga cikin sha'iran da suka rera kasidar annabin masoyan ka ne kuma a lokacin ne kika shigo ko cikin shiri kikan zo kin tarar sati na ce duk wanda ya shigo zai daura baiti domin ni ko ina ya wai ina si haya su ya kamata fa gaskiya an hada sha'iran nan juma'a mai zuwa in Allah ya yarda da annabi mu masoyan ka ne zamu zauna
0: ta Allah ya amince
1: anin nemo mun su in sun ji ni neme ni ta waya ko su nawa ne na san dai akwai yahaya na ma'aiki ko yana ina
0: akwai mala abba
1: abba
0: na ibawa
1: da mala abba na iba a cikin annabi mu masoyan ka ne
0: ina tunanin da shi
1: gaskiya ba abba na
0: ba shi to na ta da shi
1: babu mala abba na ibawa bari mu nemo ta ai ba ta mintunan ta ba su da yawa
0: ba yawa dan jiko
1: mu nemo su gaskiya sha'iran Kano gari ta Kano masoyanka ne ya kamata gaskiya mu zo mu yi live ya kamata ya kamata saboda tunda har Fidus ta ce shekara 12 to 12 kina kasi da shekara ta 12 kina aika ta su ta girma ta girma dan ta girma Aisha ta girma Amina ta girma Aisha ta to wallahi to ya kamata gaskiya mu ƙara zama akan wannan kasidar in yaso in suka zo sai mu kirkiri sabuwa kowa ito mana da sabon baiti
0: to sai a ba mu amshi
1: ko ko da ku kowa iyo sai mu ji wanda zamu dauka a lokacin
0: sai a kuma yi
1: yawa kowa sai ya taho da ta sani yanzu ina zan nemo kasidan nan ne jama'a
0: sai ki bada maudu'i
1: kowa sai maudu'i ya kamata a bada maudu'i kwarai da gaske me yake me ke so sa mana rai yanzu taba iyayen annabi sallallahu alaihi wasallam da ake yi ko kuma taba janibi na annabi da ake yi to mun bada tafi guda biyu akan sa za a yi bari mu je mu ji annabi.

0: To madalla wannan ita ce kasidar kuma Fidausi Banat tana ɗaya daga cikin sha'irin da a lokacin ta samu damar shiga cikin wannan kasida ta Raham Radio kuma muna fatan Allah ya saka da alkhairi amma insha Allah na ce wani satin amma yiwa wani satin na ina da wahala saboda akwai wanda ma sai an nemo su a cikin ta kwarai da gaske zamu bari dai zamu shirya a lokacin da ta riga ta dauki abin na wakilta ta akan wanda za ta nemo mana su daya bayan daya domin mu yi wannan kasida ta biyu zamu fita kuma zamu nemi tafiin da ya kamata a ce an yi a kansa zamu nemo tafiin insha Allah zamu je ga masu kira domin yi wa Sayyida Fidausi tambayoyi a cikin wannan shiri line 0707 7795239 da line 0781 7577777 kafin mu daga layi akwai mahaifiyar malama Maryam matar baba Nura Shika da ba ta da lafiya muna bara addu'a ku Allah ya ba ta lafiya albarka annabi sallallahu alaihi wasallam muna yi mata addu'a da kuma bikin isa da za a yi ranar Lahadi insha Allah har sa'u ko za a yi dauran auren ta ranar Lahadi malam muna yi maka fatan alkhairi da fatan Allah isa a yi asa'a assalamu alaikum
1: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa alaikum assalam
1: tsire ki da buka barku da da takaice
0: maka ne
1: wace da mun ci gaba da mutum a tsore da da ummatu da ne to shi ta cikin gani Allah ya saka ta da kai da shi ne ka wanda wannan waka to wace da ki da fada ga sayyida kuma ya san zan mori ki ita inda mori ga wannan ya fita daga mori ki Allah bai yi garaje mu Allah ka saki da ta
0: to
2: na ji insha Allah zan ji
0: to
2: yake yake yake sai da number ba 0706518 1664
0: assalamu alaikum
3: assalamu
0: alaikum kai ne
3: mara
0: to ta dai bayani amma sai ta kara sai ki kara mishi bayani a cikin yan mintuna
2: komai zai idan ka ga masa
0: inda abin da kike samu kidan ake rera masa karin ko kin ba wa AI kari
2: da farko umarni zaka ba shi
0: umarnin me
2: eh ka ce ga sai ki rubuta kasida da amshi da baiti sai ki rubuta sai ki ce ina so suno ya rera mun wannan waka eh me rera ba sai shi suno application ne suno to amma AI zaki fara turawa sai ki ce masa ina so suno ya rera mun wannan wakan da kida mai taushi ko mai dadi ko mai duk yadda kike so in mai sosai kike so in mai slow kike so ya rera kalar salon boss record din da zan turo mai yanzu sai ya ce to sai ban hada miki program din da zaki same kawai sai ya tugo miki program din kuma sai ki fada mai in mace kike so female in male kike so ki same shikenan zai tato turawa suno wannan sai ki copy ki tura suno kina tura suno in second ya watso miki zaki ji kuma zai miki kaloli ma zaki ji wanda tafi sauri wanda tafi dadi wanda tafi kida sai ki dauka akalla zai baki guda biyu ko uku
0: sai ki zaba
2: Allahu akbar
0: idan ka ce assalamu alaikum to yanzu wata hanya kike ganin kin ce me yasa ba za mu gina namu ba ko
1: eh kamar irin su tijo kuma da yawa wannan suka dogara da shi shine sana'ar da suke samu abin da su fata sace da ran da yanzu mana an raja akan AI din nan gaba ɗaya za a karya su ne kuma AI din da kanka kake da kalilan ne za a samu waɗanda ba za su iya hakan ba
0: za su ba a yi musu
1: dan a ce ta musu kin ga zai zama kadan to me zai sa ba za mu yi hakuri ba ta wani bangaren wasu abubuwan din da abubuwa da dama ga shi nan an fakar kun ma san su ai kamar wanda kun ma da ke magana to ne da muke ginawa shi gaba ne amma waye ke karuwa waye ke karuwa mu muke ta fama da data su kuma suna fara zalle suna yin sama mun kuma har yanzu an kasa wanda zai girgi wani abu wanda zai kawo ci gaban da mu ma ko da ba wanda ba ma kasar mu ma ta amfana to babu kalubale a cikin wannan abu ya kamata dai a yi tunani dan Allah
0: to muna godiya Sharif da wannan gudunmawa take Allah saka da alkhairi kin da tambaya da tai to Allah ya saka amanta abin da zan faɗa ki ba ta amsa tukunna kake dai magana ce dai mun ba da amsa da ita
2: ce ba da amsa kowa duk inda zaka bi kana da percentage kawai ka tsaya ne ba zaka samu ba
0: amma magana ce ta su wayannan masu studio kina kalla kin ga yanzu fa masana'anta ce mai zaman kanta studio din nan
2: to sai da Aisha suna amfani da wayannan na'urorin duk makidin da ya kai ya kawo
0: amma yanzu idan misali aka samu ci gaban kowa ya koma can din idan suna samun mutum ije mutum misali 50 a wata su je su aiki a studio zai koma an samu mutum 5 kin gane me nake nufi ba kowa ba ne zai iya ba kowa bane ba zai iya wani su da wasu koya da kansu su ringa yi abin nasu da kansu kalilan ne za su koma magana take kenan za a kashe wancan harkar kuma su kuma wayannan a raya su duk da idan an bi ta me ake cewa
2: ta bagawo
0: a yawa me ai me kaya to mutanen mu ba su da kishin kansu
2: sosai
0: wallahi duk sanda kika kira ejin din wani abu kike kike yi dan al'umma kika tanade shi kike dan al'umma ba sa goya miki baya
2: su za su gusa ki
0: yanzu abu ne kike siyarwa a gida abu ne kike siyarwa ni yanzu ina siyar da kaya a cikin gidana ina da shago ne zaman kansa a cikin gida amma ina kallon mace har ta tafi ina fa siyarwa ba ta shigo cikin ya ta tafi yawon kasuwa sai ta gama yawon kasuwa ta maybe ko ta je tunda ni na maybe na ya dade ba a siya ba kin gane farashin sa ina nan lodin sa kasan sa naji tsoron Allah ban kara farashi ba kin gane me nake nufi sai mace ta gama gantalin kasuwa ta dace
2: sai aiko nawa ne a gidanki
0: kaza kaza sai ai ni kuma ina da tsari ai in nake zamu gama yawo ki samu ba zan siya miki ba idan ke kai zaki sai zan ce babu sai wanda
2: ne mu gunta ci
0: akwai wata mata ba zan manta ba muna zuwa gidan jin gidan motsa jiki da safe wallahi mata tana da matsayi a garin nan nayi mamakin abin da tayi in an gama kowa ina dan zuwa da kayan siyarwa sa kin gane kasuwa muke ci an gaga ma wannan isi wannan wanda yake
2: to mata ne
0: ni ma budin mota na kayan mai yafi na lafiye yu na dauko su ta sai guda 8 a lokacin guda 8 ta ci kayan mai yafin nan sun yi kyau saboda sun yi aiki nake
2: mai kyau
0: ta dauko ta sai mai yafin nan ta dauki kudin ta cash ta bani na hanna ta sai dai wata ta kira ta gefe ta ce mata uwa ce ce sunan babban suna ne ta gaya mata kira ji su chati ita fa take yi
2: saboda an ga ya fita an ga ta ma na wajen
0: ne
2: ta da miki
0: ina ne na wajen bane ba ke kike yi na ce ni nake yi mana amma fa yadin ma yafin nan fa a wajen so shi ba kawai yin sarrafa
2: ne ba ni na saka ba
0: ba ni na saka ba wallahi ba ta sai ma yafin nan ba
2: saboda
0: kuma na rantsa da zatin Allah
2: ne kunta ma ka ce a kara min saboda kin yi kokari kin yi kamar na wajen
0: ban shago nake kaiwa a cikin garin nan nake dauka
2: kawai ba wanda ya san ma
0: ya a gurin ka ba
2: sai su sai
0: a ce da abin misali naira 10,000 sun gwammace su je shago
2: su kashe man su
0: ta fuk shago siye shi 10,015 duk guda daya to saboda haka mutanen mu suna da wannan abun ki tafi China ki gani yara yan primary school suke
2: produce
0: wayannan wayoyin da muke dikewa kananan nan daga kwaji wata ki gani malaman suna koya musu abubuwa kuma suna taimakekeniyar kasuwanci tsakanin su domin ci gaban kansu amma mu fa ba ma san ci gaban kanmu ko kunya ba ta zama mata nan kuma wallahi babbaci da matsayin ta ya kamata a ce mata
2: dauki ne
0: a lokacin
2: eh ki kara sama
0: ta taimake ki yanzu abu ne ya tace min gashi kara jari wallahi
2: tsira saboda kin yi abin da yake kamar na waje
0: ba za ta siya ba kuma wallahi at the end mai yafin da tazo da shi guran wallahi bai kai na ba kuma na san wanda saboda akwai ta mu da muke sana'ar da mun ga takan san kayan wahanta ce mun san kayan wahanta ce wanda ta siya a gurin ta ni na koya mata abin ina koyarwa ni na koya mata abin
2: mai yafin wace dalibai ki ne ma a jikinta karewa kenan
0: so ina so ki gane wani lokacin da laifin mu da laifin mu
2: muna zo na abuwa suke daddanne
0: mu suke daddanne mu yanzu da za a samu wani dan Najeriya shi ma a shiga wani ita sana ba ga sunan ba suna ta talla
2: akwai masu basira sosai suna kekkira abubuwa
0: ya kekkira kaza da za a yi kaza
2: ma yake taimakon sa
0: yake wani yaro naga wani matashi naga na helicopter fa
2: yayi fa
0: amma har yau ban ji labarin cewa yau wani shi ya ce a kirawo shi izo a hada gwiwa da shi ma a company a Najeriya tun daga yaron nan ya iya ba ko yaro bane karami yaji yayi karatu a kasashen turai ya iya sarrafa su motoci su wane ne
2: izo ba kayan aiki
0: babu jari shi baban sa talaka ne because gwamnati ce ta dauki nauyin sa yaje kasashe yi karatu engineer yazo izama babu wannan zance babu shi
2: ba za a iya taimako
0: da isa dan kasa ji
2: ba za a karba
0: babu wannan ci gaban bari mu je layi na gaba mu dawo gashi sai dadin mun cinye miki lokaci da program ne ya ma'ana sauran mu minti 5 ban sani ba akwai kasida da zaki bamu daga bakin ki sai mu jita tunda mun sassaka ta na'ura gashi mata ya sunan su suno ko ita ko sanu suno ita ko sani shi mutumin da ya rami ki ya sunan
2: suno suno
0: har ta sa mun saka to sai mu ji kuma daga bakin ki sai mu daga layi mu karkare
2: da mun yi na fun mu faga muke nema ga kai ya Allah hayyul qayyum ga mun kas da kai muna nema gare ka ya taskarta alkai da kai mana sai mu kai ya jalla mamallaki ga bana ta adab da kai ka kara dubun aminci da tsira gungwani rasulallahi mai zuwa kowane zamani mai tasirantuwa cikin kowane yanayi akwai shi mai na gani da kai salatu kan mun bida kai lamuni mu furta abin da ke cikin zuciya ga shi masoyi na da kaunar sa ta ratsa duk kashi dare rana da safiya mun kare a shi wallahi mun nayi da shi da mun yi nufin mu furta shi sai mu ji karsa shi sallallahu alaihi wasallam
0: ita kasida kenan ta banata ce ko
2: ta banata ta banata
0: wannan daga layi dai zuwa bi assalamu alaikum na'am kai tsaye muna tare da wa
3: Na'am.
0: To muna tare da ke. Subhanallahi da kike ran mun gode. Mu je mai kira na gaba. Assalamu alaikum.
3: Wa alaikum salam. Sai da muna tare da Fatima.
0: Na'am. Na'am.
3: Ina yi wata yi da Fatima alkai idan Allah hana tana zuwa Maulidi.
0: Kira
2: zuwa. Tana zuwa.
0: Na'am. To bari bari bari ta ajoye tukunna sai ta ajiye in kika faɗa yanzu ba ta iya dauka ba to in ta ajiye layi ga ya mata
2: 0700 685 164
0: to amma fa ke kade zaki je banda suno to ai magana ce ta gaskiya assalamu alaikum
2: gidan mu yake
0: ba to ai yanzu ya zama dan gidan ku na'am to to sai dai murya ka bata fitowa na'am to mala awwal muna jin ka to barka dai na'am gaskiya Allah isa mu gyara. To ya kamata a gyara gaskiya a ladabi. To muna godiya kwarai da gaske mallam Awwal Allah ya saka alkari sai da me fatan ki na karshe a cikin shira.
2: Ne kowa fatan alkari Allah ya sa da mu da masoyi mu sallallahu alaihi wasallam.
0: To insha Allah idan muka gama shirya yadda za a yi a dawo a cikin kasidar program din mu ta gaba kamar inda ne miki alƙawari
2: na'am
0: insha Allah sai da zamu tuntube ki muna fata zaki bada gudunmuwarki kamar yadda aka saba kuma zamu gaito ita kanta da'irar da'irar banatul
2: Mustafa
0: eh domin mu zo mu baje mu ji al'amuran da duk suke cikin wannan da'ira dole ne zamu dakata a cikin shirin amma kafin sannan kamar yadda na faɗa layin da ake shiga cikin da'irar azwajin nabi mata ne zalla layin da zakai magana zaki magana a saka ki layin 0900 49 54 51 3 8 shine layin da zaki magana a cikin da'irar azwajin nabi za a miki interview sai a saka ki duba da lokaci ya ci mana dole nan zamu dakata a cikin shirin amma da din bakon mu sai da Fidausi ni da Fidausi Banati na sani to Fidausi Banati muna fatan alkhairi Allah ya mai da ke gida lafiya Allah ki gaishe mun da yayin ki sona amin ta kai Musa Balaraba sai ba ke cewa akasance da mu sati mai zuwa insha Allah wanda za ku ji mu a cikin wani sabon shirin na Juma'a to babbar rana

0: jama'a
1: ko ta siya hannun jar buta turmi ta dango ta petroleum da kwanaki har yanzu a gure take
0: sai dai lokacin na koyewa zakan yin rijista ta money point fresh point POS bankuna da aka amince da su fintech lalan hannayen jari masu lasisi da sauran hannayen da aka amince da su ka sani zakan yin rijista a kowace rana ciki har da ranakun hutun karshen mako gurgurin lokacin aiki na kowace kafa haka kuma zakan iya saka hannun jari domin kananan yaranka da sauran yan uwanka bisa ka'idojin zuba hannun jari da aka amince da su kana kuma yin rijista POS da ta hanyoyi daban-daban saka hannun jari a yau ka taimaka wajen gina makomar kudadenka kada ka kara ɓata lokaci za a ce zuba hannun jari ranar 13 ga watan Oktoba shekarar 2026 hannun jarin matakar mai ta dangote dama ce ta shiga cikin mamallaka Dangote Petroleum Refinery ko karanta prospectus kafin zuba hannun jarin
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ƴan uwa jama'ar cikin garin Kano da kewaye muna farin cikin gabatar muku da babban mai bada magungunan gargajiyan nan na mamaki wato Alhaji Suleiman mai linzami mai maganin gyaran ido shi yana jinya da kuma bada maganin ido ne zalla wannan shahararren mai bada magungunan gargajiya na abin da ya shafi ido yana jinya kuma ana dacewa gashi kuma ya samu zarafi ya zo wannan kasuwar ta baje kolin magungunan gargajiya da ake yi a nan cikin garin Kano a filin Eldorado Cinema kan hanyar airport Kano inda masu fama da rashin lafiya suke tururuwan zuwa ganin sa a nan cikin garin Kano yana nan a cikin rumfar sa mai lamba 13 stand 13 rumfa mai lamba 13 ko a kira shi akan lambar wayar sa 07 0306 33 1 0 Alhaji Suleiman mai linzami mai maganin gyaran ido babba dan babba masanin sinadaran gyaran ido ya shahara kuma ya gaji wannan aiki ne a wajen iyaye da kakanni kuma ya dade yana bi kasa kasa jaha jaha yana taimakawa al'umma akan matsalolin da suka shafi ido sannan kuma ya je yayi karatu mai zurfi a jami'ar Ilori ta jihar Kwara wanda ya samu lambar girma da kuma yabo a jami'o'in kasashen waje da dama saboda gudumawar da yake bayarwa wa al'umma akan matsaloli na ido mutane da suke fama da matsalar ido kamar ido yana ruwa yana ja ko yana kaikayi ko kuma yana kwantsa da waɗanda ma ba sa iya ganin abin da yake kusa ko kuma abin da yake nesa ido yana hazo-hazo ko yana dishi-dishi ga mutane da suke fama kuma da lalurar nan ta cataract wato ciwon ido na cataract da kuma ciwon ido na glaucoma a yi kokari a zo a samu Alhaji Suleiman mai linzami a rumfar sa mai lamba 13 stand 13 cikin garin Kano ko kuma kira shi a lambar wayar sa 07 0306 33 1 0 kuma Alhaji Suleiman mai linzami yace duk wanda zai zo gurin sa karban magani yayi kokari ya riko albasa guda daya da farin hankici sannan kuma yace a gaya muku cewa shi fa dukkan magungunan sa na ido da yake bayarwa ba wai magunguna bane da ake sakawa a cikin ido a'a magungunan duka na sha ne dan haka basu da wani hatsari wanda suka gwada amfani da magungunan Alhaji Suleiman mai linzami sun yaba kwarai da gaske game da ayyukan sinadaran maganin ido ayi kokari a zo a samu Alhaji Suleiman mai linzami a rumfar sa mai lamba 13 stand 13 sai kun zo
3: Jihar Kano da batun bangiwa Alhaji Abdulwasiu dan baiwa baban sanyin jijiya shahararren mai maganin gargajiyan nan shike muku sallama wanda bashi da aiki a kodawane lokaci sai bincike domin samar da sababbin hanyoyi domin kawo sababbin tsare-tsare wajen sarrafa magungunan gargajiya sassaƙe da soyoyi da kuma ganyayyaki su yi daidai da zamani dan baiwa baban sanyin jijiya dai shine wanda kuka sani wanda ya dauki lokaci mai tsawo yana taimakawa mutane masu fama da larurori iri daban-daban maza da mata yanzu haka shi ma yana nan cikin filin baje kolin da yake ci a nan Eldorado Cinema cikin gidan man Aliko yana cikin rumfa mai lamba 5 rumfa mai lamba 5 haka kuma dan baiwa baban sanyin jijiya na da officin sa a nan cikin garin Kano Gommaja kan titin zuwa kofar ruwa daura da asibitin kashi na Dala daidai tsohuwar kofar shiga lambar waya kuwa domin neman karin bayani ko shawarwari 0810607527 sai ya tattauna da kai ya fuskanci menene matsalar ka kafin ya baka magani yace mafi akasarin matsalolin da suke damun mutane shine rauni ma'ana rashin kuzari daukewar sha'awa wanda yake samuwa sakamakon matsalar jan sani ko sanyin mara dan haka akwai mutane da yawa da suke jin canjin yanayi amma ba sa daukan hakan da muhimmanci sai abin ya dauki lokaci mai tsawo a jikin su ku sani cewa har kullun cuta ita abincinta shine lafiya duk wanda ya fika da lafiya ya fika Abdullahi Wasu dan baiwa baban sanyin jijiya da ya ƙara sarrafa magunguna masu matukar inganci waɗanda za su taimaka muku wajen dawo da kuzarinku haka kuma yayin rigin kashi 50 a cikin 100 na farashin magungunan sa ga mutanen gomman farko na kowace rana mutanen da suke yawan hutu a dare ko rana waɗanda ba sa iya rike alwala ko kuma rashin saurin narkewar abinci a cikin su idan sun je bayan gida suna shan wahala suna yi da kyar wannan ma ɗaya ne daga cikin matsalolin da suke haifar da koma baya na ɗan namiji Alhaji Abdul Wasu dan baiwa ba anan ya tsaya ba akwai mutanen da ba sa iya tashi da wuri lokacin da suka farka daga bacci ba sa iya tafiya sai da taimakon waɗansu ko da taimakon wani abu wasu ba sa ma iya daukan wani abu da hannunsu ko kuma waɗanda suke tafiya mata kalmunsu yana cirewa ba tare da sun sani ba yana ma kira ga iyayenmu mata waɗanda al'amura suke lalace musu wanda suke samun juyoyin lokaci wanda suke buƙatar su ga sun samu karuwa bayan yin aure tsawon lokaci babu isasshen lokaci idan kuna da wani larura ku zo ku same shi domin tattaunawa a option sa mai lamba 5 rumfa mai lamba 5 ko kuma ku same shi a office din sa da yake Gommaja kan titin zuwa kofar ruwa daura da asibitin kashi na Dala daidai tsohuwar kofar shiga ko ku kira shi a 0810607527 sai kun zo
4: Sunana Alhaji Musa dan kauye sarki da ya shahara gumba da maganin ciwon ido wanda ake yi wa lakabi da idon miƙiya mai gani wasai muna rumfa mai lamba 40 a filin bacakoli dake ci a yanzu cikin filin Eldorado dake kan hanyar Airport Road nan cikin jihar Kano lambar waya 0803-363-0619-0803-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0619-0 da kuma bada maganin da ya kamata. Na gada ne a wurin mahaifina, wannan shine aiki da muke yi a zuri'ar mu baki daya. In dai ciwo ne na ido, muna da maganin da zamu baka mu raba ka da ciwon ido. Ni da tijo ne ba yaro ba, na kalli abubuwa da yawa a rayuwa. Maganin mu sha ake yi. Na san ba abin da aka baka kasa a cikin idonka. Ciwon idon ya danganta ya kake jin naka. Idon yana maka kaikayi ne? Baka gani sosai? Kana gani yana yana? Ko kana gani gizo gizo? Kamar dare kan ma in yayi sai ka ga duhu. Wani sai ya matso da abu kusa yake kallo, wani kuma sai abun na da nisa yake kallon shi. Da ya matso kusa baya gani, koda tafin hannu ne. Wani lokaci hatsari ne yake kawo wannan matsalar ido. Wani kuma yawan karatu da haske. Wani kuma zaka samu an haife shi da shi ne. Wani lokaci ruwan da muke amfani da shi yakan iya jawo wannan matsala a ido ba tare da an kula ba. Wani idon yana ruwa, wani kuma kwansa, wani yakan hana shi bacci har ya kai ga wani lokaci ba zaka iya gane wannan 500 ne ko naira 100 ba. A kowane lokaci kai kokari ka nemi kwararre wanda zai duba matsalar idon naka. Kuma duk wani magani da kaga an baka akan matsalar ka kasha har ya kai awa 5 baka samu sauki ba, to ka bar shi. Kai kokari ka nemi wanda ya san cikakken maganin ciwon ido. Yayin da ka tashi zuwa wurin Alhaji Musa dan kauye, ka zo da ruwa gora daya da kuma kwakwa mai ruwa guda daya. Insha Allahu zaka dace da bukatar ka. Muna nan a rumfa mai lamba 40 cikin filin Eldorado dake kan hanyar Airport Road nan cikin jihar Kano. Ka tabbatar an duba idanun naka da kyau kafin nan a baka magani. Ga kwamfuta ta a gabana, ina yi wa mutum 5 da suka fara zuwa gwaji kyauta. Duk maganin da zamu baka na sha ne, ba za mu sama komai a ido ba. Muna nan a rumfa mai lamba 40, lambar wayar mu 0803 363-0619 Alhaji Musa Dankawe Ido mikia megani wasai
5: Suna nane Dangaldo Wanda aka fi sani da I Master Allah ya sa nazo ka ta fara baje kolin magungunan gargajiya wanda ke gudana a cikin garin Kano a Edrado Silma ina nan a rumfa mai number 29 zan maimaita rumfa mai number 29 ko kuma ka zaka kira ni a number waya ka mai kamar haka 0800 6 8 0 0 2 3 2 5 ni ban san komai akan kowanne irin larura ba sai dai matsalan ido saboda abin da muka gada gurin iyaye da kakannin mu kenan mu ba ma bada magani dagawa a ido maganin mu na sha ne don saboda wayansu lokuta wayansu jijiyoyi a cikin ido sukan kawo irin larura iri daban-daban saboda in kwayar bacteria ta shafa wani fannin na gani shi yasa zaka dinga ganin wani lokuta zaka dinga ganin hazo ko dishi-dishi baka iya karanta abu sai ka sa glashi ko kuma baka iya ganin wani abu bambance naira 5 tsada naira 10 ko kuma wani abu sun fito a cikin kwayan idanka idan ma an taba maka wani aiki a ido ka nemi magani bai yi daidai ba cikin yaddan ubangiji idan ka zo akwai magungunan wanda zamu taimaka maka da shi wanda muka sarrafa su da magungunan na gargajiya maganin mu ba na dagawa bane na sha ne kawai zaka same mu a katafaran baje kolin dake gudana a Edrado Silma a cikin garin Kano zaka zo rumfa mai number 29 ko kuma ka kira number waya na mai kamar haka 0800 6 8 0 0 2 3 2 5 in ka zo ka ce kana neman dan gado wanda ake kira Master Ido ko dan karamin yaro na shekara 5 ne ya baka maganin gargajiya na ido a gidanmu ka garzaya ka karbe shi saboda abin da muka gada gurin iyaye da kakanni kenan kuma wayansu kuma sukan kira ni ida mikiya mai hangen nesa to idan kana jin wani matsala game da ganinka ko kana jin wani yanayi game da ganinka zaka samu na a filin baje koli wanda ike gudana a nan Edrado Silma a nan cikin garin Kano ko kuma ka kira ni a number waya mai kamar haka 0800 6 8 0 0 2 3 2 5 ina nan a rumfa mai number 29 rumfa mai number 29 in ka zo zaka ga a rumfa na akwai tutan Najeriya kowanne irin jinya ne da ya shafa matsalar ido in ka zo rumfa na da yaddan ubangiji zaka samu waraka cikin kalilan lokaci da alfarman annabi da Qur'ani al'umar cikin garin Kano sunana ne dan gado wanda aka fi sani da I Master Allah ya sa nazo ka ta fara baje kolin magungunan gargajiya wanda ke gudana a cikin garin Kano a Edrado Silma ina nan a rumfa mai number 29 zan maimaita rumfa mai number 29 ko kuma ka zaka kira ni a number waya ka mai kamar haka 0800 6 8 0 0 2 3 2 5 ni ban san komai akan kowanne irin larura ba sai dai matsalan ido saboda abin da muka gada gurin iyaye da kakannin mu kenan mu ba ma bada magani dagawa a ido maganin mu na sha ne don saboda wayansu lokuta wayansu jijiyoyi a cikin ido sukan kawo irin larura iri daban-daban saboda in kwayar bacteria ta shafa wani fannin na gani shi yasa zaka dinga ganin wani lokuta zaka dinga ganin hazo ko dishi-dishi baka iya karanta abu sai ka sa glashi ko kuma baka iya ganin wani abu bambance naira 5 tsada naira 10 ko kuma wani abu sun fito a cikin kwayan idanka idan ma an taba maka wani aiki a ido ka nemi magani bai yi daidai ba cikin yaddan ubangiji idan ka zo akwai magungunan wanda zamu taimaka maka da shi wanda muka sarrafa su da magungunan na gargajiya maganin mu ba na dagawa bane na sha ne kawai zaka same mu a katafaran baje kolin dake gudana a Edrado Silma a cikin garin Kano zaka zo rumfa mai number 29 ko kuma ka kira number waya na mai kamar haka 0800 6 8 0 0 2 3 2 5 in ka zo ka ce kana neman dan gado wanda ake kira Master Ido ko dan karamin yaro na shekara 5 ne ya baka maganin gargajiya na ido a gidanmu ka garzaya ka karbe shi saboda abin da muka gada gurin iyaye da kakanni kenan kuma wayansu kuma sukan kira ni ida mikiya mai hangen nesa to idan kana jin wani matsala game da ganinka ko kana jin wani yanayi game da ganinka zaka iya samu na a filin baje koli wanda ike gudana a nan Edrado Silma a nan cikin garin Kano ko kuma ka kira ni a number waya mai kamar haka 0800 6 8 0 0 2 3 2 5 ina nan a rumfa mai namba 29 rumfa mai namba 29 in ka zo zaka ga a rumfa na akwai tutan Najeriya kowane irin jinya ne da ya shafa matsalar ido in ka zo rumfa na da yaddan ubangiji zaka samu waraka cikin kadinin lokaci da alfarman annabi da qur'ani
3: albishirin ku walumar garin Kano da kewaye masu sauraron mu a daidai wannan lokaci shahararren mai maganin gargajiyan nan malam ali mai ayu wanda ya shahara wajen bada taimako na magunguna na matsalolin da suka shafi maza Allah cikin ikon shi ya bashi dama ya shigo garin Kano domin halartar gagarumin baje kolin da yake ci na masu maganin gargajiya a filin Eldrado Cinema jikin gidan man Aliko malam ali mai ayu yana cikin rumfa mai lamba 27 lambar wayarsa kuwa domin neman ƙarin bayani ko shawarwari 081 333 0051 Malam Ali mai ayu dai yana taimakawa mazaje ne waɗanda ba sa iya maida kuzarin su waɗanda suka kasance koma baya wajen sauke nauyi da haƙƙin iyali sakamakon kamuwa da wata larura wanda ake samu ta hanyar yin amfani da bayan gida mara tsafta ko kuma wajen mu'amalar aure mutanen da suke samun matsalar fitan fitsari fitsari baya fita baki daya yana zuwa yana canja launi wani lokaci idan sun gama fitsari wani abu na biyo bayan fitsarin suna samun kaikayi ko fesowar kuraje ko raguwa na ɗan namiji Malam Ali mai ayu shine ake walakabi da dan Kenya sakamakon bada magani da kuma neman itatuwa waɗanda ake sarrafawa domin maganin cututtuka yana zuwa Kenya ne sakamakon Kenya ita ce kasar da tafi kowace ƙasa dazuzzuka a cikin Afirka akwai itatuwa da soyoyi da yake amfani da su wanda sai a can ake samun su matsalar rauni yace ya taba samun ta kafin ya fara tafiye-tafiye a shekarun baya yace matansa hudu sakamakon wannan larura sai da ya rabu da su baki daya a wajen fita neman magani ne ya hadu da wani bawan Allah a kasar Kenya ya bashi sirrin wata itaciya wanda ake hadawa tare da wani sinadari na jikin ayu Allah ya bashi lafiya ita shuka da kuma ita yake taimakawa mutane musamman maza waɗanda suke cikin yanayin damuwa na rashin kuzari dan haka yana gudanar da aikin sa ne cikin taimako da rangwame yana kuma hada magungunan sa ne da gaskiya domin gaskiya ita ce take ado babu wani abu da yake kara wa dan namiji kima ko daraja a gurin iyalansa sai jajircewa da kuma tsayawa a matsayin sa na dan namiji to ku sani cewa bayan ci da sha da tufafi akwai haƙƙin da ya rataya a wuyanku na iyalanku idan kana fuskantar tsinkewar sinadari ko kai aure shekara da shekaru ba tare da samun kukan jariri ba malam ali mai ayu yana bada shawara ku tsaya ku yi bincike kuma ku nemi magani a inda ya dace domin magani yana aiki ne idan an hada shi da kyau dan haka yake kira ga mutanen da suka yi zagaye-zagaye neman magani amma ba su dace ba ba a hakura da neman life amma idan kuna da wata larura ku zo ku same shi a rumfarsa mai lamba 27 ko ku kira lambar wayarsa 081 333 0051 sai kun zo jihar Kano da batun bingiwa Alhaji Abdul Wasiu dan baiwa baban sanyin jijiya shahararren mai maganin gargajiyan nan shike muku sallama wanda bashi da aiki a kodon lokaci sai bincike domin samar da sababbin hanyoyi domin kawo sababbin tsare-tsare wajen sarrafa magungunan gargajiya sassake da soyoyi da kuma ganyayyaki su yi daidai da zamani dan baiwa baban sanyin jijiya dai shine wanda kuka sani wanda ya dauki lokaci mai tsawo yana taimakawa mutane masu fama da larurori iri daban-daban maza da mata yanzu haka shi ma yana nan cikin filin baje kolin da yake ci a nan Eldrado Cinema cikin gidan man Aliko yana cikin rumfa mai lamba 5 rumfa mai lamba 5 haka kuma dan baiwa baban sanyin jijiya na da option sa a nan cikin garin Kano Gommaja kan titin zuwa kofar ruwa daura da asibitin kashi na Dala daidai tsohuwar kofar shiga lambar wayarsa kuwa domin neman ƙarin bayani ko shawarwari 081 60 0 5 0 yace mafi akasarin matsalolin da suke damun mutane shine rauni ma'ana rashin kuzari daukewar sha'awa wanda yake samuwa sakamakon matsalar jan sani ko sanyin mara akwai mutane da yawa da suke jin canjin yanayi amma ba sa daukan hakan da muhimmanci sai abin ya dauki lokaci mai tsawo a jikin su ku sani cewa har kullun cuta ita abincinta shine lafiya Abdul Wasiu dan baiwa baban sanyin jijiya dai ya ƙara sarrafa magunguna masu matukar inganci waɗanda za su taimaka muku wajen dawo da kuzarinku haka kuma yayi rigin kashi 50 a cikin 100 na farashin magungunan sa ga mutanen goma farko na kowace rana mutanen da suke yawan hutu a dare ko rana waɗanda ba sa iya rike alwala ko kuma rashin saurin narkewar abinci a cikin su idan sun je bayan gida suna shan wahala suna yi da kyar wannan ma ɗaya ne daga cikin matsalolin da suke haifar da koma baya na ɗan namiji akwai mutanen da ba sa iya tashi da wuri lokacin da suka farka daga bacci ba sa iya tafiya sai da taimakon waɗansu ko da taimakon wani abu wasu ba sa ma iya daukan wani abu da hannunsu ko kuma waɗanda suke yake tafiya ma takalmin su yana cirewa ba tare da sun sani ba yana ma kira ga iyayen mu mata wanda al'amura suke lalace musu wanda suke samun juyoyin lokaci wanda suke bukatar su ga sun samu karuwa bayan yin aure tsawon lokaci babu isasshen lokaci idan kuna da wani larura ku zo ku same shi domin tattaunawa a office sa mai lamba 5 rumfa mai lamba 5 ko kuma ku same shi a office din sa da yake gommaja kan titin zuwa kofar ruwa daura da asibitin kashi na dala daidai tsohuwar kofar shiga ko ku kira shi a 081-60-67-52-10 sai kun zo
6: na gaishe ku masu sauraro na a daidai wannan lokaci sunana Alhaji Habib
7: ina nan a kasuwan Baja Kolin maganin gargajiya yake gudana a halin yanzu a Eldorado akan titin Airport Road dake birnin Kano a kanan Dabo
6: kana zuwa wajen zaka same mu muna Baja Kolin magunguna
7: ina nan a rumfa mai lamba 6
6: kar ka manta
7: rumfa mai lamba 6
6: ko ka tambayi Alhaji Habib idan ka manta da sunan kada ka manta mai karfin doki amma fa na maza kawai ni a rumfa ta ba ina hada kowanne bane na kware ne a bangaren maza kawai ga dan namiji da baya iya sauke nauyin da yara ta yi a wuyansa wanda abubuwa da yawa suke haifar da hakan idan kana ɗaya daga cikin masu fama da irin wannan lalura to ka kira ni akan lambar waya
7: 0806-73-74-77-77
6: kar ka manta barin ciwo a jiki yana kai mutun ƙasa amma da zaran ka farka ya ka rabu da jikinka kwata-kwata ka zo ka ga masana kiwon lafiya a kuma gwada ka domin sanin lalura da abin da yake haifar da lalura domin baka magani idan kana so ka zama namijin da zai alfahari da kai ka kuma sanya mai ɗakin ka farin ciki wannan ciwon ne daidai yake da irin mota ne da take da tarin matsaloli wanda yake kashe karfin batar da ko gudanawa zaka sanya ba za a samu maslaha ba face ka nemi mafita shi yasa a koda yaushe idan ka zo wajen mu sai mun gwada ka mu san matsalolin ka sai mu baka maganin da zai daidai da wannan matsalolin wanda hakan zai saka amsa sunanka a matsayin ka da namiji ko kuma ka ce kullun sai ka sha magani samsam wannan ba irin shi bane kar ka bar ciwo a jikinka ya kai ka kasa wannan laluran na damun maza kusan kashi 99 a cikin 100 idan kana jin irin wannan yanayi yi maza ka zo waje na Alhaji Habib wanda ya kware wajen bangaren maza kawai kuma ina nan
7: a rumfa mai lamba 6
6: mata ba da ku nike ba maza ne kawai nake magance matsalolin su domin ni kadai ne dan kabilan Yarbawa da na hada sauyoyi da jijiyoyin magani guda 16 wanda muka hada magani kwaya ɗaya kawai domin bukatun maza idan kuma kai amfani da wannan maganin tunda kanin zaka so maganin canji da baka taba gani ba
8: kai dai ziyarce mu a kasuwar Baja Kolin magungunan gargajiya yake gudana
7: a kasuwar Baja Kolin maganin gargajiya a Eldorado akan titin Airport Road dake birnin Kano a kanan Dabo ina nan a rumfa mai lamba 6 rumfa mai lamba 6
6: anan zaka same ni Alhaji Habib da na kware akan matsalolin maza
8: ko ka tana akan lambar waya
7: 0806-73-74-77-77
6: sunan dai Alhaji Habib na barku lafiya
3: masu sauraron mu a daidai wannan lokaci shahararren mai maganin gargajiyan nan Malam Ali Mai Ayu wanda ya shahara wajen bada taimako na magunguna na matsalolin da suka shafi maza Allah cikin ikon shi ya bashi dama ya shigo garin Kano domin halartar gagarumin Baja Kolin da yake ci na masu maganin gargajiya a filin Eldorado Cinema jikin gidan man Aliko Malam Ali Mai Ayu yana cikin rumfa mai lamba 27 rumfa mai lamba 27 idan kun zo lambar wayarsa kuwa domin neman ƙarin bayani ko shawarwari 081-338-5051 yana taimakawa mazaje ne waɗanda suka kasance koma baya wajen sauke nauyi da haƙƙin iyali sakamakon kamuwa da wata larura wanda ake samu ta hanyar yin amfani da bayan gida marar tsafta ko kuma wajen mu'amalar aure mutanen da suke samun matsalar fitar fitsari fitsari baya fita baki daya yana zuwa yana canja launi wani lokaci idan sun gama fitsari wani abu na biyo bayan fitsarin suna samun ƙaiƙayi ko fesowar kuraje Malam Ali Mai Ayu shine ake walakabi da dan Kenya sakamakon bada magani da kuma neman itatuwa waɗanda ake sarrafawa domin maganin cututtuka yana zuwa Kenya ne sakamakon Kenya ita ce ƙasar da tafi kowace ƙasa dazuzzuka a cikin Afirka akwai itatuwa da soyoyi da yake amfani da su wanda sai a can ake samun su matsalar rauni yace ya taba samun ta kafin ya fara tafiye-tafiye a shekarun baya yace matansa hudu sakamakon wannan larura sai da ya rabu da su baki daya a wajen fita neman magani ne ya hadu da wani bawan Allah a ƙasar Kenya ya bashi sirrin wata itaciya wanda ake hada kulawa tare da wani sinadari na jikin ayu. Allah ya bashi lafiya. Wannan itaciyar ita shuka da kuma ita yake taimakawa mutane musamman maza waɗanda suke cikin yanayin damuwa na rashin kuzari. Idan har Allah ya taimake ka da wani sirri, kai ma ya kamata ka taimaki mutane. Yana kuma hada magungunan sa ne da gaskiya, domin gaskiya ita ce take ado. Babu wani abu da yake ƙara wa ɗan namiji kima ko daraja a gurin iyalansa sai jajircewa da kuma tsayawa a matsayin sa na ɗan namiji. To ku sani cewar bayan ci da sha da tufafi akwai haƙin da ya rataya a wuyanku na iyalanku. Idan kana fuskantar tsinkewar sinadari ko kai aure shekara da shekaru ba tare da samun kukan jariri ba, yana bada shawara ku tsaya ku yi bincike kuma ku nemi magani a inda ya dace, domin magani yana aiki ne idan an hada shi da kyau. Dan haka yake kira ga mutanen da suka yi zagaye-zagaye neman magani amma ba su dace ba. Ba a hakura da neman lafiya, amma idan kuna da wata larura ku zo ku same shi a rumfarsa mai lamba 27 ko ku kira lambar wayarsa 081-33-5051 sai kun zo.
9: Assalamu alaikum mutane gida, sunana Haji Ablikisu, kamar yadda kuka sani na gaya muku na taba aiki na kafin zo koma wannan aiki maganin gargajiya wanda na gada a hannu mama na domin taimako al'umma. Ku tuntube ni akan lambobi waya na 08-31-61-38 ni a Kano Nike anan Airport Road opposite Gidama AA Rano a wuri Nike a garin Kano. Kamar yadda kuka sani na shahara ne akan mace da namiji, an yi amfani da bayan gida mara sabta iri wannan sai an sunguna akan ruwan safi ko a dinga sarki da ruwan safi kafin su ji dadi jikinsu. Mutane suna zuwa kuma suna godewa Allah. Ina mutane wanda suna susa jikinsu bayan wanka iri wannan ba dadi, a zo a same ni anan rumfa lamba 8 a cikin Baja Colin da yake ci yanzu haka a El Dorado Airport Road. Ina rumfa lamba 8 za ku gani hoto na da fari hijabi a wurin insha Allah in kun zo. Kai wanda kina fisari da zafi ko woni iri abun da kin san sanyi ne kun sa ji ablikisu a gida nake ni baba ko bani, kuma ko ka je ka yi goji an ce gashi a zo da wannan resort ko kuma ka zo yanzu muna bincike kafi a bada magani. Me kai wanda kuma kai aure shekara daya biyu ba abin da yake faruwa ba rebo, ni ba Allah ba, Allah shine yake bayarwa ba Haji Ablikisu ba, amma insha Allah in kun zo za ku godewa Allah. Ko namiji wanda kuma sunanka namiji baki amma iya amsa shi daidai ba, kun sani Haji Ablikisu akwai sabo abun bari ga muku na jaraba a jikin mutane yanzu kuma na gani kwarai ne wanda akwai aswaki wanda mama na ya aika mu wanda kuma na gani yana aiki inde magana namiji ne wanda bai iya biya sunan shi kamar namiji ba, ke wanda kai aure daya biyu uku wanda kuma baki ji komai ba, a zo a same Haji Ablikisu masala yana wajen ka ne me kai mace kana mafarki iri baki a gane kainki. Akwai wasu wanda suna tafiya takalmin ma zai cire a kafansu ba su sani ba, a zo a samu Haji Ablikisu anan rumfa lamba 8 kari ku yi kuskure in kun zo za ku gani hoto na da fari hijabu kamar inda nike ga muku kullu a daidai ana yi.

0: Sunana Baba Oshogbo mai maganin jijiya. Na fito ne daga ƙasar Yarbawa. Ni na kwarance ne kawai akan matsalolin da suka shafi jijiya zalla. Domin haka ne ma yasa ake kira na mai maganin jijiya. Ina da ofisoshi a garin Kefi, Jos da kuma Mina. Amma yanzu haka ina nan a nan Kano inda ake baje kolin magungunan gargajiya a cikin filin Eldorado dake kan titin Airport Road kusa da gidan man Aliko a nan Kano. Ina a rumfa mai lamba 50 stand 50. Ana iya kira na akan wannan lamba waya 07033589411. Idan ba a tsabtace bayan gida, akwai wasu cututtuka da mutane ke iya kamuwa da su. Idan kana fama da waɗannan, sai ka zo ka same ni a rumfa mai lamba 50 stand 50 ko ka kira ni 07033589411. Akwai mutanen da ba sa samun isasshen bacci da daddare, masu yawan jin ciwon kai musamman bangaren kansu guda. In sun tashi da safe kuma su riga yawan jin kasala. Wasu mutane na tafiya takalmi na fita a kafansu amma ba su sani ba. Zama da kyar, tashi da dabara. In masu fama da waɗannan matsalolin sun zo wajena Baba Oshogbo mai maganin jijiya, zan fara gwada su ne da na'urar computer don in san ainihin abin da ke damun su, sannan in san irin maganin da zan ba su. Ina a rumfa mai lamba 50 stand 50 a filin Eldorado dake kan titin Airport Road kusa da gidan man Aliko a nan Kano. Ana iya kira na 07033589411. Ina kuma da ofisoshi a Kefi da Jos da kuma Mina. Amma yanzu haka ina nan a nan Kano a rumfa mai lamba 50 stand 50. Ga masu fama da matsanancin ciwon hannu ko kafa kuma, sai su tuntube ni. Maza masu samun rauni, duka matsalolin jijiya ne yake janyo haka. Yadda matsalolin jijiya ke damun maza, haka yake damun mata. In kana fama da ɗaya daga cikin waɗannan, sai ka zo ka same ni Baba Oshogbo mai maganin jijiya. Na fito ne daga ƙasar Yarbawa. Ina a rumfa mai lamba 50 stand 50. Ina kuma da ofisoshi a Kefi da Jos da kuma Mina. Lamba waya ta 07033589411. Mutum ya fi mutum, magani ya fi magani, amma Ubangiji Subhanahu wa ta'ala shi ya fi kowa. Sai kun zo.
1: Muna farin cikin gabatar muku da babban mai bada magungunan gargajiyan nan na mamaki, wato Alhaji Faruk mai maganin ido. Wannan shahararren mai bada magungunan gargajiya na abin da ya shafi ido, shi yana jinyan ido ne kawai, banda wata lalura sai dai matsala ta ido. Kuma aikin gidansu ne sun dade suna bada taimako, sai an yi da gaske ake iya ganin sa saboda masu son ganin sa, saboda lalurar ido sun yi yawa a ciki da wajen kasan nan. Amma gashi a wannan karo ya shigo cikin garin Kano da yake an ce Kano tumbin giwa ce, ya shigo wajen baje kolin masu magungunan gargajiya da ake a nan cikin garin Kano a Airport Road, wato filin Eldorado Cinema Kano. Yana rumfar sa mai lamba 19 stand 19, rumfa mai lamba 19 stand 19, Alhaji Faruk mai maganin ido. Ko lamban wayansa 08142 4055 08142 4055. Shi Alhaji Faruk mai maganin ido yana baiwa sauran majinyata hakuri cewa shi lalurar ido kawai yake taimakawa, kuma shine aikin gidansu sama da shekaru 200. Kuma sannan magungunan sa da suke bayarwa ba na sawa a cikin ido bane, nasu na sha ne kawai. Sannan akwai waɗanda kuma za a ba su shawari ta hanyar yadda za su kula da idanunsu. Duk da ilimi da yake da shi game da lukunkuna na jinyan ido, kuma sannan gashi aikin gidansu ne, duk da haka yana hadawa da na'urar gwaje-gwaje da bincike na zamani. Don haka idan kuka zo rumfar Alhaji Faruk mai maganin ido, wato rumfar sa mai lamba 19 stand 19, idan ta kama a yi muku gwaji ne da na'urar zamani, to za a yi muku. In ma shawarwari ne za a baku, za a baku. Shi dai damuwar sa ya taimaki mutane masu lalurar ido ne, ko da daidai da shawarwari ko kuma lakunkuna da kuma sinadarin jinyan ido na sha na tarihi, ba wanda ake sawa a cikin ido ba. Don haka waɗanda suke fama da lalurar ido ko kuma sun ga wani canji game da idonsu, to su yi kokari ko don neman shawarwari su je su samu Alhaji Faruk mai maganin ido. Yana rumfar sa mai lamba 19 stand 19. 16 rumfa mai lamba 19 stan 19 ko lamban wayansa
2: 08 40 2 40 55.
1: Wasu jama'a na fuskantar matsalar ido kaman kaikayin ido, kumburin idanu ko kuma ana jin kamar kasa-kasa a cikin ido da sauran lalurori. Sai kun zo
3: ga wani sako na musamman daga gidan Radio Rahama farin cikin al'umma.
4: Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace idan bawa zai fita daga gidan shi da safe ya sa kafar shi ta dama zai fita, yace bismillah tawakkaltu ala Allah la hawla wala quwwata illa billah. Kalmomi uku ne masu saukin fada: bismillah tawakkaltu ala Allah la hawla wala quwwata illa billah, ma'ana da suna Allah zan fita, na dogara ga Allah a wannan fitatawa, sannan ban da ƙarfi ban da dabara sai da Allah. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya faɗi wannan addu'ar za a bashi abubuwa guda biyar. Na farko za a ce masa kufita an isar maka, wa uqita an kare ka, wa hudita an shiryar da kai. Na huduwa ya tanaha anhu shaytan, shedan zai kauce ya bar inda kake kwata-kwata ya baci. Sannan wa yakunu shaytanu li shaytanin akhar, wannan shedani sai ya fada ma wani shedani daban yace ba za ka iya bafa da mutumin da aka isan masa, aka kare shi, sannan aka shiryar da shi. Da ya fadi wannan addu'ar da izinin Allah subhanahu wataala, wato cututtuka ba za su same shi ba, damuwa da kuncin rayuwa ba za ta same shi ba, bakin ciki ba zai same shi ba, za a kare shi daga sharrin masu sihiri, sannan kuma za a kare shi daga sharrin mayu da kuma masu kambun baka. Jama'a, wannan wani sako ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kada a yi wasa da shi, musamman a wannan zamani da muke ciki yanzu, na mutum yakan iya fita a yi garkuwa da shi ko a sace shi ko wani abu ya faru da shi. Kar a manta da su dai, kalmomin guda uku ne: bismillah tawakkaltu ala Allah la hawla wala quwwata illa billah.
3: Wannan sako ne daga gidan Radio Rahama farin cikin al'umma.
5: 97.3 Rahama Radio.
6: Alhamdulillah alladhi abana tariq wa awdaha al-muhajja وارسل رسله مبشرين ومنذرين لئلا يكون. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في العباده والخلق والتقدير. واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله كساه من حلل النبوه ما زاده محابه وبهجه. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين فدوه بكل نفس ومحجة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما تآقب القدوم والأحصار تنقوى الأمر منزن الله صلى الله عليه وسلم قدور متاشافي سعادة وتوداتي دقم دكتر يناتكين بيئي دكوي kama zan Allah sallallahu alaihi wasallam, da shine mutum musulmi dan adam zai samu alfarma duniyarsa da lahira, ya samu kima, ya samu martaba, ya samu rahmar ubangiji goban gobe alkiyama, da koyi da manzan tsira alaihi salatu wassalam. Ya ku yan uwa al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ku tsoron Allah subhanahu wataala, ku kiyaye dokokinsa, ku umarnin sa, ku nisanci hadin hannun sa, ku kadaita shi da ibada subhanahu wataala, ku koyi da farin jaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya ku yan uwa al'ummar musulmi, ubangiji tabaraka wataala ya halicci wannan halitta bayin sa yan adam da aljannu da manufar ita ce dan a kadaita shi da bauta subhanahu wataala, kada a shirka da shi ba dan komai ba, dan waɗannan rayuwa, waɗannan halittu, waɗannan ƴan adam su sami kyakkyawar rayuwa a ƙarƙashin irwa ta tauhidi da cikakkiyar nutsuwa da yalwa da samun aminci da zaman lafiya da amintuwa a doron ƙasar Allah. lokacin kafin aikin wannan manzo alaihi salatu wassalam mutane sun kasance cikin bata sun kasance a wannan lokaci suna bautar gumaka sun haifi ƴaƴa mata suna hakarami su binni suna cin dukiyoyin junan su ta hanyar kwace da ƙarfi da yaji ba da hanyar ba ta hanyar gaskiya ba suna rayuwa cikin firgici da tsoro da shirka suna canfa abubuwa da dama suna canfa watanni ce wannan wata babu alkhairi wannan rana babu alkhairi suna canfa tsuntsaye idan mujiya ta sauka kan katangar gidan mutum sai a ce to shikenan wannan shekara wannan mai gida ko wasu daga cikin masu gida lalle wani sai ya mutu ko wasu sai sun mutu cikin irin wannan rayuwa suke rayuwa Abu Raja'in al-Ataridi yana fadin halin su kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mun kasance muna bautar duwar watsu yace idan muna tafiya muka samu wani dutse wanda muke ga yafi na hannun mu kyau yafi shi kalli da walwali da walqiya yace sai mu jefar da na hannun mu mu dauki wannan wanda muka tsinta wanda muke ga yafi na hannun mu mu ci gaba da bauta wannan idan muna tafiya lokacin bautar mu yayi ba dutse a hannun mu ce sai mu tara tsakuwa ko yashi sai mu kawo tinkiya ko akuya sai mu tatsunonanta mu tatsunonanta akan wannan yashi ko tsakuwa sai mu bauta su mu bauta akan haka yace haka halin mu yake kafin zuwan shiriya har ya kai sun gaji sun kosa da wannan ibada ta su tabbas yi suke amma ba ta gamsar da su ba ta da amfani ga bakar al'ada ga zalunci ga ta'addanci hatta kai suna tunani masu hankali daga cikin su suka fara tunani da hangen cewa suna fatan sun ji labari Allah subhanahu wata'ala Allah subhanahu wata'ala zai aiko da wani manzo kamar yadda suke jin labari annabi Isa alaihi salam yayi albishir da zuwan wani manzo bayan sa ina ma Allah ya kawo shi dan ya taimaka musu ya fitar da su daga cikin wannan duhu daga cikin wannan halaka hatta kai suna rantsuwa cewa tabbas wannan manzo ya zo musu sai sun fi wato sai sun fi wadancan al'ummu da aka aiko musu da manzanni ma'ana Yahudawa da aka aiko wa annabi Isa da kuma ɗan mission da aka aiko wa Yahuda da aka aiko wa annabi Musa da ɗan mission da aka aiko wa annabi Isa sai sun fi su shiriya suna rantsuwa Allah ya faɗi irin rantsuwarsu wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in ja'ahum nadhirun la yakununa ahda min ihda al-umam Allah yana bada labarin cewa waɗannan mushrikai na Larabawa suna rantsuwa da Allah matukar rantsuwa cewa idan manzo ya zo musu yana shiryar da su yana ilmantar da su sai sun fi waɗancan al'ummu da suka gabace su shiriya da bin tafarkin Allah suna cikin wannan fata da wannan buri Allah ya zabi wani mutum daga cikin su wanda ya mafifici ne ana alkhairi ya fi su alkhairi a nasaba ya fi su rinjaye a hankali ya fi su kamala a sifa ya fi su nutsuwa wanda ya taso akan gaskiya da amana da kamewa da tawalu'u wanda mutanansa sun san shi wannan mutum tun kafin Allah ya bashi wato wahayi na manzanci sun san shi su hatana ke sun kai sun masa wani kyakkyawan suna suna kiransa Muhammadul Amin Muhammadu mai amana tun kafin Allah ya aiko shi shi yasa da Allah ya aiko shi suka yi inkari Allah ya musu zargin wannan inkari ai abinda ka san shi a fari yana na a fari bai canza ba ba yi masa fenti ba ba sake shi ba ba abinda ya canza shi ba dalilin da zaka zo da rana tsaka ka kalli wannan farin abun kuma ka kira shi a baki Allah ya ce am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun shin ba san wannan manzo nasu Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba tun kafin mu aiko shi ai sun san shi sun san amanarsa, sun san gaskiyarsa, sun san tawali'unsa, sun san kamewarsa, kuma yanzu suke inkari da gaskiyarsa da tsarkinsa da amanarsa da kamewarsa, dan ya zo da gaskiya. Allah madaukakin sarki ya girmama lamarin wannan manzo, ya ɗaukaka ambatansa, ya gafarta masa zunubinsa tare da babu gaba da baya. Allah ya ce inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayk wa yahdiyaka siratan mustaqima. Tare da manzon Allah alayhi salatu wassalam, ba shi da zunubi a gaba, ba shi da zunubi a baya. Allah ya sa masa isma da katanga da kariya ga barin aikata zunubai. Amma Allah ya masa wannan tagomashi, ya ce mu rabbul izzati subhanahu wa ta'ala, mun yi maka buɗi buɗi mabayyani, buɗin Khaibara ko fatu Makka. Allah ya maka wannan dan ya gafarta maka abin da ya gabata na zunubinka da abin da zai biyo baya. Tare da babu imma akwai Allah ya gafarta gaba da baya, tare da gaba da bayan ba.

0: hanya tana da mutuka hatsari da gaske wadda ko inuwarta ma ba a zama a sha. Idan mutum ya zauna a ƙarƙashin inuwarta zai galabaita in ya kwankuwa wata kila za a iya ɗaukar gawan mutum domin zai zama kamar ya sha wani abu wanda yake ya guba wadda take za ta cutar. Haka kuma ko itacenta ma ba za a saro shi a kawo shi cikin gari a ce za a ƙona ko kuma a yi gawayi da shi a ce za a abin nan. Wani lokacin akan samu kamar lokacin sanyi a ce an hura gawayi ana jin ɗumi kuma an samu matsala irin ta mutuwa da shauransu. Wannan
1: ba zai rasa nasaba da irin wannan ba kenan.
0: Wannan baya rasa nasaba da irin wannan, shi isa ma hukumomi da gwamnatoci suke a tsaye-tsayin daka wajen cewa duk inda gari izo, musamman hukuma da take kula da abin da ya shafi gandun daji, duk inda gari izo to waɗannan tun daga kan hukuma tsara birane da wadda take yanka fulotai wajen duk inda gari izo za a yi kokari waɗannan itatuwa a sassare su a badda su. Zaka ga ba zaka ganta ba a cikin mutane saboda hatsari ne da ita sosai. Ice yana da matuƙar amfani tun daga ganye abin da ya shafi wato kwardansa sassake kenan har izuwa kan ƴaƴansa saiwarsa. To kamar ita tumfabiya da nake ba da misali, ai ba kowa ne wanda ba ahalin abun ba ya san ma tana da gubar ko ko ya san a wani bangaren gubar take. To haka irin haka open a media ba zai yiwu a faɗi bangare da gubar take ko kaza a zurfafa bayani ba zai yiwu ba. Domin me sai i zama cewar ana fito da wani abun wanda bai dace a fito da shi wanda bai sani ba ma a ce ya sani. To wannan shi ne bayan su waɗannan itatuwa masu guba kamar waɗandan da muka kawo misalansu, akwai kuma waɗanda suke masu karɓar da shi ne, akwai kuma waɗanda ba sa karɓar da shi. Akwai wanda in aka saro reshen ba zai kama ba, tamfar a je a shuka dusa ne ana jira ta fito, ba za su kama ba. To shi yasa saboda ba kowa ne yayi karatu ba, waɗanda suke masu ilimi sai suka fito da abin fili sai suka yi musu suna, tunda akwai sunayen itatuwan local name sunayensu da a gargajiyance kamar yadda muka sani, tunda magana muke akan al'ada musamman itatuwan mu na nan ƙasar Hausa. To akwai local name sunayensu na al'ada wanda shi muka sani, akwai kuma English name sunayensu a turance, akwai kuma abin da ake cewa botanical name wanda in mutum ya sa botanical name din yayi gwagwalin zai gani kowane ice ga sunansa ga kuma dangin da ya fito, dangi dangi ne kamar yadda mutane suke. To su waɗannan waɗanda suke karɓar da shan, to shine aka yi musu suna da itatuwa masu ruwa. Mafi yawa yadda ake gane su, idan an sare jikinsu za a ga suna fitar da ruwa kaman hawaye, kaga kamar cediya idan aka sare ta za ka ga ruwa yana fitowa, kaman dirimi in aka sare shi za ka ga ruwa yana fitowa daga jikinsa. To irin waɗannan mafi yawa duk suna karɓar da shi. Idan aka kafto reshensu ya danganta da wanda zai dasa da sanin iliminsa da abin, ba kowane reshe za ka dasa ba. Za a samu reshe ne in aka saro za a samu wanda yake cikakke, wanda yake da tsayi da abin nan siffa da yau yadda kake so abin ya zama ya abin nan. Wasu sukan ce in aka saro shi ka a dasa shi a sanda aka saro, a ajiye shi kaman kashi gari bayan awa 12 ko abin da ya kama da haka, sannan ruwan jikinsa ya dan tsotse tukunna sai a zo a dasa shi. Wasu kuma suka ce a'a in aka sare ma a take za a iya zuwa a dasa a inda ake so a dasa, ba a baka wadata da malami ɗaya, in ka wadata da malami ɗaya sai ya zama mutum ba zai tara ilimi ba. So mu kuma bincike ne yake mana wahala da aiki musamman mu nan a gafarce ni. Kowa ya shantake mafi yawan mukiwa tana damun mu, kowa jira yake wannan ije yi aikin. Da Allah ya sa muna da maida hankali wajen bincike da kokarin tabbatar da abin da muke da shi kai bace da sai abu duka waɗannan hanyoyi biyun, a sare rassan guda biyu a ajiye wancan ya kai wancan lokacin, wannan kuma a dasa shi, sannan sai a ga wani irin result zai sakamako ne za a same shi. To don haka shi wannan ice wajen dasa shi, akwai nau'in ƙasar da ake so a yi amfani da ita wadda take da taki da lafiyayyen ƙasa wanda za ta karɓa abin nan din. In ba taki za a iya cuɗanya ta da taki na kashin dabbobi da kashin shanu da shauransu.
2: Mai sauraro ka dai ka shafa kanta ne da shirin kurtun zuma da yake zuwa da gidan tashar Rama Radio Farincin Al'umma mita 97.3 kan zangon FM tare da ni Kabir Abubakar Shishe inda muke tattaunawa tare da Dr. Shu'aibu Garba Bala akan abin da ya shafi da shi na itatuwa muhimmancin su da alfanun su a rayuwar al'umma. Barkanmu da dawowa.
0: Yawwa masu sauraro barkanmu dai. To mun yi bayani dangane da itatuwa waɗanda suke karɓar da shi. Dama kamar yadda muka faɗa itatuwan dangi dangi ne. Akwai masu karɓar da shi waɗanda muka ce su ne itatuwa masu ruwa. To sai kuma nau'in waɗanda ba sa karɓar da shi. Su kuma waɗanda ba sa karɓar da shi misalan su su ne kamar dalbejiya, kamar madaci, kamar aduwa, kamar mangwaro da sauransu.
2: To ba sa karɓar da shi sai dai shuka.
0: Waɗannan su ba sa karɓar da shi sai dai irin nasu sai a shuka shi sai su fito tun suna jarirai. Akwai mataki kuma daban-daban na renan itatuwa. Akwai mataki tun daga nozure har zuwa kan primary zuwa kan secondary. To matakai ne daban-daban. Sun suna
2: mataki na farko da mabiyansa har zuwa na ƙarshe.
0: Na biyu da na uku shine za a ga a lambuna ana saida itatuwa ga sunan a cikin buhu ko ledoji da shauransu. To tun daga matakin kamar a ce an yafa irin kamar lemon tsami in mutum ya samu gurinsa zai yi kwami-kwami ko mangwaron ko kaza ko kaza. To za a watsa wannan irin ne ko irin su zogale nan a ce gurbin da aka yi an sa lemon tsami nan a ce an sa zogale haka-haka dai daban-daban rukuni-rukuni. To a nan za a dinga renan su ana ba su ruwa daidai kima. Kar yi musu yawa yadda zai illata su kuma kar yi kaɗan ya zama gurin ya zama kaman faƙo. Don Allah ya sa waɗanda suka fito wasu kuma waɗanda ba su fito ba shikenan. To waɗanda suka fito ɗin sai a yi ta rainan su a ci gaba da rainan su idan sun kai wani matsayi na sun yi ƙwari. To shine za a ciccire su a yi musu gurbi nasu kamar ledoji za a ga har a ledoji amma an fi so a sa a leda buhu so samu. Dalili shine idan a leda ne in wanda bai san yadda abin yake bai ƙware ba zai iya ba su ruwa ya fi ƙarfin su su mutu. Wurin icaɓe i zama abin nan. To amma idan a buhu ne in aka zuba ruwan iya yadda ƙasar ta karɓa ragowar zai zurare waje. Zai zama shi baya riƙe ruwa. To shine hikimar hakan. Sai a ci gaba da renan su haka haka suna girma har su kai matakin da wannan shine mataki na biyu. To mataki na uku kuma shine matakin wanda zai siyo izo idasa. To shi ma akwai tsarin yadda ake yi wajen dasawar. In mutum ya siyo su a wannan ledojin ko abu ne ko ma a menene to sai ya zo ya farki ya haƙa rami. In ya haƙa rami sai ya zo ya farki. Ƙasar da suka taho da ita wadda take a dunƙule a jikinsu ba a so a zazzage a fito da saiwar shi wannan tsiron ba a so. Jijiyar an fi so a bar shi a jikin wannan ƙasar wadda take ɗauke da wannan sinadarai masu yawa a jikinsa wadda kuma shi da ita ya saba tun kan ya fito har ya fito ya somu irayu ko a ɗan adam in ya canja guri akan ce canjin ruwa. Sai mutum ya gamu da larure-larure ko ya so kuraje ko wani abu wanda ya kama da haka. To shi ma tsiro halitta ne. To don haka ka a raba shi da wannan ƙasar ta asali yawa sai a ciko gurin daidai inda ake so in ramin ya yi zurfi sai a ciko shi. Sai ya zama daidai inda an ɗora yadda yake in kuma ya tudu sai a kuma kwashewa. Sai an daidaita yadda ake so sai kuma a mayammai da ƙasa ya zama gefensa da ko'ina kuma sai a yi mai kwarmi inda in an zuba ruwa zai dinga ɗan kwanciya. To in an mai haka waɗanda ake shuka ake nan sai kuma ba za a sa mai sabon taki ba saboda akwai irin su gara irin su zago da shauransu. Sai su zo suna bin wannan takin kamar na kashin shanu sai su zo su kashe wannan tsiran. Da yawa sai a ce an yi tsiran ko bai kama ba ko kaza. Akwai waɗanda suke da ilimin sanin tsiran ko dai a nemo su ko kuma mutum ilakanci yadda za a yi da shan. To idan aka sa aka bar shi kwalmi yadda za a iya zuba ruwa ya ɗan kwanta ɗan mintuna ya tsotse shikenan. Sai a bari sai an tabbatar ya kama. Yaya ya kama a lura da yadda aka sa shi musamman sama wajen wato lallagowar na shi wannan firan in an ce lallagowa kamar ana nufin firan kinan ko ko canto luwakan ganye mafi kankanta sai a ga yaya iki sai a rufi to in aka ga yadda iki aka lura da shi to tanan ake gane ya kama ko bai kama ba za a ga yana dadda girma wannan yana dadda girma yana dadda girma to shi yake nuna wannan tsiran ya kama amma mafi yawa wannan ragowar ganyen wasu ma din sai ya mushi su zubi sai wannan sabon to in ya kama din to shine za a dan samu taki kaman na dabbobi shi ma kuma kadan ba da yawa ba yawa kama dan adam ne da abinci in mutum ya ci abincin da ya wuce bukatar jikinsa sai a samu matsala sai zai iya barkiya da guda ko wani abu mai kama da wannan shi kuma tsiro sai ya zama ya kamu da masassara ya zazzabi ko kuma ma ya mutu to a bashi daidai yadda jikin tsiron zai karba dan kadan a zuba mai bayan an tabbatar da ya kama in ba a tabbatar da kamawarsa ba ka a samai taki to in an tabbatar da kamawarsa aka samai shine ana sa ruwa zai dinga zagwanyewa kasar gefen ita ma ta zamana tana nasuwa da wannan takin tana nasuwa jijiyar tana karfi tana nasuwa sai ya zama ya kama to kuma ana ƙara yawan takin sai kuma ayi kokari wajen kiyaye shi kare shi bashi kariya daga dabbobi kasu ci ko yara da shauransu ta hanyar sa kwando ko kaya sannan ka a batsiran yana reto in an bar shi bai kwari ba in ya tasgade a haka zai san dare a haka zai tashi a karkace sai ya zamana sai a sa tsinke ko wani itace yawa sai a binne shi daga kasan sai a daure shi amma daurin kai ya zama mai tsauri in yayi tsauri zai yanka shi yawa sai ya zama dauri ba mai tsauri ba sai a kuma daura saman haka ina girma zai dinga bin wannan to shine zai tashi a tsaye a miƙe ba zai zama a karkace ba yadda zai dinga abin nan to idan aka yi mai wannan an kare shi daga barazanar dabbobi ko yara su zo su tuje ko wani abu wanda ya kama da haka to sai ta fitowa a hankali ina ta girma ana kara masa taki to waɗanda suke shuka su din kenan aki tun daga matakin farko har izuwa matakin yadda za a dasa su to akwai su kuma waɗancan masu dashe wanda ake kiransu itatuwa masu ruwa su ba sa karbar dashi mun kawo misalansu wanda su abuwan wanda su suke karbar dashi mun kawo misalansu tun a baya to waɗannan su kuma reshen su za a je a kapto in aka kapto reshen mun yi dogon bayani ba za mu tusa ba
2: na shi wajen dashin ana zaben reshen da za a saru a dashin ko ko kai kowanne iri shi ma sara
0: gaskiya ba kowanne iri ba da so samu ne kowanne aka sa zai yi misali dan naga gurin da aka dasa wata bishiya aka shuka wata bishiya wanda bata karbar da shi sai wajen kariyan nan kamar a sa itatuwa ko wani abu a kare da buhu ko net dan a kare ta daga hatsarin wancin da muka fada dabbobi ko yara sai aka yi sa'a aka samu itatuwa masu ruwa sai aka kakkafa da aka kakkafa sai ya zama an daura wani yanki ko buhu ne sai ya kare waccan su kuma waɗannan sai makunshin gishiri ya fi gishiri zaki duk guda hudun a gefe duk sai suka kama suka yi ganye har sai suka fi ma uwar bikin ita waccan ta tsakiyar to kaga duk wanda ya ba shi da ilimin abin ko ba gaskiya ba to kaga so samu wannan ka a yi ta'adi sai a ciccire su a je a sake musu guri inda ake so su zama sun tsaya din sun zama riba kafa madalla kaga watakila wanda ya da alama ba shi da ilimin abin ya kara yin ilimi to dan haka su kowanne din aka yanko zai karbi da shan zai karbi da shan to amma so samu in za a dasa din a samu wanda yake wato reshe ne mai kyau za ga wani yayi baka kansa ya rabu biyu wani ma za ga yayi kwar uku haka to irin waɗannan in aka saro su kuma wanda yake a tsaye ba a karkace ba yadda inuwa za ta tashi ita kasar akwai abubuwan da ake hada ganyayen bishiyoyi daban-daban korayen nan da na dalbejiya da na mangwara da na kaza da na kaza an aka hada nau'in ganyayyakin sai kuma a kawo busassu in aka kawo busassu sai kuma a kawo kirari kowanne da amfaninsa shi wannan saiwoyin duk za su amfana da za su zuzzuki wannan amfanin da yake jiki da busassun da danyin sinadaran aka je laboratory ɗakin gwaje-gwaje za a ga sun bambanta. Dan mu kamar yadda na faɗa ban ma san aiki ba mu da ba wanda yake tsayawa eh ayi bincike yadda ya kamata. Ko kuma rauni ne iri na ba da abin da za a yi kayan binciken aka kawo su a zuba da shauransu to ala ayi halin dai. To da danyin da busassun da kirare wa'anda suke an ce kirare kamar abin tafasa da abin suwaye wanda ba su da kwari in ya bushe za ka iya balla da hannu to irin su sai a daddoki a daddoki in aka daddoki sai a hada da su kashin dabbobin da waye da shi za a cuda kasar har da irin su ba
2: da koran ganyen da busheshen da kirare
0: da kirare
2: da cakude sai kasar da shan
0: da can da toka da irin su bawon kwai duk suna hada da sinadarai wanda lokaci ba zai bari ayi bayani akai ba irin su calcium da shauransu wanda duk kuma tsiran ana buƙatar i kasance yana da su ko su masu lambu ai kasar da za su yi duk sukan har hada abubuwan sai i zamana ko tsiran calcium za ga shukar ba ja kasa bace za ga baka ce ba normal irin wanda ake kwaba a gini da shauransu ba to in aka hada wannan kasar sai ya zama da ita za a amfani in an haka ramin mai fadi sai a zubawa wannan ramin da shan tukunna sai a tona jikin wannan kasar sai a sa shi in an sa shi sai a mayar a rufe in an rufe kuma a sa shi ikama tunda ice ne ya zama yayi kasa ya girkun an jingina ba zai zama an ture ba kuma sai a kafa a mai kariya yadda ma mai jinginan ba zai jingina ba to saman kuma icen ba haka za a bar shi ba za a samu kamar kashin shanu a kwaba sai a lika a saman sai a kawo leda sai a kifa a mai kunshi kamar irin kunshin nan da ake na zunguru kar a bar saman haka sai a mai kunshi a nade shi da a nade kawo kan sai kuma a ci gaba da bashi ruwa a zuba sarauta Allah ido ana sa rai insha Allah in an yi haka wannan da shan zai tashi kuma in an ya wato hikimar in aka bar shi a bude zai bushe kafin shi tsiro yana da wani abu fushi ne da shi idan ruwa ya zo ya tadda shi zai kuma tashi shine dabi'a ta san dawama to dan haka daga san da ka kulle din nan kamar kaiwa wannan reshen wani shake ne ko kanshin mutuwa shi kuma zai yi fushi zai dinga feso da sinadaran jikinsa dan kai mutu din to kai kuma dama ba kashe shin kake so kai ba so kake itashi to sai kaga kuma jikinsa ina dan faffasowa ganye haka ina faffasowa wasu kuma sukan mayi mai rauni su dan sassare shi wannan an fiwa kamar irin su inibi yawa shi ma yana karban da shi mun mance ba mu fade shi ba da dai dama samfur muka kawo to duk inda aka yi mai fata-fata din nan to duk zai karbi duk zai fito da abin nan ganyayyaki fito da abin nan to haka ne da shan wannan fara fito da korar ganyayyaki nan shi yake nuna da she yayi ya kama kinan wanda muna ba da shawara in za a yi da shan so samu a samu buhu kamar na siminti a zuba kasan nan a sa wannan reshen a jera su da yawa in ya kama tukunna sai a dauka kamar yadda ake siyo wadancan na siyowar a je a sa tunda ba kowa ne yake da ilimin sanin yadda zai dasa
2: ba shehu mun gangaro ga lokacin namu ya kare kuma bamu kammala batutuwan da muka kwaso ba dole muna don haka muna neman alfarmarka ka dawo mako na gaba domin mu karasa batutuwan da muka kwaso domin bamu yi batu abin da ya shafi muhimmanci na shi da shan ba da irin amfanin sa a cikin al'umma da sauran batutuwa da yawa da matsalolin dashta bishiyu da ko da sare su duka bamu taɓa wannan bangare ba kuma a cikin al'umma kuma gashi cikin al'umman nan tamu ta Hausawa da al'adu wasu itatuwan suna neman bacewa dan Bahaushe zaka tambaye shi menene itace kaza bai san shi ba ƴaƴan ma bai san su ba karewa bari kuma ya san itaciyar ƴaƴan itaciyar ma bai san shi ba kace wani mai jiji da iliya ko kace mai danya ko makamacin wannan wani ma kadan yannan ma bai san ta ba da shauransu dai bari kuma ya ga bishiyar ta masha Allah insha Allah mako na gaba za mu dawo mu dori daga kan wannan muna godiya mutaka da gaskiya wannan gudunmawa da aka ba mu
0: to insha Allah in Allah ya kai mu za mu amsa wannan gayyata in Allah ya so ina godiya jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: shaibu bala garba muna godiya da wannan gudunmawa da aka ba mu wanda shine sakatare na kungiyar zangon na audu zumunta pam wato zazzafi organic farming kenan muna godiya da ke can garin zangon audu karamar hukumar riman gado domin tura sakonni na karin bayani ko sharhi ko tambayoyi zai yi amfani da wannan lamba waya 08080 8052 tara madadin sashen shirye-shirye kagashin jagorancin Nura Abubakar Musa sai kuma ni da shirye na gabatar Kabir Abubakar shi ne ke wannan fara. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kuma a yau wannan shirin na daga karkara ya leka ne garin yar tofa dake karamar hukumar warawa a jahar Kano idan ba ku manta ba a makon da ya gabata kun ji mu dauke da koken mazauna garin tofa dake karamar hukumar kura a jahar Kano inda muka ji yadda al'umar wannan karkara suke gudanar da rayuwa cikin kunci ba tare da wasu ababen more rayuwa ba to sai dai su ma al'umar wannan gari na yar tofa ma iya cewa abin da ke gidan kaura shike gidan goje domin kuwa su ma al'umar wannan karkara dauke suke da tarin matsaloli da rashin wasu daga cikin ababen more rayuwa kama daga abin da ya shafi fannin sufuri lafiya ilimi da sauransu to amma kafin mu ji cikakken bayani daga bakin mazauna wannan karkara ta yar tofa bisa al'adar shirin zamu ji tarihin wannan gari garin yar tofa gari ne mai dimbin tarihi wanda akalla ya kai shekaru 150 da kafuwa tarihi ya nuna cewa wata ciyawa ce mai suna tofa ita ce ta mamaye wannan gari har ya ci sunan wannan ciyawa ake ce da shi garin yar tofa haka nan wani mutum mai suna Sulemanu Bakware shine ya fara zama a wannan gari wanda tarihi ya bayyana cewa ya zo ne daga jahar Jigawa kuma shine ya kafa garuruwan tofan leda cangon dutse da sauransu haka nan garin yar tofa ya shahara da sana'ar hula da leda sai dai a waɗannan shekaru da wannan gari yayi da kafuwa shin mazauna wannan karkara ta yar tofa riba suka kirga ko faduwa za mu ji to madalla da isar mu wannan gari na yar tofa ne ba mu tsaya a koina ba sai fadar dagacin wannan gari wato Alhaji Bala Hassan inda muka nemi da ya bamu tarihin wannan gari a takaice sai ya fara da cewa
1: sunana Bala Hassan daga cikin yar tofa tofa ce ta sa aka sawa garin yar tofa
2: to me ce ita tofar na san me sauraro zai ce me tofar
1: tofan nan wata ciyawa ce take fitowa daga ƙasa take yin sama shi yasa aka sawa garin yar tofa yawa yar tofa nan kuwa mu dinnan kasan nan tamu mu dai sarauta gidan namu akalla zai kai shekara 150 da kafuwa
2: to ma'ana kenan daga wani wajen da iyaye da kakanni suka zo garin kenan
1: daga wani gurin muka zo daga can jiga kuma da yadda muka samu tarihi a gurin iyayenmu kuma muka zama yan nan kuma Allah cikin ikonsa muka sarauci wannan garin
2: lokacin da aka kafa wannan gari yar tofa ma'ana wane ne ya kafa shi wannan garin
1: da daga yarga aka yage ita yar tofa to duk gaba ɗaya da mu da yargan duk zuwa kai to shi da aka yage ta to mu kuma nan muna da tofa shine sanadiyar da ake cewa yar tofa wanda ya kafa garin akwai wani mutane ya ce masa Sulemanu shine ya kafa garin ana ce masa Sule Bakware to shi kuma Fulatani ne kwarai kuwa garin Fulani sosai ma kuwa
2: kimaran kai dade yanzu ba Fulatani ne
1: sosai ma kuwa tunda mahaifiyata ba Fulatani ce mahaifina Fulatani ne kadai fara zama shi kadai fara zama din ya wadata aka samu garuruwa daban-daban
2: to baba a tsawon wannan shekaru da wannan gari ya da kafuwa misali wannan gari akwai wani abu da aka san shi da shi wanda ya shahara da shi ana cewa yar tofa za a ce an gane garin
1: abu ne guda biyu na farko in kai magana hula a yar tofa an santa domin ita ce sana'ar garin na biyun su leda ita ma an santa domin a wani ana da unguwa da take abinda ake kiranta ma tofar leda
2: a cikin tana karkashin wannan kasa ta kata
1: yar tofa tana karkashin yar tofa da wannan hula da wannan leda duka duk wanda kai magana yar tofa an san da shi domin shine sana'ar kasar
2: baba akwai wani abu na al'ada da aka san ku da shi a shi wannan gari na ku na yar tofa
1: wannan dai guda biyun nan dai shine dai wanda yake namu dai na al'ada muna dinkawa ana kai ta kasoyi ana sayarwa ana fita su ko duk ana fita da su zuwa irin su ne je su kamaru gashi nan dai garuruwa dai na waje masu nisa duk suna fita da su daga ledar hahular ba wanda ba fita da su
0: bayan Alhaji Bala daga cin wannan karkara ya labarta mana tarihin wannan gari sai muka shiga cikin wannan gari domin ganawa da al'umar wannan karkara inda muka iske wasu dattawa na zaune bakin wani masallaci mu kuwa muka karasa muka gaisa da su daga bisani muka nemi da su bamu labarin halin da wannan karkara ta su take ciki ai kuwa dattawan suka ce da wa Allah ya hada su in ba da wakilan su na karamar hukumar warawa ba wanda suka fara da matsalar da suka ce ita tafi damun su a wannan karkara ita ce batun hanyar su da ma wasu ƙarin matsalolin da suka ce suna ci musu tuwo a ƙwariya.
3: Sunana Shehu Ibrahim Ertofa, shugaban ƙungiyar al'ummar garin Ertofa. Ban matsala da muke tattare da ita a yanzu ba wacce tafi ƙarfin hanya. Hanya mu muna cikin kusa da birni amma kuma muna fuskantar matsala ta hanya wadda ta kai jallin idan aka ce da muna ta faɗi dan wannan karkara ko kuma ce dan wannan area ta mu idan ya ga hadari yana cikin birni to fa duk abin da yake dole yanke ibaro ito gida domin in ya zo daga gongon kafin shi ga wannan garin da shi da abin hawansa ya hankalin sa ya tashi duk siyasar da ake a Najeriya muna yin ta mun kai jallin mu delegate mu je Abuja a jawa duk abin da ake yi a siyasance muna yi amma wannan Allah da ita take ci mana tuwa ƙwariya kuma mun yi duk iya abin da za mu yi Allah bai kawo yankewar ta ba.
4: Me ya same ta hanyar da mun ba a taba yin ta bane ko kuma dai gyara ku take bukata?
3: To hanya mu tunda muka tashi dai hanyar nan take kuma ba hanya ce babba mai tarihi wacce ta tashi daga gongon Tlatin da ta kada ta tafi ta nagar Hajo Gana tunda muka tashi muka san ta amma dai banda aikin gayya mu taba samun wani lokaci da gwamnati ta zo ta bada kwangilar ta aka aiki a aikace a sa gireda a karce a zuba ƙasa a dan da biyo sai su daya Allah ya sa lokacin gwamnatin da ta shude ta Malam Ibrahim Hekaro an yi zuba bridge daga gongon zuwa Tanagar wannan an yi shi an yi rada an yi amma ruwa ya tafi dai saboda in damuna ta fada in ruwa ya sako to hanya ita ce hanyar mutane ita ce burtali na wannan ruwa zai bi kogin da hanyar da ruwa za ta bi ita ce ta mota ita ce ta babur kai da baburinka kai kana dagewa da haka zaka shigo wannan lungu duk yunkurin da ya kamata mu yi a siyasance har ta kai jallin duban siyasan ma da zamu zabe shi sai mun yi taraliya da shi akan cewar mu ga babban matsala wannan hanya ita ce tafi ci mana tuwa a ƙwariya tunda lillahi rasulihi muna da ruwa makarantu muna da primary muna da junior secondary muna da asibiti na shaka tafi amma dai ba mu da na kwanciya ba mu da ƙwararren likitan da zasu zo idan cuta bere abubuwa ta faru da zasu duba mu
4: kace kuna da junior secondary school da kuma primary to yanzu me kuke bukata a fannin ilimi
3: to a fannin ilimi abin da muke bukata na farko gwamnati ta ƙara kokari muna da bukatar malamai kuma muna da bukatar a ce ƴaƴan mata suna gama makarantar secondary ba don komai ba muna da juniors amma duk kowace akalla ta kai kilometer 5 ko 6 ko 7 tsakanin mu da senior to kaga mai karaman niyya ko mai karamin gata ba zai iya yarsa ta gama makarantar secondary ba na farko ga insecurity da ake fama da shi a yanzu yarinya za ta tayi ta tafi Tanagar Tanagar din nan idan ka fita daga garin Eto babu gida ko kwada sai ka je Tanagar jeje sannan ga rafi in aka ruwa dole yarinya ta hakura ta fara makaranta kun kuma tana can dole sai dai tana da ƴan uwa ta kwana a can saboda ruwa ya datsa hanya ba za ta dawo saboda haka wannan ya sa yaran mu da suke gama junior su fargaba kuma a sayo sun ƙara genius domin su san karatunsa ya ƙare ken ba za su iya

0: muka nemi limamin masallacin da muka iske dattawan a jiki da ko shi ma zai kara da wani abu inda ya fara da matsalar rashin masallacin juma'a a wannan gari wanda yace duba da girman wannan gari nasu ya ci a ce tunu gwamnati da masu hannu da shuni sun zo sun gina musu shi a kira da a taimaka a samu wasu su zo su taimaka su gina musu wannan masallaci
1: suna Lawan Ibrahim ni ne limamin garin nan ba mu da masallacin juma'a kuma muna bukatar sa illa dai da Allah bai kawo hanyar da zamu same shi ba da yake shi harka ce wacce take ta kudi mun nan dai na kafasa salawata dai mun yi kokari muna samu muna iya gina amma na juma'a har yanzu ba mu da karfin da zamu gina sannan muna kuma fatan mu samu wanda Allah zai kawo ya gina mana domin mu ma mu samu masallacin juma'a a nan garin tunda garin namu ya cancanci a yi masa masallacin juma'a
2: idan za ku yi sallar juma'a ina kuke zo
1: eh yanzu dai muna da masallacin juma'a a Kadawa wanda muna zuwa can ko kuma mu je can go ko kuma mu tafi ta naga wannan sune masallacin da muke zuwa
2: to akwai haka mutane waɗanda suke shiga irin waɗannan garuruwa suna gina irin waɗannan masallatai ba ku taba samu irin waɗannan mutanen
1: eh ba mu samu irin waɗannan mutane ba kuma muna fatan Allah ya kawo mana su an taba yi mana magana yanayin rahin fili ya hana magana ta tabbata daga nan ma magana ta tafi ballantana mu mu yunkuri mu samu filin saboda haka yanzu idan Allah ya sa muka samu muna so mu samu kuma za mu samu filin insha Allah idan mun samu masu gina mana
2: to batun islamiya fa akwai islamiya a wannan gari
1: eh muna da makarantar islamiya amma a makarantar gwamnati muke muna kuma da ta wanda suke masu koyar da yara a cikin gari haka islamiya a gidajen su to muna da su suna koyawa da safe kafin a tafi makarantar islamiya ana yi kuma da daren an taso daga wannan islamiya su ma suna yi a cikin gari har ila yau batun makarantar islamiya dai ana yi amma ba mu da fili famu da namu sai dai wanda suke a gidaje sai kuma a makarantar primary da ake
0: to fa Allah shi kyauta Allah ya kawo muku dauki amin a wannan gaban yana da kyau masu hannu da shuni su dubi al'umar wannan karkara da ma irin tagomashin da za su samu a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ga duk wanda ya gina dakin Allah to Allah ya sa mai rabon samun wannan lada yana ko tana tare da mu a daidai wannan lokaci amin bayan mun ji daga bakin daya daga cikin limaman wannan karkara muka hango ƴan mata da samari suna dawowa daga makarantar boko wanda mai sauraro kana ganin su kasan dabowa suka yi ma'ana a kafa suka dawo duba da yanda muka shafe awanni muna tafiya kafin mu karaso wannan karkara yasa muka tambaye su ko shin a kafa suka taho ko kuma abin hawa suka hau sai suka sheda mana cewa mafi yawan lokaci a kafa suke fita zuwa garin gwangwan idan sun dawo a sauke su daga nan su kara dabowa a kafa mai sauraro tafiyar kilomita 6 ko 7 suke shafewa a kafa duk dan rashin makarantar babbar sakandare a wannan karkara da ma garuruwan da ke makwabtaka da su
2: ta wace makaranta kike zuwa
3: unguwa 3
2: to gashi mun ganki dai kaman a gajiye da alamar kaman kin yo tattaki tun daga ina kika tawa kafa
3: daga gwangwan
2: to daga gwangwan din zuwa wannan gari na yar tofa akwai nisa
3: gaskiya da nisa sosai ma
2: nawa ake bayarwa kudin mashin idan za a tawo daga can
3: 500
2: amma kuma kike tawa kafa ba ko gajiya
3: eh ba a gajiya za a yi to ai mun saba ya zama ji
0: amma kafin nan masu sauraron mu kada ku sha'afa kuna tare da shirin daga karkara daga nan gidan Rahama Radio Kano farin cikin al'umma mai yada shirye-shiryenta akan mita 97.3 a zangon FM da Rahama Radio Abuja mai yada shirye-shiryenta akan mita 104.1 a zangon FM za kuma ku iya shigowa shirin daga karkara ta lambar waya kamar haka 0806541683 har ila yau kofar shirin a bude take ga duk masu son ba da gudunmawa ga al'umma mazauna karkara dan haka kafin shirin namu ya dora za mu dan tsahirta mu je mu sha ruwa mu dawo bakin aiki a dakace mu

0: To madalla, barkon mu da dawowa.
1: To shirin namu zai dora domin jin ta bakin samari da ƴan mata na wannan gari.
2: Sunana Khalid Lawan daga garin Yartofa, makarantar Dallaji Nasidi. A kafa ake zuwa kuma ana shan wahala a hanya gaskiya sosai saboda yanayi na nisa da kuma rashin hanya mai kyau. Daga Jiniyo babu wata ƙari a gaba, babu ƙarin makaranta, ya nan take ya Jiniyo ce. Haka ma yasa abokanan mu da yawa yanzu wasu duk sun haƙura ma sun tafi neman kuɗi saboda nisan makaranta. Idan ana ruwa, idan mun tafi wani lokacin ruwa ya same mu a hanya mu makara, wani lokacin hidai mu fake a wani gun saboda yanayi na ruwa.
3: Muna isiya Adam Yartofa.
1: To gashi mun ganki makin da daga makaranta, wace makaranta kike zuwa?
3: Unguwa uku.
1: To gashi mun ganki dai kaman a gajiye da alamar kaman kin yo tattaki. Tun daga ina kika towa kafa?
3: Daga Gwangwan.
1: To daga Gwangwan din zuwa wannan gari na Yartofa akwai nisa?
3: Gaskiya da nisa sosai ma.
1: Nawa ake bayarwa kuɗin mashin idan za a tawo daga can?
3: 500.
1: 500 ake biya daga can zuwa nan?
3: Eh.
1: Amma kuma kike towa kafa, ba ka gajiya?
3: Eh, ba a gajiya, za a yi. To ai mun saba ya zama jiki abun.
1: Sai ku towa kafa, to ai na ganki ke kade kuma babu eh hira.
3: Eh, yau su je bane nan saura.
1: To gyada kika siya take ta yake hira ko?
3: Ida na siya.
1: To amma misali me ya kawo na kike tafiya daga nan ku tafi har can karatu?
3: Da yawa ba sa yi, tunda ba makaranta a nan dole sai ka je wani gun. Saboda haka ma suka ce su gaskiya sun haƙura da karatun saboda ba makaranta nan din, kuma saboda kuɗaɗen hawan ma aiki ne na.
1: To yanzu me kuke so a yi muku misali a matsayinku na mata waɗanda kuke son ku yi karatu?
3: Gaskiya makaranta za a yi mana mu huta da wannan tafiye-tafiyen da muke yi.
1: Kina so ki ce kuna so a yi muku makarantar sakandare da kuma a samu muku da wata tagabar sakandare?
3: Eh, muna so a yi mana saboda mu huta gaskiya. Kamar senior gaskiya mu huta da zuwa wani garin.
0: To Allah shi kyauta. Anya kuwa wakilan karamar hukumar Warawa suna sara suna duban bakin gatari kuwa a ce duk rukunin nan babu makarantar babbar sakandare. Anya kuwa ba sai mun aro muku wakilan wata karamar hukumar ba kuwa dan naga alama akwai sauraron runa a kaba. Duba da mun ga da yawa daga cikin yaran suna son karatu amma wasu rashin dama ke hana su. Bayan mun ji daga bakin ƴan mata da samari na wannan karkara, muka nemi matasa domin jin ko ta yaya ake nema a haihu a ragaya kan batun matsalolin da suke damun su a wannan karkara da ma jin irin kokarin da suke yi na ganin sun ƙara ciccibe wannan gari nasu.
4: Sunana Suraji Haruna Yartofa. A matsayin ku na matasa, wani yunkuri kuke yi na ganin kun ciccibe wannan gari naku na Yartofa daga inda yake ya wuce? Na farko, mu matasa in kaman damuna yayi muna hada kan mu da garmuna da fartanya muna zuwa muna cikin hanyar sakamakon ruwa ina zaizayewa hanyar nan. Amma shin ma aka ruwa sai dai ka biyo karamar hanya. Bamu da hanya tun daga rijiyar Gwangwan har zuwa garin Yartofa. Ko ita fujile da cangun dutse akwai karkarori da yawa, mo especially mai na aka ce mace ba lafiya za ka kai ta asibiti ko mariri ko kuma cikin binni, wani lokacin sai dai a sa a darkuwa amalanken shanu ta karamar hanya zuwa bakin kwalta ta rijiyar Gwangwan kenan. Kuma akwai yara wanda suke karatu, in ruwa ya sako wani za su je Sa'ada Kilimi cikin birni sai dai su hakura sakamakon rashin hanya. Hanya ta toshe a keke ma wani abin sai dai wani gun zaka daga keke kafin ka haye wani ram ruwan da yake tafiya. Babban matsala abin da yake ce mana tuwa kwarya rashin hanya.
1: Kun dade kuna kokawa dangane da wannan hanya takura ta taso daga Gwangwan zuwa waɗannan garuruwa naku, shin ba kwa yin wani kwamiti ko a junanku haka matasa ku je ku kai wa mahukunta kukanku domin su zo su yi muku wannan hanya ko su gyara muku ita?
4: To mu dai a nan garin muna yin kwamiti zuwa local government ɗin Warawa. To ka san ita haka da ba maki ko a Warawa suna kawo na sama da su saboda ka san abin hawa-hawa ne. Mu dai muna kokari muna kaiwa local government ga korafinmu ga abin da yake damun mu a zuciyarmu saboda rashin hanya ina kashe gari sakamakon mu ba matsalar ruwa muke da ita ba. Ga wuta dai kana gani, ga makarantu duka komai da komai akwai amma ba mu da hanya. Wasu bakin ma suna zuwa su ziyarci garin Yartofa sakamakon rin hanya, ba sai dai su ajiye motocin su can a baya sannan su tawo da kafa. Kaga wannan ba karamin matsala bace, saboda haka muna kira ga mai girma gwamna a taimaka mana a duba idan a taimake mu a yi mana wannan hanya. Ga rashin makarantar da matasa da ƴan mata da yawa in sun yi primary school na zuwa secondary school na saboda ba karatu kuma ba hanya za su je su dawo.
0: Bayan mun ji daga bakin matasa na wannan karkara, muka koma bangaren iyayenmu mata domin jin ko yaya suke idan larurar rashin lafiya ko masu juna biyu sun tashi haihuwa. inda suka bayyana cewa suna shan wahalar fitar da su wanda suka ce su sun kasance kamar marasa yanci
5: gaskiya muna shiga cikin matsala saboda mata masu juna biyu aka dauke su ana kai su zuwa dawaki zuwa nan mariri na saboda a karba wasu amma ana samun galabaita wasu Allah ya sa su haihu wasu kuma su rasu mu ba mu da yanci ko ba haka bane mu an maida mu karazibi sai dai a dauko polio a ce za a yi wa yayanmu in mun hana a ce mana da hukuma to ya kamata a taimake mu
6: shi ma polio ai rigakafi ne ko
5: rigakafi ne to amma kuma an ce rigakafi rigakafin mun san yafi magani
7: sunana Hafsatu Yusuf yar tofa wallahi muna shan wahala sosai tunda idan mace ce ba lafiya za ta tafi asibitin nan akan ma tafiya sai ta shiga wani hali ba a samu an ta ba kaga hanya ba kyau ba irin ma damuna yanzu kuma sai dai rirayi amma in dai har ka ta damuna ce abun hawan mamunan kwata-kwata ma babu shi saboda rashin kyakkyawan hanya ba su ba shiga da fita a cigarin sosai
6: kwata-kwata ma ba a samu masu mashin da suke shugo garin
7: wallahi ba sosai ba tunda mu anan ma mashin guda ɗaya ne kwata-kwata wanda za a dauki mara lafiya a fita da shi guri sai dai sai an fita an je an nemi indi har namun nan dai suka fita wallahi sai an tafi can bakin hanya an je an taho da mai abun hawa to kaga idan jiki ya matsa kafin wani aje a dauko mutun din sai an nemo shi ma an je ba da ka an je za a same shi ba
6: kina so ki ce marasa lafiya musamman mata a mashin ake fita da su
7: eh wayansu sai dai a dauko a mashin in har da dama in ko ba dama haka sai an tafi har gwangwan an je an nemo mai dan sahu sannan a zo a dauka a tafi
6: ba ku da asibiti a wannan gari kenan
7: ba mu da asibiti wanda dai za a kwanta sai dai ta shan magani ta ma kuma gashi nan ne dan an je ta asibitin ita ma wannan wani kaje ba likita ko a ce ba wannan nasiyan ma ba a samu a cikin wannan asibitin namu
6: to wani gari kuke zuwa
7: Maridi dai muke fita ko duk inda ya kama da wani lokacin ma sai ka je Maridi ma za a baka shawara inda zaka je ka kai mara lafiya kafin hakan a je ai wannan cikocikun ko a tafi asibiti ko a tafi ne mai ga an zo an rasa rai idan mai je mai haihuwa ce matsala sai kaga ta tana karama ta zama babba
6: batun makarantar secondary fa
7: ba mu da makarantun anan kusa wayanda suke da su a can an fita karatun wani yaran saboda rashin dai hanyar ma da rashin hali dai gashi nan duk abubuwan sai kaga yanda ake so din ba a same shi ba eh suna dan fita wayansu amma wayansu ba su da damar da za su fita in ko kaga a gari ne ai yaro zai fita ya je ya karatu to a taimaka mana dan Allah dan alfarman manzo sallallahu alaihi wasallama saboda ƴaƴan mun dai suka gama jini yana ba sa samun ci gaba sai dai su zauna a gida a samu gwamnati ta zo ta jigina mana ta gaba da secondary nan

Sufeto Janar na ƴan sanda ya amince da dura sababbin jami'an hulɗa da jama'a a shiyoyin kasar nan. Majalisar Dokokin Kano ta karbi kudirin dokar kafa ƴan sandan jihohi. Ƙungiyar ACF ta nuna damuwa kan yadda ake ci gaba da samun tabarbarewar tsaro a Najeriya. Daga ƙetare hare-hare biyu a filin jirgin sama na Riyadh na Saudiya sun kashe mutane tare da jikata wasu da dama.

0: sassa da abin ya shafa kungiyar wato shugaban kungiyar kwadago ta Najeriya Joe Ajero ya bukaci gwamnatin tarayya da ta saki duba mafi karancin albashin ma'aikata kasan nan ya bayyana cewa wasu gwamnatocin jihohi da ba da baya suka ce ba za su iya biyan karin albashi ba yanzu sun fara biyan ma'aikatan su albashin fiye da na gwamnatin tarayya dokar mafi karancin albashin naira 70 a Najeriya ta fara aiki ne a ranar 29 ga Yulin shekarar 2024 bayan shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya sanya hannun kan dokar mafi karancin albashi ta kasa da yake magana a shirin Sunrise Daily na gidan talabijin na Salisu ranar Juma'a Ajero ya ce kungiyar kwadago ta amince da mafi karancin albashin naira 70 ne saboda wasu dalilai ciki yadda bukatar da shugaba Tinubu ya yi musu na su yi la'akari da karfin kudin da gwamnatocin jihohi ke da shi a cewar sa shugaban kasar ya nuna cewa shi zai iya biyan albashin mafi girma amma ya nuna damuwa kan ko gwamnatocin jihohi za su iya biyan irin wannan adadi majalisar dokokin jihar Kano ta karbe kudirin dokar kafa 'yan sandan jiha inda ta fara nazarin sa domin duba yiwuwar amincewa da shi kakakin shugaban jihar Kamaluddin Shawain ya bayyana hakan a wata sanarwar da ya fitar ranar Juma'a inda ya ce an raba kofin kudirin ga dukkan 'yan majalisar domin nazari da gabatar da shawarwarin gyara idan akwai bukata ya kara cewa an karanta kudirin a wani zaman majalisar na baya-bayan nan wanda ya baiwa 'yan majalisar damar fara nazarin sa bisa ka'idojin da suka dace shugaban majalisar Jibril Falgore ya jaddada cewa jihar Kano a shirye take ta tunkari kalubalen tsaro da ke addabar al'umma tunda farko an mika kudirin gyaran kundin tsarin mulki domin kafa rundunar 'yan sandan jihohi ga majalisun dokoki na jihohi 36 a ranar 16 ga watan Satumban 2026 Majalisar karamar hukumar Guri ta jihar Jigawa ta yi bikin cika shekaru uku na samun zaman lafiya mai dorewa bayan shekaru ana fama da rikice-rikicen da ke maimaituwa tsakanin manoma da makiyaya a yankin shugaban karamar hukumar Guri Alhaji Abubakar Umar Dan Barde ne ya bayyana hakan yayin da yake zantawa da manema labarai Dan Barde ya danganta wannan nasara da kokarin gwamnatin jihar Jigawa karkashin jagorancin gwamna Umar Nambadi na inganta zaman tare cikin lumana da kuma karfafa tsaro a tsakanin al'ummomin jihar ya ce zaman lafiyar da ake samu a yanzu ya ba mazauna yankin damar zama tare da gudanar da harkokin su ne da kullum ba tare da rikice-rikicen da a baya suke addabar wasu sassan yankin ba shugaban karamar hukumar ya yaba wa gwamnatin jihar bisa jajircewar ta wajen tabbatar da zaman lafiya da tsaro yana mai cewa zaman lafiya tare da wato zaman tare cikin lumana yana da matukan muhimmanci wajen samar da ci gaba mai dorewa a matakin ƙananan hukumomi ya kuma bukaci mazauna yankin da su ci gaba da rike wannan nasara ta hanyar haƙuri da juna fahimtar juna da kuma warware sabani cikin lumana kungiyar tuntuɓa da shawarar arewa ACF ta nuna damuwa kan abinda ta bayyana a matsayin ƙara tabarbarewar tsaro a faɗin Najeriya da kuma abin da ta kira rashin isasshen matakin da gwamnatin tarayya ke dauka domin magance matsalar a cikin wata sanarwar da sakataren yada labaran ta na kasa Tukur Muhammad Babe ya fitar kungiyar ta ce masu dauke da makamai waɗanda ba hukumomin gwamnati bane na ci gaba da kai hararrakan al'ummomi yin garkuwa da mutane da kuma tarwatsa hanyoyin samun abin masarufi yayin da wasu masu rike da makaman siyasa suka fi mayar da hankali kan zaben gama gari na shekarar 2027 ACF ta yi nuni da rahotannin harare da sace-sacen mutane a jihohin Zamfara, Benue, Katsina, Kogi da Niger da kuma sace matasan da ke shirin shiga NYC a jihar Imo. Kungiyar ta soki jawabin shugaba Bola Tinubu na bikin cikar Najeriya da samun 'yancin kai mai tana mai cewa an yi takaitaccen bayani ne kawai kan matsalar tsaro a cikin jawabin. Ta yi kira ga masu rike da mukamin siyasa da su fifita tare da wato SPP ta kare rayukan jama'a akan yakin neman zabe tana mai gargadin cewa ci gaba da tashin hankula na zama babbar barazana ga al'ummomi da zaman lafiyar kasar ACF ta ce bai kamata dauki koda sabon lamari gudana rashin tsaro da wasa ba tana mai cewa ya kamata a dakatar da shagulgulan siyasa domin a mai da hankali kan daukar matakan kawo karshen kashe-kashe. Najeriya ta samu mutane 1115 waɗanda aka tabbatar sun kamu da zazzabin lassa yayin da mutane 263 suka mutu sakamakon cutar a jihohi 24 na kasar nan. Adadin mace-macen ya kai kashi 23 da ɗoriya cikin 100 a cewar cibiyar kula da cututtukan masu yaduwa ta Najeriya NCDC. An bayyana waɗannan alƙalman ne a cikin rahoton halin da ake ciki na cibiyar na makon cututtuka waɗanda ya kunshi lokacin daga ranar 14 zuwa 20 ga watan Satumban 2026. Cibiyar ta ce adadin mace-macen ya haura kashi 18 cikin 100 da aka samu a daidai wannan lokaci na shekarar 2025. Sai dai an samu raguwar sabbin masu kamuwa da cutar inda aka tabbatar da mutane 11 sun kamu a cikin makon, inda aka kwatanta da mutane 17 da aka samu a makon da ya gabata. NCDC ta ce jihohi 5 ne suka fi yawan mutanen da aka tabbatar sun kamu da cutar. Siyasa hanya ce ta tafiyar da harkokin al'umma da kuma zaben shugabannin da za su wakilci jama'a, sai da rashin fahimtar manufofin jam'iyyar siyasa da karancin ingantattun bayanai na iya shafar yadda mai zabe ke yanke shawara. Ta yaya wannan ke shafar zaɓin masu zaɓe kuma me ya kamata su bincika kafin su zaɓi jam'iyya ko ɗan takara? Ga ci gaban rahoton.
1: Siyasa hanya ce da ake bi wajen tsarawa da gudanar da harkokin al'umma da kuma samar da shugabancin da zai tafiyar da manufofi da buƙatun jama'a. A tsarin demokuraɗiyya, ɗan ƙasa na da damar shiga harkokin siyasa musamman ta hanyar zaɓin wakilan da za su ba su amanar shugabanci. Sai dai fahimtar manufofi da shirye-shiryen jam'iyyun siyasa na da muhimmiyar rawa wajen taimakawa mai zaɓe wajen yanke shawara. Idan aka samu ƙarancin bayanai ko masu zaɓe ba su fahimci abin da jam'iyyu ke shirin aiwatarwa ba, hakan na iya shafar yadda suke zaɓen jam'iyya ko ɗan takara. A yayin da ake magana kan wannan batu, mun tattauna da masanin harkokin siyasa Farfesa Kamilu Sani Fage, inda ya mana ƙarin bayani akan rashin fahimtar manufofin jam'iyyun siyasa da karancin ingantattun bayanai ke shafar zaɓin masu zaɓe.
2: Kan wannan manufofin ne masu zaɓe za su ga wacce jam'iyya ce ko wani ɗan takara ne ya dace su zaɓa, domin za a musu bayani a cewa ga abin da za mu sai kuma mutane su yanke hukunci a kai. To rashin fahimtar wannan abun gaskiya yana sa mutane maimakon su zaɓi shugabanni ko jam'iyya wacce za ta musu ayyukan da suke zato, sai su karke kawai da zaben masu surutun banza wanda babu wani abin da za su yi musu. To kuma rashin fahimtar dinnan gaskiya babban mai laifi su ne jam'iyyu. A da kuma da kuma abin da yake faruwa a ko'ina a duniya, zaka ga cewa jam'iyyu su suke kokari su wayar da kan jama'a kan manufofinsu. Misali kamar mai talla ne, in zan siyar maka da abu aini zan zo in maka bayanin ingancin abun da kuma amfanin shi gare ka har ya zama to ka yadda ka siyi kayana. To kaga wannan aikin jam'iyyu ne su yi haka. To amma maimakon jam'iyyun su wayar da kan jama'a kan irin wannan shi ne ba sa yi. To shi yasa muke karkewa da zaben mutanen da sai su kare wa'adinsu ba abin da suka wa jama'a.
1: Bayan fahimtar irin tasirin da karancin bayanai zai iya yi ga zaɓin mai zaɓe, tambaya da ta biyo baya ita ce kafin ɗan ƙasa ya yanke shawarar zaɓar wata jam'iyya ko ɗan takara, waɗanne abubuwa ne ya kamata ya bincika domin tabbatar da cewa zaɓinsa ya dogara ne kan gaskiya da ingantattun bayanai.
2: Da Hausa suka ce wanda ya ce zai baka riga ka duba ta wuyansa. Waɗanda za a zaɓa idan za ka karɓe su tun da nauyin rayuwarmu ce za mu ɗora musu, to sai mu ga wanda za mu ɗora wannan mutum ne na farko mai gaskiya mai riƙon amana, mutum ne mai kishinmu ko mai kishin kansa, mutum ne mai kishin ƙasa ko mai kishin kansa sannan mutun ne wanda zai iya in ka daura mushi nauyi ba za ka dauki wanda kai ka san ba zai iya yi ba ka daura mushi nauyi sannan abu na uku kuma sai mu kalli me yi alkawari menene zai yi mana ba kawai a zo a yi ta siyasar nan ta batanci ba a zagi wancan a ci mutuncin wancan a zo a yi zamanto shine dalili yanzu kaman lokacin da aka zo nan za a yi mana campaign maimakon a ce ga kudurce-kudurcen da za a abu aka zo aka yi ta kaɗe-kaɗe aka yi rawa to kaga in dan a yi maka rawa ne a yi kiɗa a tashi ko a zagi wancan a tafi kai ka san baka ba wa wanda ya cancanta ya ba.
1: A ƙarshe samun isassun bayanai da fahimtar manufofin jam'iyyar siyasa na iya taimakawa mai zaɓe wajen yin amfani da haƙƙinsa na zaɓe bisa fahimta da bayanan da ya tantance. Usman Ibrahim Datti a labarin Rahma.
0: Tsohon mataimakin shugaban kasa kuma ɗan takarar shugaban kasa na jam'iyyar ADC Atiku Abubakar ya soki shirin gwamnatin tarayya na rage farashin man fetur na tsawon kwanaki 30. Atiku ya bayyana matakin a matsayin wadan lokaci da ba zai iya magance matsalolin da tsadar man fetur ta jefa 'yan Najeriya a ciki ba. A wata sanarwar da daraktan sadarwa na Majalisar Yakin Neman Zaben Atiku Frank Shuaibu ya ce wato ya ce tsohon mataimakin shugaban kasar na zargin gwamnatin shugaban kasa Bola Tinubu da amfani da wannan mataki a matsayin wani martani na siyasa ga matsalar tsadar rayuwa. Martanin Atiku ya biyo bayan sanarwar gwamnatin tarayya cewa za ta rage farashin man fetur da ake sayarwa a gidajen mai na kamfanin NNPC na tsawon kwanaki 30. Gwamnati ta ce matakin na daga cikin sabbin shirye-shiryen da ta dauka domin rage wa 'yan Najeriya radadin tsadar man fetur da kuma taimakawa wajen daidaita farashin sa. Sai dai ministan kuɗi kuma ministan da ke kula da tattalin arzikin ƙasa Teo Wedele ya ce wannan ragi ba tallafin man fetur bane illa dai wani tsari ne da gwamnati za ta yi amfani da shi wajen sayar da man akan kuɗin da ya kashe wato wajen sayar da man akan kuɗin da ya kashe wajen samu shi. Atiku ya ce gwamnati ta bar 'yan Najeriya suna fuskantar matsanancin hali ba tare da samar da isasshen sauki ba. Yana mai cewa matakin na rage farashin man na ɗan lokaci ne musamman yayin da ake tunkarar zaben shekarar 2027. Wani rahoto ya nuna cewa Najeriya na da damar bunƙasa masana'antun cikin gida da darajar su ta kai sama da dala biliyan 29 ta hanyar rage dogaro da kayayyakin da ake shigowa da su daga kasashen waje. Rahoton ya ce gudunmuwar masana'antu ga tattalin arzikin ƙasar ta ragu zuwa kashi 8.0 wato 0.5 a shekarar 2025 yayin da kayayyakin masana'antu suka kai kashi 53 na kuɗin shigo da kaya. Domin jin ƙarin wasu labaran da suke da jibi da tattalin arzikin ƙasa ga wannan rahoton.
3: Harkokin kasuwanci a Najeriya sun ƙaru sosai a watan Satumba da ya gabata inda suka kai matakin da ba a samu ba cikin shekara guda ba. Majalisar Koli kan tattalin arzikin Najeriya ta ce ƙaruwar buƙatar masu sayayya ce ta taimaka wajen haka. Rahoton ya nuna cewa ma'aunin harkokin kasuwanci ya tashi daga maki 112 sama da 7 a Agusta zuwa 117 sama da 8 a Satumba. Sai dai 'yan kasuwan na ci gaba da fuskantar matsalolin samun kuɗin wutar lantarki. Tsadar haya da rashin tsaro duk da haka sun ce suna da kyakkyawan fata akan watanni masu zuwa. Buƙatar takardun bashin gwamnati ta Najeriya ta ragu da kashi 58 cikin 100 a gwanjon ranar Laraba, yayin da masu zuba jari suka karkata zuwa wasu takardun bashi masu riba mafi yawa. Jimillar kuɗin da aka nema ta ragu zuwa naira tiriliyan 1 sama da 77 daga tiriliyan 4 sama da 23 a gwanjon da ya gabata. Babban bankin Najeriya ya bayar da takardun bashi na naira biliyan 900 yayin da aka ware naira biliyan 968 sama da 47. Kasuwar hannun jari ta Najeriya ta sake raguwa a ranar Laraba, inda ma'aunin hannayen jari ya sauka zuwa maki 250,096 sama da 75. Jimillar darajar kasuwar ta kuma ragu zuwa naira trillion 162 sama da 39. An kuma yi cinikayyar hannun jari miliyan 446. Hannun jarin bankuna da manyan kamfanoni sun ragu yayin da na kamfanonin insurance suka samu karamar karuwa a kamfanin Triple G. Karshen rahoton kenan. Sara Aliyu Abubakar a labaran Rahama.
0: Kuna sauraron labaran daga mita 97.3 kwazon wayar FM. Za ku iya sauraron mai inda kuke a fadin duniya ta direction mu na www.rahmatv.com. Labaran zai dora lokacin mu.

0: Tuma da labar kamar da dawowa yanzu kuma labarin zai taura inda zamu je ga mudubin da muka lafa muku a dandalin mulke sada zumuntar Facebook. Me yake sa wasu marasa lafiya jinkirta zuwa asibiti har sai rashin lafiyar su ta tsananta? Wasu mutane kan yi jinkirin zuwa asibiti da zarar sun fara jin rashin lafiya ko dai saboda rashin isasshen kuɗi, tsoron kuɗin magani ko kuma tunanin cewa cutar za ta warke da kanta. A wasu lokuta kuma mutum kan fara neman magani a wajen da bai dace ba har sai rashin lafiyar ta tsananta. Irin wannan jinkiri na iya sa a gano cuta ne bayan ta yi tsanani, lamarin da kan ƙara wahalar jinya da kuɗin da ake kashewa. Ana kura ayin me ya kamata a yi domin mutane su riƙa neman kulawar likita da wuri kafin rashin lafiya ta tsananta.
1: Sakonmu na farko a jerin sakonninku shine sakon Abba Jesse Indabo, inda yake cewa ya kamata gwamnati ta samar da asibitoci masu arha, ingantattun magunguna da wayar da kan jama'a muhimmancin zuwa asibiti da zarar an fara jin rashin lafiya. Haka kuma ya kamata mutane su yi shan magani ba tare da shawarar ƙwararren likita ba, domin rigakafi da gano cuta da wuri sun fi sauƙi da arha fiye da jiran cuta ta tsananta. Lafiya ita ce ginshiƙin rayuwa. A ra'ayin Abdulmajid Lawal Aisami kuwa cewa yayi, hakikanin gaskiya talauci ne yake sa haka. Wasu kuma rashin sanin muhimmancin lafiyar su ne, ya kamata gwamnatin tarayya da na jihohi da kuma sarakunan gargajiya don Allah su ƙara wayar da kan al'umma muhimmancin lafiya, musamman al'ummar karkara. Sannan dole gwamnatin tarayya sai ta ƙara taimakawa asibitoci na tarayya da kayan aiki na zamani, sannan ta sauƙaƙa magunguna a wannan lokacin, domin wallahi talauci yana ƙara taka rawa sosai wajen rashin zuwa asibiti ga al'umma. Ubangiji Allah ka ƙare mu da lafiya da kuma abin da lafiya za ta ci saboda al'umma annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakonmu na ƙarshe a jerin sakonninku shine sakon Nura Ura, inda yake cewa saboda rashin kyakkyawan tsari a asibitocin gwamnati, ni yanzu ma'aikaci ne amma na ji wani babban asibiti a garin nan, amma abin mamaji wai babu fa'in da za a buɗe mu. Sai na fahimci kamar so suke na bayar da na goro kafin a nemo fa'in din, ni kuma na ki bayarwa. Har yau kusan shekaru biyar kenan mun koma fa. Kaɗan kenan daga cikin sakonnin ra'ayin naku da suka samu a daidai wannan lokaci. Kuna da damar tafka muhawara akan wannan maudu'in da ma waɗanda muke kawo muku kullum a shafukan masu suna Rahma Radio da Rahma TV, domin karanto su a labaranmu na gaba. Usman Ibrahim Datti a labaran Rahma.
0: Yanzu kuma za mu je ga fagen wasanni.
2: Ake dawowa gasar lik-lik na ƙwallon ƙafa da ake gabatarwa na nahiyar Turai bayan hutun makonni biyu da aka gabatar domin ba wa 'yan wasan damar wakiltar ƙasashensu a wasanni daban-daban. A gasar La Liga da ake gabatarwa a ƙasar Spain za a dawo ne da wasan mako na takwas, a inda wasan farko za a fafata da misalin ƙarfe takwas na dare Malaga za ta karɓi bakoncin Espanyol. Sai kuma gasar Bundesliga da ake gabatarwa a ƙasar Jamus, a inda za a dawo wasannin mako na biyar da wasa tsakanin Borussia Dortmund da Werder Bremen, yayin da Ligue 1 na ƙasar Faransa za a dawo gasar da wasan mako na shida da wasa tsakanin Lens da Lyon. Sai kuma Super League na ƙasar Turkiya, a inda za a dawo gasar da wasan mako na bakwai da wasa tsakanin Galatasaray da Kasımpaşa. Idan kuwa muka dawo gasar Premier League ta ƙasa a wannan rana ta Juma'a, za a fara gabatar da wasannin mako na takwas na gasar da wasa tsakanin Katsina United da Imba. Ku kasance da mu a labaranmu na gaba domin jin sakamako. Sai ku kasance da mu a labaranmu na gaba domin jin yadda sakamakon waɗannan wasannin za su kasance.
0: Daga fagen wasanni yanzu kuma za mu tsallaka zuwa kasashen ƙetare. 'Yan Saudiya sun mutu yayin da wasu da dama suka jikkata sakamakon harare biyu da aka kai kan filin jiragen saman sarki Khalid da ke Riyadh a ranar Alhamis, kamar yadda hukumar kula da sufurin jiragen sama ta Saudiya ta sanar a ranar Juma'a. jaridar Saudi Gazette ta ambato hukumar na cewa harin farko yayi wa wasu sassan na filin jirgin saman illa yayin da na biyu ya aukawa wani jirgi wato wani jirgin sama na kamfanin Saudiya a cikin wata sanarwar da gasa ta ce tawagogin kai daukin gaggawa da sauran hukumomin da abin ya shafa sun gaggawa mai da martani ga hararen biyu bisa tanadin da aka shimfida na gaggawa da kuma tsare-tsaren ko ta kwana hukumar ta ce hararen sun jikkata wasu ƴan kasar da mazauna kasar na kabilu daban-daban sai kungiyar ƴan tawayen Houthi ta dauki alakin kai harin gasa ta ce tana ci gaba da tantance irin asarar da aka yi tare da haɗin gwiwar hukumar tsaro masu ruwa da tsaki tare da dokar duk matakan da suka dace domin tabbatar da lafiyar fasinjojin da ma'aikatan jirgin sama da kuma kare tsarin sufurin jiragen sama na farar hula na Saudiya yanzu kuma za mu ji ga rahoton harsashen masana yanayi
3: Asabar din nan da idan Allah hasashen masana yanayi zai fara ne daga Kano inda ake sa ran samun hasken rana tare da gajimare a bisa ma'aunin na 36 Jos dake jihar Plateau ruwan sama tare da tsawa da kadawa iska sassan ya zai samu a bisa ma'aunin na 29 garin Kaduna kuwa yanayin ka iya kasancewa cikin ruwan sama tare da tsawa a bisa ma'aunin na 29 babban birnin tarayya Abuja ruwan sama tare da iska sassan ya ake sa ran samu a bisa ma'aunin na 28 sakwasa birnin Shehu hasken rana tare da kadawa iska jefi-jefi ake sa ran samu a bisa ma'aunin na 33 daga kudancin kasar na kuwa Ibadan da ke jihar Oyo da Enugu da Imo da kuma jihar Abia yafi ruwan sama tare da kadawa iska ake sa ran samu a bisa ma'aunin na 28 idan muka je ga wasu daga cikin kasashen waje kuwa Mombasa da ke Kenya hasken rana ake sa ran samu jefi-jefi a bisa ma'aunin na 30 ga watan namu zai kammala ne da kasa mai tsaki wato Makka inda da yarda Allah ya nan zai kasance cikin rana daga jumare a bisa ma'aunin na 40 ku kasance da mu a labaranmu na gaba domin jin yadda yanayin ka iya kasancewa a sassan kasar nan da ma kasashen ketare Mardi Aminu Ilyasu a labarin Rahma
0: da rahoton harsashen masana yi muka kammala labaran namu na wani lokaci sai daga fi mai sallama ga bita mai bankanin su kamar yadda aka ji da fari Speto janar na 'yan sanda ya amince da tura sabbin jami'an hulɗa da jama'a a shiyoyin ƙasar nan sannan kun ji majalisar dokokin Kano ta karɓi kujerin dokar kafa 'yan sandan jihohi sannan kun ji ƙungiyar ACF ta nuna damuwa kan yadda ake ci gaba da samun taɓarɓarewar tsaro a Najeriya daga waje kun ji harare biyu a da aka kai filin jiragen sama na Saudiya inda suka kashe mutane tare da jikata wasu da dama sakon kimam ya kasance kamar haka ita tsafta tana bayyana mutum fiye da kalamansa domin mutum mai tsafta ana ganin kyawunsa ko da bai yi magana ba da fatan Allah ya samu dace amin a madadin sashen labarai da al'amari kullum na gidan Rahma Farinci al'umma da kafatan waɗanda suka taimaka labarin yanzu gare ku musamman editan da ta tattara labaran Mubarak Hamza Adam Idris Kasim Hausawa Sadan Luku Usman Ibrahim da take cewa a cigaba da sauraro lafiya

0: Masauraran mu assalamu alaikum barkanmu da kasancewa da ku ta cikin sabon shirin ku karkada kunnuwan ku ku sha labari shirin da har kullum ya saba kawo muku kyawawan rahotanni da dumudumin su to a cikin shirin namu na yau za a jiyar da wannan shiri ya taka gagarumin rawa wajen sada wani matashi da mahaifiyarsa bayan shekaru 25 ba su sadu da juna ba
1: na damu ne abun bana jin dadi a ce wai na kai manzalin shekara 125 ban taba ganin mahaifiyata ba ko zamu ci karo da ita ban santa ba
0: sannan za a jiyar da kallo ya koma sama bayan da wani dattijo da ke sayar da kayan maye a tashar motoci ta Kano line dake a sakatariyar Audu Bako yace yan jagaliyar siyasa ne kwastomomin sa
2: nan Audu Bako nake fara
3: yara kake sayarwa ko kana
2: ne jagaliya wa zuwa gidan siyasa ina zuwa suna siyawa
0: haka kuma za a jiyar da wani matashi da ya taho tirani daga Katsinan Duko ya bige da satar bahunan wanka a kasuwar kofar Wambai shin ko me zai yi da baho
4: baho ne da wanka haka na farko zai kai dozin hudu na biyu kuma zai kai uku guda 48
5: na biyun kuma fa guda nawa
4: 36 bashi ne zan biya muna ma faɗa masa dan ajin
0: dan haka dai sai a dada gyara zama domin jin cikakken rahoton game da mayar da rahoton tabakidi taba karatu ajiyar da masana kimiyyar sufa da hali a Amurka suka gano wani kifi mai sufa irin tabil adama da suka hadar da hanci da baki da kuma idanuwa dara dara suna na Rabi'u Sadauki Kura wanda nike rike da akalar shirin a halin yanzu to kafin mu shiga cikin shirin gadan gadan bari mu karbi waɗannan sakonnin
6: Alhaji me kuma ya kawo mu nan
7: ai uwar gida so nake mu kammala siyayyar mu anan ba sai mun shiga kasuwa ba
6: ka manta kayayyakin da zamu siya suna da yawa ne
7: ai duk nau'in kayayyakin da muke da bukata akwai su aka tafaran kantin Basir Store
6: kana nufin akwai shinkafa da taliya da makaroni gani da farin wake da waken suya ga masu awara kana akwai masara gero dawa da alkama da garin sabaya da dangogin su
7: kware ku uwar gida Basir Store na da ingantacciyar doya ga masu sakwara sai garin rogo ga masu inteba kayan hadin miya ba a bar Basir Store a baya ba domin ko yana da alayyahu da kabewa gami da ganyen ugu tataccen manjan da babu gauraye a cikin sa
6: kace mai gida kayan shayi kawai ya rage mana yanzu
7: uwar gida ai ba iyananka ta faran kantin Basir Store ya tsaya ba muna da kayan shayin goruba na'ana lemon grass da dai sauransu
6: sanar da al'ummar Kano hanyoyin da za su bi domin samun nasu gara kasan
7: Basir Store na unguwar Darmanawa daura da babban masallacin Juma'a na Bilal ko masallacin gani Umar duk a unguwar ta Darmanawa haka zalika za ku iya samun Alhaji Basir Store akan lambar wayarsa kamar haka 0806-36-44-85 ko 0806-87-23-22
6: Masha Allah daga tafaran kantin Basir Store

0: Malam Pimas Laundry a unguwar Gandun Albasa kan titin Dan Kura Zurat ko akan lambar waya kamar haka 0800 657 8 5 9.
1: Hajiya an sha hidiman biki fa ya ko ɗakin yar baba
2: ai sai je na je kai ɗakin amarya fa yayi kyau dangin ango da kawayen amaryan nan sai san tun yanda aka gungaje ta da katifar uniform
1: ai katifar uniform ita ce farar dabara ga mai saye ga inganci a dade ana mura sauki ga kuma ƙara lafiya
2: har da lafiya mai gida
1: kwarai kuwa domin baya ga ta amare da uwar gida mai burin sabuntawa akwai katifar uniform ta gidan asibiti akwai ta masu ciwon baya a gefe guda akwai ta ƴan makaranta akwai kujerar katifa don shakatawa da kuma soso don kafintoci masu son bin sahun kera inganci
2: to ni ma mai gida fa gaskiya
1: na fahimce ki za a sabunta ɗakin ki da katifar uniform
2: ina godiya mai gida
1: za ku iya samun katifar uniform a ko ina a fadin kasar nan
3: To za ku iya turo da sakon ra'ayinku akan dukan rahoton da aka saurara a cikin shirin ta kan lamba 09023054567 ko ta dandalin ku karkada kunnuwanku a Facebook da kuma Instagram kana za iya sauraron shirin kai tsaye ta www.rahmatv.com a don haka tun da an ce ga goshi ga gabas a fara da yadda ga alama ana maganin ƙaba kai kuma na ƙara kumbura la'akari da yadda rundunar da ke yaƙi da faɗan daba da kuma dillancin kayan maye a jihar Kano ta tafke wasu matasa guda biyu tare da ƙwace makaman da ke a hannunsu a yayin ganawarsu da wakilinmu Shamsu Muhammad Kundila matasan sun ce suna amfani da makaman ne wajen gyaran lambu a Diga Jilawa
4: eh mun tutar da abokina ne wurin shingen suna wannan na fulawo yaga to an caje ni ba komai a jiki na amma shi akwai karfi a jikin sa su yi jala da haka eh amma ni lilo sun muka tura shi wallahi ina san da ita jikin sa Allah ya tsina sai dai muka zo gurin da gansa ya daro ta gece mu ai wuya da mutunci a gurin sai yin magan shi ya sare shi sai da gurin an turo shi ne garden sa
5: harkar lambun ke daidaita gaskiya dai ni dai tsoro na ji
3: Hakanan wakilinmu Shamsu Muhammad Kundila ya ce rundunar ta tafke wani dattijo Ali Suleiman da ke sayar da kayan maye da kuma sholisho a Kano Line Secretariat.
6: Ali Suleiman, ina sayarwa amma yaran da ya turo ni a kama ni ba ni na siyan mabu saboda ni yan uwansa sun kama ni har tuka su kai masa kwa su kaya.
7: Yara kake sayarwa ko kana?
6: Ina jagariya ma zuwa gidan siyasa. Ina zuwa suna siyawa.
3: Dattijan ya ce tun a zamanin mulkin tsohon gwamnan jihar Kano Malam Ibrahim Shekarau yake sayarwa da 'yan jagaliyar siyasa kwaya da sholisho.
6: Tun lokacin mulkin Malam Ibrahim nake sayarwa.
7: Amma daga lokacin kawo yanzu wani arziki ka taka kasance waɗannan shekaru da kadima.
6: Na kai kulan aure amma dalilin ina sayarwa sai aka kawo wa kulan auren aka ce ba za a yi auren ba.
3: To sai dai da yake an ce da na sani ƙeya ce dattijan ya ce ya tuba ya daina. Tunda dai an ce matar na tuba ba ta taɓa rasa miji.
6: Allah ya sha Allah ya rahama. Da ba wani abu ya gani na wani har wani sayarwa.
3: Nura Salisu Sharaɗa shine kwamandan rundunar yaƙi da faɗan daba da dillancin kayan maye a jihar Kano ya buƙaci iyaye da su kula da tarbiyyar 'ya'yansu domin kaucewa azancin nan na baba na ɗaka amma kuma gemu na waje.
8: Duk mutumin da yake son matasa su ci gaba da jiha ta ci gaba ai ba zai rika sayarwar yara kayan maye ba su ne manyan gobe yaran nan wata ran in mun yi ƙasa su za su taso to a buge a maye haka za a rayu ya ilahi ya kamata duk masu irin wannan sana'ar wallahi su shiga taitayinsu.
3: To a nan gaba kaɗan za a jiyar da wani matashi da shirin ku karkaɗa kunnuwan ku sha labari ya taka gagarumar rawa wajen sada shi da mahaifiyarsa bayan shekaru 25 ba su sadu da juna ba ya kawo mana ziyara ta musamman. A don haka kafin jin ƙarin bayani a kai ina ga mu leƙa fannin jin ƙai da tallafawa al'umma inda ƙungiyar ta ce alƙiblar da ta sanya a gaba shine tallafawa mata da mabuƙata. Hajiya Zainab Ahmad Suleiman ita ce shugabar kungiyar a jihar Kano.
9: Sunana Zainab Ahmad Suleiman MFRJP ni fellow ce ne ta Mark Arthur Foundation kuma ni ce shugaban kungiya da ake kiran Sisadi, kungiya mai tallafawa mata da yara karkara. Aikin mu ne mu tabbatar mun taimaki masu rauni da bukata, musamman mata da yara a duk inda suke.
3: Mun wani irin taimako mama?
9: Muna bada taimako bangaren lafiya, ilimi, bangaren ciyayya, muna bada abinci mai gina jiki, muna kula da mata masu ciki ma. Mun yi aikin diphtheria ma, mun yaki akan kauda cutan diphtheria. Sannan kuma muna kananan hukumomi 10 a Kano da muke aiki a yanzu. Mun bi zuwa kaman gidan yara da gidan yara masu gyaran hali, muna zuwa wajen mu koya musu sana'a.
3: Hajiya Zainab Ahmad Suleiman ta yi kira ga masu hannu da shuni da kungiyoyi masu zaman kansu da su riƙa bada gagarumar gudunmawa wajen tallafawa ci gaban al'ummar jihar Kano.
9: Gwamnati shi kadai ba zai iya daukan wannan nauyin ba, tunda muna da yawa kuma yawanci ba su san ya kamata su taimakawa juma ba sai an zanna an tattauna da su, don aiki da muka yi a ajin gemakoda da mun jibir na gan cewa al'ummanmu in ka ilmantar da su ka zanna da su, su ma suna da niyya su taimaka. Don yawancin makarantu da aka daidai ba a shiga, su suka fara neman siminti masu yashi da shauran, sannan mu ma muka shiga ciki muka taimaka musu, muka kori dabbobi da tsuntsaye da suke makarantu, kuma muna ilmantar da su a ƴaƴansu da wanda suka retire da suke zaman karkara. Ya kamata su ma su rinka shiga makarantu suna taimakawa.
3: Haka nan da yake an ce zani ce ta taras da mu je mu, kungiyar ta ba mu littattafai domin raba wa dalibai da ke da matsalar littafan karatu a makarantun firamare da sakandare.
9: Haka muke bin makarantu, mu kawai dai sai mu kwashi takardunmu, kawai mu nemi principals da headmasters duk mu rabar. Za mu so kowa ma da yana da dama hanya da zai iya taimaka, tunda mu mun ilimi, mun ji daɗin ilimi da muka yi, kuma ya kamata a ce mun ga yara masu tasowa su ma sun samu ilimin da kula.
3: To daga can kuwa kasuwar kofar Wambai wani matashi ne da ya taho birnin Kano tirani daga jihar Katsina mai suna Umar Abdullahi, inda ya bata rawarsa da tsalle ta hanyar bigewa da satar bahunan wanka har guda 84. Shin ko me zai yi da bahun wanka?
10: Bahu ne na wanka haka. Na farko zai kai dozin hudu, na biyu kuma zai kai uku, guda 48.
7: Na biyun kuma fa guda nawa?
10: 36.
7: Satar su kai kenan?
10: Eh.
7: Me za kai da su?
10: Sayarwa.
7: Amma kai me da kudin?
10: Bashi ne zan biya. Muna ma faɗa masa tun a can.
3: Ibrahim Garba Ahmad shine komandan rundunar yaƙi da faɗan daba da kuma kwacen wayoyin salula a jihar Kano.
11: To har ga Allah wannan abubuwa suna faruwa sosai, sai dai mu ce qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
3: To yanzu kuma sai rahoton kimiyya, inda masana a Amurka suka ce an gano wani kifi mai siffa irin ta bil adama. Professor Thomas Danahill, masanin kimiyyar siffa da hali ne daga Jami'ar California a Amurka, ya ce wannan al'amari mai kama da almara ya fara ɗaukar hankalin kafafen sada zumunta, kamar yadda ake gani a faifan bidiyo da kuma wannan kifi mai fuska irin ta bil adama tare da idanu dara-dara.
12: We can't say it is though with 100% certainty.
3: Ba za mu iya cewa 100% hakan abin yake ba, amma dai faifan bidiyon an ɗauke shi ne a wani wuri a China, la'akari da muryoyin da akan ji sautinsu daga ƙasa-ƙasa.
12: Media reports in Asia.
3: Kafafen yada labarai sun ruwaito cewa a yankin Asiya an taɓa ganin wani kifi da fuskar bil'adama a Japan cikin watan Afrilun da ya gabata, kuma har kamfanin dillancin labarai ya taɓa ɗauko hotunan kifin da kamanninsa na bil'adama. Shin ko hakan na nufin kifi ka iya furta magana? Masana a New Zealand suka ce kifi na iya magana da junansu, amma fa a sirrance. Kuma harshen da suke amfani da shi sun haɗar da sautin da kan fita a yayin numfashi, kuma ta hakan kifi kan nuna amincewa ko kuma akasin hakan ga ɗan uwansa. Masanan suka ce akwai gurnani da kifi kan yi don barazana ga ɗan uwansa ko kuma in yana jin yunwa. karkashin teku wata duniya ce da wasu ke ganin shiru take babu hayaniyar magana amma masanan suka ce kifi na da baiwar magana ta hanyar aikewa da sakonni da ke nuni da hadari ko bayar da umarni ko kuma furta sauti saboda nishadi Shahriman Ghazali wani masani ne daga Jami'ar Auckland yace dukkanin kifi na da kunnan sauraron sauti amma fa ba duka kifi ne yake iya furta sauti ba a yayin da yake ninkaya a cikin teku A yayin gabatar da wata mukala ga masana kimiyyar halittar teku a Wellington Mr Ghazali yace yana fatan su kara nazartar rabaraban sadarwa da kifi ke amfani da ita a cikin teku a nan gaba To kafin shirin ya dora bari mu karbi waɗannan sakonnin.
13: Hakika ina masu bukatar su kawo ƙarshen wahala su wala su yi walwala a cikin rayuwa. To tabbas kana bukatar ka kife kanka tifar a wala. Domin dai an gure a dakan tunani, an bata hankalin dare wajen bujiro da katifar a wala mai albarka. Da nufin zama dandalin dausa in gagije gajiyar jiki ta samu sawaba. Domin suna da katifar a wala huce ta kanci da queen a wala mai lakabin haihuwa goma. Sannan suna da a wala ta masu ciwon baya da kuma katifin a wala na ƴan makaranta da sauransu. Ya kamata mutane su gane yanzu lokaci ne da za a rabu da katifin takaici masu jiga da jiki a daura aure da katifa a wala kasancewar katifa ce ta musamman da aka samar domin sabauta duk wani nau'in gajiya yanzu saura da ni iyayen amare ku guji siyan katifin roba wanda a yanzu sun cika kasuwar katifu wanda ke lalacewa cikin kankanin lokaci hakika mallakar katifar a wala sai ka daura alwala kai sallah ka gode Allah domin ba tsarin wahala a katifin a wala domin ganin bayani kamfanin katifar a wala nana akwanar zainawa kan titin Hadeja bayan gidan mammaje petroleum a karamar hukumar Gezawa a Kano ko kuma tuntube su ta lambar waya 081-06-58-386 ko kuma 070-87-9-2-05 a tuna katifar a wala da inganci suka dara saura
14: kai cancadi me gida a ina ka samu wannan atamfar ka san ban taba ganin irin wannan design din ba
15: ke dai bari to kallu wannan
14: amma wannan sweetless din ya ga ke ni wannan shi zan saka ranar fitar biki kai kuma ka gaya min a ina ka siyo wannan kaya
15: wannan kayan ki kwantar da hankalinki a wase investment na siyo su wajen kawo kaya masu kyau
14: ai kuna ga zahiri domin ko ban taba ganin irin wannan design din ba
15: kin ga suna da atamfofi na kecere ne ga less sweetless Holland Sufa, Gezna, Abaya, da sauran dukkanin nau'in suturu masu daukar hankali.
14: Ba shakka, to a ina za mu samu wasai investment.
15: Suna nan a Jabda Film Parking, Wasai House, kusa da Access Bank, ko kuma gidan Fauziya, ko kuma dukkanin rassan su da ke cikin kasuwar Kantun Kwari.
16: Ka, gaskiya na da shuka mutum, sai kullum mutum sai zai dinga kashe kuɗi bana da nisa kuma magana nake ta makarantar yara ce.
17: Sai ni an baka shawara ta canza musu makaranta amma haƙi
16: ko in na canza musu makaranta a kai shi.
17: Fatih Success International Academy mana domin kuwa a Fatih Success International Academy za a koya wa yaranka karatu ba ce ga bare ojori.
16: Kala
17: makarantar da ta hada da B and Boarding tun daga matakin nursery, primary da junior secondary har da senior secondary ga kuma islamiya tare da tahfizul qur'an inda yaranka za su haddace alqur'ani a cikin shekara uku a ƙarƙashin kulawar dogaggun malamai
16: to jin ga dalilin muhimmancin
17: kowace aziyoshi kana nan a na'ibawa a rufin sa'adar turini kamar zaliya na kano za ku iya tuntuɓar jarabtocin makarantar alhaji guda ɗaya rani ko dr isa bala a kan lambar waya kamar haka 08-03-06-11-2 hakkin mu ne mu kula da ilimin ƴaƴanmu
3: to madalla To yanzu kuma sai rahoton gane mini hanya. Inda yanzu haka dai wani matashi yace tsawon shekara 25 bai taba ganin mahaifiyarsa ba tun bayan da ta ajiye shi ta sauya gari dim kadan da rubuwar auren su da mahaifinsa. Sai dai da yake an ce idan sa'a na tare da falake sai kayansa su tsinke a gindin kaba. Sai Allah ya nufa ta cikin shirin nan na ku karkada kunnuwan ku sha labari. Wannan matashi ya samu sukunin saduwa da mahaifiyarsa wanda jin labarin ke da wuya ya sanya ta ajiye komai ta baro jihar Lagos inda ta taho nan kanan dabo domin ganin dan nata. Wannan matashi mai suna Habu Abdullahi wanda ya zo kafa da kafa domin sada zumunci gare mu.
18: Na zo ina godiya da zumuncin da Allah ya sa aka sada ni da mama na bayan lokacin da tsawon shekaru kusan 25 ma ban koda mu ci karo da ita ban san ta ba tukunna Allah ya zo ya sa wannan gidan rahama gidan radio mai albarka har yazo ya sa muka aka sada mu da ita muka yi magana to ina godiya shine yazo na kawo ziyaran zumunci da alherin da aka mu
19: a wancan lokacin rakicin boko haram ne raba ko misali dan bazan manta ba lokacin amma manta ka baka waya da ita tana Lagos ko
18: lokacin ba rakicin boko haram bane ya raba mu ko lokacin ni na damu ne abun bana jin dadi a ce wai na kai manzalin shekara 125 ban taba ganin ma'aifiyata ba ko zamu ci karo da ita ban san ta ba to shine abun ya dame ni sai na zo gidan radio rahama mai albarka aka mun cigenta kuma Allah da ikon sa aka samu aka cimma abin da ake so
19: ya sunan mama ya fita ka lokacin
18: babana da yana kiranta lokacin binta amma ɗan uwanta su anan sun fi sanin ta da Jummai amma ita sunan ta na ainihi Fatini
19: to misali a wancan lokacin ai kaga mun waya da ita tana Lagos kamar ɗan uwanta ne anan Kano suka zo kuka hadu da su
18: ware da gaske haka ne to bayan da aka yi muka hadu da ɗan uwan nata sai suka mata waya suka auna na kenan da suka mata waya tace eh gaskiya ita ma abun yana zuciyanta kuma gaskiya abun ya dame ta a lokacin daga Lagos ko ta tashi ba ta yi shirin zuwa ba ma sai ga ita ta dawo muka gana da ita
19: ta zo nan Kano
18: har gidan mahaifiyarta can a Remin Kebe muka je muka tattauna me yake tafiya sai alheri
3: wani ka iya cewa garin yaya tsawon shekara 25 wa bata lalubi din da danta yake ba alhalin masu hikima na cewa komai duhun dare uwa na iya gane danta ga abin da Habu Abdullahi ya ce
18: to wani matsala ne ya faru da ita ka san zamantakewan aure su mata yi kishi suke da shi to wannan ga akwai wata da aka auro bayan ita kenan sai ta kishi ta ce ita dai wannan ne gaskiya ba za ta zauna da ita ba gaskiya kaza kaza abin da ba samu seti ba har da ya zo da rabuwa
19: sai ta tafi baka
18: a ita da ta tafi din ta dauke ni ta zo da ni nan Kano daga bayan ta ɗan uwanta suna faɗa mu to daga baya kuma ina ga babana ne ya je hura mata wuta ya kwace yaranta daga wajen ta haka a lokacin ma ina jinjiri dan wata shida yadda suke ba ni labari haka ne sai mama na ta zo ta kawo ta ce to yaranka ne to ga yaranka shikenan to kaga sane da rabuwan mu da ita kenan ba mu sake haduwa ba in na tambaye shi irin haka in na tambaye shi mama na zai ce mamarka tana nan mamarka yana dan kwantar mun da hankali dai ka san mace da miji ban san lokacin me ya hada su me a zukatan su ban sani ba to ita ma ta ji haushi ta ajiye ni ta zo ta ce to ga yaranka ta tafi ina dan wata shida a lokacin to har Allah ya sa nayi wajen kusan shekara 25 ma tukunna nazo nayi cigiya kuma Allah ya sa aka cika buri aka zo aka muka gana da ita na san tabbas ma'aifiya ta ce ita daman already na madaman ta ce tana bina a zuciya kuma ta san da ne kwarai da gaske
3: Habu Abdullahi ya ce bayan da mahaifiyarsa ta bar shi tun yana jariri dan wata shida sai kuma mahaifinsa ya rasu bayan ya cika shekara 14 da haihuwa a duniya inda daga nan mareci ya kama shi
19: a wancan lokacin shi mahaifinka a Maiduguri can yake zuwa
18: ya wancan lokacin shi ya dade da rasuwa amma ina ganin shi mahaifina ina dan shekara ko 14 zuwa 15 ne ya rasu
19: to yanzu tun bayan haduwar ku da mahaifiyarta ka shi yanzu kuna ci gaba da zumunci ko ku yanzu ya rayuka ta kasance
18: a kwarai da gaske muna zumunci sosai muna zumunci kuma na ji dadi sosai insha Allah
19: to yanzu aikin me kake yi
18: yanzu dai a can dai ka san yanayin rikicin wajen mu din na Maiduguri dai kowa ya san dai halin da duna dai duk ta san halin da Maiduguri yake yanzu to da farko aikin makaniki nake yi
3: akwai bukatar ma'aurata su rika kai zuciya nesa tare da sadaukarwa domin samar da makoma mai kyau ta fuskar tarbiyyar ƴaƴansu domin bai kamata a ce laifin dankali ya shafi rogo ba ma'ana bai kamata sabanin ma'aurata ya rika shafar kyautatuwar rayuwar ƴaƴan da suka haifa ba masu hikima dai na cewa gyara kayanka baya taba zama sauke muraba to yanzu kuma ga wasu daga cikin sakonnin da kuka turo Inda sakon farko ya ce matar da ta kashe kishiyar mahaifiyarta dole ne ki da na sani kuma ki nemi Allah ya gafarta miki sako daga Alhaji Badaru Kefi jahar Nasarawa Allah ya raba mu da aikin da na sani sako daga Rabi'u Musa mai jarida kofar Wambai Allah ya saka da aljanna Firdaus ga dukkanin masu bayar da taimako sako daga Yunusa Abdulmumin Jemagu karamar hukumar Warawa tunda kuna da bindiga ai san bisa za ku je amma ba ku bige da karbar baburan mutane ba sako daga Abubakar Wali mai gyaran waya barkun bunkure Allah sarki kuka mai shekara 500 lokaci yayi sako daga aboka Angonzi su kuwa sakonnin Isa Jairus Fage da na Isyanasi da Burji Doguwa da na Ibrahim Burga Gunduwawa da na Ayuba Macinawa Munjibir da na Isya Mai Shadda Sheka Dan Fodiyo da kuma sakon Isya Kurugurugu Tudun Wadar Dan Kade dukkanin su fatan alkhairi suka yi a gare mu tare da fatan Allah ya bar zumunci amin summa amin kuma lambar turo da sakonnin ita ce 090-213-5467 a yanzu to tun a ranar Laraba da ta gabata akwai wata marubuciya a nan jihar Kano da ta tallafa da naira 13,000 inda aka saya wata yarinya magunguna har kuma aka tura mata da rasitin magungunan
20: ni ne wanda aka saya maganin ata na dubu na cikila na 13,000 Allah ya saka da alheri Allah ya kai aljanna
3: to da fatan dai Allah ya saka da aljanna ga dukkan masu bayar da taimako amin summa amin wanda kuma da su ne ya kamata mu gintse shirin da haka madadin sashen labarai da al'amuran yau da kullum na Rahama Radio farin cikin al'umma sai kuma abokan aiki na wato Tukur S Tukur da Salisu Husainu Usman da Shamsu Muhammad Kundila da Kabiru Abubakar Sheshe da Usman Aidatti da Abubakar Sabi Karkasara da kuma Nura Dahiru ya kasai ni Rabi'u Sadauki Kura da na shirya na gabatar ke cewa sai wani jikon da yardar Allah mai kowa mai komai a huta lafiya
21: Dawa an kaddamar da man girki Amana Oil kuma kowa tururuwa yake don siyan sa.
22: Masana sun yi imani cewa mutane da yawa na sayan man kalba don yin haka dari ne ga lafiyar iyalan su saboda kawai su samu ragin naira 50 a kowace girki.
21: Warai man kalba ba shi da suna ba a rufe shi ba kuma ana jiye shi daga kwanukan rashin tsafta sannan ba a san me ke cikin sa ba.
22: Amma yanzu Amana Oil ba sai ka jefa lafiyar iyalanka ba.
21: Zaɓi ingantaccen Amana Rican Vegetable Oil Blend.
23: Amana Oil, see value, honest price, no compromise.
24: Ibrahim Litu kallon mu na goban Kano ADC
25: Ibrahim Litu na ce mu ake magana
21: Al'ummar kamar hukumar Kumbusu ga dama a gare ku a zaben shekarar 2027 Bitrun Rufitar Dango ku zaba Alhaji Atiku Abubakar domin zama sabon shugaban kasar Najeriya a jam'iyyar ADC mai alamar hannun musabaha a gwamnatin Kano ku zabi His Excellency Al-Amin Little a matsayin jajirtaccen sabon gwamnatin Kano domin ya kawo wanzanzan cigaba mai dorewa a jihar Kano zai bunkasa tattalin arziki tare da tallafawa ƴan kasuwa baya da farfado da kamfanonin da suka durkushe a jihar bugu da ƙari Al-Amin Little zai samar da dabarun zamanin amfanin noma da kiwo mata da matasa kuwa sai da kuce san barka ta hanyar samun muku hanyoyin dogaro da kai al'umma gaimar hukumar Kumbotso ku zabo honorable Labi Musa Kale a matsayin dan takarar majalisar dokokin jihar Kano domin ya kawo kuma nagartar ayyukan alheri ta fuskar gina rayuwar mata da matasa tare da gina sabbin tituna a lungu da sako na mazabu 11 na gaimar hukumar Kumbotso kazalika ya sha alwashin bunkasa garanin asibitocin Shakatabi tare da kawo ci gaba a harkokin ilimin su har da ma kawo ƙarshen matsalar ruwan sha a lungu da sako na mazabu 11 bayar da saka fitilun sola tare da share hawayen iyayen ya Asamudu Allah ka ba honorable Labi Musa Khalid aran kujerar mulkin karamar hukumar Kumbusu a matsayin dan majalisar dokokin jihar Kano karkashin tutar jam'iyyar ADC mai alama hannun musabaha tare da kafatanin ƴan takarar jam'iyyar ADC na Kano da kasa baki daya wannan sako ne daga dandazon kungiyoyin mata da matasa masu rajin kawo canji a karamar hukumar Kumbusu Kano da kasa baki daya

0: Idan mai sauraro bai manta ba, amma kwan da ya gabata muna tattaunawa da Farfesa Atiku Kurawa, shugaban kwamitin samar da Gaya Polytechnic. Lokaci yayi mana halin sa. Yanzu sai ku gyara zama domin jin ci gaban tattaunawar tamu.
1: Da bangaren kamar da kika faɗa a ita akwai samar da ma'aikata wanda alhamdulillah mu da a tunanin mu muna tunanin cewa a duba ma'aikatan jihar Kano kamar yadda muka lokacin da muka je gurin shugaban ma'aikata na jihar Kano lokacin head of service kenan wato head of service Alhaji Abdullahi Musa sai yake bada shawara cewa duba bada adubatin position da yake da bukata in aka zo aka wannan za a duba cikin gwamnati ta Kano duk wanda yake da irin wannan qualification din kuma yake da sha'awa za a dauko shi a dawo da shi wannan makaranta garin Gaya to amma da muka je gurin mai girma gwamnati shi ya bada shawara cewa akwai bukatar tunda sabon guri ne a samu sabon ma'aikata masu kuzari masu jini a jika wanda za su kawo ci gaban da ake da bukata dan haka yanzu mun ƙara komawa kan table muna da tattaunawa mu ga yadda mu samar da wayannan ma'aikatan da mai girma gwamnati ya bada shawara wanda za a samu su masu jini a jika da karfi da kuma gusari da kishi wanda za su gudanar da wannan makaranta insha Allah wannan committee mun sa ranar litinin kamar da nake gaya wa shi mai girma sai ranar litinin zamu zo na meeting mu tantance abubuwan da muka tattauna mu zauna mu taji abubuwan da muka yi magana da mai girma gwamnati dan a samar da wannan ma'aikata ya zama kuma cewa shi dan kwan gida mu je mu duba shi mu gani cewa yayi nisa da kawo wannan kayayyaki wanda da yayi wannan insha Allah mu kuma zamu kira wannan hukuma take Gadun Kaduna National Board of Technical Education MBTE kuma da na fara tantance mun ga mun ji kuma muna yawan magana da su muna ga musu cewa gashi muna kaza muna kaza muna kaza a daya daga cikin abubuwan da suke nema wanda dole ne a samar da shi shine wannan certificate of occupancy wanda yanzu nake nuna a sai wanda mai girma gwamnati ya sa an ƙara gurin nan kuma ga sautukin hayya zama ready insha Allah wanda shi zamu yi amfani mu je mu kai musu mu cewa su zo su duba kayayyakin aikin da muka tanada kuma sahali daya bangaren akwai website da portal da ake developing na makaranta wanda already ya riga an yi commissioning din wani company da suke samar da irin wannan wanda sun yi nisa insha Allah muna sa rai in Allah ya kafin karshen satin nan ko kuma farkon satin mun gobe makon gobe zai zama live wato ba ga portal din Gaya Polytechnic ya zama live and functional wanda shi yanzu dai to wannan hukumar ta sa cewa dole saboda kullum ana samun ci gaba ne da komai ana yin sa ne hoye da mutane su tako da kafarsu yanzu kafin su zo su duba sai kun dora komai akan portal dinku sannan su je su duba su zo su gani sannan su zo su duba to alhamdulillah da wannan portal ya zama ready kuma dan kun gida ya gama kawo kayan nan insha Allah zamu dora kuma zamu ga musu mun doro su kuma su zo su duba muna sa ran su bada license din cewa da kidan dabai wanda kuma mun daga fada kullum muna so mu bi komai akan bayan doron doron bayan doka wasu makarantun ko kuma wasu jihohin zaki ga cewa an bada doka an yi signing law da take samar da makarantun nan zaki ga cewa ko an fara diban dalibai to mu ba mu san mi wannan saboda so mai so muke yin shi akan doron doka yadda mai girma gona yake da kishi da zaru ko ce ga abu komai an bu kaida alhamdulillah akan haka muke inda mun kira wa MBT ta bada approval mu kuma zamu samu dalibai dan mutanen jam ma already tunda na taba yin member na governing board a can mun musu magana wanda mu suke jira insha Allah da mun samu approval daga MBT zamu gage zamu je musu su bamu damu da dalibai ya fara karatu a cikin wannan shekara insha Allah kuma gashi kamar nan an sama wannan tambaya take ma tun ma kafin ki tambaye ni kamar da na ga miki in Allah ya da in dan kun gila ya gama kawo kayayyaki already mun riga mun gama tattaba aliya duk inda ya kamata mu taba ali mun yi magana da MBT mun yi magana da jam wanda su ne manyan manyan wanda su bada damar cewa da ibada ya fara karatu wanda alhamdulillah kamar da na fada committee zamu zauna cikin satin nan da zai kama insha Allah zamu zo kuma fitar da jadawalin ma'aikatan da za a dauka shugaban ma'aikata ta jihar Kano Bilkisu Shehu mai mota ta riga ta san da wannan committee da madintini kuma muna tabbatar lokacin tana a cabinet office wanda mun samu Allah taimaka muka gama fito da tsarin jadawalin ma'aikatan za ka dauka aka dauke su mun san gwamnati za ta bada approval a dauke su nan kuma muna bangaren samar da kayayyakin aiki da dan kungila ya gama shi ya samu kiso mu riga matsa masa mun duka zuwa muna inspection muna tura muna dubawa cewa bai saki jiki ya sai warware da je ba dan yin madda hankali ya samu wannan kayaki kamar yadda kika fara mun fatan mu Allah ya da kafin shekara nan ta kare in Allah da so wannan makarantar ta zama up and doing to operational ya zama cewa akwai dalibai da malamai da sauran ma'aikata ana ta hada-hada ana koyo da koyewa wannan makaranta insha Allah alhamdulillah a tsarin da muka yi na farko academic brief da muka ware aka shirya mun so da mu fara da kusa-kusai guda bakwai ne daya da akwai mechatronics engineering technology akwai electrical electronic engineering akwai computer engineering akwai computer science akwai business administration, akwai public administration da accountancy. Wayannan guda bakwai su muka ce za a fara da su in Allah yarda, da an samu license aka samu wannan aka samu license jini daga gwamnati kuma makarantar ta bunƙasa ana ci dora sabon kusa-kusai. To ganin cewa can inda ya kamata ya zama permanent site din mai gina gona ya sa an buɗa shi an dada faɗaɗa shi, ya sa kuma wasu tsofin gine-gine na makarantar take wurin aka cire su don ya zama an yi gine-gine na zamani wanda za su zama sun yi daidai da abin da ake buƙata. Don haka dole mu kuma muka dawo baya muka rage tun da akwai kusa-kusan da muka so mu fara a can, kamar shi mechatronics a can muka so mu fara shi da shi da electrical electronic engineering. Dalilin da ya sa yanzu muka dawo wannan ita makarantar da ita kuma da ita yake nan take nan cikin garin Gaya, muka je muka zauna da sauran members na committee da shi dan kwangila da kuma commissioner na ma'aikatar ayyuka, wanda muka zauna muka tattaci muka ga cewa to wannan ita wannan makaranta za ta iya bada dama ne a yi kusa-kusai guda hudu wanda su za a fara, wanda sun hada da electrical electronic engineering, computer engineering, computer science da kuma accountancy. Waɗannan kusa-kusai guda hudu su ne wanda yanzu muke son Allah yarda da su za a fara. To da ka fara in Allah da ka samu license to kana dama kuma ka ta dora kusa-kusai ka dora kusa-kusai ka dora kusa-kusai, wanda insha Allah mun san aka fara za a ta dora sabon kusa-kusai wanda su ba da dama ana duba abin da mutane suke da bukata, ana duba yankin abin da yake bukata, ana ganin kuma menene yake trending a duniya, wani bangare ne yake harkar entrepreneurship din nan da ake ta fama da shi, harka ta samar da koyi kuma gogi a kan kiwo da noma duk dai wanda za su amfani mutanen da suke kewaye wannan makaranta kullum tare da ake kenan. Yanzu insha Allah da an samar da license nan ta nan bangaren kuma za a karkata don a samar da abubuwan da za su amfani da shi insha Allah. To alhamdulillah banda rage rashin karatu a tsakanin matasa, muna sa ran Allah da ya daka samar da wannan makaranta za ta kawo ci gaba a tattalin arziki na wannan yanki ma gaba daya. Duk inda aka samar da makarantu irin wannan za ka ga cewa ana samun ci gaba da bangarori da yawa, mafi musamman na bangaren tattalin arziki. An ka samar da makaranta wadda ke tashi institution ce, za ka ga akwai dalibai masu kantina masu sai da kayayyaki za su samu abokan cinikinsu, masu ba da gidaje haya in aka samu dalibai ta bunƙasa, wanda insha Allah muna sa ran nan ba daɗewa ba makarantar nan ta yi kai bangaren ta kai level din da za ta zama cewa har mutanen gari suna alfahari da ita, suna ba da gidajensu haya da waye. Ta nan magana za ka samu mutane su sami ci gaba da ko kuma haɓaka na ɓangaren tattalin arzikinsu, wanda kuma alhamdulillah wannan za a samu dama da za a ɗauki ma'aikata da manya da ƙanana, wanda tsarin da muka fito da shi in Allah da duk wani junior kada muna so mu ɗauke shi daga wancan ɓangaren ne, ɓangaren Gaya, Ajingi, Albasu, duk wannan ɓangaren ba za a zo a ɗauki mutum ya tafi daga Kano ko ya tafi je can yana yin junior kada ba. To kin ga wannan zai ba da dama a rage rashin aiki a wannan ɓangaren, kuma ɗaliban da za su shiga wannan shi kuma zai tambayar da kikai zai ba da dama a ba da rage yawan yara da ba sa zuwa makaranta. To in Allah kin ga wani abu wani da ke kamar yadda na faɗa insha Allah abu ne mai tasiri kuma mai amfani da yawa ta ɓangare daban-daban. In Allah da ka samu da wannan makarantar za ki ga ɓangare kowane an amfana da shi, amma alal mafi muhimmanci wannan rage yawan yara da ba sa zuwa makaranta. Kuma mu fatan da muke in Allah da makarantar nan za a tsara ta akan tsarin da ba kawai dai certificate za ka fito da shi kawai ka zo kuma ka ci gaba da neman aiki, a'a duk wanda ya makaranta in Allah da muna son ya zama cewa kafin ya fito ya samu gogi a wata sana'a wanda za ta taimaka masa ya zama ya tsaya kan kafafuwansa ya zama yana wa kansa amfani da kuma wanda suke kewaye da shi insha Allah. Wannan abu ne kamar yadda na faɗa a cikin bayanai na farko da hangen nesa da mai girma gwamna Alhaji Abubakar Yusuf, Allah ya ba shi wata fikira ya yi tunani ya yi hangen nesa ya ga cewa ya kamata a samar da wannan. Sau da yawa idan makaranta aka samar da ita za ki ga in ta ci gaba ta tafi za a zo ana buƙatar wani lokaci ana cewa ko a canja a nemi new site ko a nemi permanent site ko a nemi waye. Mai girma gwamna ya yi wannan hangen nesa ya yi wannan tunani, Allah ya ba shi wannan fikira da ya amfani da ita ya ce a samar da wannan babban waje. Alal misali ina son baki misali Bayero University ga tana kusa da mu, akwai old site wanda kusance ya cika dole aka tafi ga aka samar da new site na Bayero University. Daga nan aka tafi aka je can ana ta gine-gine kamar yadda na faɗa da zu akwai jami'ar Ali Kodangote take garin Mudin kusan ita ce ma yanzu tana da samun wannan matsala na rashin wadataccen waje wanda za a kawo sababbin kusa-kusai sababbin gine-gine da abun za su kawo ci a wannan makaranta dalilin da yasa mai girma gwamna yayi hangen sai mu duba tunani wannan hangen sa dan da farko an samar da wannan 50 hectare 50 da ake da bukata amma ran da aka zo za a yi flag off Alhaji Abu Kabir Yusuf ya zo ya duba wajen nan muka zagaya da shi ya gani sai ya gaya wa commissioner na land da shi da commissioner na ma'aikata ayyuka cewa su je su zauna tare a ƙara fadin makarantar nan daga nan titin ajingi ga gaido ajingi yace ta tafi kilometer 2 sannan abin da ya shiga cikin gonaki kuma ta tafi kilometer 1 wanda alhamdulillahi kamar yadda na ga muku ga certificate ma riga an ba mu wannan waje yanzu an katange shi wanda ya zama mallakin wannan makaranta da gaya politakin da za a samar wanda alhamdulillah kamar da na faɗa shekaru masu zuwa nan ga bula ce ana buƙatar waje da za a zo a samar da wasu kusa-kusai ba ba za a zo a ce ana samun ana neman wajen da za a zo a gina ɗalibai ɗakunan kwana ba don mun so muke Allah ya da idan aka tsara wannan makaranta ya zama cewa ɗaliban ta suna cikin makarantar wasu makarantu za ki ga saboda rashin wadataccen ɗakin kwana ɗalibai ana fita waje a samu gidaje a kama haya a wayar da irin wannan mun fatan mun Allah ya da wannan waje da ake da shi wadatacce duk in tafiya ta tafiyan Allah ya da duk abin da mutum take bukata zai zama yana cikin makarantar wanda zai taimaka wajen kawo security zai taimaka wajen samun nutsuwa da kwanci hankali da su ɗalibai da malamai da sauran ma'aikata wanda kowa zai mai da hankali akan abin da aka zo yi wato koyo da koyarwa don yaran nan su samu tarbiyya su samu ilimi su samu gogewa a sana'o'i a wannan makaranta insha Allah
0: Masu sauraro su sha'afa shirin ɗalibai a gwamnatin Abba gida-gida kuke sauraro a daidai wannan lokaci. Za mu je hutun takaitaccen lokaci idan mun dawo shirin zai dora.

0: da dawowa yanzu kuma shirin zai dora inda shirin dalibai a gwamnatin Abba gida-gida yake zuwar muku a tashoshin Premier Radio 102.7 a duk ranar Laraba da karfe 9:30 na dare sai gidan Radio Rahama 97.3 FM a ranar Juma'a da karfe 9 na dare sai Arewa Radio 93.1 a duk ranar Asabar da karfe 8:30 na dare Shirin ne da ofishin mai bayar gwamna shawara na musamman kan harkokin daliban jihar Kano Dr. Yusuf Jibril Oyoyo ya dauki nauyin kawo muku yanzu shirin zai dora
1: Allah ya miki albarka da kika yi wannan tambaya wanda kowa ya sani akwai Kano State Information Development Technology Development Agency wanda ake cewa TASIDDA wato an kwaikwayi irin wanda aka ta Nigeria da National Information Technology Development Agency wato NIDDA wanda Dr. Kashifu yake gurin kuma na aka sako Dr. Bashir Abdul Muzakkari aka sashi ki tokon wannan waje ba mu da lokaci da na baki tarihin tunda muka fara kuma miki amma mun je wannan hukuma take ta kasidda mun yi magana da su mun ga matsalar da muke so a samu da wannan makaranta kamar da kike tambaya bana so wata wannan makaranta ya zama ta zama local makaranta irin yadda ake a da tintini a sai shi za zo a maimaita so ki wannan tsari na information technology yanzu an yi amfani da shi wanda already mun daga mun yi magana da shi Director General na wannan hukuma wato Dr. Bashir Abdul Muzakkari mun yi magana da shi cewa Allah ya yarda za a zo a samu da abubuwa na zamani wanda za su taimaka a samar da kuma dora wannan makaranta akan doran bayan information technology za ki ga su akwai makaranta secondary ma wani lokaci yanzu ko jarabawa kai ko yara ka yayin ka jarabawa za a turo maka result din su to irin wannan tsarin muke so mu zama cewa duk mun dora operations din wannan makaranta akan doran bayan information technology daga lokacin da zaka zo kai applying ka zo ka koyi karatu a baka result ɗinka na jarabawa ta kai baka result ɗinka a baka transcript ɗinka insha Allah ba mu so ya zama an ci an yi irin abin da ake na manual dan haka shi yasa tun farko muka yi magana da wannan hukuma wanda take gashin shi da Dr. Bashir Abdul Muzakkari wanda already yanzu ma mun yi magana shi zamu bashi tarin lambon ajujuwan da muke da shi za a samu irin alluka da ake cewa smart boards ba so muke amfani da blackboard ba ko kuma amfani da whiteboard da ake amfani da maka smart board muke so amfani da shi wanda malami daga gidan Allah da zai duro abin da zai koya daliban nan in yazo dai yayin tarakin da wannan smart board din yana koya yaran nan wanda su kuma a cikin tsarin architecture na makarantar da aka fitar da shi za su iya samu shi downloading din abin da ya koya musu ba sai an zo ana ta kwamfuta da biro da wayo ba insha Allah wannan tabbaya da kika yi already mun riga mun yi nisa akan shirye-shiryen me za a samar wanda zai bada wannan tsari na zamani na information technology a wannan makarantar da samar insha Allah to wannan abu ne da yake ruwan dare mai gama duniya mutane yawanci ba sa mai da hankali akan koyo da koyo abubuwan da suke da zamani in zamani yazo karba abun da yazo da shi ake yi lokacin muna dalibai babu wannan wayoyi na hannu amma da Allah ya sa ga shi an samar da su kullun ci da ake karawa samu don haka idan zamani Allah ya sa zamani to da abu mutane sai kamata su karbi wannan abu ya zama cewa an Allah dan amfane shi barin mutane yawanci da rashin kwasa-kwasai da su musu amfani shi yasa mutane yana suke da baya suke baya-baya yawanci ba su samu wannan kwarewa da gogewa da ya kamata a ce an samu ga Apple technique insha Allah fatan da ake mata ni Allah ya sa aka samu da ita zai zama cewa an Allah ya da ba wai kawai koyo da koyo na dalibai ba a'a har ma samu ma'aikata kuma ba da ma'aikata ko kuma mutane da suke da sana'a za a samu da tsarin da in Allah ya da zai zama cewa an zamana da wannan sana'a wannan wayoyin nasu ya zama cewa an yi modernizing insha Allah a cikin wannan makaranta ya zama an cewa an samu da hanyar da zaka zo in ka nan kai tela ne an kai plumber ne in kai makanike ne in Allah ya so a samu da tsarin da zaka zo kai course na wata biyu wata uku wata hudu a baka certificate da zai maka amfani akwai ta wannan kuma da take Kaduna to National Board for Technical Education sun fito da wani tsari da ake cewa National Skills Qualification Framework wanda mutum ne yana da sana'a tuntun ya dade yayi kaka da kakanni yana da wannan sana'a yana yi amma zai kasance cewa ba shi da certificate sai ki ga yawanci ba a bashi muhimmanci ba a daukar sana'a sata da muhimmanci ba a bata darajar da ya kamata fatan mun Allah da aka samar da wannan ta kanta take garin gaya da zama cewa duk irin wanda suke da wannan kaka da kakanni ka goge a sana'a ka rade ka san sana'ar amma satifiket ne kawai baka da shi zaka wani lokaci ake ma kallon hadirin kaji ya zama cewa Allah ya da an fito da tsarin da mutum zai zo kana da sana'ar ka amma ka zo makarantar nan kai wata biyu ba sai ka zo ka shekara biyu shekara uku yadda dalibi zai ba a ka zo kai wata biyu ta uku ka koyi abin da kai na zamani a baka certificate a baka wanda kai amfani da certificate din insha Allah sai ka tabbata inganta wannan tsarin da Allah ya dake su ga dora ga polytechnic ne akai wanda insha Allah ba wai dalibai ba har mutane da suke sana'a har ma'aikata da suke aiki a gwamnati ko a company zai zama cewa an ba su dama an ba su wani platform da mutum zai ƙara wa kansa ilimi ya ƙara kansa gogewa ya ƙara sani wanda zai masa amfani a bangaren sana'arsa ko kuma a bangaren aikin sa alhamdulillah warai kuwa duk wanda ke samar da irin wannan makarantu abu ne da ya kamata dama a ce ana hangen sa da tunani ita wanda samar da wannan makaranta da take garin gaya zai zama cewa insha Allah an tsara ta kan wannan abu da zai zo na ci gaba kamfanin nuka da suke garin Kano da kuma kewaye insha Allah ana za a yi ta'allaka za a yi a zauna da su a ji menene da menene suke bukata akan irin wanda suke graduating a irin wannan makarantu sai ya zama cewa an juya curriculum na wannan makaranta wato jadawalin koyo da koyarwa ya zama cewa an juya shi ya zama cewa yana koyawa yara abin da ake da bukata idan sun zo sun ga makarantar nan ga irin gogewa da su samu so za ta in suka zo Allah za su sami wajen aiki ko kuma wajen sana'a wannan kamfanin ka da suke kiwe da wannan jaha alal misali kamar ita wannan jaha da take kudancin Najeriya wato Ogun State din na yau ba da misalin ta saboda tsarin da suka yi sun kafa maka polytechnic wajen guda hudu wannan kamfanin nuka ana zuwa makarantun suna zauna su zauna da su to ya kuke so yara su zama inda idan sun fito za su iya samun aiki za su faɗi abubuwan da suke da bukata muna bukatar mai qualification kaza muna bukatar wanda ya iya sana'a kaza duk sai curriculum din sai zama sun juya shi yana ba da wayannan yara da yana ba da taimakawa wanda yaran da samar da da zama da yara da suke da wannan gogewa da wannan kwarewa wanda su kuma kamfanin nan gwamnatin jihohin sun zauna da su suna ba da tallafi suna ba da gudunmuwa wanda za su taimaka wajen gudanar da wannan makaranta to fatan mu insha Allah idan Allah ya kaddara aka samar da wannan makaranta muna tunanin cewa mai girman gwamna Tuntun ya riga ya duba matsalar ta lantarki take matsalar take dabin mu wannan bangare namu wanda muna sa ran insha Allah aka samar da electricity in aka samar da wannan lantarki zai zama cewa kamfanin da aka rasa a Kano za su dawo su gaba da production idan Allah ya saka mu da production wannan makaranta ita kuma ta zauna da kamfanin nan ta ji me suke da bukata me suke so yaran makarantar nan sun gama sama suna da shi na qualification ko kuma na gogewa sana'a ya zama cewa yi tailoring din curriculum din ya zama cewa daidai da abin da suke da bukata so za da yaro ya gama wayan nan makaranta in Allah ya da akwai aiki da zai samu immediately idan ma kuma mai shawayin aikin bane ba ya zama cewa to ya samu wani skills da za su ba shi dama yana zuwa ya kafa sana'a in Allah ya sa masa albarka ya zama shi ya zama job provider ne ba job seeker ba wannan tunani da mai girma gwamna a rigar kabirin su biya yi na samar da wannan makaranta abu ne wanda zai daɗe yana amfanin jihar Kano da kudanci a kukum arewacin Najeriya gaba da insha Allah.

Sunana shine Alhaji Zaharuddin mai yankan shakku shugaban Jijiya, wanda kuka saba ganin tallace-tallace na a Tauraruwa TV, Zango TV da shauransu. Ɗaya daga cikin shahararrun ingantattun masu bada magungunan gargajiya. Ko su tuntube ni a cikin ofisi na dindindin a nan junction din prison na Goron Dutse, tsakanin gidan wanka Daura da Sustainable Project. Ina son na ja hankalin mutane waɗanda suke fama da cututtuka a jikinsu, waɗanda suka ɗauki lokaci wajen neman magani ba su samu canjin da suke buƙata ba. Cikin taimakon Allah da yaddarsa, akwai magunguna na musamman da muka zo da su. Indai ka yi amfani da su da yarda Allah za a samu waraka. Li kulli da'id dawa'u, babu wata cuta da ya saukar da ita ba tare da magani ba. Tsakaninmu da Allah muke aikin bada magani tare da ilimi da muka samu a jami'ar Abeokuta, makarantar bincike da sanin itatuwa na sarrafa maganin gargajiya, da kuma ilimin da muka gada daga iyaye da kakanni. Hukumar lafiya ta duniya ta yarda da ingancin maganin gargajiya. Mutanen da suke neman shawarwari ko ƙarin bayani za su iya nema na a lambar waya ta kamar haka: 0703337931. Ko su tuntube ni a cikin ofisi na dindindin a nan junction din prison na Goron Dutse, tsakanin gidan wanka Daura da Sustainable Project. Waɗanda ba sa iya tafiya mai nisa sai sun zauna sun huta, ko ba sa iya tafiya sai da sanda, ko waɗanda suke tafiya takalmin su yana cirewa ba tare da sun sani, ko kuma waɗanda suke jin zafin tafin kafa da kuma minjiriya. Ina waɗanda suke fitsari suna jin zafi ko kuma suna samun daurewar mara, ko kuma waɗanda suke ganin wani abu yana fita a gaban su. Ina kira ga mazaje, nazo muku da wani gadali na musamman wanda ake ci da ayaba, da kuma wanda ake ci da ruwan cikin kwakwa, da kuma na'urar gwaji kafin a baku magani. Ko mata da suke shan wahala lokacin zuwan bakon su, ko wanda sun dade da yin aure ba su samu karuwa ba, da ma waɗanda suke fama da matsalar warin baki ko bushewar makogoro. Ni Alhaji Zaharuddin mai yankan shakku. Ko su tuntube ni a cikin ofisi na dindindin a nan junction din prison na Goron Dutse, tsakanin gidan wanka Daura da Sustainable Project. Ko ku kira ni a lambar waya ta kamar haka: 0703387931.

ya Allah madaukakin sarki mai iko akan komai mai kowa mai komai buwaye gagara misali kai kadai ne ala kulli shay'in qadir Allah ga Najeriya ta zo ta gurfana gaba ga zakin ka da guyoyinta guda biyu ta tuba tana rokon gafara ta yi karambari ta yi kankan ba ta tabbatar da ba za ta iya ba Allah ka shige mata gaba Allah ka yi mata jagora Allah ka kawo dauki Allah ka kawo taimako Allah ka yalwata Allah ka hana zubar da jini a Najeriya Allah ka kawo karshen zubar da jini a Najeriya baki daya ya Allah madaukakin sarki ga arewa nan ta yi zaman tahiya ta tuba ta koma gare ka ta yi kankan ba da karambani ba za ta iya ba Allah ka kawo mata dauki Allah ka kawo mata dauki Allah ka shige mata gaba Allah ka yi jagora Allah ka kawo taimako Allah ka kare mutane Allah ka kawo karshen zubar da jini a arewa ya Allah madaukakin sarki ga Kano ga Katsina ga Sokoto ga duk kasashen arewa sun yi sujjada da goshinsu da gobobinsu guda bakwai sun tuwa sun koma gare ka Allah ka yi musu jagora Allah ka kawo musu dauki Allah ka dafa musu Allah ka shiga cikin al'amarinsu Allah ka kawo karshen zubar da jini baki ɗaya inda ake zubar da jini Allah ka sa a zauna lafiya ka kawo yalwar arziki ka sa albarka cikin noma da sana'a da kasuwanci ya Allah kai kadai ne zaka iya yin wannan ba wanda zai iya duk waɗanda suka yi kankan ba da karambani sun gwada sun gani ba zai taba yiwa ba sai an koma ga Allah ya Allah ga mu gare ka mun tuba mun koma gare ka ba za mu iya ba Allah ka shige muna gaba Allah ka kawo dauki Allah ka sa albarka a cikin rayuwa Allah shugabanninmu Allah ka yi musu muwafaka ka yi musu jagora Allah ka taimake su ka daidaita tsakaninsu da talakawansu duk kungiyoyin da ba sa fahimtar juna ana zubar da jini Allah ka sa kowa ya fahimci juna a zauna lafiya Allahumma ajina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa tawallana fi man tawallayt wa barik lana fi ma atayt wa qina wasrif anna sharra ma qadayt fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walayt ولا يعز من عليك تبارك ربنا وتعالى وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.